0: Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
1: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time. It's 8:06 in the morning. Kaya po, ito ang ikalawang oras natin, ang ating pong reflection segment.
4: Today's reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: Okay mga kaibigan, salamat muli kay Pastor Ray Bechayda na nakasama po natin kaninang unang oras natin. And today, ang kasama po natin ay ikalawang appearance na dito sa ating programa, no? And September 2024, yung kanyang last guesting sa atin. I'm talking about si Pastor Sunny Yaco. Siya po ay taga Jubilee in Christ Christian Church, Batanggenyo. Batanggenyo pala si Pastor Sunny. Pastor Sunny, good morning.
6: Magandang umaga po, Ti Cecil, at sa ating lahat po, sa mga nakikinig sa ating palatuntunan.
3: Yes.
6: Sa umagang ito.
3: Kumusta kayo?
6: Sa biyaya po ng Diyos ay mas mabuti kaysa dati.
3: Kaysa dati, yan. Life updates naman, ano bang bago kay Pastor Sunny? Kasi 2024 pa tayo nagkausap dito sa Celebrating Life.
6: Opo, maraming bagong biyaya ng Panginoon. Una, tapos na, meron akong anak na pulis po ngayon.
3: Pulis?
6: Ayan, oh. Si Jobes.
3: Mm-hmm.
6: Dapat kasama ko ngayon, galing sa Cavite pero nakapos ng panahon.
3: Yes.
6: And then,
3: pero kasama mo yung si LJ.
6: Si LJ po. May kasama
3: Just
6: yung kanyang girlfriend. Ang kanyang si Zoe.
3: Zoe. Ayan.
6: At sa ministry po, maraming idinagdag ang Panginoon.
3: Amen.
6: Meron po tayong involvement sa tatlong school.
3: Mm.
6: Awak natin yung barangay sa tuwing flag ceremony at saka doon sa school.
3: Mm.
6: And then may ministry din tayo sa ating mga kapulisan sa Potrero.
3: Amen.
6: And then, yun po yung huli. Natutuwa ako, salamat sa Panginoon na in-invite tayo sa Lupon ng tagapamayapa sa barangay.
3: That's
6: kaya
3: nice.
6: May oportunidad para okay. Ma-share pa rin ang
3: gospel. Saan yan, Pastor?
6: Sa Potrero barangay po.
3: Okay.
6: Malabon.
3: Sa Malabon. Kailangan yun eh. No? Sana lahat. Ano? May ganun. Yeah, para yeah. Talaga yung ang tawag mo dyan ay parang moral recovery.
6: Amen.
3: Diba? So, ang ganda. Kumusta po ang ministry, church activities?
6: Sa biyaya po ng Diyos, salamat. At nais nating pasalamatan ang Diyos sa ating iglesia, sa mga masisipag nating mga volunteers dyan. Ang aking misis, si Mabel, hindi nakasama ngayon kasi sa Sunday school siya.
3: Yes.
6: Ayan. Sa ating mga deacons and elders at church, salamat po. At sa mga kapatiran.
3: Amen.
6: I hope nakikinig kayo ngayon at makikinig kayo.
3: Yes.
6: Ayan, manunood din.
3: Oo. Jubilee in Christ Christian Church.
6: Opo.
3: Where is your church, Pastor?
6: Dito po sa Araneta Village, sa Gladiola Street. Sa Araneta Village, Potrero, Malabon.
3: Malabon. Medyo malayo pala rito, ha?
6: Opo.
3: Oo nga po.
6: Malapit lang sa monumento.
3: Sa monumento, okay. So, ang ganda nung usapan kanina namin, ano, ni Pastor Ray, ano? Kayo po as a follower of Christ, as a pastor, servant, you've been serving God for 30 years, I think.
6: Opo, halos mahigit pa.
3: Oo, mahigit pa, 30 years. Ano po impact sa inyo nitong ating verse for today, John 1:14.
6: Okay, ang sabi po doon ay ang nagkatawang tao, naging tao ang salita.
3: Yes.
6: Napakalaki po ng impact nito kasi katulad din sa pag-uusap nyo ni Pastor Ray kanina, ang mundo talaga ay napakadilim dahil sa kasalanan. At doon po sa mga naunang talata, ipinakilala ni John ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang Diyos, kundi siya yung life, siya yung light.
3: Light and
6: at
3: life.
6: Yan,
3: yes.
6: Opo. Kasi dahil sa kadiliman, ano ba ang panlaban sa kadiliman? Liwanag. At noon pong magkatawang tao ang ating Panginoon, kanina, nakikinig din ako sa inyo ni Pastor Ray, binigyan din niya yung tatlong parang pre-existence ng Panginoon.
3: Yes. Yeah, yeah.
6: And then, personalize, and then yung kanyang sinasabi na proclaiming word. You know? Sa akin naman po ay gusto kong bigyan din ng tatlo. Makikita natin dito sa talatang ito, Tol, hindi lang sa talatang ito, ito'y bumubuo ng tinatawag sa seminar ng perikopi. Mm-hmm. Ano, from verse 1 to 14 or 16, mm-hmm, na meron po tatlo. Una, yung power of God, mm-hmm, na reveal dito. Pangalawa, yung person of Jesus Christ. And then, yung pong pangatlo ay yung presence of God, mm-hmm, sa kalagitnaan ng mundo.
3: Amen.
6: So, yun po. Isipin nyo, sa mundong madilim at makasalanan, dumating ang Diyos na banal.
3: Yes, naging tao.
6: Naging tao. Hindi, yes, natin kayang abutin ang Diyos, pero ang Diyos ang umabot sa, yes, atin.
3: Siya ang bumaba.
6: Opo, opo.
3: Mm-hmm. And He came here for the lost.
6: Amen, amen.
3: Diba?
6: Amen.
3: May mga kasalanan talaga. Mm-hmm. At nakasama pa.
6: Nakasama, diba? Nakasalamuha.
3: Yes, he mingled with people, uh-huh, diba? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Mm-hmm. Gano'ng kahalaga na malaman to ng katotohanan na to ng mga followers right now?
6: At nagkaroon po tayo ng idea doon po sa, yun nga, yung presence of God. Nagkaroon ng idea ang sangkatauhan sa Diyos.
3: Mm-hmm.
6: Kasi sabi po ng John din, John chapter 4, 23 and 24, ang Diyos ay Espiritu.
3: Mm-hmm.
6: Eh, paano po makikipag relasyon ang tao sa Espiritu?
3: Yes.
6: Eh, baka pag naglalakad ka, bigla may nagsalita, kumaripas ka ng takbo, di ba?
3: Mm.
6: So, ang Diyos ang gumawa ng paraan, nagkatawang tao siya, upang abutin ang tao.
3: Yes.
6: At makipag-relate sa tao.
3: May relasyon.
6: Opo, yung relasyon. Yes. So, siya yung nagpakababa. Ang sabi nga ni Pablo sa Pilipos, nagpakababa siya. Mm. Hindi lang nagpakababa. Parang, sabi nga doon ay, slave of the slaves.
3: Mm.
6: Yun si Jesus.
3: Mm.
6: So, ano po yung dating? Parang kamangha-mangha talaga yung pinag-usapan din dito, yung grasya ng Diyos eh. Yung
3: grace,
6: grasya.
3: And, yes,
6: kamangha-mangha po talaga yung grace ng Panginoon. Wala tayong kakayanang abutin ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Hmm. Pero inabot tayo ng Diyos nung siya magkatawang tao. At siya po ang solusyon din. Namatay siya sa krus.
3: Yes.
6: At actually doon din nakita yung kabuuan ng kapangyarihan ng Diyos.
3: Hmm.
6: Ano? Na siya naging tao, sabi nga ni Pastor Ray kanina, eh, mahirap sa tao ang maging Diyos, although sa ating ibang mga kaibigan, mga Mormon, ang tao pwede maging Diyos.
3: Mm.
6: Pero ang Diyos naging tao.
3: Mm-hmm.
6: At sa kanya ay walang imposible.
3: At nangyari na yun.
6: Ay, opo, opo.
3: Yes, yes.
6: 2,000 years ago.
3: And kinakailangan po kasi na magpakatao siya para dugo ng isang banal. Ang kinakailangan, mm-hmm, di ba? Para masagip tayo, matubos,
6: opo,
3: tayo,
6: opo, opo,
3: sa ating kasalanan. Pero Pastor, sinasabi nila na with that, no, in mind na tinubos tayo sa kasalanan, what about yung mga darating pang henerasyon? Kasama ba sila sa tinubos ng ating Panginoon?
6: Kasama po yun. Kasi, mm-hmm, kaya nga ang amazing grace at yung ang doon po sa amazing, may isang author na nagsabi, hindi ko lang matandaan kung sino, pero paano nyo nasabing amazing ang grace, mm-hmm, ng Panginoon?
3: Kamangha-mangha.
6: Kamangha-manghang grasya,
3: yes,
6: at biyaya ng Diyos. Kasi yung kasalanan ko, nung tanggapin ko si Jesus, nung tinanggap ko si Jesus nung ako ay first year high school at nagsisi ako sa aking mga kasalanan, yung aking ginawang kasalanan from, sabihin natin 7 years old na aware na ako, hanggang 13 or 14, pinatawad ng Panginoon at yung gagawin ko pa,
3: kasama na yun.
6: Kasama ng binayaran ng Panginoon. Kaya,
3: mm-hmm,
6: amazing po talaga.
3: Mm-hmm.
6: Pero hindi natin at hindi ko dapat gawing lisensya yun.
3: Yes.
6: Ay, mapagpatawad pala ang Diyos at bayad na pala eh.
3: Oo.
6: Hindi po pwede. Mm-hmm. Pero yun po yung kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa akin.
3: Pero
6: sa
3: alam
6: atin
3: mo, Pastor Sunny, pag ikaw tumanggap, hindi mo aabusuhin yun eh.
6: Mm-hmm.
3: Diba?
6: Opo, opo.
3: Pag authentically you accepted the Lord and as your Savior na, mm-hmm, totoo, hindi ka talaga aabuso.
6: And Lord.
3: Oo.
6: Mm-hmm.
3: Gagawa ka na mabuti kasi saved ka na.
6: Yan.
3: Diba? Opo, opo. Diba, Pastor? So, sinasabi dito na nakasalamuhan natin o ng mga tao sa mundo maranasan ng gutom, pagod at sakit bilang isang tao. Tama?
6: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Diba, Pastor?
6: Mm-hmm, mm-hmm.
3: So, meaning, ang mensahe nito sa atin, ano? Na naranasan niya yung mga nararanasan natin ngayon.
6: Una, kung ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao at hinayaan niyang maranasan niya yung gutom, yung pagod, naranasan niya yung insulto ng tao. Palagi ko po ang isang dating nun sa akin ay ito'y isang encouragement, lalong-lalo na sa ating mga lingkod ng Panginoon.
3: Amen.
6: Sa ating mga Christian na kuminsan nakaranas ng kapaguran,
3: mm-hmm,
6: ng pag-insulto. Eh kung yun nga, sabi nga ni Pedro, kung yung ating Panginoon ay nakaranas ng pag-insulto,
3: tayo pa.
6: Ay tayo pa kaya.
3: Yes.
6: Di po ba? So parang, yun nga, may sa ating mga kaibigang Roman Catholic, parang masaya na sila na, di ba, pag nagpipinitensya, parang, ay, nahirapan ako dahil kay Jesus. Parang ganon, di po ba?
3: Yes.
6: So, ito ay talagang, si Jesus ay naghirap para sa akin at para sa atin. At kung siya'y naghirap at nahirapan para sa atin, hindi ba napaka, yung sense of awe, kamangha-mangha talaga.
3: Ikaw ba, Pastor Sunny, pag nakakaranas ka ng mga challenges as a pastor, I'm sure very challenging yung buhay mo. Ito ba'y isa sa mga verses na talaga nagpapalakas sa'yo?
6: Amen po. Nag-inspire? Amen. Kasi sabi nga sa Hebreo, ay yun nga, siya ay nakaranas ng mga kasakitan.
3: Yes.
6: So, malaking encouragement po sa atin, sa akin personally, sa ministry.
3: Right, right.
6: At kasama ko siya. At siya muna ang nahirapan bago ako.
3: Yun. Siya muna, no? Oh, and po, he first loved us. Di ba yun ang pinaka-importante sa lahat? And ano po yung tingin nyo? To simplify, yung mga nanonood ngayon, yung mga sabihin na natin hindi pa talaga nagbabasa ng Bible, medyo wala pang personal relationship sa Diyos, ano po ang pinaka-simpleng message nito? Lalo na po sa mga kabataan sa panahong ito.
6: Opo. Nasabi po niyo, Ate Cecil, yung tungkol sa relationship.
3: Yes.
6: Sa aking mga Bible study ngayon, recently, mga taong ito, talagang binibigyan din ko yung, mga kapatid, mahalaga yung relationship sa Diyos. At paano natin ito mapapractice at mapapalago? Sa lahat

0: tayo ay nagsisimula sa relationship, lagi nating sinasabi, tayo mga evangelical ay hindi about religion, kundi about relationship. Yes. At kung tayo, saka nakakita na nagdadasal, one-way communication lang. Siguro, pagka nasa but si Cecil, ikaw lang nagsasalita, walang sumasagot sa'yo. Pero ang tunay na relationship at ugnay at conversation, nagsasalita ako, nakikinig yung isa, maya-maya, siya magsasalita, ako makikinig.
1: Yes.
0: So, isipin po natin kung ang isang tao ay dasal lang ng dasal. Ay di one-way communication lang, monologue lang, siya lang. At ang problema nito, hindi pa alam kung nakikinig ba o narinig ba ng Diyos. Di po ba? Ngayon, kung ako ay nagsasalita sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ang Diyos ay nagsasalita sa akin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nangyayari yung conversation namin.
1: Right, right.
0: So, at yun po ang mahalaga. Kasi ang sabi, ang may pananampalataya at may kaugnayan sa Panginoon, di ba, dito sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos.
1: Amen.
0: So, kung ako ay anak ng Diyos, kung ikaw o tayo po ay anak ng Diyos sa mga nakikinig, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos at ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin. At dapat yung kaugnayan yun ay lagi nating i-enjoy.
1: Yes.
0: Okay, so yun po.
1: Ang ganda ng tinulan mo, Pastor, ano? Napaka-imposible yata na magkaroon talaga tayo ng personal relationship sa Diyos kundi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi hindi mo siya kilala eh.
0: Opo.
1: Di ba? Ang hirap mahalin, ang hirap paglingkuran, ang hirap i-glorify, i-worship. Yung hindi mo alam, hindi mo siya kilala. Kasi only through Bible po nakikilala natin talaga ang Diyos. Di ba? Tama yun,
0: Pastor.
1: Opo.
0: Kaya nga po, sabi dito sa 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
1: Yes.
0: At yung word na yon, ano po, sabi nga po ni Dr. John MacArthur, bakit sinabi word, hindi si Christ na kaagad? Kasi ang word, merong iba mga komentar nagsabi nung magsalita ang Diyos Ama sa Genesis, let there be light and there was light. Yung word na yon, yun ang ating Panginoong Jesucristo,
1: yes.
0: Galing sa Kanya at Siya mismo.
1: Definitely.
0: Ayun.
1: Yes.
0: Kaya po dito, si Jesus ay Diyos. Okay? At Siya ay salita. So papa, at ang salita ng Diyos, hindi lang siya at yung Bible. Kaya nga po ang sabi diyan sa John 17:17 ay inyong banalin po sila ng aking salita. Ang salita ay katotohanan. So
1: yes.
0: Si Jesus din ang truth, yung pong sinabi dito sa ating pinag-uusapan. Kaya mahirap i-dichotomize o paghiwalayin si Jesus bilang Logos at ang Word. Kasi namumuhay ako kasama si Jesus na sumusunod sa kanyang salita.
1: Amen.
0: Na Word of God.
1: Yes. So, yun ang pinaka-importante, ano, Pastor. Pero nabanggit din sa ating verse ngayon yung grace and truth. Diba?
0: Opo.
1: Yung biyaya at saka katotohanan. Anong ibig sabihin nito sa John 1:14?
0: Ayan. Pag sinabi pong grace, biyaya ng Diyos. At si Pablo mahilig sa salitang biyaya. Datapat sa biyaya ay naligtas kayo dahil sa inyong pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi dahil sa inyo kundi bigay ng Diyos.
1: Yes.
0: Hindi dahil sa mga gawa.
1: Yes.
0: At walang dapat ipagmalaki ang sinuman.
1: Nobody
0: so,
1: can boast.
0: Pag sinabi pong grace, ito yung kamanghamanghang pagkaawa sa atin ng Diyos.
1: Yes.
0: Okay? Ngayon, grace and truth. Si Jesus ang truth. Okay? So, at ang truth, siya po yung word, siya yung logos. Ipinadama ng Diyos yung kanyang biyaya na yung truth, yung logos ay maging tao at namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. So, ang grace ng Panginoon, si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus.
1: Yes.
0: Yung truth, yung katotohanan tungkol sa Diyos, nakita natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, na i-display ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at yung katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan
1: at ang buhay.
0: Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So yun po, napakahalaga talaga na yung grace hindi pwedeng maihiwalay kay Jesus, yung grace ng Diyos. Kasi yun yung katunayan.
1: Yes.
0: Opo, opo.
1: Right, right. So sabi nga yung grace, no, lahat yan, pati yung faith natin, grace ni Lord yan, di ba?
0: Biyaya ng Diyos.
1: So, paano natin maa-apply, Pastor Sunny, itong John 1:14 sa buhay natin? When you read this, ano yung ine-expect ni Lord o ano yung dapat nating response, no, because of this verse?
0: Opo. Si Jesus ay sinabi po niya sa John 15, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. And then, pagdating sa verse 7, if you abide in me, and my words abides in you, ask whatever you wish, and it will be given you. So,

0: si Pablo po, mahalaga rin din sa kanya yung pakikipag-isa natin kay Kristo. So, pananatili kay Kristo, pakikipag-isa kay Kristo. So, bilang ako'y Kristiyano, bilang po tayo mga Kristiyano, mahirap, talagang napakagaling at napakalaki ng impact nitong talatang ito sa atin. Kasi, naging Kristiyan tayo, naging anak tayo ng Diyos, nung tayo maniwala at magtiwala kay Jesus. At habang tayo naniniwala at nagtitiwala kay Jesus, napapractice natin sana yung pagsunod. At yung pagsunod, eh, hindi naman nagsasalita na ngayon ng audible voice si Jesus, kundi sa salita ng Diyos, yes, ang truth.
1: Sa so, Bible.
0: Bible. Mm. So, si Jesus ay nasa akin, namumuhay akong kasama siya, sumusunod ako sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos.
1: Yes.
0: So, yun po. Kaya,
1: so, parang hirap din, ano, pastor, ano? Kasi, sabi nga, biblical meaning of love is obedience.
0: Opo.
1: Ang dami kasing naniniwala sa Diyos, ang daming, kumbaga, fan ni Jesus. Pero when it comes to obedience, parang may question, ano? Mm-hmm. Hindi sila sumusunod, mm-hmm, eh. Maraming ganun, eh.
0: Opo.
1: I think dito lang ako susunod sa area of my life, pero in this area, hindi ako susunod. May mga ganun, eh, no?
0: Opo. Totoo po
1: pero
0: yan.
1: Pero in this particular verse, parang, we will be reminded na every time na nagkakasala tayo, parang paulit-ulit natin siyang pinapako sa krus. Pastor, mm-hmm, di ba?
0: Eh, bakit po ba, bakit ba mahalaga na sumunod sa salita ng Diyos?
1: Yes.
0: Actually, lahat po ng relihiyon ay, ang turo ay, maraming relihiyon ay, para ka maligtas, ay sumunod. At bakit susunod? Para makagawa ng mabuti. Di po ba? So, ako po may tatlong nakikitang elemento dyan sa paggawa ng mabuti. Kasi iniisip-isip ko, sa aking matagal ng pagtuturo ng salita ng Diyos, bakit nasabi ni Isaiah na ang inyong gawang mabuti maruming basahan lang?
1: Yes.
0: Di po ba? So, una, halimbawa, gumagawa ng mabuti. Naalala ko lang po, nag-interview minsan sa, hindi ko alam, at Channel 2, in-interview si Ma'am Corina Sanchez. So, bakit po kayo namimigay ng tsinela sa mga bata kapag Pasko? Parang ang sagot niya ay, masaya na ang puso ko na makita silang masaya. So, sinong sorry, baka naman sabihin natin na tiningnan ko lang po doon, ha, ang mas pinapasaya niya yung kanyang sarili. At totoo naman po yun. Kapag gumagawa tayo ng mabuti at pabor sa iba, sumasaya yung puso natin. So, sinong gusto kong pasayahin? Sarili ko. Pangalawa, may in-interview din po, bakit kayo tumutulong sa may hirap? Masaya na ako na makita silang masaya. So, sinong gustong pasayahin? Yung recipient ng ating favor. So, yun po yung unang dalawang paggawa ng mabuti. Para mapasaya yung aking sarili.
1: Para mapasaya yung ibang
0: para
1: tao.
0: Para mapasaya sila.
1: Oh, yeah.
0: Pero yung pangatlong paggawa ng mabuti, gagawin ko yung pabor sa isang tao para mapasaya hindi ang sarili ko, hindi lang siya, si kundi Lord, ang Diyos.
1: Yun.
0: At alam po ninyo, kung malalim nating pag-iisipan yon, pwede pala natin gawa ng mabuti yung galit sa'yo.
1: Yun.
0: Para sa Diyos, natin,
1: sa kapakanan ng Diyos, po. Sumusunod ka sa Diyos. Yeah.
0: Kasi ang gusto nating pasayahin, ay ang Diyos. Hindi siya. Kaya, yung sabi ni Jesus na ibigin mo kaway, posible pala yun. Pero hindi ganun kadali.
1: Hindi madali. O, tsaka magpatawad. Hirap din, di ba?
0: Kasi gagawin nga natin para sumayay ang Panginoon.
1: Yes. Pero pag nahirapan ka magpatawad, dapat you ask God for a forgiving spirit. No? Kasi hindi talaga, wala tayong kakayanan. Eh, no? We are self-centered, we are wicked, we are broken. Pero pag kay Lord ka, lahat yun magagawa mo because mahal mo yung Diyos at sumusunod ka sa Kanya. No?
0: Kasi nga po, yung paggawa ng mabuti, pagka may eleksyon, nakikita. Hindi naman po lahat nating mga politiko, pero ang babait.
1: Ang babait.
0: Opo.
1: Tsaka talagang pumupunta sa kung saan-saan. Ano?
0: Pero sino kaya ang gusto nilang pasayahin?
1: Okay.
0: Di po ba? So, hindi tsaka natin nilalahat. Hindi natin generalize.
1: Tsaka yung mga nangyayari ngayon, Pastor Sunny, di ba? Parang grabe na yung kasalanan, no?
0: Oo nga po.
1: Parang iba na. I mean, nagagawa na nila to na hindi sila nakukonsensya. Marami nahihirapan, pero sila kam-kam dito, kam-kam doon. No?
0: Nasabi po niya na si Cecil, no?
1: Ang
0: talagang, gusto ko lang i-connect, ano po, kasi nga, yung salitang truth. Di ba? Yung salitang truth. Meron akong isang nabasa na kailan mo raw pwedeng sabihin na itong tao ay babae?
1: Kailan mo pwedeng sabihin na ang tao?
0: Ang isang tao, isang babae. So, ang katotohanan, ang babae sa atin sa una ay kanyang manganak. Di po ba? Pero ngayon, hindi lang po ganun eh. Meron yung batas tayo narinig sa US na pag ang tao ay makakapag-decide na, Kung kailan, kapag halimbawa 14, oh, mag-decide ka kung ano ka, babae o lalaki, it's up to you.
1: Oo nga.
0: So wala na sa truth. Kasi yung truth may tinatag na relativism, kung ano yung gusto nila. Pero ang absolute truth ay uli ang salita ng Diyos.
1: Yes.
0: Si Jesus ang truth. Ang salita ng Diyos ang truth. So ang basihan ng katotohanan ay hindi pwedeng lumayo sa absolute truth, sa salita ng Panginoon at sa Panginoon.
1: Yes.
0: Ngayon, paano natin i-define nga ang babae? Eh, sabi sa Bible, yung biologically woman na katuwang ng lalaki at pwede magpakasal at hindi. Kasi ngayon, pag sinabi mo babae, meron nga po ako nakasabay sa jeep, akala ko babaeng babae. No? Makiabot ng bayad na, ay, malaking boses. Hindi pala babae ito. Pero sa tingin, babaeng babae. So, sa mundo, kaya po tayo napunta doon, sinabi nga, ang mundo talaga ay full of deception and lies.
1: Yes.
0: At sino
1: yes.
0: nangahari dito, sabi ni Pablo sa Epeso? Ang Diablo.
1: Ang Diablo.
0: At kaya doon natin lalong ma-appreciate ang pagdating ng Panginoon na siya yung truth para labanan ang mga deception and lies ng kaaway.
1: Amen to that. Kasi kung nagbabasa ka ng Bible talaga, eh, alam mo what path to take.
0: Amen.
1: Diba? Amen. At pag may mga nagsisway sa'yo, mag-stick ka sa truth. Ito yung katotohanan. Nothing against po yung mga ano ganito hindi you know ayoko na lang magsalita pero sabi nga yung Panginoon po loves the sinner but not the sin.
0: Amen. Amen.
1: Yun, mahal po naman tayo ng Panginoon kaya siguro ang dami ko nakita na you know nagpapalit na ng kanilang
0: kasarian
1: pero nung nalaman nila yung katotohanan nag-stick sila sa katotohanan
0: at mahal na mahal po sila ng Panginoon.
1: Amen.
0: Para maranasan nila ang personal na relationship with God.
1: Yes.
0: Sa pamagitan ng salita ng Diyos.
1: Yes.
0: At mahal na mahal din po natin ang mga kaibigan natin na
1: yes, namulat na yung mata nila sa katotohanan. Kaya lang yung iba nga medyo na late kasi nagawa na nila yung pagpapalit, di ba? But again, wala naman late, no? Andiyan si Lord para i-rescue ka. Okay, it's now 8:30 in the morning. Babalik tayo, Pastor Rasania. We will just have this reminders. Tuloy-tuloy po ang Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: I-plug ko lang po ha, Sports Radio 918 ay nagbibigay po ng updates mula sa Asian Games courtesy of Judith Caringal. So day 7 na po, ang Pilipinas ay mayroon pong 2 medalyang ginto courtesy of Carlos Yulo. 2 silver at 6 na bronze medals. So 2-2-6. Bali, 10 na, Pastor. Wow, no?
0: Congratulations po sa po ating bansa.
1: Nakakatuwa. And Alex Iyala, lalaban pa yan. Si Nesty Petesio and Carlo Paalam, nandyan pa sila. Of course, ang jiu-jitsu, no? Kaya I'm sure we are on course para manalo pa ng more than 4 na napanalunan natin last time. Ikaw ba, wow, Pastor, naging atleta ka?
0: Hindi po. Yung mga anak ko, mahilig sa basketball, si LJ at si LJ. Si
1: Dapat nag-sport ka ng bata.
0: Oo nga
1: ka
0: po eh. Softball lang sa probinsya.
1: Oy, tatay ko softball player. Softball player. Anyway, it's okay. No? Hindi pa naman huli ang lahat. Mag-pickleball ka. Mag-pickleball ka.
0: Yan pong uso nga daw ngayon.
1: Oo, uso yan eh. No? So anything, baka may mga pagbati ka, Pastor, go ahead. Dahil baka man nakikinig at nanonood sila, medyo tanghali na eh.
0: Ay, salamat po. At kung nakikinig at sana makinig yung aking mga kapatid at mahal sa buhay dyan sa Batangas.
1: Binabati, saan sa Batangas?
0: San Pascual, Batangas po.
1: Oh.
0: So si Tatay Eding Yako, nag-celebrate po ng kanyang kaarawan noong August 85. Tatay, habaan mo pa ang iyong buhay na kasama kami. Sa aking mga kapatid dyan, pagpalain kayo ng Panginoon lagi. So yun po.
1: Saan malapit yung
0: sa Bawan, malapit po sa Bawan.
1: Sa Bawan.
0: And then sa ating Mother Church, sa Jubilee Evangelical Church, sa ating mga kasamang pastor dyan, pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Amen.
0: And then syempre sa ating church dito sa Jubilee Christ Christian Church, sa ating mga Elder Ernie and Eddie, sa ating mga deacons, kay Deacon Albin, yan, kay Kuya Edward, kay Maring Joey at Maring Lorna.
1: Ilan ang services nyo?
0: Isa pa lang po.
1: Isa.
0: Sana dumami. Madagdagan.
1: Unti-unti yan. In God's time. Mm-hmm. Okay. So ikaw ba, Pastor, kung tanongin kita, ano yung pinasasalamatan mo na blessing o grace ni God sa'yo?
0: Ang una ko pong pinapasalamatan sa Panginoon ay yung grace niya sa akin talaga na nakilala ko siya at isa ako sa kinahabagan niya. So yun po, na nagkaroon ako ng personal relation sa kanya at yun, naging Christian ako. Pangalawa na aking pinagpapasalamat ay gusto kong i-mention yung aking pamilya. Si Mabel, ayan, ang aking masipag at talagang matiyagang may bahay
1: kabiyak
0: sa ministry.
1: Ng puso.
0: Siyempre si LJ, yan. Yan po ay talagang driver ko lagi.
1: Oy, mabibless ka LJ, ha?
0: Oh. At si Jabez, po, medyo ngayon mas okay ng kanyang schedule kasi nasa office na siya. Pwede na siya mag-worship ng Sunday.
1: Mm.
0: And then si Michelle, yung aking magandang prinsesa. So, mag-aral ka lang mabuti. Sila po yung mga pagpapala ng Panginoon sa akin.
1: Amen.
0: Pangalawa dun sa Panginoon. And then, pangatlo, yung privilege na maglingkod sa Panginoon, magpastor.
1: Yeah. Yes.
0: Lagi ko po sinasabi sa aking mga anak, kung uulitin uli, magpapastor pa rin ako. Wala akong regret naging pastor.
1: Paano ka ba naging pastor? Paano dumating sa buhay mo yung calling, Pastor Sunny?
0: Po. Ako po ay, siyempre, galing nga sa baryo, dyan sa Antipolo, San Pascual, Batangas. Lumaking magsasaka, katulong ng tatay. Pero, noon pong ako ay college, ay napunta ako sa education.
1: Mm-hmm.
0: At, yun, natapos ko yung education, hanggang sa bandang huli, dahil po ako ay self-supporting kasi ako noon eh.
1: Mm-hmm.
0: Tumulong ako, nag-apply sa mga missionary sa OMF, Overseas mm-hmm. Missionary Fellowship. Naging part-time guru ako ng Tagalog. And then ako
1: parang na-imagine ko, ang galing niya ng teacher, ano?
0: Maintenance.
1: Oh.
0: So yun po, hindi ko, siguro preparasyon ng Panginoon yun na nakasalamuha ko yung mga missionary hanggang sa nung last sem ko sa education, tatapusin ko po ito para makapag-seminary ako sa Asian Theological Seminary.
1: Mm.
0: So yun, hanggang sa natapos sa biyaya ng Panginoon sa Asian Theological Seminary. At ang akin po ay Master of Divinity in Biblical Studies. Gusto ko rin magturo.
1: Mm.
0: Pero tinawag ako ng Panginoon sa pagpapastor.
1: Mm-hmm. Saan ang muna mong church?
0: Ang akin pong home church, diyan sa Natunuan Bible Church sa Batangas.
1: Mm-hmm.
0: And then, nung ako na seminary, tumulong ako sa diyan sa PBCC, mm-hmm. Daughter Church ng Kamuning Christian Fellowship.
1: Mm-hmm.
0: And then, bago ako tinawag ng Panginoon sa Malabon,
1: mm-hmm.
0: sa Jubilee in Christ Christian Church, na daughter church ng Jubilee Evangelical Church.
1: Pero nung nagpastor ka, may asawa ka na po? Binata pa?
0: May asawa na. Kasi noon, nagpapaalam ako sa tatay ko na mag-seminary, hindi ka na ba ikaw nagsawa sa pag-aaral? Ngayon, kung ako'y may asawa na at hiwalay na sa kanya, pwede na ako mag-seminary. Kaya nung makasal kami ni Mabel, isa sa priority ng makapag-seminary.
1: And very supportive naman sa Sister Mabel.
0: Nako, kahit noong panahon yun, wala pang typewriter lang. Talaga pinagtatype niya ako na mga requirements at mga assignments sa seminary.
1: Yes, that's right. So, talagang nakaatang ka talaga. No? Nakatalaga.
0: Okay. Yun po ang biyayan. Talagang doon sa tanong ninyo na ano yung mga pinagpapasalamat ko, yun po yung kinahabagan ako ng Panginoon,
1: mm-mm.
0: and then yung aking pamilya, and then yung pribilehiyo na makapaglingkod sa Panginoon.
1: Ano naman ang nakakasakit sa buhay ng isang pastor? Kasi we're talking about yung ito pong John 1:14 na kung saan kinilala natin ng Diyos. But in your case, ano po yung masasakit na nangyari, pinakamasakit na nangyari sa iyo as a pastor? Tinanong ko yung pamangkin ko eh. Ano masakit, pastor, yun eh. Sabi niya, yung iniisip ng congregation na ligtas sila, pero hindi. Yun masakit sa akin.
0: Opo. Sa akin ay ang masakit ay yung halimbawa sa pamilya ko na ang aking pamilya hindi sumusunod sa Panginoon. Napakasakit noon. Pangalwa, sa iglesia, kung doon sa iglesia mayroong mga hidwaan na mayroong mga kasinungalingan at mga kumbaga nagkakahiwa-hiwalay, masakit po yon. Na hindi para yung mga itinuturo mo parang
1: hindi na absorb.
0: So masakit yon sa isang nagtuturo, sa isang pastor.
1: Mm-mm-mm.
0: Opo.
1: Pero what do you do pag may mga ganun?
0: Ay talagang
1: you talk to them ganyan.
0: Pagka sa pamilya, at alam naman po ng mga anak ko at ng pamilya, talagang kilala nila ako na talagang yung Panginoon, ang relasyon sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ako po yung nagagalit din. Ako yung nagdidisiplina sa kilala ng mga anak ko yan.
1: Batanggenyo, nagagalit ka talaga. Matapang mga batanggenyo.
0: So, and then sa church ay kinakausap lang. And then, syempre, kailangan maging mahinahon pa rin.
1: Yes. Mm-hmm. Kasi God is love, di ba?
0: Amen.
1: Dapat yung pag-ibig pa rin, di ba? Okay. ang katotohanan po mga kapatid ay napaka-importante when it comes to being a Christian, 'di ba? So truth was mentioned in the verse. In your own understanding po, Pastor Sunny, gaano po kahalaga ito at paano natin isasabuhay ang truth? Yan, lagi dapat nandun tayo lagi sa side ng katotohanan, mm-hmm, ano? Mm-hmm. Pero these days parang struggle 'yan, 'di ba? Challenge.
0: Opo. So yung kung gaano kahalaga yung katotohanan at saka itong talatang ito, iisipin ko at isipin na lang po natin sa ating mga nakikinig. Kung hindi nagkatawang tao ang Diyos pamagitan ni Jesucristo at susundan natin yung Old Testament na para ma-please ang Diyos, tuwing pupunta sa templo may dala kang handog, ay ano pang ipaghahandog natin? Lalo ngayon, wala nang mga hayop.
1: Wala na. Sana ubos.
0: So napaka-imposible. Pero salamat sa Diyos na siya kita niya yung kawalan natin ng kakayahan at kawalang pag-asa, siya po ay naging tao.
1: Yes.
0: So bakit ko sinimulan po doon? Kasi ang Diyos ay hindi naman pwedeng mamatay dahil espiritu nga, pero mahal na mahal niya tayo at gustong huwag mapunta sa kasalanan, sa impyerno. Nung una sa kanyang Old Testament by law, hindi nga kayang sumunod sa law . So siya ang gumawa ng paraan, siya ay nagkatawang tao. At kung noon ay mayroong requirement na may hayop na mamatay, ang kanyang bugtong na anak at ang kanyang sariling buhay na ibinigay at namatay sa krus. So, yun pong katotohanan iyon ay napakahalaga na ang Diyos na hindi pwedeng mamatay ay nagkatawang tao para able na mamatay para bayaran ang akin at kasalanan po nating lahat. At siyempre, sasabihin naman ng iba, oo, namatay naman si Kristo para sa akin. Ito po na karaniwang nakuha ko sa mga Bible study. Pero pag tinanong mo, kapag sakali, huwag naman sana na kuhanin ka ng Panginoon, tiyak mo ba na ikaw ay pa sa langit? O iyong kaluluwa? Hindi po. Mm-hmm. So ano ang napakinabang natin kay Jesus?
1: Mm-hmm.
0: Kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo, so anong napakinabang?
1: Mm-hmm.
0: So kailangan talagang mayroon tayong assurance of salvation.
1: Mm-hmm.
0: So magsisimula po yon mga tagapakinig, mga kaibigan, sa paniniwala. Paniniwala kung sino ang Diyos, paniniwala kung ano ang ginawa ng Diyos na ito sa iyo, na siya ay nagkatawang tao at namatay sa krus, at hindi lamang dapat manatili sa paniniwala. Dapat yung paniniwala dagdagan ng pagtitiwala.
1: Yun.
0: So ipagkatiwala ko sa Panginoon ang aking buhay, lalo ng aking kaluluwa at ang aking kinabukasan. And then, kung ako may paniniwala, may pagtitiwala, tiyak susunod na po yung pagsunod.
1: Iyon.
0: At doon, talagang yung si Jesus na nasa akin, nasa atin, ay makikita natin yung katotohanan. No? So, yung pong tunay na Kristiyano ay pinapanahanan ni Kristo na niwala kung sino si Jesus, kung anong ginawa ni Jesus, nagtiwala at sumusunod.
1: Yun.
0: Sa Diyos.
1: Yun ang magkakasunod, ano? Nagtiwala, nagtiwala, at sumunod.
0: Opo, opo.
1: Yun ang
0: at napakahalaga ng tatlong yun.
1: Yes.
0: Hindi pwede mong sabihin na naniniwala ka lang. Eh, sabi nga sa Santiago, ang demonyo na naniwala, yes, nanginginig pa. So, hindi dapat manantili. At marami po sa ating mga kababayan, naniniwala lang sa Diyos.
1: Yun ang...
0: Pero dapat po, dagdagan natin, umalis na tayo sa paniniwala lang. Dagdagan natin ng pagtitiwala kay Jesus.
1: Amen.
0: And then, magbubunga po ng pagsunod. And then, yung pagsunod, magbubunga ng good works. So, ang good works ay hindi paraan para maligtas, kundi bunga na ng kaligtasan.
1: Yun.
0: At yun po yung pasa, yung sinasabi ko kanina na good works na ang gusto nating malugod ay ang Panginoon.
1: Amen.
0: So, yun
1: yes
0: po.
1: Yes. Kaya ginagawa mo yung to please God and amen, to worship
0: amen,
1: God.
0: Amen.
1: Right?
0: Opo.
1: Pero nawawala ba yung salvation?
0: Ay, para sa akin po. Although may mga nagtuturo tayong mga ibang mga kaibigan na pwedeng mawala, kasi nga raw ang si Saul ay iniwanan ng Espiritu ni Yahweh, si Samson iniwanan ng Espiritu ni Yahweh, pero ang sabi ng Panginoon sa John din, chapter 14, mananatili siya magpakailanman.
1: Yes.
0: At ang sabi sa Epeso chapter 1:13, ito'y tatak, hero.
1: Sealed.
0: Yes. Sealed. So, hindi po mawala.
1: Yes.
0: Mawawala ang magandang fellowship. Pero yung pagiging anak, yung relationship, hindi na mawawala.
1: Yung sonship.
0: Ayun, opo, yung sonship. So para sa akin, hindi nawawala ang kaligtasan.
1: Yes.
0: Pero pwedeng magbago at pwedeng malungkot yung ating fellowship sa Panginoon.
1: Amen.
0: So anong dapat gawin? Magbalik loob sa Diyos at magpapuspos tayo ng banal na Espiritu.
1: Yes. So, hindi mawawala yun kasi pinili tayo ni God, sinanctify tayo ni Jesus, sinedyuhan tayo ng Holy Spirit.
0: Amen.
1: Taklo yun eh. Paano lalabanan yun?
0: Kaya nga.
1: Diba? Kaya hindi po talaga nawawala ang salvation.
0: Opo. At mahirap paghaluin yung Old Testament na New Testament kasi sa Old Testament, yung mga special lang tao yung binigyan ng Holy Spirit. Pero sa New Testament, lahat po ng sumampalatay at tumanggap sa Panginoon ay pinagkalooban ng banal na Espiritu.
1: Actually, debatable eh, no? Ang dami nagde-debate dyan eh, no?
0: Po,
1: pero yun nga, pagpapaliwanag na yun ang siguro. Kasi pag inisip, ano ba ang danger? Pag inisip mo na nawawala ito, Pastor Rosani.
0: Ang kaligtas.
1: Pag naiisip mo, pwede naman mawala
0: ito. Ang danger po nito, aasa ka sa magagawa mo.
1: Yun.
0: Actually, may pinagkuhanan po yung iba natin mga kapatid eh. Kasi sabi nila, yung sa nasa paniniwala natin mga evangelical ay yung magtiwala hanggang wakas yun ang maliligtas. Pero yun po ay sa atin yung mga naiwan na sa rapture eh. Kasi yung mga naiwan sa rapture, hindi nito by grace, by works na.
1: By works na.
0: Kasi po. So yun yung magtiwala hanggang wakas, maliligtas ka. Pero ngayon, it's by grace.
1: Yes. Yan ang binibigyan diin sa Corinthians eh. Diba? Diin by law. Tapos na yun eh. Diba? Oo nga. Wow. Ang dami natin na-touch, Pastor. So, what is your takeaway message? Ano yung gusto mong sabihin?
0: So, salamat sa Diyos. Inuulit ko po, napakabuti ng Diyos sa atin sa sangkatauhan at kasama po tayo doon. Kasama ako doon, ang aking pamilya, ang iglesia, na si Jesus ay 2,000 plus years ago ay naging tao. Namuhay sa kalagitnaan natin at ang sabi ni John na sumulat, nakita namin, narinig, nahipo siya. So, ang Diyos ay naging persona. Ang Diyos ay naging totoong, nakita natin yung kanyang radiance, yung kanyang pagiging Diyos. At ang tawag doon ay katotohanan, ang katotohanan pagiging Diyos. At dahil po doon, na inabot tayo ng Diyos at nung tayo sumampalataya, ay nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. At yun po, sa ating pananampalataya, tatlong salita, paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod.
1: Amen.
0: So sa buhay Kristiyano ko, sa buhay Kristiyano po natin, hindi dapat maiwan ang tatlong ito. Dapat ito'y pare-parehong nangyayari. At dahil po doon, yung relationship natin sa Panginoon lalo magiging intimate at talagang masarap maging anak ng Diyos.
1: Amen.
0: Purihin po ang Diyos.
1: It goes hand in hand eh. Hindi pwede mag-iwanan eh. No?
0: Amen, amen.
1: Oo nga po. At saka yan po yung gospel.
0: Opo.
1: Na tinatawag that is good news. Pero may good news. Ano naman yung bad news, Pastor?
0: Opo. Ang bad news yung kasalanan at kasi sa 8 John 8:32, sabi doon na you will know the truth and the truth shall set you free.
1: Yes.
0: And then sumagot yung mga kausap doon ni Jesus eh. Wala mang umalipin sa amin pero alam nila na naalipin sila matagal sa Egypt,
1: yes, di ba?
0: Saka ng Babylonia, ng Syria. So, pero sinabi ni Jesus, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ang kasalanan. So, doon sa tanong ninyo ay talagang laganap ang kasalanan at ang kasagutan sa masamang balita ay ang mabuting balita.
1: Yeah.
0: Ang masamang balita, tayo makasalanan, likas na makasalanan, at ang kasalanan ay nagpapahamak hindi lang sa kabilang buhay, kahit dito.
1: Yes.
0: Dito po, laging may consequence yung kasalanan.
1: Yes. While on earth,
0: namakaranas
1: sa ating dito. Consequences.
0: Right, may consequence. Right. At higit sa lahat, yung consequence pang-eternal, eternity.
1: Yes.
0: Sa impyerno. Pero yun po yung masamang balita. Pero mabuting balita, dumating ang Diyos, inabot tayo, binayaran niya ating kasalanan at sa pamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kaligtasan at dito sa lupa, magkakaroon tayo ng direksyon and then pagkatapos natin dito sa lupa at hindi tayo pababayaan ng Diyos dito sa lupa.
1: Yes.
0: Kahit na sabihin nating paminsan-minsan ay naubusan ng laman yung bigasa natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos.
1: Yes.
0: Pero mas ang mahigit pa, pag doon sa eternity, makakasama natin ang Panginoon.
1: Amen.
0: Ng pangwalang hanggan.
1: Wow.
0: Napaka...
1: Ang linaw ng message ngayon, ano, Pastor, yung joy of salvation.
0: Amen.
1: Pwede natin ma-enjoy pa rin habang nandito tayo. Okay. So, maraming salamat, Pastor Sunny Yaco.
0: Maraming salamat po, Ate Cecil.
1: Yes, second time in celebrating life.
0: Kay Pastor Ray, salamat po. At salamat sa ministry ni Ate Cecil dito sa radyo. At naway patuloy na gamitin ito para lalong marami pa yung lumago sa pananampalataya, magsimula sa pananampalataya at maligtas at makasama sa pamilya ng Diyos.
1: Yun. Amen.
0: Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Siguro magaling si Pastor magtula.
0: Noon yat, noon po.
1: Noon, ayun, sabi ko na nga, magaling eh. No? Anyway, salamat po. God bless your heart.
0: Thank you po, Ate Cecil. Pagpalain din kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya. Okay. At ang inyong ministry.
1: Yes. Salamat po. And sa ngalan pa rin ni Pastor Ray Bechayda, Team Celebrating Life. And dyan sila, of course, si Arnel.
0: Ayan, salamat our, sa ating mga...
1: Okay, Mark. Ayan, just si Susane and everybody, si Daniel. At saka si Nida Iraskin. Malolos Transmitter and Marulas Transmitter. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone.
0: Thank you po.
11: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Land Transportation Franchising and Regulatory Board may abiso sa mga operator at driver hinggil sa taas pasahe. Narito ang ulat ni Ray Ferrell.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Pinaalalahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Kailangan ito maipaskil bago ipatupad ang aprobadong taas pasahe simula bukas, September 28. Una nang inaprobahan ng LTPRV ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan, kabilang ang mga point-to-point at provincial bus, metro o city bus, public utility jeepney, TNBS at airport taxi. Maaaring i-download ng libre ang updated fare guide sa official na website ng LTPRV na ltprv.gov.ph. Inimok ng ahensya ang mga commuter na i-report ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa official na Facebook page ng LTPRV para sa mga reklamo at kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Philippine Coast Guard patuloy sa paghanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard o PCG para sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayuan Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan. Nitong September 26, tagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluwan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at Rubber Boats para sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ng mga drone para sa area surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, wala nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang Search and Rescue at Maritime Response Operations hanggang matulunan ang mga kinakailangan lang hakbang sa paghahanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, bahagyang lumalakas ang bagyong Queenie. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng mata ng bagyo sa 685 kilometers hilaga-silangan ng Itbayat, Batanes. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 130 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 167 kilometers bawat oras. Tumatak ito pahilaga-hilaga kanluran sa 15 kilometro bawat oras. At local government unit ng Baguio, pinaigting ang information, education, and communication campaign ukol sa bagong garbage fee. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Patuloy na pinapaigting ang information, education and communication campaign ng 128 barangay ng lungsod ng Baguio hinggil sa pagbabayad ng garbage fee. Ayon kay Baguio City Councilor at Liga ng Mga Barangay Federation President Rocky Aliping, sinimulan at kasalukuyan na ang pagkolekta ng garbage fee sa mga households sa bawat barangay upang makakuha ng 50% share ng mga barangay. Anya maaaring magbayad ng garbage fee buwan-buwan, quarterly, semi-annually o yearly. May kaukulang discount o mano depende sa payment scheme na pipiliin. Ipinaliwanag pa ni Aliping na saklaw ng garbage fee ang lahat ng household ng syudad, kabilang ang mga nagpaparenta at umuupa ng bahay dahil lahat umano ay nagpo-produce ng basura. Sinabi nito na nung mga nakarang taon, karaniwang mga business establishments lamang ang nagbabayad ng garbage fee dahil sa target nilang maitaas ang collection rate sa 80% upang makatulong sa pag pagbopondo ng waste management program ng syudad. Tinatayang nasa 90,000 households ang mayroon sa lungsod ng Baguio kung makukulekta ang garbage fee. Mula sa mga ito, maaaring makalikom na humigit kumulang 70 milyong piso kada taon. Maliban pa dito sa koleksyon mula sa mga business establishments na maaaring umabot sa 150 milyong piso kada taon. Layon-anya nito makatulong sa matustusan ng tinatayang 230 hanggang 250 milyong pisong taunang gastos ng syudad para sa solid waste management. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:51 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Prosecution nakikitang posibleng hostile witness si Davao City Mayor Baste Duterte. Narito ang ulat ni Ray Ferrell.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
3: A Radyo Pilipinas coverage.
4: Inaasahan ng House Prosecution Team na aarap si Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Panel Spokesman Representative si Ajong, nasumpina na si Mayor Baste at inaasahang haharap sa Senate Impeachment Court. Posible rin umano siyang ideklarang hostile witness, ngunit kailangan muna siyang qualify ng impeachment court. Mahalaga umano ang kanyang testimonya dahil sa kanyang dating posisyon bilang mayor at chairman ng Bids and Awards Committee. Sinabi ni Ajong may kaugnay ito sa mga government contracts na kanilang sinusuri. Iniugnay rin ng prosecution ang mga dokumento tungkol sa business interest na nakasaad sa sell-in ni BP Sara. Iginip ni Ajong na ang mga dokumento at testimonya ay bahagi ng ebidensyang kanilang iniharap upang suportahan ang mga aligasyon sa impeachment case. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Labor and Employment pinalalakas ang Tupad Program para sa trabaho at kabuhayan sa mga coastal communities. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Tupad Program bilang tulay sa skills training, trabaho at pangmatagalang kabuhayan para sa mga komunidad na nakadepende sa karagatan. Kaugnay nito, inilunsad ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang Trabahong Dagat and Blue Enterprise Development alinsunod sa Department Order Number 239-E Series of 2026. Layunin nitong tulungan ang mga rehistradong mga isda at kanilang pamilya, kabataang nasa coastal communities, first-time job seekers, at mga seasonal o displaced workers. May tatlong pangunahing track ang programa. Una, dagat, skills, and services para sa maritime at fishing operations. Isda, skills, and production para sa aquaculture at fisheries. At blue enterprise development para sa paglatayo ng maliliit na negosyo. Katuwang ng DOLE ang BABFAR, TESDA, Marina, Philippine Coast Guard, LGUs, mga peso at mga pribadong employer para sa training, job placement, safety at market opportunities. Sa pamamagitan nito, nais ng DOLE na gawing higit pa sa pansamantalang ayuda ang tupad at magsilbi itong daan tungo sa kasanayan, trabaho at sustainable livelihood para sa mga manggagawa at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, police presence pinaigting ng Baguio City Police Office. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Patuloy na pinapaigting ng Baguio City Police Office ang police presence sa mga tourist destinations sa summer capital ng bansa, particular na sa Central Business District area. Sa payag ni Police Major R.G. Wanawan, Station Commander ng BCPO Police Station 7, sinabi niyang patuloy nilang isinasagawa ang Oplan Tambuli kung saan nagbibigay sila ng paalala sa mga namamasyal na bantayan at siguraduhin ligtas ang kanilang mga kagamitan upang maiwasan ang theft incidents. Patuloy din anya ang kanilang pagbabantay gamit ang mga CCTV sa mga lugar na sakop ng kanilang himpilan. Aabot sa 139 na personnel ng BCPO Police Station 7 ang nakatalaga sa tatlong fixed visibility posts sa Central Business District area. Na-deploy na rin ang kanilang 36 na police trainees upang makatulong sa police visibility, presence at seguridad. Samantala, kabilang sa mga karaniwang paglabag sa ordinansa sa lungsod ng Baguio na kinasasanggutan ng mga turista, ang King of the Road Ordinance at Anti-Road Obstruction kung saan pinapatawan ng kaukulang ticket ang mga lumalabag. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: at kauna-unahang multi-species semen sex sorting laboratory sa bansa, ilulunsad sa Nueva Ecija. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, naritong ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ilulunsad sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, ang kauna-unahang multi-species semen sex sorting laboratory sa bansa. Pangungunahan ito ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, para gawing mas madali at mas mura ang pagpaparami ng mga babaeng kalabaw. Palakasin ang produksyon ng gatas at mabawasan ang pag-import ng sex semen mula sa ibang bansa. Gagamit ang laboratorio ng modified flow cytometry technology para paghiwalayin ang sperm cells at makagawa ng similyang may higit 90% female purity. Maaari itong gamitin sa timed artificial insemination para mas mapataas ang chance ng makapag-produce ng mga babaeng kalabaw para sa produksyon ng gatas. Maaari rin namang gamitin ang male sex sorted semen para sa livestock production na nakatuon sa karne. Kalabaw muna ang tututukan bago posibleng gamitin sa baka, kambing at iba pang hayop sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayo na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Good morning, good morning, good morning at magandang Sunday po sa inyong lahat. Ito po si Director Dennis Napuli ng National Press Club of the Philippines. Mabati po sa inyo ng magandang hapon ba? Magandang umaga, di ba? Magandang Sunday. Magandang Sunday sa inyong pong lahat. Ano po? At sa ngalan po ng aking mga kasama, si Director Alvin Murcia at Secretary Boying Abasola, ay ako po muna muli ang inyong mga kasama hanggang mula alas 11 hanggang alauna ng hapon. At maganda naman po ang ating klima sa ngayon dito po sa ating kinalulugaran sa Quezon City, dito po sa Philippine Information Agency. O yan po sa may Visayas Avenue. Hindi ko lang po alam sa ibang mga lugar, kaya kayo po ay nanonood sa ating Facebook page at pwede rin po kayo manood kung sakali mawalan po kayo ng Wi-Fi signal o kaya naman malobat ang inyong mga mobile phone. Pwede po kayo manood sa ating ABS-CBN TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channel 45. GMA Afford the Box Channel 45 to 49 at naka live stream din po tayo sa YouTube channel. At ganun din po mga kaibigan, mapapakinggan nyo rin po kami sa 104.3 FM. Ayan po, ganyan po ang Radyo Pilipinas team para lamang po sa serbisyo publiko ng Presidential Broadcast Service. Hello kay sa ating mga kasamahan po at syempre sa ating kaibigan at director Alan Alyanigue. Good morning, sir. At kay Yusek, Director General ng PIA, Ma'am Kat Di Castro. Good morning, ma'am. At happy Sunday po sa inyong lahat at sa inyo pong pamilya. Kaya po sa ating mga sandali lang, isa silent mode ko lang itong aking phone, no? Tama-tama po, katatapos lamang po ng unveiling of commemorative bus of Don Emilio Tiap at yung ginanap din po ang 101st birth anniversary yan ni Don Emilio Tiap sa National Press Club of the Philippines. At kukunin natin ang pagkakataong ito para magpasalamat na rin kay mga kababayan. Balikan lang natin sandali ang isang makabulhang okasyon na ginanap sa National Press Club of the Philippines nito lamang nakaraang Webes, September 24, 2026, ang unveiling ng bus ng yumaong si Don Emilio Tiap. Si Don Emilio po, para sa inyong kabatiran, ay hindi lamang nakilala bilang isang matagumpay na negosyante at leader ng Manila Bulletin. Naging bahagi rin ng kanyang legacy ang kanyang malasakit sa pamamahayag at sa kapakanan ng mga mamamahayag. Isa sa mga konkretong halimbawa nito ang kanyang naging suporta sa ating samahan sa National Press Club, kabilang ang pagkakaloob ng NPC Medical Building. Yung po yung nakikita niyong kulay brown dyan po sa may tabi po ng NPC, no? Na naging mahalagang pasilidad para sa kalusugan at kapakanan ng mga membro ng Press Club at kanilang ng mga benepisyaryo. Bilang miyembro at direktor ng National Press Club, masasabi natin ang unveiling ng bus ni Don Emilio Tiap ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating organisasyon, no, ng organisasyon ng NPC. Kapag nakikita natin ang kanyang bus sa NPC, mga kapatid, dyan po sa NPC, hindi lamang isang personalidad mula sa nakaraan ang ating naaalala. Naaalala natin ang isang tao na naniwala ng isang institusyon tulad ng National Press Club ay dapat magkaroon ng malasakit sa mga mamamahayag at sa kanilang mga pamilya. Ang kanyang naging kontribusyon, lalo na ang NPC Medical Building, ay isang konkretong halimbawa kung papaano maaari maging makabuluhan ang tagumpay kapag ito ay naibabahagi sa komunidad. At hindi na natin at dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng legacy. Hindi lamang ito tungkol sa pangalan na nakaukit sa isang gusali o monumento, ang tunay na pamana, mga kaibigan, ay iyong patuloy na napapakinabangan ng ibang tao kahit lumipas na ang maraming taon. Kaya ang aming pagkilala kay Don Emilio Tiap ay hindi lamang pagtingin sa nakaraan. Isa rin itong paalala sa ating lahat sa kasalukuyan. Kung may kakayahan tayong makatulong, tumulong tayo. Kung may pagkakataong makapaglingkod, baglingkod po tayo. Dahil ang kabutihan ginagawa natin ngayon ay maaaring maging pamana para sa susunod sa na henerasyon. At sa ngalan po ng aming presidenteng Mina Navarro, Vice President Benny Antiborda, Secretary Lionel Boying Abasola, Auditor Lydia Beno, at Treasurer Jenny Locorte, at sa lahat po ng mga direktor, mamaya isa-isahin ko po. Sa pagkakataon ito, nais naming ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa Manila Bulletin family, lalo na kay Chairman Basilio C. Yap, kay President at Vice Chairman Dr. Emilio C. Yap III, at sa buong Manila Bulletin organization sa pagpapanatili ng alaala at legacy ni Don Emilio Tiap. Maraming salamat din sa Yap family sa patuloy na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa National Press Club. Taos puso rin ating pasasalamat hindi lang sa mga opisyales at membro ng National Press Club, kundi pati na rin po sa ating mga kasamahan sa media, Media Press Corps, at sa lahat ng mga kaibigan, kasamahan at panauhing naglaan ng oras upang makiisa sa makabulhang okasyong ito. Kaya para po sa lahat, mabuhay po kayong lahat. Ayan po, no? At makikita nyo rin po at mapapanood nyo po yung ibang mga naging kaganapan sa National Press Club. Hanapin nyo lang po sa ang National Press Club Facebook page, no? Facebook page, National Press Club of the Philippines. Yan po. So baka po may makita kayong ibang mga page po. Ay, hindi po amin yun, ha. May nakalagay po na National Press Club of the Philippines. Okay? At tuloy-tuloy po tayo. Ay naku, napakaganda ng ating magiging talakayan ngayon. Ito po ay nauugnay. Yan, no? Doon po sa pagmamanage o pag-handle, no, ng ating mga anak sa mga eskwelahan. At siyempre, involved na rin po ang ating educational system. Pero sa pagkakataon po, taong pong ito ay napaunlakan po tayo ng ilan po nating mga kaibigan at sa katunayan na sa linya na po ngayon, pero ipapakilala ko po muna sila, no? At dalawa po kasi magiging parte, no, sa umagang ito, yung ating pong founder at co-founder at co-founder ng U-Drive Group Philippines na si Sir Poch Delara at Ma'am Rowi Onay Rizal. No, alam niyo po, si introduce ko po muna sa inyo, no. Coach Poy, mas gusto niyang tawagin siya na Coach Poy Delara, no, ay isa pong advocate, trauma and addictions

0: consultant, community worker, breastfeeding and lactation coach, a trained clinical trauma specialist, no, para sa individual, and siya po rin ay educator. Nasa linya po, live by Zoom, Sir Coach Poy and Ma'am Rowy, good morning.
1: Gandang umaga sa atin lahat dyan sa Pilipinas, Kuya Dennis.
0: Yes,
1: Coach Poy.
2: Good morning, Dennis. Yeah. Magandang umaga, Pilipinas.
0: Yan, good morning sa inyo lahat, no. At kumusta diyan ang klima? Dito medyo mabuti-buti na, pero sa ibang lugar medyo may manakanakang pag-ulan. Kumusta diyan, Coach Poy, sa Canada?
1: Ano, malamig-lamig na dito. Like, so we're getting a lot of cool wind, you know. Ano, pero ngayon medyo mainit, pero malamig siya than normal.
0: Mhm. Eh sa inyo diyan, Ma'am Rowy, kumare.
2: Ay, sakto lang dito sa Pilipinas.
0: Ah, sakto lang.
2: Hindi, buti naman tumigil na yung pag-ulan. So maganda yung araw ngayon. It's a very very sunny Sunday.
0: Oh, nga no, maganda. Salamat sa Panginoon at kahit papaano ay nampat mo na ang ulan. Sabi nga, pwede naman umulan pero wag naman araw-araw. Na, pwede naman umiit, wag ding sobrang init, oh, di ba? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagbabalanse niya ng klima, no? At nga pala, iyon nga, mabalik tayo eh, paano nga ba? Ako alam ko na ang detalye, no, ng U-Drive Group, pero para sa kabatiran ng ating mga nakikinig at nanonood din sa ating palatuntunan na Coach Poy o kung sino man po mauna sa inyo ni Ma'am Rowy, ni Kumare, no? Eh paano ba nagsimula ang U-Drive Group at ano naging dahilan bakit ito isa katuparan?
1: Naku, mas maganda yung kwento ni Nairoi tungkol sa simula ng U-Drive Group. Kaya siya muna yung ano, magkukwento.
2: Ako magkukwento. Two decades ago, nagtuturo ako sa college. Sa nursing. Mga nursing students sa mga estudyante ko. Tapos meron ako naging estudyante na addict. Mm-hmm. Tapos, three times na rehab, five times na suicide. And then eventually, nung nakagraduate na siya,
0: nag-attempt.
2: Yes, nag-attempt. Mm-hmm. Nag-attempt. So, yung estudyante kong yan is very good in academics, mabait, wala kang masabi, pero maraming problema talaga. Pagkatapos na nakagraduate siya, sabi niya gusto niyang magkaroon ng isang grupo para sa mga gustong makarecover. Gusto niyang makatulong. And I support the vision. So, nagkaroon ng tinatawag na One Life Group. Yung One Life Group na yon ay nagsusupport sa mga recovering addicts.
0: Mm-hmm.
2: And then eventually, nag-aral siya sa American Academy of Traumatic Stress, Arizona Trauma Institute, at nakarating siya sa Canada. Tapos, sobrang dami ng accomplishment na mas marami pa sa akin. Ako ang teacher ngayon, parang feeling ko siya na yung mas qualified. Siya na yung teacher, ako yung student.
0: Mm-hmm.
2: And he decided, sabi niya, na yung One Life Group gawing U-Drive Group para mm-hmm. mas marami pang matulungan. Mm-hmm. Yung taong yun, si Poy de Lara.
0: Okay.
2: So, yung estudyante ko. At yung estudyante ko, si Poy de Lara, na ngayon is a seasoned coach, recovery coach,
0: mm-hmm.
2: And internationally recognized. Nag-open siya ng U-Drive Group and nilapitan niya ako at isa pang kasama namin, si Ara,
0: mm-hmm.
2: ninyo, na mas pinalawak namin yung aming serbisyo, hindi lang sa recovering addicts, but we also cater yung mga nanay, mga bata,
0: mm-hmm.
2: and we are focusing on the trauma-informed care.
0: Mm-hmm.
2: That's what we are applying right now, the trauma-informed care. And we have a vision that is the Trauma-Informed Philippines 2030.
0: Oh,
2: kaya si Poy at ako ay naging magkasama sa advocacy na ito.
0: Oo. Kasi tama-tama, no. Kaya nga sabi ko nung nitong mga nakaraang may mga pangyayari sa eskwelahan, no. Alam niyo naman kung ano yung mga issue at

0: nagkaroon ng yun na nga sabihin na natin na shooting incident sa loob ng school, no? So naisip ko na kontakin kayo at baka ako makapagbigay kayo ng kaunting point of view, no, kung paano paano kayo makakontribute, okay, kung doon sa tinatawag nating control measures sa baka kahit papaano ay magkaroon ng dagdag, no, na kalaman ang ating publiko, no, lalong-lalo na yung mga nasa educational system at saka yung mga magulang. Okay, so siguro naman aware naman kahit nandun ka sa Canada, Coach Boy, no, naririnig mo at nababasa mo at napapanood mo yung mga pangyayari lalo na yung mga nagba-viral, no. Ano sa tingin mo yung mga pinanggagalingan o kaya ay although hindi ano pa tayo, ha, medyo bahaw pa yung sa investigation, no, pero kung tingnan na lang natin yung mga nakaraan, baka may nangyari ding incident sa Canada, no, ano yung mga naging best practices o naging solusyon, no, ng in-apply diyan, baka lang, ha, kung meron man pwede mong anonymously pwede mong baka maikwento sa amin na Cosboy yung pangyayari dyan sa Canada.
1: Hindi, kahit hindi dito sa Canada, no, meron akong isang alam, kuya, na alternatively, merong isang school sa Washington D.C. ata yun, or sa Washington, sa state of Washington, na ang mga tinatanggap nila is yung mga bullies, mga kick-out sa other schools, yung mga nakagawa ng crime. Tapos yun yung mga talagang tinakwil na sila ng ibang schools, no. So ang ginawa ng school is an alternative school. Imbis na pinagalitan nila, sinuspend nila yung mga estudyante sa kalokohan nila, ang ginawa ng mga teachers, talagang pinalibutan nila ng compassion at kabaitan at pag-iintindi. So, yung mga bata na yon is binigyan nila ng genuine connection. And surprisingly, dun sa end ng documentary na yon, ano, yung graduation rate nila tumaas ng 97%. Pagkatapos, yung mga bata na yon, yung iba doon, karamihan sa kanila, na kala nila hindi na sila makakapag-college, is nagkaroon ng magandang career. And that is yung tinatawag nilang trauma-informed schools. So, marami na ngayon sa schools sa Canada, saka sa US, saka sa iba pang mga bansa, no, na ginagawa nilang trauma-informed. Ang ibig sabihin doon is yung mga teacher, hindi lang nila ginagawang trauma-aware. Ano ba yung trauma? Kasi pag sa Pilipinas, sinabi natin trauma, konti pa lang yung nalalaman natin, eh. Diba? Meron man tayong nalalaman, hindi marami yung nag-a-apply. So kasama yung application niya ay hindi ganun kalalim, 'di ba? So ang trauma ang pinaka nag-disconnect sa kanya sa society. Kaya sila galit, kaya sila nambubuli, ganun. Is kasi nasasaktan sila, ay dinasasaktan sila, natatakot sila. Tapos wala silang ibang way to go. Marami pang mga pag-aaral talaga na magba-back up sa trauma-informed care. Kaya yun yung sinusulong ng U-Drive Group na gawin sa Pilipinas. And through the past 10-year program yun, no? Yung Trauma-Informed Philippines 2030, meron na kaming mga schools na napuntahan at mga barangay na napuntahan para i-train yung kanilang mga teachers at yung kanilang mga barangay officials at even mga SK officers, no, sa trauma-informed care.
0: Coach Boy, Ma'am Rowie, maputol ko muna at magbibigay daan muna tayo sa ilang patalasal. Ang ganda pa naman tanong. Ito, gaano ba ka-active sa social media ang kabataan sa Canada? Yan po ay sasagutin ng ating mga panauhin. Makalipas lang po ilang paalala ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr.
2: Balanseng opinion, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: Meet the press.
20: Meet the press
19: on air
20: sa Radyo Pilipinas.
0: Okay, ayan, nagbabalik po tayo. At muli, ayan, sa live via Zoom, kasama po natin si Coach Poe De Lara at Ma'am Rowie Rizala, ang founder at co-founder ng U-Drive Group. Si, sa kasalukuyan si Coach Poe ay nandyan po sa Canada. At si Ma'am Rowie ay nandito naman sa atin sa Pilipinas. Pero hindi ko pwedeng banggitin kung saan yung eksaktong lugar. At baka ako ay wala akong consent, di ba, para magsalita. Anyway, Coach Poe, no, yung nakabinbin sa atin, o naka, yung kaninang tanong natin, kumusta yung ano, kumusta yung social media? Gaano ka-active ang mga kabataan diyan sa Canada?
1: So when you say active, gaano yung paggamit nila ng social media?
0: Yeah. Mm.
1: Well, ano eh, no? According dun sa 2024 data, pinulap ko yan eh, ni-research ko. So ano siya, parang yung ages 7 to 11 nasa 52%. So roughly mababa, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung 12 years old to 17 years old nasa 95% ng mga kabataan dito is gumagamit ng social media weekly. Tapos 84% dun sa 95% na 'yon is daily sila gumagamit. Ayun. So marami din, masasabi ko rin na mataas yung paggamit ng social media ng mga kabataan dito sa Canada, ages
0: mm-hmm.
1: 12 to 17. Normal lang, ganun.
21: Going to ano ah, Sir Dennis.
0: Yeah.
21: Since you mentioned social media, when you, di ba, based on what's happening right now, yung mga violence sa school, alam mo ba na based on study and based on statistics, there is no single profile of a school attacker.
0: Mm-hmm.
21: Ibig sabihin, hindi mo talaga makita kung sino talaga. Wala siyang consistent na sino yung mga naging attacker sa school, yung nag-cause ng violence. So, ano yung ini-imply nito sa atin?
0: Mm-hmm.
21: So, ibig sabihin, yung nangyayaring school violence right now, hindi natin siya pwedeng i-attribute lang sa isang aspeto. Napakalaki kasi nung school violence. It is very complex. It can involve bullying, social rejection, family relationship, difficulties. Yun, kasama yung sinasabi mo, exposure to violence in social media, tapos access to webphones, tapos yung grievance, mga isolation, yung kawalan ng connection ng isang bata, kawalan ng hindi niya na-experience yung attunement since birth. So, kalama yung online influences and many factors pa. So, sa youth violence talaga, sa mga researches ngayon, multi-level talaga yung view. Kaya, ang protective factors dapat, hindi dapat multi-level din siya.
0: Mm. Okay. Anyway, pero mapunta tayo rito sa isang panukala na dahil nga sa shooting incident, may mga nagpapanukala na iban yung social media para sa mga kabataang below 13 years old. Ano sa tingin nyo? Diyan ba sa ano sa tingin mo, Nairobi, bago natin na balikan yung sitwasyon sa Canada kay Coach Poe?
21: Actually, yung pag-ban ng social media is one of the, maganda siya hindi lang naman dahil sa violence eh. Kasi developmentally, para sa isang bata, hindi naman talaga ganun karami ang nakukuha ng isang bata. Mas marami yung risk kaysa sa benefits pagdating sa social media. Kaya kung titignan natin yung pagban na yan, may maitutulong siya pero hindi lang doon sa school violence. Pati doon sa development ng bata, kasi nabanggit ko kanina yung connection and attunement. Kasi alam mo, maraming mga bata na hindi na nakakaramdam ng attunement and connection because of social media, not just the kids, but also because the parents are also involved in social media. Pati yung mga kapatid, hindi lang yung mga bata. So, tignan natin siya ng holistic. Ang trauma-informed care kasi, Dennis, kami kasi we advocate trauma-informed care. Here, we always look at the holistic view. So, iba natin yung social media sa mga bata, hindi lang yan dahil para sa school violence. It's not just, it's not just an answer to help prevent and to address the school violence. Pero, mas marami pa tayong makukuhang benepisyo din yan. Pero hindi naman din natin masasabi na yun nga ang magiging solusyon. Kasi kung binan mo rin yan, kung yung bata naman ay iniiwan din mag-isa, diba, wala rin connection, wala rin attunement, wala rin siyang adult, safe adult na makakausap, na ma-deal sa kanyang araw-araw na pamumuhay, hindi rin siya magsusuffice yung mga sinasabi nating mga panukalang ganyan.
0: Anyway,
21: approach ko, may gusto kayo dagdag.
0: Andali lang ha, merong medyo marhas yung ano nitong komento ni Lunil Mandal, pero hindi ko babasahin. Respeto lang din sa iyo, Lunil Mandal, pero kailangan paliwanag mo kung ano yung gusto mong sabihin. Sino itong si Lunil Mandal, no? Okay? At respeto po tayo sa social media. Ayan, no? Medyo may pagka, hindi ko alam, pero parang iba, may something yung kanyang binabanggit. Okay? Doon po sa kanyang komento. Magkomento po tayo ng may politeness, may kindness, at nakapublic po tayo sa social media. Ano ang binitawan natin salita ay meron tayong pananagutan o chinat po natin. Ano po? Okay? Meron na po tayong anti-harassment, anti-bullying, at crime na po yan. Ayan, oh. At may cybercrime din. Ayan, at may cyberbullying din. Ayan. Para paalala lang po. Mas malupit po yung kaso kesa sa regular na libel. Ayan. Okay, paalala lang po yan ha, sa ating mga netizen. Okay? Now, so balikan po natin yung kanina. So hindi pabor, no, para kay Nairobi, tama? Na Iban, correct? Yun ang buod eh, no? Nairobi.
21: Actually, okay lang siyang Iban, pero kung ito po ay dahil para masolusyunan yung sinasabi natin.
0: Sorry.
21: Full violence. Okay, okay. Hindi kasi kaya ng isang pagbaban lang. Yun ang ibig kong sabihin.
0: Okay.
21: We can do that, pero hindi dapat tayo natatapos lang doon. Yan yung kagustuhan nila. Kasi may dahilan sila kung bakit nila yan pinapanukala. And we respect that, ano, Maring Dennis. Kasi may pinag-aaral din naman silang ginawa dyan. Pero kung ito ay para sa pagsagot sa school violence, to end the school violence, hindi naman natin masasabi na yung isang ganyan na panukala ay makakasolusyonan.
0: Mabalik tayo. Salamat, Nairobi. Mabalik tayo kay Coach Poy. Sa Canada ba may pinatutupad na si Major para ma-manage yung paggamit ng social media? Halimbawa, meron ba silang mga sistema na may control? Okay, bigyan kita ng context, ha. Sa Saudi Arabia kasi, kontrolado. Ganun din sa Bahrain. Kontrolado yung mga lumalabas. O para sa kabatiran lahat. Lalo na yung mga malalaswang mga sins lang. Hindi pa yung tinasabi natin yung extreme, ha? Yung malaswang sin sa mga movies o kaya lalo na din sa social media. Ano po yun? Kontrolado yun. Diyan ba sa ano? Ano po yun na context lang yun? Diyan ba, Coach Poy, may control ang Canada?
1: Oo, kuya. Nagkakaroon na sila ng mga ano eh dito. Nagkakaroon sila ng control pagdating sa news na pumapasok sa social media. Wala kaming news na nakikita sa Facebook para maiwasan yung ano. No? Kasi diba, ang social media kung sinong gumagamit, hindi nakokontrol eh. No? So, kukontrolin mo yung informasyon na pumapasok. Bon. Hindi naman lahat ng hindi naman lahat na pumapasok sa social media na news ay totoo, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: So ginawa nila ng paraan 'yon, walang pumapasok na any kind of news doon sa Facebook namin dito sa Canada. And alam ko nagkakaroon din sila ng mga panukala na kontrolin yung paggamit social media use pagdating sa mga schools and Facebook, I think, and Instagram para sa mga batang 16 pababa. Pero kagaya nga ng sinabi ni Nairobi kanina, kailangan palitan mo 'yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung nakukuha nila sa social media, 'di ba? Yung approach ng trauma informed care and salutogenic approach, we always focus on what will create health.
0: Mm-hmm.
1: And what is creating health, which is connection. Kaya nga maraming mga kabataan na aakit dun sa paggamit ng social media kasi may connection sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Eh imagine mo, if that's the only connection that they have for today, for now, tapos tatanggalin mo yun, lalo silang magwawala. So, kailangan, kung tatanggalin natin yun, papalitan natin yun na kung anong kailangan nila. Ready ba ang mga magulang na makipag-connect sa mga anak nila na genuinely? Diba? Ganon din yung mga guro. Ganon din yung mga lahat. Tayo lahat. No? Nagpe-play tayo ng role. Bawat isa. Hindi lang yung gobyerno, hindi lang yung school, hindi lang yung magulang, hindi bawat isa sa atin ng mga adults nagpi-play ng role sa pagko-connect sa mga kabataan.
0: Oh.
1: Kasi doon din naman nila nakuha. Saan ba natin nakuha 'yon? Wala namang batang pinanganak na gumagamit ng ng cellphone eh. 'Di ba? So, bakit karamihan sa mga naririnig ko kaya talaga namin pinapagamit ng tablet ganoon kasi para maaliw.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Para maaliw sila para may magbantay sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Pero ang nangyayari is nakakagawian na 'yon. So ang yung mga batang maaga pa lang gumagamit na ng social media, they were programmed to calm down and soothe themselves by the use of social media and eventually connecting with other people. Kasi 'yun ang kailangan nila unang-una pa lang.
0: Mm-mm.
1: Hindi lahat ng nagso-social media is nagiging violente.
0: Okay.
1: Hindi lahat ng nangyayari sa social media is nagkakaroon ng masamang ugali or nadidepress. Bakit? Kasi yung mga yon meron silang factor na different from those people na nagkakaroon ng violent tendencies. Meron silang connection.
0: Okay.
1: Meron silang healthy attachment.
0: Mm-hmm. Okay, Coach Boy, no? Grabe, no? Medyo parang bitin na bitin din yung ating untahan. Parang gusto ko pang makinig ng marami. Pero may mga katanungan pa rito, baka maubos yung oras na hindi man lang naitanong eh. Now, so ngayon, ano ang ginagawa ninyo ng U-Drive? Ano-ano ba yung mga services ng U-Drive? At para kanino nyo pinagkakaloob ito? Ito ba ay para lang bang ba sa nakakaranas ng trauma? O kasama rin ba yung iba pang sa ginagawa activities o program ng U-Drive yung tungkol sa mental health problem solution?
21: Actually, Dennis, meron kaming ginagawang programa ngayon, yung emotional reset para sa mga kabataan. Kasi diba, yung tanong na what's wrong with this child, gusto namin niyang baguhin sa U-Drive. We want to ask what is happening around
0: so,
21: this child.
0: I-re-reward.
21: Oo. Ano bang nangyayari sa mga kabataan ngayon? What did the system, our system, fail to see right now? So, yung emotional reset ngayon, gusto natin yung mga bata, bago sila matuto, bago sila mag-perform, bago natin sila i-expect, let's help them feel safe first, feel connected first. So, doon nakasentro yung aming programa, yung emotional reset for students. Meron din kaming mga programa para sa mga parents. Meron din kaming tinatawag na bully and the bullied na program para sa mga sa mga institution na may mga malalang cases ng bullying.
0: Mm.
21: Tapos may mga one-on-one coaching din kami with sa may mga psychologist, may psychologist sa U-Drive kung kailangan, may coaches na pwedeng mag-attend kung sino yung nangangailangan ng tulong at ng assistance.
0: Mm. Okay. Okay. So itong U-Drive, parang nagsiserve siya na consulting ba? Private siya, di ba? Consulting group. O nagpo-providing kayo, meron ba kayong parang shelter para sa mga apektadong individual? At kung nakapag-provide na kayo, baka makapagbigay ng mga examples. Kung ilang figures o ilang numbers na yung statistics ng inyong mga natulungan na individual.
1: Thank you. Thank you Kuya Dennis sa tanong ngayon. Sana meron kaming shelter, no. Pero ngayon meron kaming mga partner na mga treatment centers and rehab na mako-connect naman namin yung mga natutulungan namin. Pero mostly kasi sa U-Drive is yung mga clients is coachable. So sila yung mga merong mga past painful experiences tapos gusto na nilang maka-move forward. Ang U-Drive nag-educate and nagtitrain ng mga personnel sa school level, barangay level, national level din po para po magkaroon tayo ng ilang apat na stages yun eh. So trauma informed, trauma awareness, saka trauma responsiveness tapos yung implementation, no? Kung paano natin gagawin yon. Si Nairobi yung saka si Ate Ari yung coach, Ari yung nag-handle noon pagdating sa Pilipinas. Ako more on person to person virtual coaching pag dating doon. So mga kliyente ng U-Drive, personally ako nasa mga 100-150 plus na mga tao mula nung nagsimula ako ng coaching. U-Drive, madami-dami na rin kasi ilang taon na kami. It's U-Drive.
0: Ilang years na ba?
1: It's the 10th year na ng U-Drive mula nung nag-start siya as One Life Group. To this year is the 10th year na tumutulong ang U-Drive sa mga nangangailangan. And hindi lang sa mga recovering addicts, no, in-explore na natin yan sa mga estudyanteng nagkakaroon ng challenges at iba pa. So, sana marami pa kami matulungan.
0: Oo, kasi lalo na rito, Coach Poy, Nairobi, ito nga, itong mga insidente na ito, baka makakontribute ang U-Drive Group, hindi lang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa yung buong pamilya, di ba? At saka na naapektuhan din ng mga sitwasyon, no? Dala ng pagka-aggressive o dala ng tawag dito, ng attitude, no? O ng ilang kabataan. At ganun din, ma-extend din sa educational system. What do you think?
21: If I may add, Dennis, yung U-Drive Group kasi ang we are registered company po kami, private, under DDRB Wellness Coaching Consulting Training Incorporated. So, yung U-Drive ginagamit yan sa social media for our posting. And we also have yung mga katulad na sinabi ko kanina sa mga darating na mga araw kasi may mga nagre-request na magkaroon ng mga webinar tsaka mga maliliit na mga session, online session. Yung emotional reset, katulad yan, emotional reset for mothers, for kids. Ito ay mga 2-hour program lang na pwede nilang i-avail sa pag-visit nila doon sa U-Drive Group.
0: Ano ba yun? Free yun? Free?
21: Meron siyang very minimal fee.
0: Pero meron ba kayong mga karagdag? Halimbawa, para part ng inyong corporate social responsibility, yung free counseling, gano'n po.
21: Ang U-Drive po ay maraming mga ginagawang mga, since it's an advocacy, it's not just private, meron din po kami mga pro bono cases, yung mga indigent na hindi kayang magbayad, yun po ay binibigyan po namin ng coaching and counseling. Tapos may mga partner kami na minsan napupunta kami sa mga community, nagbibigay po kami ng ng training sa mga barangay workers, then sa mga community leaders and community workers.
0: Mm-hmm. Oo po. Para sa kabataan natin mga manunod kasi naging part din tayo ng U-Drive nung panahon ng pandemic, ano, Coach Boy. Okay, at naging volunteer din tayo, tumulong din tayo sa samahan. Nito lamang nakaraan eh, medyo dahil sa sobrang pagka-busy natin, no, kaya napaskip lang muna ako, pero I'm willing to go back, no, para mag-volunteer ulit dito sa U-Drive. Mayroon po kayong final message sa Coach Boy at saka Nairo Wish. Ano bang unahin natin? Ladies first?
1: Sige, Nairo.
0: Ayan, Nairo Wish.
21: Ako muna. So, ako lang ang gusto kong sabihin para sa mga magulang, sa mga kabataan na sa ngayon ay nababahala dun sa mga nangyayari sa school. Ang lagi lang nating isipin is, before we keep asking our children to perform, ang tanungin muna natin kung ang mga kabataan po ba, do they feel safe enough to learn, to stay? Do they feel they belong to the school, to the family, to the house, to the community? And is there an adult, a regulated adult, na willing to be my safe space and willing and there to listen and to notice kapag sila ay hindi? So, yung lagi kong iniiwan, let us be that regulated adult, one regulated adult sa mga kabataan ngayon.
0: Ayan, oo. Nairobi, thank you, Coach Boy.
1: Ayan, thank you Kuya Dennis. Thank you for that, Nairobi din. Para dun naman sa mga kabataan, no? Every time na meron kayong big emotions, maghanap kayo ng isang tao na talagang mapagkakatiwalaan ninyo, na adult na malapit sa inyo, kakilala ninyo, teacher ninyo, kung may therapist kayo, kung may coach kayo, psychologist kayo, kausapin nyo sila, lalong-lalo na sa mga magulang ninyo, no? Pinakamahalaga talaga na ma-communicate ninyo ang mga nararamdaman ninyo sa mga magulang ninyo unang-una, kasi sila din naman yung mga kakampi ninyo eh. Or kung hindi kayo makapagsabi sa mga magulang ninyo, lolo, lola, tita, tito, sa mga teachers ninyo, mahalaga na hindi sila kaaway. Hindi kaaway ang mga adults, no? Hindi kaaway kaming mga adults. Nandito kami para gumabay sa inyo. And hindi kayo nag-iisa. Kung meron kayong malalaking emosyon, i-breakdown natin yan. Pag-usapan natin yan para hindi kayo na-overwhelm ng emotions ninyo. Walang batang pinanganak na masama. Okay? Nagkakaroon lang kayo ng mga maling choices dahil gusto ninyong mapakinggan, gusto ninyong makita kayo ng mga nakapaligid sa inyo, gusto ninyong maintindihan kayo ng mga tao. So, naiintindihan namin yan. Para sa mga magulang dyan, pagtulong-tulungan po natin ang pagsulong sa isang trauma-informed Philippines, hindi lang sa mga magulang, pati pala sa ating mga kababayan, no? Trauma-informed Philippines, para naman mapalitan natin, or we could change the way we care, help, understand, and respond.
0: Salamat. Ayan, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa pagpapaunlak, ha? Nairobi Rizal, ha? At Coach Boy Delara, maraming salamat sa inyo. Sana sa mga susunod pang mga pagkakataon. At imbitahan nyo muli ako, ha? Nagpa-invite eh.
21: Uy, thank you. Kami ang magpapasalamat. Thank you very much sa pagkakataon para yung Trauma-Informed Care Philippines 2030 ay maibahagi namin dito sa Radyo Pilipinas. Salamat Radyo Pilipinas. Salamat Denny.
0: Yan, maraming salamat Trauma Informed Care Philippines 2030 yan. Okay, bye-bye. So, hanggang sa muli, hanggang sa muli, Coach Boy. Ingat kayo sa Canada, Nairobi. Ingat kayo kung saan ka man, ha?
21: Thank you.
0: Ayan po, mga kapatid, mga kababayan, at sa ating mga tagapanood, tagapakinig, yan po si Sir Poy De Lara o Coach Poy De Lara, ang founder at ng U-Drive Group Philippines. Ganun din po ang co-founder, si Madam o kumaring Rowy Rizala. Magbabalik po ang Meet the Press on Air sa Radyo Pilipinas makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Balansing opinion, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide,
5: balitang pangbansa,
6: sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita,
0: ang Radyo ng Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
0: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
6: Radyo Publiko,
0: nag-uugnay ng pamahalaan,
6: sa sambayanan,
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
6: Magkaisa,
7: magtulungan,
6: para sa pag-unlad ng ating bansa,
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
0: sa 104.3
6: The Capital,
0: ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Ang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
0: and The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
7: Meet the press.
11: Meet the press.
7: On air.
11: On air.
7: Galit ba kayo sa fake news?
11: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
7: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa
11: Meet the Press.
7: Meet the Press.
11: On air.
7: On air.
11: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga patikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
7: Sa Meet the Press.
11: Meet the Press.
7: On air.
11: On air.
7: Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
11: Meet the Press.
7: Meet the Press.
11: On air.
7: On air.
11: Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: At nagbabalik po ang Meet the Press on Air. Ito po muli si Director Dennis Napuli ng National Press Club. Meron lamang po tayong public service announcement. Nagpalabas ang Malacañang ng Memorandum Circular Number 136 na nagdedeklara ng half-day work suspension sa mga tanggapan ng gobyerno simula alauna ng hapon sa Lunes. Bukas, September 28, 2026, ito ay bilang paggunita sa 34th na National Family Week at sa taunang Kainang Pamilya Mahalaga Day na dating kilala bilang Salo-Salo ng Pamilya Mahalaga. Sakop lahat ng mga ahensya at instrumentalidad ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch, kabilang ang mga government co-owned or controlled corporations, GOCCs, at state universities and colleges. Hindi sakop o tuloy ang trabaho ang mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan, basic services, at disaster preparedness response. Hinikayat din ng palasyo ang ibang sangay ng gobyerno at ang pribadong sektor na magpatupad din ng kahalintulad na suspension o maagang papatigil ng trabaho para mabigyan ng mga pamilya ng oras na magsama-sama. Ayan po ang ating public service announcement. At talaga naman sinaswerte pa rin tayo dahil napaunlakan tayo ng ating kasamahan at isa ring safety and health advocate. At nandito po live sa studio si Engineer Jay Ferrer. Good morning. Good afternoon na. Magandang tanghali na, Engineer Jay.
13: Magandang tanghali din sa iyo. Idol na Dennis Napule.
12: Nako.
13: At nagpapasalamat ako sa Meet the Press at sa National Press Club at sa estasyon ng Radyo Pilipinas sa 738. Tama ba? Sa
12: yes,
13: mga pihitan. At ako'y naimbitahan mo tungkol sa mga kaligtasan, kalusugan ng mga issues na nangyayari ngayon sa bansa natin. So, magandang tanghali ulit sa'yo, Boss Dennis.
12: Oo, naku, boss natin. Pinaka-boss at idol ang Panginoong Jesus.
13: Oo, yes.
12: Oo. Boss, kumusta naman ang pamilya? Bumati ka na muna. Baka mayroon
13: ka
12: na.
13: Oo, binabati ko ang aking unang-una, ang aking pamilya, si Pam, ang aking mga anak na si Joy at ang asawa niya si Halim, si Samantha, si Julie, si Isabel at saka si Julian at saka si aking bunso si Jolo at si mamaya ewan ko kung may show sila Brad Pitt mamaya sa Alabang.
12: Wow.
13: With
12: si Brad Pitt natin.
13: Oo, yun. Sa may mga show sila si ata sa Alabang mamaya sa
12: Herman Salvador.
13: Si Brad Pitt at sila to nagre-radyo na rin siya no si Attorney Edward Chico yung amoy Chico niya tuwing hapon.
12: Ha, talaga.
13: Yung sila yung mga hindi naman pumapalit pero sila yung manong rating natin at sila Engineer Jomar Batino ng Occupational Health Center.
12: Occupational Safety and
13: sila
12: Health
13: Center. Lawrence Blas. Engineer Lawrence Blas, magandang hapon.
12: Hello, sa OSHE, mabuhay kayo ha, sir. Kay E.D. Batino. Yes. Baka yung mga taga-Sopi rin, no?
13: Sa Sopi din, sila Ginoong Eros Suniga, sila Sir Joel Elio, sila Michael Arguelles, sila Ricky Salandra. Sila, madami.
12: Hindi marami, tsaka yung quarantitos, pati mo na rin, signer quest.
13: Oo, mga sa Association of Safety Practitioners, sila, sino ba? Sila, kalimutan natin, sila Nanding Ramos,
12: sila, na
13: sila George Sebastian, sila Conrad Soriano, sila Lizelle Lee.
12: MJ Aduana.
13: Oo, sila MJ Aduana, yan, sila ma'am, no?
12: Uh-oh.
13: At tatapos lang ng kanilang convention sa Cebu. Kaya lang hindi
12: si
13: tayo nakaten eh.
12: Si Liz, no? Yung sa
13: sino pa? Sino?
12: Si Liz, Lizelle.
13: Si Lizelle Lee ng
12: Lizelle Lee,
13: Manila Water na ikaw talaga natatandaan mo pag maganda.
12: Ah, hindi. Siyempre, mga nakasama natin eh dati sa Manila Water.
13: Okay, yan, okay. Joke lang. Pero totoo naman maganda si Ma'am Lizelle, di ba?
12: Lahat na nilikha ng Diyos ay gwapo at magaganda katulad mo.
13: Katulad mo, diba? Sir Dennis.
12: Anyway, yung quarantine

0: health.
1: Tsaka sa COVID-19.
0: Safety,
1: no?
0: During the pandemic time. Alam mo, parang hindi na natin matandaan yung pandemic, but may tanong lang ako sa iyo, no? Diba ngayon nakikita natin after the pandemic?
1: Teka, wait lang, nabaliktad na. Sige. Oh, sasagutin ko yan, sige.
0: Okay. After the pandemic, marami pa rin nagpe-face mask eh. Pero nung during the pandemic, hindi naman sila nagpe-face mask. Ano kaya ang reason? Kaya sinasabi ko yan doon sa aking mga in-invite ako ng ni Beck, si Eric Ferrer Morales na maging third day speaker. Nakikita ko yung mga tao naka sa isang enclosed area, naka-bubble sila doon. So, pero naka-face mask pa rin ang madami. Sabi ko na, bakit kaya?
1: Eh, baka may mga lessons learned na rin kasi syempre minsan may mga sipon, may mga ubo, diba?
0: Yes,
1: diba? May mga ganun na rin kasi. So, nakasanay yun eh. So, maganda na rin na practice.
0: Oo. Eh, ikaw naman bilang safety advocate na batiin din natin yung mga nagmamaneho dyan.
1: Yes.
0: Yan ang sinasabi lagi na baka walang preno.
1: baka,
0: check nyo muna po yung preno. Pag nakikinig kayo sa amin, medyo konti lang kung it is responding.
1: Oo nga naman. Oo, tama naman. Alright. Okay, anyway, yung kasi nga kanina, kasama nga bilang safety and health advocate, ano masasabi mo dito sa nangyayaring ito nga yung ilang kabataan na na-involved sa shooting incident tapos masaklap pa sa loob ng eskwelahan, so nagkaroon na ng ilang case na or cases, no? Bilang safety and health advocate, baka may pwede kang mabanggit, no? O kaya ay sa tingin mo best practice na maring gawin, no, ng mga authorities. What do you think? Ano yun na Sir Jay?
0: Oh, salamat sa iyo sa safety consultant din, Sir Den. Ano mo, this is a phenomenon, ano? And it only happened before mga earlier years. It only happened in the United States na sunod-sunod kasi ang as we all know, 'di ba, ang baril naman sa America is very accessible. You only need one ID and you have $200 nga, may baril ka na ron, you know? So what is $200 nung araw, 5,000, so 10,000 pesos. Ngayon, our young ones na it has become na para bang nagbago yung tide eh. They started getting their parents, relatives, guns. These are licensed guns na found their way into their hands. And at no reason at all, di ba? Nababasa naman natin sa news, they started shooting. So, ako as a safety and health advocate, no? Number one, sayang yung buhay. Yun ang unang-una ko munang ipano sa mga merong galit at papasok ng eskwela at namaril. Kasi, pag nabaril nyo at namatay, sayang ang buhay. Kukwento ko lang sa'yo, Sir Dale, kasi matanda ako sa'yo.
1: Teka muna, bago ka magpatuloy. Sa mga magulang na nakikinig din ang kanilang mga anak o nanonood ang mga anak, bigyan lamang po natin ng gabay. Baka po may mga maselan po tayo, mga mabanggit, sitwasyon na mabanggit, pakiguide po ang ating mga anak. Ayan po. Sige po, go.
0: Okay, so then, kukwento ko lang kasi sa yung sabi na wala yung buhay. Kasi when Ninoy Aquino died in 1983, di ba? Sabi ng isa sa mga senador, I don't know, it was Jovito Salonga. Sabi niya, gagawin natin si Cory Aquino na presidente. Sabi niya, tagatimpla lang natin ng kapuna. Pero makita mo yung switch, no? From a housewife to a president. Eh kung yung nabaril ng active shooter natin, eh dapat palang maging presidente.
1: Future leader.
0: Oo, sayang yung
1: buhay.
0: Sayang opportunity. Yun, doon ako nangihinayang kasi maraming mga hindi naman cum laude. And they become very successful businessman. Sayang.

0: lang yung buhay. Kaya ako gusto kong ituon dito muna yung prevention nga. So ikaw may idea ka pero baka mas may maganda ka pang ang idea. Kasi ako nandun ako sa loss of life na imaginein mo yung ako may mga anak ako, may isa pa.
1: Pero tika, wala akong idea yung kay Madam Cory Aquino, ha, sumalangit na wa, tsaka
0: ano, Venice?
1: Wala akong idea dun ha, sa sinabi mo.
0: Kay Cory Aquino?
1: Wala. Pero okay na yun, okay na yun. Anyway, so ano sa tingin mo? Hindi, ako, meron ako may share pero mas gusto ko marinig at gusto ma hinihintay din ng ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating palatuntunan yung iba pang opinion bukod sa akin, no? Kasi ako nabanggit ko na yung mga nakaraan eh. Yung para sa'yo, ano sa tingin mo yung ano yung perspective mo na solusyon para ito ay kahit papaano, sabi nga eh, gusto natin 100% na magkaroon ng control, pero papaano gagawin?
0: Okay, number one nga, it's the weapon itself. Kung may baril ka, eh dapat hindi siya accessible, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi mga bata ito eh, and all guns came from all guns were registered to responsible people, mga responsible people lang ba? Ako kumuha ako ng baril, ang hirap eh. So dapat either nasa safe yan at may lock para hindi accessible doon
1: sa vault, nasa vault.
0: Oo. Doon sa bata.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, may permit to carry eh. Paano nangyari na nadala ng bata sa school? Merong segment doon eh na hindi nakita. So dapat yung security personnel tatagal na lang ang pag-checking kasi halubobin mo lahat eh.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng every item na nando doon sa backpack niya.
1: Mm-mm.
0: Eh, pag hindi naman dumaan doon sa gate, may incident, hindi dumaan doon sa gate, hindi ba?
1: Mm-mm.
0: So, ang tingin ko, yung nando doon na nga sa CCTV.
1: Mm-mm.
0: Pero kung CCTV, wala siyang tao, wala rin.
1: Wala nagbabantay.
0: Oh,
1: wala
0: hindi nagbabantay. Na marirecall mo lang na yung aspeto na paano ba nakapasok.
1: Okay, isa-isa natin na Sir Jay, no.
0: Okay.
1: Balikan natin yung sinasabi mo yung sa pagtatago no ng baril. Oo. Okay, ikaw ba sumasang-ayon ka ba doon sa binanggit ni DLG Secretary Remulla? Na John Vic Remulla na regarding doon sa pag-check ng mga baril sa loob ng bahay. Kasi ano yun eh, yun kasi ang pinag-uugatan, no? Na ma-check ko talagang safe nga yung baril. Eh ngayon, so merong umuugong, no? Na actually alam na yun, na-publish naman yan, no? Na kung po pwede na checkin ng pulisya yung mga baril natin. Halimbawa, ako wala akong baril ha. Baka ikaw meron. Eh payayag ka ba doon?
0: Hindi. So yun eh, yung means niya, no. It does not justify eh, no. Nanando doon na yung problema.
1: The end.
0: Pero yung mga iba namang gun owners, no. Nando doon. Would you imagine ano ang feeling naman mo, ang may pulis sa harap mo, ang mga kapitbahay mo, tapos tinitignan na yung mga baril mo, kung registered o hindi. Sa tingin ko hindi, it is sa implementation, wag nilang lahatin at tignan lang nila yung mga, ano pa yung magagawa nila in order na hindi nga mailabas yung
1: okay.
0: Mga baril na yun.
1: So meaning to say, basta wala sa bahay, walang hindi ka pa. Okay.
0: Kasi kailangan mo yun eh.
1: Okay.
0: Kailangan mo yun sa
1: hindi
0: bahay.
1: Hindi mo i-allow na check-in, no?
0: Hindi na.
1: Dahil ikaw naman ay mag-check na, di ba? Okay, yun ang point mo. Tama?
0: Tama
1: okay.
0: Po.
1: Anyway, magbabalik po muna ang ating ang ating palatuntunan. Kasama po pa rin po si Sir J. Ferrer ng JLF Lifting and Rigging, no? At isang OSH consultant. Makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Balanseng opinion, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Balanseng opinion, diretsong pagbabalita, dito lang sa Meet the Press on Air.
1: At tuloy-tuloy po tayo dito po sa Meet the Press on Air. Paalala po, ngayon po ay araw ng Linggo, ha? Yung bang hindi pa nakakapagsimba, magsimba na po pagkatapos ng ating palatuntunan. Siyempre, kumain muna kayo. Kumusta yung unyong ulam dyan, ha? Pwede kayo mag-comment dito po sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Pwede rin po kayo manood. At siyempre, sa For the Box channel 45 to 49 at TV Plus channel 3. At mapapakinggan nyo rin po kami sa 104.3 FM. Yan po, ganyan po kalakas ang Radyo Pilipinas, no? At siyempre, batiin ko rin po ang aking bukod sa mga opisyalis na nabanggit ko na kanina sa National Press Club, batiin ko rin ang ating mga directors ng National Press Club. At mabibilang na naman tayo sa Director Jojo Sikat, Aya Yupanco, Alvin Morsia, Mads Dominguez, Jun Mendoza, Paul Gutierrez, at Vito Barcelo. Yours truly. Kasama ko dyan. O, para kasama sa counting, no? Meron pa, naku, etong problema natin, no? Baka magtampo yung dalawa. Na Ninyo Aklan. Erwin Corpus. Oh, kompleto na. Yan po ang mga directors ng National Press Club. Ang aming presidente ay si Ulboli, Pangulong Mina Navarro, Vice President Benny Antipoda, Secretary Lionel Boying Abasola, at Treasurer Jenny Lacorte, at Auditor Lydia Bueno. Hello din sa ating lifetime secretariat ng National Press Club, Tita May Briones. Good afternoon, Tita May. Kumusta ang ulam natin dyan? At balikan po natin ang ating panauhin sa studio. Ayan, si Sir Jay Ferrer, isang safety and health advocate. Alam nyo, si Sir Jay Ferrer ay isang DOLE accredited, katulad po ng inyong lingkod, safety and health consultant. Ayan, no? Sir Jay. No?
0: Tama nga po yun, Sir Dennis. Mm-hmm. Ikaw ay aking idol pagdating dito sa
1: city. Sabi ko sa iyo, idol lang si...
0: Po sa atin, ang advocacy po ni Sir Dennis Napule ay hindi po natin matatawagan. So,
1: praise God.
0: Okay.
1: Well, okay. Papuri sa Panginoon. Ayan, anyway, kasi ayokong tumanggap ng papuri sa akin eh. Baka mamaya nakatingin si Father God, no? Sabi, oy, sinosolo mo, ako nagbigay niyan. Di ba?
0: Tama po kayo. Ayan,
1: maturo sa atin ang ating lolo at lola.
0: Napapansin naman po ng mga tao yan eh. Kaya wag lang kayong...
1: Anyway, Kuya J, sabi mo muna dyan sa mga kausap at tumatawag sa iyo, ha?
0: Hindi ko na ano eh.
1: Sa mga kaibigan po ni Sir J. Ferrer na ka-live po siya ngayon. Maya-maya nyo. Chat nyo po muna siya. Okay? Anyway, Sir J, saan tayo napahinto ng huntahan? So, natapos na tayo doon sa pag-check ng baril, yung pagsisecure. So, dapat talaga bilang responsible gun owner, no, dapat siguraduhin natin ng ating mga gamit o ating mga armas na lisensyado, ha? Meron tayong, di ba, may mga LTAP ba yan, di ba? May mga ganon. Ay secured, hindi ma-access kahit na nino man, kahit na membro ng pamilya. Tayo lang, dahil tayo lang ang merong certificate, at tayo lang ang certified, at tayo lang ang inauthorized ng Philippine National Police, correct?
0: Tama.
1: At saka ng mga eksperto, no? Dahil may mga ano yan eh, may mga neuro, ano pa yan, di ba,
0: psychiatric. Ano may process.
1: Yes, may process. So, ngayon, so hindi pwedeng basta cabinet lang eh. Ngayon, di, okay na. Hindi ka rin papayag na basta-basta check-in din na PNP yung bahay mo para tingnan kung safe ka ba, Sir Jay, nasa vault ba, mga ganyan, di ba?
0: Mali yun.
1: Oo. So ngayon, dumako tayo, balikan natin yung punto naman dun nga para ma-prevent itong active shooting o pagkakaroon, o maulit-uli ng trahedya, no? So sa entry point, ano sa tingin mo yung best practice,
0: okay, Boss Jay? Sa tingin ko po, no, alam mo kasi, ang security pinsan niya ng ano eh, ng safety eh. So dapat talagang parang sa airport, no? Thoroughly check. Dapat sa airport.
1: Baba mo, Sir J.
0: Dapat sa airport. Thoroughly check. Talagang mahigpit, iniisa-isa 'yan. Kung merong libro, bubuksan mo.
10: Dahil baka nakatago rin yung
1: baril.
10: Kung merong mga items na yung mga items na ginagawa nila, no?
1: Yan.
10: Dapat
1: wait lang. Nawala eh, no? Meron ba? Nadidinig ba si Sir Jay?
10: Nawala yung ating ano, ito okay na ba?
1: Medyo konting ano, okay hindi pa, no? Oo. Habang chine-check lang ang mikropono ni Sergey, yun nga pinaguhuntahan namin dito ay yung prevention. Sabi nga, prevention is better than cure. O, diba? Okay, mas maganda yung mas mahirap.
0: Yan, okay na?
1: Yan, okay na.
0: Okay, pasensya na po. Ganda medyo na siguro kanina nung nag-break, nahila-hila ko.
1: Okay.
0: So, nagkakaroon kasi Sir Dennis ng parang ng ano ba, parang hindi naman, parang first time.
1: Okay lang, Sir Jay. Okay. So, balikan natin yung ano, yung sa entry point.
0: Okay, sa entry gate, point, dapat, sabi ko nga, yung gate security.
1: Na, gate, teka, gate ng school, ha?
0: Oh, gate ng school. Parang sa airport, iniisa-isa mo.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na tumagal.
1: May scanner, ha? May scanner, di ba?
0: Mm.
1: May sensor.
0: Yeah. May libro, buksan mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan, may libro, at ginagawa nung araw yan, eh, na yung mga may gusto magdala ng baril sa eskwela, tinitape, alam ba, yung mga librong makakapal, bubutasin yung gitna, lalagay doon yung revolver. So, yung may mga maliliit kasing baril po pwede. So, dapat isa-isa. Mm-hmm. Ang question doon, eh, tatagal. Kasi alam mo naman ng mga bata, last minute yan eh. Pero dapat
1: tatagal ang pila.
0: Magkaroon na ng new normal na talagang matagal yung pag-check doon sa mga gamit ng mga bata.
1: Eh di pag tumagal, mag-adjust din ang academic, ano?
0: Eh, wala tayong magagawa.
1: System.
0: Eh, yung nga, there is no rush job.
1: Kaya nga, so, halimbawa, dapat, kumbaga, yung pila, ika-count na nila yan, ilang oras na natatapos yung 100 pupils, something like that. Di ba?
0: Yes,
1: kaya, tingnan muna kung ilang oras o ilang minuto ang dapat i-allocate sa isang inspeksyon,
0: yes,
1: sa isang pupil.
0: Oo, maging imbis na 7 ang pasok, magiging 6:30. Kasi yung 30 minutes, yun ngayon ang magiging allotment mo for the checking of the...
1: Pero baka mahirapan naman ang ano natin dyan. Ang,
0: security guard?
1: Hindi, ang mga kabataan natin.
0: Ang mga kabataan, gigising ng umaga.
1: Oo, may iksi yung kanilang pahinga.
0: Tama ka ron, ang gandang point. Or, magdadagdag ka ng security guard.
1: Yun, pwede. Oo,
0: magdadagdag ka ng security
1: pero
0: guard.
1: Pero ang problema dyan na...
0: Yung mga ganon, yung tumutunog, yung parang mga ma-detect kung merong
1: detector,
0: bakal
1: metal,
0: doon sa
1: metal,
0: backpack.
1: Metal detector. Oh. Pero Sergey, merong ano ha, merong improvised na sabagay, ito naman eh, kung illegal naman yung dalang armas. May plastic ha, di ba? Di ba yung improvised? Paano yung ma-check? Meron din siguro dahil yung bala, no? May metal.
0: Kaya nga, sabi ko, on top of that detector, eh, iisa-isahin mo, kakapain mo.
1: Mm-mm.
0: Kung meron. Tsaka siyempre, na-training din yung mga guard kasi meron din yung mga barrel na yung single shot.
1: Uh-huh.
0: May ginagawa, di ba? Ball pen ang itsure.
1: O, yun na nga. Improvise nga. Improvise.
0: Di dapat ma-orient yung mga guardia na may ganong klaseng barrel makikita nila.
1: Parang style sumpak yun, ha? Diba? Pinaliit na sumpak, di ba?
0: Oo. Okay. Kasi anyway, may guardyang hindi nila alam na sumpak pala yun eh.
1: Eh, how about yung pinapanukala na transparent yung bag?
0: Mahirap din yun?
1: Bakit? Eh, hindi. I-re-require lang na transparent yung bag. Okay, alam, magkakaroon ng negosyo mga magbebenta ng bag.
0: Kasi,
1: Arnel,
0: alam mo,
1: no?
0: Yun na naman ang sinasabi ko kasi.
1: Pagka naging ano yung Arnel? Pag naging ano yung transparent ng bag, umikot na tayo, ha?
0: Ito kasi,
1: lang po yun, ha? Kabiruan ko lang po si Boss Arnel dito. Hindi, yun nga. Pagka yun ay ginawang mandatory, may problema ulit, no?
0: Yung gastos na naman yun, eh. Kasi yung gastos, mapupuntan dun sa bata.
1: Sa magulang.
0: Sa pamilya niya.
1: Sa magulang.
0: Pero kung yung magdadagdag ng guard, sa gobyerno yon o doon sa school operator.
1: Oo. At saka ano ang guarantee? Sabagay, kahit pa paano, makikita nga naman ang loob. E paano kung in-AI yung screen ng... dami pala sa... paano kalibawa yung bag, parang ang image niya ay mukhang wala naman. Pero pag pag tiningnan mo, ba, meron, hindi pala transparent. Pero mga ganyan eh, di ba? Oh. Yung akala mo image siya, walang laman, pero yung pala, pag binuksan mo, meron. Anyway, so, doon na tayo muna doon sa bag na transparent. Hindi talaga, possible, di umubra.
0: Hindi umubra talaga.
1: Kasi, pag-uusapan din sa Parents Teachers Association yan eh, di ba?
0: Oo. Oh.
1: Di ba? So, siguro, sa mga nakakariwasa, no? Yung nakakamaalwa ng pamumuhay, walang kaso sa kanila. Sige, magkano ba yan? No? Pero doon sa, lalo na sa middle class, aaray na, di ba?
0: Lalo na kung tatlo anak mo, apat, lima.
1: Oh.
0: Sabay-sabay nag-aaral ng elementary at high school.
1: Nako po. Oo, so, isa so,
0: mahirap
1: pa,
0: eh.
1: Oo, isa pa pala. So, mabalik tayo, magdagdag ng guard, dagdag din gastos ng school.
0: Oo, pero...
1: Private yan, ha? Or public yan, ha?
0: Oo, eh, siyempre, papasa na naman uli ng eskwelahan yung... additional sa, cost do sa security.
1: Sa ano yan? Sa private yan?
0: Sa mga population.
1: Sa private yan, ha?
0: Oo, ng estudyante.
1: Doon sa tuition fee?
0: Oo. Kaya ako, ang inihingin ko talaga kung saan tayong dalawa magaling, eh, training. I-incorporate yung subject na yon na ano yung nagagawa if nakapatay ka ng tao. Kasi sa amin, grade school pa lang nung araw, meron kaming yung mga...
1: Naka-injured na lang, naka-injured. Mga diba? Bata, okay, magtanong sa magulang. Okay, at yung mga magulang, pakiguide po yung mga anak. Sige po.
0: Di ba, nung araw kami dyan sa... May Paco, pangalan ng eskwela, Paco Catholic School. Meron kaming religion classes na grade 1 pa lang.
1: Okay.
0: Tinuturo yan, bawal pumatay, ganun-ganun. Pag nakapatay ka... hindi ka na mapupunta sa langit, mapupunta ka sa impyerno. I think, kung may takot yung bata doon sa ano, yung prosesong yon, no? Even sa public school, pag tinuro yung halaga ni Kristo.
1: Hindi, teka nga, so, ibig sabihin, training, ang tuturuan ba, bata o magulang?
0: Pati yung mga bata.
1: Yung mga bata?
0: Nandun yung subject, yung religion class na yon, nandun dun sa bata na bawal po
1: matay. Hindi, meron ng existing na ano eh, na klase. So, meaning to say, che-checkin natin yung mga compendium, yung prospectus nila.
0: Hindi, sasabihin lang, talaga yung values ng isang mabuting Kristiyano.
1: Oh, pero tanda natin, may prospectus ang DepEd o kahit nga ang CHED sa upper ano eh, no? May prospectus na sinusunod. So, kailangan i-revise muna yon.
0: Kung kinakailangan
1: reviewin at i-revise.
0: Ayan, may proseso na yan. Hindi ko naman ako nag-ar. Pero nakita ko kasi, Boss Dennis, yung breakdown of the education system.
1: Hindi, nandun ako. Ang totoo, bago tayo magbago, babagoy mo yung libro eh. I-revise mo rin yung libro.
0: Eh, wala tayong magagawa eh sa tingin ko, diba? Para ikaw hilingin ka ng DepEd na ande dito si Sir Dennis Napule na handa niya magbigay ng kanyang oras, siguro lahat tayo naman na nasa safety consultancy na ibigay natin yung value ng buhay ng tao.
1: Yes.
0: At ma-inculcate yan sa mind. Kasi doon ano eh, yung bata, imagine, I don't know, yung for no reason at all, Wala nga siyang kaaway, di ba? Yung mga nangyari dyan sa Mindanao, sa Samar. And they started shooting. So, meron na bang sagot yun? Wala pa yata ang sagot. Why did they kill those people?
1: Ongoing ang mga investigation pa. So, kailangan malaman natin yan through their RCA, root cause analysis. No? Kaya, kailangan natin respetuhin na Sir Jay. No? Pero, dun sa party nga na yun nga, yung binabanggit ko sa'yo, halimbawa, katulad ng training, pwede naman yun. Not necessarily naman na mag-revise din tayo. O mag-revise yung school. So, parang additional lang. Kaya lang, lahat kasi ng mga control measures hindi ho libre. Hindi naman ho kami nagpapabayad. Pero ang ibig sabihin hindi libre, kailangan pong may pondo. Kailangan pong una effort, time, money.
0: Yes.
1: Importante lagi yan. Sa safety and health, lagi meron pa time, effort, and money. Correct. So, kompleto lagi yun. Magde-devote ka ng time, effort, preparation mo, at saka yung pera, yung gastos, no? Siyempre, mamamasaya sila, baka may additional na oras every Saturday or kung
0: fuel.
1: O fuel para sa magulang na mag-aatin sana, di ba? So, ito po ay ginagawa po natin yung mga minamaximize natin, no? Kami ni Sir Jake, nakatulong nga siya at nagbibigay sa atin siya ng mga recommendations. Minamaximize lang natin yung mga potential kung paano makakatulong na hindi na maulit itong shooting. At magkaroon ng lessons learned sa lahat ng mga sa authorities. Di naman natin sinasabing mali ang authorities. Pero importanteng magsagawa ng gap analysis. Tama ba, Sir Jay?
0: Yes, sir.
1: Di ba? Ano yung mga existing ngayon? Ano yung loopholes? Ano yung butas?
0: Yes.
1: Ano ay papasok natin na solusyon? Di ba, Sir Jay? Ngayon, Sir Jay, halimbawa, ikaw ang tatanungin ko. So, saan muna tayo dapat magsimula? Sa school ba? Sa pamilya ba? Sa magulang? Or doon sa bata mismo?
0: I think sa pamilya muna. Meeting
1: ay,
0: muna
1: yung... Teka, may pang-apat pala.
0: Meron pa. Ano pa yung
1: authorities. Government. Authority? Government.
0: Okay. So, pamilya, sa school, sa authority, o doon sa mismong bata.
1: Mm-hmm.
0: I think doon sa pamilya muna. Para bang tayo sa trabaho, toolbox meeting muna. Okay, di ba? Maganda sa pagkain natin, no? Sinasabi natin yung hapagkainan na sabay-sabay tayo. Kasi kami nung araw, sabay-sabay kami. Ngayon na lang hindi dahil dalagat, binata na sila. Meron silang mga lakad. Pero dapat hanggat at young age, sinasabi mo yan, kinukwento mo na, anak, kamusta ka na? Ba, pangalan niya, Dennis din. Dennis, kamusta ka na ba? May nakakaaway ka ba?
1: O, sige, kunyari, kuso po, nagre-roleplay tayo ngayon. Sige.
0: Meron bang nagbubuli sa'yo? Ganon.
1: Nagre-roleplay tayo. Sige, kumusta mo?
0: Oh, yeah.
1: Ganito.
0: Yung nalalaman mo ngayon yung problema ng anak ko.
1: Tinamo ko. Kausap mo ako, kunyari. Ganito ko, ganitong kabataan ng ilang...
0: Okay, Dennis, tatanong ko sa'yo, ha? Kamusta ba yung eskwelahan mo? Kamusta ba yung mga nangyayari sa'yo?
1: Dad, huwag nyo na pakialaman, Dad. Malaki na ako, kaya ko na. Tsaka, huwag mo muna kabulahin, Dad, eh. Meron akong naglalaro ako dito, eh.
0: Ano, anak? Kasi minsan lang tayo magkita, eh. Baka may problema ka.
1: Dad, goods na tayo. Okay na, Dad. Dami mo arte, Dad.
0: Wala ka bang nakakaaway?
1: Naku, Dad. Kayang-kaya ko yun. Kaya-kaya ko. Tsaka, akong bahala dun, Dad. Tsaka, huwag ka na maingay, Dad. Ako nang bahala sa buhay ko.
0: Alam mo, anak, hanggat buhay pa si Papa mo, marami ako sa iyo maituturo na... Minsan, kaaway mo ngayon, pero paglaki mo sa kuleyo o tsaka nag-asawa kayo, best friend mo na
1: naku, yan. Dad, ChatGPT ko na lang lahat yan. Lahat ng sasabihin mo, kayang-kaya na sa ChatGPT. Cut!
0: Mahirap. Mahirap pong maging anak si Dennis.
1: Happy birthday, ha, Arnel Villamor.
0: Talaga, no?
1: Anyway, back to Sir Jay.
0: Yung kasi,
1: meron ganyan. Yung scenario pinakita natin, di ba?
0: Oo.
1: Meron ganyan.
0: Mahirap talagang minsan makumbinsi sila.
1: Mm-hmm.
0: At minsan meron silang parang wall between you and your son.
1: Ngayon, tingin ko, Sir Jay, ang isa sa pinakasolusyon, huwag kang titigil.
0: Oo. Huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Hanggang ma-win mo yung confidence ng anak mo.
1: Paulit-ulit.
0: Kasi, yun ang simula, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung minsan baka hindi nga yung katulad ng role playing natin, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung bata tahimik.
1: Hindi umimik.
0: Ayun ang mahirap, eh. Yung bata tahimik.
1: Tama. Anyway, ay Boss Jay, talagang bitin na bitin pa rin ang oras natin basta tayo nagkwentuhan. Sabagay, pag tayo nagkukwentuhan, isa't karating oras, eh, di ba? Sa ano lang, via phone lang, nag chit-chat lang kami. Sir Jay, baka maraming salamat ha, sa pagpapaunlak mo at nagpunta ka pa talaga rito all the way from Cavite at sinadya mo kami rito sa Radyo Pilipinas sa studio sa Quezon City. Meron ka bang final message?
0: Ang aking final message na nagpapasalamat ako sa masarap na luto ng misis ko, si Juris Dr. Pamela Ferrer at saka yung mga anak ko na si Joy at asawa si Halim. Ang anak ko na engineer na rin, si Engineer Samantha Ferrer, si Isabel Ferrer na nasa Indonesia, si ano ba? Marami, si Julian at saka si Jolo Ferrer na pupunta ako mamaya. See you dyan sa yung boarding house sa Lasal Taft. Oh, yeah. Para ano. At nga pala, no, Sir Dennis, i-promote ko lang yung aking kumpanya.
1: Yeah, mic mo.
0: I-promote ko lang yung aking kumpanya na JLF Project International Inc. Kung meron kayong ipapabuhat, ipapakrate, ipapatransport, JLF Project International Inc. Inyong lingkod, Engineer JL Ferrer. At meron kayong mga for training ng mga forklift operator, crane operator, o gustong maging ganyan na Blue Collar Worker, JLA Project Training and Assessment Center. At ping Sabado po, alauna hanggang alas dos, meron po akong vlog. No? Minsan, sana maging guest ko rin to si si Sir Dennis o si Boss Dennis, na isa rin pong safety consultant. Guwapo na, mabait pa.
1: At
0: maka-Diyos at maka-tao.
1: So, i-number, baka kailangan malaman
0: number po
1: mo.
0: Di Jay Ferrer ay 0917-862-4995. Email po, yung pangalan ko, jayferrer@jlfproject.com. Yan po. At ang FB ko po, JL Ferrer, Engineer JL Ferrer, yung po ang aking mga FB names. Maraming salamat po, Ginoong Dennis Napule.
1: Ayan, no? Maraming salamat po, Boss Jay. Tama-tama. Sama mo ako rito sa extra natin. Happy birthday muli, Arnel Villamor. Pwede ba tayong tumugtog para kay Sir Arnel? Happy birthday. Meron ba tayong ano?

0: kami.
1: Mabusog na. Happy birthday si Arnel. Siya yun eh. Ah, tayo ka nga, Arnel, para makita ka ni Sir J.
2: Gwapo pala eh.
1: Oh, siyempre, lahat dito gwapo. Lahat ng ginawa ng Diyos para sa Radyo Pilipinas.
2: Happy birthday, Sir Arnel. Bilya mo.
1: Yes, happy birthday daw. And hello kay Mark. Thank you, Mark. Mark Bukiron, Joy Timidan, si Ma'am Tess Ramirez, Isabel Silang, ang ating po mga executive producers. Andiyan talagang handang-handang maglikod para sa serbisyo publiko at sa lahat po ng Radyo Pilipinas staff. Kumusta po kayong lahat? Mabuhay po kayong lahat. Nabati ko na po si Sir Alan, nabati po si Ma'am Kat, at sa mga hindi ko pa ho nababati sa bubo ng Presidential Broadcasting Service. Mabuhay po kayong lahat. Ito po si Director Dennis Napuli ng National Press Club at nagsasabing laging maging mabuting tao sa bawat oras at bawat panahon. Mabuhay po ang responsable at malayang pamamahayag. Mabuhay ang National Press Club. Mabuhay po kayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Balansing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press on Air. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Marcos Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Yeah, good afternoon again and welcome back to our show. And it's 1:35 p.m. So, ayun, pag-usapan naman natin itong mga IPO na lalabas. But before that, siguro just a recap what we discussed about IPO, di ba? IPO okay. Is a way to raise funding and that funding will be used to fund growth. And it's a sharing of ownership, selling ownership of the company. So, to determine a good IPO, know the business, know the management, know where the money is going to be used, anong gagamitin, is it going to be accretive to growth, and so on and so forth. But the most important thing is that pricing.
9: Oh.
8: Is it, while that growth is there, that management is good.
9: Baka naman yung benta nila eh, hindi ka, wala ka ng ano.
8: Wala maiwan para sa'yo.
9: Maiwan para sa'yo. Ibig sabihin na wala maiwan sa'yo, binenta nila sa sagad na presyo.
8: Correct.
9: Mahirap ko siyang tumaas.
8: Yes. So those are the things that we do understand. We like to share to you guys when you are, when you buy your first IPO, parang ganun. So, si Tito Rito, itong IPO na paper yung kinukwento mo sa akin kanina, yung LTL. Ano po ba yun, Tito Rito?
9: Ay, yung LTL kasi, yun yung PNP, Philippine Holdings Corporation. Yun yung kumpanya na ginawa nila ano, bagong kumpanya.
8: Correct.
9: Because nung yung PNB, yung Philippine National Bank, 5 years ago, eh may nabasa ako sa dyaryo, nakalagay, sabi nung presidente, si Vic Veloso, sabi niya, yung PNB, which had a capital of 35 billion,
8: mm-hmm.
9: meron siyang hawak na portfolio ng real estate na 50 billion.
8: Mm-hmm.
9: Grabe yun. Imagine, 35 billion ka, may hawak ng 55. Baka magkaroon ng dividend to ako. O kaya, magdeklara, tumaas. So, bumili ako. And then, tamang-tama nga naman, naggawa sila ng kumpanya, yung LTL, yung PNB Holdings, yung corporation, doon nila inilagay yung mga real estate.
8: Anong pangalan niya?
9: Ngayon, LTL. Parang siguro Lusutan something. Ngayon, PNB Holdings yun eh.
8: I-search natin. Sige. Tapos?
9: Oh, tapos, nag-declare silang dividend, property dividend, yung PNB na owners, meron silang holdings conforme doon sa hawak nilang shares.
8: Correct.
9: O, nakakuha naman ako. Pero nung nakakuha na ako ng dividend, siyempre, nakuha ko ng dividend, siyempre, bababa na siya, ibinenta ko na.
8: Mm-hmm.
9: Eh, I lost 30% of my money. Okay. Eh, ngayon, with the payment of my, ano, of, ma, of the tax, yung ICAR, yung registration, eh, up ako ng parang 70. Parang gano'ng percent.
8: Parang laki naman nun.
9: Oo. Kasi nga, nung nag, ano siya, nag-IPO na siya, ito lang, nung Friday, nung nag-IPO siya, nag-upisa siya ng 119, yeah. Bumagsak siya ng 70.
8: Yes.
9: Siyempre, yung mga nagbenta ng 70 centavos, ano na nila yun, may kita na sila dun eh. Kasi, bali, siguro ang kanilang average mga 40 to 60 centavos.
8: Mm-hmm.
9: Okay. So, nabenta ng 70, kita na sila, initsa na nila. Natakot sila siguro dahil, siyempre, mga property companies, bumabagsak eh.
8: Yeah.
9: Yung Ayala lang, bumabagsak, kumakalabog, kaya ganun. Ako naman, naghintay akong konti. Tinamaan ko siya sa 121. Oh.
8: Mm-hmm.
9: So, kumita ko, mga 70%, tapos, nag-close siya ng 120. Ang kanyang offer price kasi is 1 peso and 20.
8: Yan. Okay. So, ano nung dito? Natalo ko ng 30%. Tapos
9: sa umpisa. O kasi, siyempre, yung kumpanya, pag nagbigay ng dividend, babagsak siya. Kaya corresponding amount.
8: On X day.
9: Kaya ako naman, hindi ko na hinintay. Binenta ko para makalipat naman ako sa iba.
8: Mm.
9: Oh, kasi ganun, you have to be liquid.
8: You have to be agile.
9: Para may opportunities. Yes. Oh.
8: Ang galing mo naman. So, that's an example of knowing the company, di ba?
9: Knowing the company.
8: So, Tito Lito, what he did was, he read a newspaper, he understand the basic mechanics of what's the arbitrage here, di ba? Itong worth ni PNB, tapos yung asset siyang ganito, and he had the analysis na mag-IPO to.
9: Tama.
8: Or, ano tawag dito? Yung property per share. Oo. Tama, di ba?
9: Hindi kasi katulad niya, halimbawa nung nakita ko yung Jollibee, di ba, may mang inasal. And then, binili nila yung mang inasal. And then, at the same time, yung may-ari ng mang inasal, kinuha nila eh.
8: Yes.
9: Kako ba, okay to. Nakita ko, maganda yung konsepto ng mang inasal eh. Only rice. Ang dami kumakain. Oh, yun, tama naman. Tumasya.
8: Yeah, kasi underrice kasi is very important sa Pilipino eh.
9: Oh.
8: Di ba, tayong mga Pilipino, magaling tayong kumain ng konting ulam, mas maraming rice eh.
9: Yeah.
8: Para nakakabusog, di ba?
9: Oh.
8: So, that worked really well. So, it's an example. You know the company, look, understand the business model, understand where the arbitrage is. And
9: hindi, saka tingnan mo kung yung value.
8: Yes.
9: So, katulad doon, nakita ko, ang kanyang property, 50 billion worth eh. Mm. Yung meron siya sa kanto ng Bindiya.
8: Yeah.
9: Meron siya sa Samoa. Yung sa may malapit Samoa.
8: Mm-hmm.
9: Yung financial center, PNB financial center.
8: Correct.
9: Tapos meron pa sila sa Ayala.
8: Yes.
9: O, di ba? Ang magandang lugar eh.
8: Location. Oh. Tama. So, what Tito did is that he understand the pricing mechanics. Nag-loss siya ng 30% on the PNB, but alam niya that there's value on that asset eh, yung PNB holdings, di ba? May value doon because of the land assets that are that's nandun. And that's why, anong net nakita mo dito, Uncle Lito?
9: Na?
8: Anong net nakita mo?
9: Anong nakita ko?
8: Hindi, anong net gain mo?
9: Ah, yung nakita ko yung ano?
8: Hindi,
9: yung
8: net gain. For example, di ba natalo kang 30%, ngayon up ka ng 70%.
9: Oh.
8: So, ilan yung overall kita mo dito?
9: Ah, tama lang. Yung tama lang na pambili ng iba naman.
8: Very humble si Uncle Lito.
9: Hindi, basta yung X amount, yung aking, when I started the PNB, and then when I sold it, basta ahead ako.
8: Yep. So, ito naman, pag-usapan din isang IPO.
9: Zika's Mint. Malaki.
8: Ano yung personal opinion mo dito, Uncle Lito? Personal opinion.
9: Personal opinion.
8: Yes.
9: Ako rin, di ba, hindi pa nila tinitingnan kung magkano presyo, di ba?
8: Meron na, 660.
9: 10 pesos.
8: 660 na ngayon.
9: 660.
8: So that's
9: dati kasi 10 pesos eh. Tinitingnan nila 10 pesos. Mm. Siguro masyado mataas, so ginawa 660.
8: Yeah.
9: Siguro sa 660, pwede nang bumili nun.
8: It's like $7 billion in valuation.
9: Mm.
8: So it's big, right? And ano yung tingin mo dito sa GCash or Mint IPO na to? Ano yung
9: hindi kasi
8: analysis mo?
9: Ako, pagka bibili ko, tinitingnan ko yung pound for pound eh.
8: Yeah, okay.
9: So, this is 660.
8: Mm.
9: Eh, may tinatawag sila yung price discovery.
8: Tama.
9: You do not yet know how much will the market price it.
8: Correct.
9: So, kung medyo hindi ka masyadong sigurado, eh, pwede naman na bilhin mo yan siya one day, two days, or three days later. Kasi hindi mo alam eh.
8: Yes.
9: Although, of course, maganda siya.
8: Mm-hmm.
9: Ang hindi lang ako masyadong kampante, on my own, ha? Bali, konting porsyento lang yung pera na mapupunta sa kumpanya. 1 billion shares eh, di ba?
8: Yes.
9: So 6 billion at 6 pesos. Eh yung iba, yung mga owners na cashing out, they're getting out of the company. So yung marerace niya yung pera, let's say kung X amount, let's say 100 pesos ang irerace niya.
8: Mm-hmm.
9: Eh yung 20 pesos lang ang pupunta sa kumpanya. Sa tingin ko, maliit yung kapital na papasok para matustusan niya yung expansion plan.
8: Mm,
9: sa akin lang.
8: That's your
9: kaya
8: opinion.
9: Siguro, kayo nun, kasi nga, remember, they floated 10 pesos eh.
8: Yes.
9: Na hindi pa alam kung minimum, maximum.
8: Mm.
9: The fact na 660, madugo yun, that's a 40% discount eh.
8: Tama.
9: From the initially appraised
8: 34% discount. So, yun ang analysis mo. Pero,
9: maganda siya. I mean, I can buy that, sleep for, let's say, 3 years, makikita ko. Kaya lang kasi, you forget the thrill, the mechanics of buying and selling and trading. Eh.
8: Mm.
9: May thrill eh.
8: Grabe ka, may ganun ka palang strategy mo, yung thrill palang buying and selling.
9: Hindi, kasi naman, di ba, eh,
8: hindi ba puso mo yan everyday na nagtitrade ka?
9: Hindi ko na iniisip yun.
8: Iniisip yan?
9: Ano na, matanda na tayo, okay na naman yung mga...
8: Kala ko bata ka pa.
9: Hindi, ano na ako.
8: Wala ka bang senior?
9: Hindi, ano na kala ako, 45.
8: Pero, yun nga, so this is your... Pero ako naman...
9: Akin ka, bibili ka at 660?
8: Ako naman, from a research standpoint, It's a very good company.
9: Okay.
8: Lion share, okay, sa kanyang ano, sa payments, sa transfers, tapos yung kanyang credit tech, yung para siyang banko, nagpapautang sa mga nangangailangan.
9: So, bibili ka?
8: Himbawa lang kami bumili eh.
9: No. I-recommend daw mo pa sa mga kamag-anak mo.
8: Hindi lang ako pwede magsalita. Kasi part kami ng IPO. So, I cannot recommend.
9: Ah, part ka ng IPO.
8: So,
9: hindi kasi sa akin, remember, they floated the 10 pesos eh.
8: Yes.
9: The fact na 660, medyo, parang ano yan eh, 39.6% discount.
8: Mm-hmm. Pero isn't that good na rin na there's room for investors to come in?
9: Room for, so from 660, pwede siya ipasa sa 10, di ba?
8: Oo, di ba? Parang there's room for a rally eh. Kasi mas price in lower siya.
9: Hindi kasi, pound for pound, pwede PNB at 120 or 125.
8: Mm.
9: Maghintay ka rin eh. Maghintay ka ng 3 years. Gaganda na yung bansa. May papasok na, siyempre, ang laki nung kanila. They are, yung tinatawag nila, what is real estate?
8: Yes.
9: Location.
8: Yes.
9: Oh. So, between, let's say, yung LTL, yung holdings, and GCash, mas prepare ko yung ano, na maghintay ng 3 years. Kasi okay, pag sumipa, hindi mo alam eh, remember, ang ganda-ganda ng lugar nila. Paano kung may pumasok na resort company, tapos may casino, tapos integrated, and then ang ganda-ganda ng dating.
8: Yes.
9: O, di ba? Kita sila. Kita ka rin.
8: Mm-hmm.
9: And then you are entering at the ground floor. 120. May price discovery na eh. Nagbaba siya ng 70.
8: Mm.
9: O, tapos nag-120 siya, steady. Siguro, ang high niya was 123. Kasi yun ang tinitingnan ko eh. When you buy a stock, sometimes when I buy a stock, what I look at is yung 52-week low and 52-week high.
8: Okay.
9: Kung halimbawa, mag-umpisa ako, nakita ko malapit siya dun sa 52-week low, buy ako. Kung malapit siya dun sa 52-week high, medyo mag-aalangan ako.
8: Eh, paano pag IPO yan? Hindi mo alam kung may 52-week.
9: Oh, yan.
8: Di ba? Hindi mo alam kung ano yung high, di ba?
9: Oh.
8: So, mag-aalangan ka rin.
9: Oh, hindi. I'm entering at the ano eh.
8: At the first price, yes.
9: At saka, kita mo, nag-buwaba sa 70, nag-high na 123, nag-close na 120, same.
8: Yes.
9: So, that means may steady. Kasi why? Gusto ko yung concept ng PNB Holdings kasi in one year ata, they have to do a follow-on offering because this is just 15%. 15% eh, yung kanilang ano eh, float.
8: Yeah.
9: They need 20%, di ba?
8: Well, si GCash naman, di ba, mababa yung float. So,
9: oh, pero pinayagan siya.
8: They allowed it. Okay. Pero ako lang ah, going back to GCash, magandang fundamentals ito. Ang ganda ng cash, ang ganda ng kita.
9: Hindi, maganda nga, pero remember ah, there is no such thing as somebody having a monopoly of all the things that are good for them. Oh. May mga pumapasok na, go time.
8: Oh.
9: May, ang dami. Oh. Alibawa yung tonic bank.
8: Correct.
9: Alibawa, ma-correct nila yung kanilang ano. Ang laki-laki nun.
8: Salmon.
9: Di ba?
8: Yes.
9: Oh. And ngayon, meron pa nga Maribank.
8: Mm.
9: Oh. From out of the blue. Ang dali yan eh, kasi you can offer yung, you can, di ba? Itaas mo na, yan o.
8: But, syempre, di ba, uso ko yung tech play eh. Di ba siya tech play?
9: Hindi. Tingin ko hindi tech play.
8: Paano mo nasabi di siya
9: tech? Kung tech play, di converts. Converts, ang ganda ng kanilang fiber.
8: Uh-huh.
9: Mabilis. Meron silang submarine cable si, padating.
8: Pero si converts is an infrastructure. Eh.
9: Infra, oh.
8: Pero di siya tech. Ito kasi, a technology, a payment transfer.
9: Yung nga, yung payment transfer nga, maraming may ganyan na pwedeng, ay, bakit? Yung Palawan. Sila nag-umpisa niya na, Palawan.
8: Mm.
9: Oh, dati yung Maya, eh kung yung Maya, what if Maya gets back its gearing, di ba?
8: Yes.
9: Oh, Maya na una eh, na tamaan lang.
8: Understood naman. Pero at the end of the day, di ba, even with the competition, he's still the king of the jungle at the moment.
9: Anyway, yung sa kwan, ilan ba yung, gano'ng kalaktindi yung interest doon sa yung sa underwriters?
8: Wala akong idea. Actually, wala akong. But I understand is, based on yung news flow, 660 yung where the institutional investors are. Yun ang pricing nila. And I think, inopen mo sa public, inopen mo pati yung Gcash stock, G-stocks mo.
9: Oh, malaki
8: so,
9: yun.
8: So, feeling mo, maraming kukuha.
9: At 660, maraming bibili. Oh. Yun lang kasi, pwede naman, marami pa naman yan eh.
8: Mm. Malay mo, mag 10 pesos in the next 2 days. But, oh. Ano lang ha, don't quote me on it. It's not something that I know. It's just me blabbing about it. Pero, I recognize your concerns, I recognize your ano, but the end of the day, it's still a very good company. Oh, it's a matter of pricing, it's a matter of demand. And again, as we mentioned earlier, diba, we have a few minutes left, right? IPO, minsan panalo, minsan talo. Do your homework. Again, do your research, learn about the company, learn about the management, and as kanina si Mr. Lito, si Tito Lito, sabi niya, di ba? Competition. Ano yung mga competitors mo? And saan mo gagamitin yung pera? Gano'ng kalaki yung pera ma-raise mo for you to be able to grow the business faster? So, yun. So, those are things. And seems like si Tito Lito is more focused on LTL at the moment. So, we're betting on a property rebound by next year, next 2 years.
9: Property rebound. At saka kaganda nito, yung ibang mga properties medyo mataas ang valuation nila, di ba?
8: Yes.
9: 14 pesos, 18 pesos yung isa, yung Mega World. Yung Mega World, nagugulat nga ako, hindi masyadong pick up yun, mababa.
8: Mm-hmm. Correct. Well, again, tapos na, wala na po tayong oras. Yes, bilis nga eh. Thank you, Uncle Lito, for joining us for KKK sa Pananalapi. I'm filling in for Mr. Den Somera. Next week, nandito na dapat siya, no?
9: Ay, nandito ka na.
8: Siya?
9: Ikaw.
8: Well, anyway, thank you for listening and thank you for our support from the tech team of Radyo Pilipinas. Thank you, everyone, and have a good Sunday afternoon. Thank you.
9: Bye.
10: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, 1:55.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Tourism, itinutulak ang responsableng paggamit ng Artificial Intelligence o AI at Digital Technology para sa mas makataong turismo. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ating pong babalikan ang ulat na yan ni EJ Lazaro. National Food Authority, pinalakas ang rice procurement at modernization. Si Ray Ferrer sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaiting ng National Food Authority ang rice procurement, distribution at modernization program nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang NFA sa pagpapanatili ng sapat at abot kayang supply ng bigas. As of September 18, nasa 278,444 na metric tons ang inaasahang milled rice inventory ng NFA mula Enero hanggang Setyembre, nakabili ang NFA na mahigit 72,000 metric tons ng palay. Nakumpirma rin ang distribution ng mahigit 207,000 metric tons ng bigas, kabila ang para sa 20 pesos rice program. Samantala, 10.363 bilyong piso ang inilaan para sa 36 na modern facilities at rehabilitation ng 128 warehouses. Layunin ng modernization program na mapalakas ang food security at gawing mas epesyente ang operasyon ng NFA. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: 10 minor de edad na posibleng biktima rin ng groomers na nanghihimok ng school shooting, nakatakdang sagipin ng National Bureau of Investigation. Mayulat si Luisa Erispe.
15: Radyo Pilipinas, report.
16: Pinaplano na ng National Bureau of Investigation na sagipin ang 10 minor de edad na nakita nilang posibleng biktima ng groomers na nanghihimok para sa school violence o school shooting sa bansa. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, ang 10 minor de edad ay nasa 12 hanggang 16 ang edad at nasa iba't ibang probinsya tulad ng South Cotabato, Cebu at Tacloban. Nadiskubre naman nila ito matapos ang pagkakaaresto sa isang hinihinalang groomer na konektado sa nangyaring school shooting sa South Cotabato, Kumakailan. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
17: Meron pa. Actually, meron kaming mga i-rescue pa na about 10 minors in the next few days. Ranging from 12 years old to 16 years old. Iba-ibang eskwelahan. May South Cotabato, may Cebu, may Tacloba, iba-ibang lugar. It's a group already na na-identify na.
16: Hindi pa naman kinukumpirma ng NBI kung iisang grupo lang ba ang mga groomers, pero base sa kanilang monitoring, hinihimok dito ang kanilang mga biktima na magkaroon ng plano ng school violence sa Disyembre hanggang Pebrero. Ayon naman kay Matibag, katuwang din nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pati na rin ang mga social media platforms upang matukoy ang mga groomers sa likod ng mga school shooting. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Department of Tourism, itinutulak ang responsableng paggamit ng artificial intelligence at digital technology para sa mas makataong turismo. My Live Report, si EJ Lazaro.
15: Radyo Pilipinas, Report.
18: Itinutulak na Department of Tourism o DOT ang responsableng paggamit ng artificial intelligence at iba pang digital tools upang gawing mas madali, accessible at maayos ang paglalakbay sa Pilipinas. Sa mensahe ni Tourism Secretary Dita Angara Matey para sa World Tourism Day ngayong Setyembre 27, sinabi niyang nagbabago ang teknolohiya sa paraan ng pagtuklas at pagdanas ng mga tao sa iba't ibang mga destinasyon. Ayon sa kalihim, mahalagang nakabatay sa tiwala, maasahang datos, pananagutan at serbisyo publiko ang paggamit ng AI at digital technology. Patuloy rin niya ang koordinasyon ng pamahalaan sa pagbabahagi ng impormasyon at kaalaman upang maging mas seamless ang tourism experience ng mga biyahero. Bahagi rin ito ang pagpapalawak ng Love the Philippines sa digital space, kabila ang pagsulong sa mga destinasyon at lokal na negosyo, ngayon din ang pagprotekta sa mga turista. Hinimok ni Angara Matey ang sektor ng turismo na magpatuloy sa responsableng inobasyon at pagtutulungan para sa isang industriyang mas matalino, konektado at higit sa lahat ay makatao. Samantala, ayon sa pinakuling datos ng DOT, umabot na sa 4.11 million ang foreign visitor arrivals sa Pilipinas mula Enero hanggang Agosto 2026, mas mataas ang 3.7% kumpara sa kaparang panahon noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At pangwakas, balita sa lalawigan, Department of Education, pinaghahanda ang mga mag-aaral ng senior high school para sa work immersion, magbibigay oportunidad sa trabaho para sa mga kabataan. Mula Radyo Pilipinas Siligan, si Dandy Makarambon sa balita.
15: Radyo Pilipinas, Report.
19: 94.9% ng 50,000 slot target na itala ng Kagawaran ng Edukasyon, bunga ng paglaan ng 47,439 na work immersion slots mula sa pribadong sektor para sa mga mag-aaral ng senior high school matapos ang matagumpay na pambansang paglulunsad ang National Work Immersion Fair 2026. 1,565 na iba't ibang uri ng trabaho sa mga pangunahing sektor ang nakahanda para sa naturang work immersion, kabilang na ang sektor ng accommodation at food services, edukasyon, agrikultura, forestry at pangisdaan at administrative support services. Nagdalayong tiyakin ang mabilis na pagtanggap sa trabaho ng mga nagtapos. Ang ugnayang ito ay nakaangkla sa adhikaing Bridging Aspirations and Opportunity, Strengthening Industry-School Partnership. Sa pahayag ni Education Secretary Sonny Angara, anya sumusunod ang kagawaran sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para tiyakin na maipasok sa trabaho ang mga kabataan na may tamang kakayahan at praktikal na karanasan. Sa ugnayang edukasyon at industriya ay sinusulong ang inobasyon at pandaigdigang kompetensya at tinitiyak na bawat karanasan sa immersion ay ligtas, kahanay sa pamantayan ng mga industriya at direktamenteng daan tungo sa trabaho para sa mga kabataan. Magsasagawa rin ang mga guro na lingguhang kumustahan mentoring session sa pagkikipag-ugnayan sa DTI upang kumustahin ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng mga mag-aaral, tiyaking sumusunod sa mga panuntunan ng pagsasanay at lutasin ang mga suliranin sa lugar ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Magkarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
26: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
25: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
0: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
1: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
25: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayon pong 27 ng buwan ng Setyembre taong 2026. Welcome po tayo sa isang maliwalas na hapon ito at inaanyahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Kayo po ay mag-like and share sa ating Facebook page Radyo Pilipinas at syempre sa ating sa Kalinga Hatid. At special ang ating talakayan ngayong hapong ito sapagkat tayo ay magbibigyan daan para sa ating Teachers Month, ha? Yung mga guro natin, ang sinasabi nga nilang ikalawang nanay o mother natin, ha? Ang mga guro natin sa mga eskwelahan. At syempre nais nating pasalamatan ang mga bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, kasama yan ng ating station manager Sir Alan Alyanigi na siya rin pong OIC dito sa ating sa Philippine Presidential Broadcasting Service. At syempre kasama yan ni Sir Ray Sampang at sa technical side Sir Ori Lopez, Ma'am Joy Timidan at si Ma'am May Bidanya. At dito rin po sa Philippine Red Cross ang ating chairman and CEO Richard J. Gordon kasama ng iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ang iba pang nating kasama ng mga chapter administrators natin, magigit isa daang chapters natin nationwide kasama ng kanilang Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? At syempre nais natin din pasalamatan at batiin ng kanyang belated happy birthday na nagdiwang ng kanyang birthday ang isa sa ating kasama lagi dito sa ating programa, si Governor Joy J. Halandoni, nagdiwang ng birthday nung kanyang nung Webes. Okay, happy birthday! At ngayon, makakasama po natin muli ang ating kasama lagi dito sa ating programa sa 20 taon nating pagsasimpapawid, Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, Gov. Cora.
1: Yes, yes, magandang hapon. Ang topic natin ngayon ay kwento ng mga volunteers ng Philippine Red Cross. And I'm honored to introduce Ms. Harleen Marikit, Senior High Red Cross Youth Advisor, San Cristobal Integrated High School ng San Pablo City. Bumati ka muna, Harleen.
2: Hello po. Good afternoon po. Good afternoon, Ma'am Corazon, and to all the listeners po.
0: Yes, Governor natin siya.
1: Guest, okay. Yes, Mr. Iron Hao Hadap, Junior Red Cross Advisor, Tinapian Elementary School, Albay, Legazpi City. Welcome po. Please greet our audience.
3: Yes po, Ma'am. Good afternoon po sa lahat, sa inyo po at sa ating taga-panood, taga-pakinig dito po sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po sa invitation coming from the Red Cross po.
1: And our third, wala pa yatang picture, pero we're anticipating Constancio K. Balbi,
0: yes.
1: Jr.
0: Sir Constancio, paki-open po ang ating camera diyan sa inyo kung naka-laptop kayo, naka-computer, or nasa cellphone.
1: Required College po yan. Red Cross Youth Advisor, St. Tony's College, Incorporated, Kalinga Province, Tabuk City. Welcome, welcome.
4: Thank you for having us.
0: Oo, nasa yes, TV tayo, sir, eh. Kaya dapat nakikita po kayo.
1: Thank you.
0: Okay.
4: Thank you very much.
1: Simulan natin ang interview. Ano ang nagtulak sa inyo na maging isang volunteer teacher ng Philippine Red Cross? So, simulan natin kay Harleen Marikit, and then kay Aaron Hadap, and then, of course, kay Constancio Balbin. Start tayo, Harleen.
2: Ayan, hello, good afternoon ulit. Bago ko po ma-answer yung anong tulak sa akin, ito lang po kayo ng history, paano ba ako nag-start? So, nagsimula po kasi ang journey ko bilang volunteer noong 2019. Unang year ko po bilang senior high school teacher sa isang private school dito sa San Pablo, Laguna. And bago po ako pumasok sa school na yun, wala po akong idea na may RCY council pala sila. And one of our strand advisor, Mr. Kim Jason Mendoza Bautista that time, was the RCY advisor. And lagi niya kaming ini-invite na sumama sa mga seminars, sa mga outreach programs, at sa mga other volunteer activities po. And isa sa pinaka hindi ko malilimutan na pagkakataon bilang isang volunteer po ay nung kami po ay nagpunta sa isang remote area sa Barangay Concepcion, dito din po sa San Pablo. para maghatid ng mga basic necessities sa mga tutubo. Parang yun po yung naging ano ko, eye-opening sa akin. At siya yung reason to continue being a volunteer. Doon ko po na-realize na minsan hindi naman kailangan na malaki yung ibigay mo para makagawa ka ng difference sa buhay ng ibang tao. And from that experience, I promised myself na hanggat kaya ko at hanggat may pagkakataon akong makapag-grow, ay tutulong at tutulong po.
1: Wonderful. So, susunod, I see Mr. Aaron Hawadap, Junior Red Cross Advisor, Tinapian Elementary School, Albay, Legazpi City. Welcome.
3: Thank you po, ma'am. Actually, ma'am, last year, so this is my first year actually sa pagiging RCY advisor. So last year kasi, I wasn't supposed to be the RCY advisor, and accidentally lang po talaga na naka-attend ako nung meeting or organization for this one. And yun nga, kahit aksidente, tuwang-tuwa ako kasi nga, one of my na ginagawa kahit nung college pa ako is yung pagbo-volunteer din po. So bilang RCY advisor, malaking bagay din na nakasama po ako rito, and through Ma'am Marinel Barceron, one of the volunteers din po sa RC Red Cross Legazpi. So yun nga po, nung nagturo din pa ako sa college, malaking bagay na ito, naging patuloy pa rin yung pagbo-volunteer. And ngayon, yung mga bata na po ang aking mga hinahawakan bilang isang RCY advisor na rin. And mas malaki yung sakop, yung lawak na napupuntahan namin, and then yung community na involved na rin namin. So itong Red Cross po bilang RCY advisor, mas malaking tulong dahil mas nagiging aware po yung mga bata sa kanilang mundo, sa kanilang nasasakupan, sa kanilang community. And then siguro, I don't know, siguro yung aksidente na yun naging daan din po para maging isa akong instrumento para maiiti sa kanila yung concept or yung konsepto ng volunteerism. So sa mga bata kasi, kagaya sa panahon ngayon, kailangan pa rin natin paigtingin yung pagpapaunawa sa kanila ng konsepto ng volunteerism.
1: Yun right, po. thank you. Kay Mr. Constancio Cotoken Balbin Jr., College Red Cross Youth Advisor ng St. Tony's College in Kalinga Province, Tabuk. Well, medyo malayo-layo ito, pero we're proud that you are able to join. Ikwento mo yung anong nagtulak sa'yo na maging isang volunteer teacher ng, of course, out there in Kalinga Province of Tabuk City. Go ahead.
4: Good afternoon, everyone. Please allow me to thank Radyo Pilipinas for having us this afternoon. Good afternoon, Ma'am De Leon. I would like to greet as well my fellow teacher advisors, and to say my greetings to all our volunteers from St. Tony's College and Red Cross Kalinga Chapter. Good afternoon. Actually, ma'am, to start with, let me give you a background in relation to our program, to that of the tertiary. One mandate of a tertiary program is to extend services in the community. And for the College of Nursing St. Tony's, we have this so-called extension project entitled Project Kalinga. Kalinga, where we, in the same spirit that we care beyond the classroom, we bring services to the communities through partnership with the Red Cross. We engage with the different services of Red Cross and delivering these services to the community. We started our engagement with Red Cross through a humanitarian act during actually Ompong, where we opened our doors for Red Cross Kalinga Chapter to be the relief operation at the time. So through the humanitarian act, we engage with different services with Red Cross, exploring different services like bloodletting, wash programs, establishing different Red Cross youth for the college and as well as MAAB. Yes, those are the spirit or the guiding principles of our engagement with Red Cross.
1: Yeah. Well, this is a triple question. The first one is, ano ang kahulugan para sa inyo pagiging isang guro at volunteer? Ikalawa, paano nyo inilalarawan ang inyong karanasan sa pagtuturo bilang isang volunteer? And the third, anong pinakamahalagang aral na natutunan nyo mula sa inyong mga estudyante? I put that together so that you will have the thoroughness of your replies. Mm-hmm. Let's go back to Harley.
2: Yes.
1: Anong kahulugan? Kwento ninyo, pinakamalagang aral. Go ahead.
2: I'll start with kahulugan po ng pagiging isang volunteer at pagiging. Para sa akin po, ang pagiging guro ay hindi lang tungkol sa pagtuturo ng lessons. At it is also about the needs of your students and respond to them. At ang pagiging volunteer naman ay willingness na magbigay ng oras, effort, knowledge, at kung ano man yung meron ka na kaya mong i-share without expecting something in return. Na kapag pinagsama ang pagiging teacher at pagiging volunteer, mas nagiging meaningful yung service na kaya nating i-offer to our community. Hindi lang tayo nagtuturo para makapasa ang mga bata, tinutulungan din natin sila na magtatag, mas responsable at mas may malasakit sa kapo. So, kung ilalarawan ko po ang karanasan ko sa pagtuturo bilang isang volunteer,

0: emotional and even personal support na ano na kaya natin ibigay sa kanila. Pero napaka-fulfill ko ng pagiging teacher at volunteer. Kasi makikita mo mismo yung difference na nagagawa mo sa maliit na bagay. Minsan, yung simpleng pagkain na naishare yung mga school supplies, yung simpleng pakikinig sa kanila in times of troubles, yung encouragement, mga words kagaya, kaya mo yan. It means so much. Kung may natutunan o may isang bagay na natutunan po ako sa mga estudyante ko, ayun ay siguro yung pagiging resilient. Opo. Pinagdaanan ko sa mga bata ay ang pagiging resilient. May mga estudyante akong kahit maraming pinagdadaanan sa buhay, pilit pa rin silang pumapasok. Patuloy na nangangarap. May estudyante akong nagsisita ko na hindi na papasukin or papag-aralin ang kanilang mga magulang hirap ng buhay. Pero instead na tanggapin ko lang yon bilang isang guro, ay tinulungan sa abot ng aking makakaya. May mga times na we are sharing our food sa party. Yung mga school supplies ko, bumibila ko ng sobra just to give to them for a helping hand. And na naisip ko na hindi ko kasi kayang sustain yung financial. Kaya naman ako kailangan din. So I taught her ways on how to earn little money para kahit pa paano magkaroon siya ng pamasahe, merienda, ganun. And eventually, that particular student, was able to graduate. Siguro yun yung ano ko, parang trophy ko siya. Yun yung graduate. That experience taught me that some students don't need a perfect teacher. They just someone who believes that they can still make it. So yun po ang bagay na gusto kong i-share dun sa tatlong.
1: Well said, well said. Now I go to, of course, Legazpi City through Mr. Iron Haogada. Question? Anong kahulugan para sa pagiging isang guro volunteer? Paano mo nilalarawan ang karansang pagtuturo bilang isang volunteer? At ano ang pinakamahalagang aral na natuturo mo mula sa iyong mga estudyante? 3 questions rolled into 1.
2: Yes po, ma'am. Thank you po. Para sa akin yung kahulugan ng pagiging isang guro at isang volunteer, isang word lang po, it's a sense of responsibility. Okay?
1: Okay?
2: It's a sense of responsibility po sa aking mga mag-aaral. It's same as dun sa community na aking kinabibilangan. Actually po kasi ma'am, ang aking biyahe patungo sa aking school ay umaabot ng 1 oras. So, everyday that's my scenario. So responsibility ko na ibigay sa kanila hindi lamang yung karunungan kung hindi yung sense ng pagkakaroon ng responsibilidad sa ating komunidad na ibigay yung kanilang buhay, ilaan yung kanilang buhay kasi yun naman talaga ang ano ng ating Red Cross eh. It's a sense of humanity for everyone. So that's my yung kahalagahan na sinasabi o kahulugan sa akin ng pagiging guro at pagiging isang volunteer. So bilang paglalarawan naman sa aking karanasan, gaya nga ng sinabi ni Ma'am, actually talaga, this is a challenging one kasi nga, 1 taon pa lang, and then, yung responsibility na iniatang sa akin ay, kumbaga, biglaan din, pero, yung sense na fulfillment na meron ka, nandun talaga kasi nga, nakikita mo yung mga bata, nag-grow sila as an individual, and nagkakaroon sila rin ng, kagaya ko nga, may sense of responsibility, and then, may sense of responsibility din sila, hindi lang po sa school, but towards the community as well as the whole country po natin. And then, when it comes to yung pinakamahalagang aral po na natutuhan ko mula sa aking mga estudyante, and I would just to like to share this one, isang experience during the RCY training din. May isa akong estudyante, tinanong nung isang volunteer din coming from the Red Cross, kung halimbawa meron pang 1 million, which is, kumbaga sa mga bata, is malaki ng bagay, yung malaki ng halaga, ano ang gagawin mo? Doon tumatak sa akin yung sense na yon. Kasi nga, bilang isang teacher, marami naman tayo nababalitaan, merong paghihirap, may challenges as a teacher, may mga times hindi natin maibigay, may provide yung mga pangangailangan ng ating mga estudyante, but tumatak sa akin yan.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 42 pesos dagdag sahod sa Central Visayas. Aprobado na. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang balita para sa mga minimum wage earners sa Central Visayas dahil matapos ang aumento sa sahod sa NCR. Aprobado naman ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang 42 pesos sa dagdag sa arawang minimum wage ng mga pribadong manggagawa sa rehiyon. Kinumpirma ito ni Dole Secretary at NWPC Chairperson Francis Tolentino. Matumbas ito ng tinatayang 1,092 pesos na dagdag sa buwan ng sahod. Saklaw ng wage increase ang mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor sa ilalim ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7. Ayon sa Dole Region 7, nasa 337,476 na manggagawa ang makikinabang sa taas sahod. Inaasahan maging epektibo ang bagong wage adjustment sa 14 ng Oktubre 2026 bilang kalagdagang suporta sa kita ng mga manggagawa sa Central Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Metro Manila Development Authority o MMDA gagamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamamahala ng basura sa National Capital Region. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority ang paggamit ng artificial intelligence at digital technology para mapahusay ang pamamahala ng basura sa Metro Manila. Sa isang roadmap implementation workshop, tinalakay ang pagtatayo ng Waste Digital Twin at Command Center katuwang ang World Bank. Layunin ito magkaroon ng mas mabilis at sistematikong monitoring sa solid waste management at operasyon ng mga pumping station at mechanized trust traps. Kasama sa talakayan ang mga kinatawan ng Metro Manila, LGUs at iba't ibang tanggapan ng MMDA. Tampok sa pilot phase ang AI-enabled digital twin framework para sa mga pumping station na pinatatakbo ng MMDA. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa mas efficienting waste monitoring, flood control at pagpapanatiling malinis na mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, pagpapahigting ng laban kontra illegal recruitment ipinanawagan upang hindi na maulit ang sinapit ni Mary Jane Veloso. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan ng ilang mambabatas na palakasin pa ng pamahalaan ang pagbabantay laban sa illegal recruitment at human trafficking kasunod ng paggawad ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Senior Citizens Party Vice Representative Rodolfo Ordanez, hindi dapat matapos sa pardon ang laban para sa hustisya kay Mary Jane, kundi dapat ihabulin ng mga recruiter, trafficker at sindikatong nananamantala sa mga Pilipino. Di ni Ordanez, dapat palakasin ang proteksyon sa mga vulnerable sa illegal na recruitment, kabilang ng legal assistance, yung integration support at livelihood opportunities. Halagang bigyo mismo ang mga sindikato upang hindi na maulit ang sinapit ni Mary Jane at ng iba pang Pilipino naghahanap ng disenteng kabuhayan. Sinigundahan ito ni House Committee on Good Government at Public Accountability Chair Joe Rochua ano dapat suriin Department of Migrant Workers, DOJ, Interagency Council Against Trafficking at Law Enforcement Agencies kung saan nagkakaroon ng pagkukulang sa sistema. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita, Department of Budget and Management, itinutulak ang mas pang matagalang pagpaplano para maiwasan ang kakulangan ng supplies sa gobyerno. May ulat si DK Zarate.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Itinutulak ng Department of Budget and Management ang mas maayos at mas pang matagal ang pagplano upang maiwasan ang pagkaubos ng mga regular na government supplies na maaaring magdulot ng pagkaantala ng serbisyo publiko. Ayon kay DBM Secretary Kim Robert De Leon, kung taon-taon naman ang pangangailangan ng gobyerno tulad ng driver's license card at passport booklets, dapat din pang matagalan ang pagplano. Aniya, maaaring makatulong dito ang multi-year contractual authority na magpapaitulot sa mga kwalipikadong local funded projects o requirements na magkaroon ng kontratang lampas sa isang taon alisunod sa mga panuntunan ng DBM. Layo nitong matiyak ang tuloy-tuloy ng supply at serbisyo, mas maagang matukoy ang pangailangan at pondo at mapahusay ang procurement at delivery. Gayunman, nilinaw si Secretary De Leon na hindi otomatikong nangangulagang mas mura ang mas mabang kontrata. Patuloy na susuriin ang market condition at aktual na gastos at maaaring nga renegotiate ang mga presyo kung naayon sa mga patakaran. Binigyan din ng kalihim ang long term ang kontrata pero hindi long term blank check at may annual budget process rules and accountability pa rin ang bawat iso. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bago Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
17: Amoy pares, amoy araw.
18: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
17: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
18: Ang dungis mo!
19: Ma! Tama na!
20: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
21: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
22: Ang saya balikan ng ating kabataan.
20: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
23: O ano, game na?
24: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Gatong!
26: May nagwawala sa labas?
27: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
26: Siatong? Ano yan?
27: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
1: Di nga, paano siya nilalaro?
27: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
1: So there's a pitcher since parang baseball siya?
27: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
2: Shatong!
27: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
2: Yay!
1: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
2: Yay!
1: Shatong!
7: Nami-miss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Collab.
0: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
4: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
13: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, Cashman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

0: Okay, magandang hapon sa inyong lahat, ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At lahat sana ay maging masaya kasi malapit ng Pasko eh. Alam nyo na, ilang days na lang at maraming mag-enjoy, lalo na yung mga bata. So anyway, sana wag na mag-uulan, ano? At medyo itong nagdaan din ko, hindi na ganong umuulan at para wala naman nagkakasakit, ika nga, ano. Ngayon ang 27 no ng September, ayan, taon 2026. Narito po tayo sa Pulso ng Pilipino. Ang inyong lingkod si Vance Fernandez. Bagong lahat, pasalamatan natin ang Presidential Communications Office, Acting Secretary Dave Gomez at ang kanyang isa sa mga pinagkakatiwalaan si Sir Robert. And we have also Miss Jen and also dyan sa atin at sa lahat ng mga maro na masisipag sa atin dyan sa Malacanang. So anyway, happy birthday to all at mamaya mapapakinggan natin o mapapanood natin ang isang weekly, no, yung Lingguhan Presidential Roundup kasama si Alvin Baltasar. Okay, ayan. Siguro pwede na natin i-play bago natin batiin ang ating mga sa tech dyan, si May Bidanya, Joy Chimidan, at si Orly B. Lopez. At maya-maya, no, please do like and share, FB Live po tayo. Mapapanood din tayo sa Channel 3 ng TV Plus, Channel 45 to 49 ng Upper the Box. At please do like and share, no? FB Live at sa lahat ng social media platforms. Batiin ko rin si Miss Jamie Quinto. Okay, at happy birthday sa lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dagdag, ibig sabihin, dagdag na naman ang inyong edad. Okay, ayan. Pwede na ang ating weekly presidential roundup ni Mr. Alvin Baltasar.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggong ito, September 22, araw ng Martes. Nagkausap sa pamamagitan ng telepono si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen. Sa nabagitang pag-uusap ay nabigyan din ang malaking pagsulong at pagkumpleto sa mahalagang bahagi ng negosasyon para sa Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Ang FTA para sa Pangulo at European Commission President ay patunay ng matatag na partnership sa pagitan ng Pilipinas at EU, habang nangako rin ang dalawa sa isang rules-based order na nagsusulong ng bukas at patas na kalakalan. Sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahan niya ang positibong oportunidad para sa Pilipinas sa mga bago at mahalagang sektor gaya ng artificial intelligence at digital technologies. Binigyan din ng Pangulo na dapat makinabang sa FTA ang mga magsasakang Pilipino, mga manufacturers, consumers, at micro, small, and medium enterprises. Miyerkules, September 23, in-inspeksyon ni Pangulong Marcos ang Metro Manila Subway Project Contract Package 102 sa Quezon Avenue Station. Ang inspeksyon ay ginawa matapos ang matagumpay na pag-uukayan nito gamit ang tunnel boring machine na kumumpleto sa 1.12 km southbound underground tunnel mula North Avenue hanggang Quezon Avenue. Mula sa isa't kalahating oras,

0: sa Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila. Dito ay binigyan din ng Pangulong mahalagang papel ng mga Pilipinong seafarers na kung saan ay tinatayang nasa 460,147 ang mga Pilipino o 17.94% ng tinatayang 2.57 milyong seafarers na nagtatrabaho sa buong mundo ang nagmula sa Pilipinas. Dahilan upang manatili ang bansa bilang nangungunang nagsusupply ng mga seafarers sa buong mundo. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan, industriya, sektor ng paggawa at mga institusyon ng maritime education upang makabuo ng mas ligtas at mas competitive na maritime sector at matiyak na patuloy na magsisilbing tulay ang mga Pilipinong seafarer sa pag-uugnay ng Pilipinas sa buong mundo. Araw ng Huwebes, September 24, mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos sa palasyo ang mga bagong ambassador sa Pilipinas mula Switzerland at the Netherlands. Sinalubong ng Pangulo sina His Excellency Edgar Dorig, Ambassador Designate of the Swiss Confederation to the Philippines, at His Excellency Roderick Walls, Ambassador of the Netherlands to the Philippines. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo nitong Huwebes ang pagkapagpulong sa Filipino Analog Astronauts sa Philippine Space Agency o PhilSA. Dito ay tinalakay ang analog missions, mga susunod na programa ng PhilSA at mga oportunidad para sa human space flight. Biyernes, September 25, ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang bagong dayong Felipe Abrigo Memorial Hospital matapos itong masira ng Bagyong Yolanda noong 2013. Inaasahang ganap na magbubukas ang hospital sa October 8 na may mga makabagong pasilidad at kagamitang medikal, kabilang ang emergency room, operating rooms, mga ward at dental clinic na tutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga pasyente. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ng mga residente ng Eastern Samar at mga karatig lugar upang makatanggap ng legalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa muling pagbubukas ng Felipe Abrigo Memorial Hospital. Nagkaroon din ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes sa ginagawang walang gutong kitchen sa Katmalugan City Samar na inaasahang magbubukas sa unang linggo ng Oktubre. Kapag ganap ng operational, kaya nitong magatid ng hanggang 200 meals kada araw, kabilang ang agahan at tanghalian upang makatulong sa pagtugon sa kagutuman at malnutrisyon sa mga komunidad. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo ngayong Biyernes ang pagbisita sa Camp General Vicente Lucban sa Katmalugan City, na dito ay binigyan din ng Commander-in-Chief ang pagpapalakas ng Civil Military Operations at pakipagtulungan sa iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, ganun din ang paggamit ng makabagong pamamaraan at teknolohiya sa pagtupad sa kanilang misyon. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, napakinggan ninyo ang weekly presidential roundup. Usually, inaano natin yan kasi yan mga nagagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Araw-araw, no? At walang pahinga. Usually, 3 to 4, no? Ang kanyang mga ginagawang schedule. May mga bisita rin siya dyan sa Malacanang na nagbibigay ng courtesy call. Kaya't marami, no? Marami tayong dapat pag-usapan, pagtungkol dyan sa mga gawain dito sa ating gobyerno. Okay, suspendido na ang trabaho sa mga ahensya ng national government, kabilang ang mga GOCC at state university and colleges bukas, September 26, simula alauna ng hapon. Ito ay alinsunod sa Memorandum Circular Number 136 Series of 2026 bilang bahagi ng paggunita ng 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day 2026. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang magbibigay ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Ayan, it's a family day. Usually yearly naman yan eh. Ginaganap yan kasi sama-sama ang mga pamilya. Kaya maganda rin yan ano, na meron tayong family day. At lahat tayo ay magkakasama-sama. Okay, bago ang lahat no, para sa ating susunod kung meron tayong mga kakapanayam, let's have a commercial.

0: commercial break muna. Magbabalik ang inyong lingkod pagkatapos ng ating break. Commercial break. Ayan. Medyo mahina. Masakit ang boses ko eh. Grabe. Sakit na lang muna ko. Okay. Commercial break muna tayo.
1: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Kita Pawisi. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yan nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid ka bond!
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, ayan. Babalik na tayo. Siguro nasa linya na natin ang isa sa pinakamasipag nating spokesperson at very approachable at accommodating, sabi ng ating ibang mga kapwa, no, mamamahayag. Walang iba si Attorney John Rex Laudienko, spokesperson ng COMELEC. Well, we're going to discuss this in tungkol sa postponement ng BSKE. Okay. Magandang hapon sa iyo, Attorney Laudienko.
9: Magandang hapon po, Ma'am Vance, sa lahat po ng taga-subaybay ng Pulso ng Pilipino. Good afternoon po.
0: Yes. Ngayon, naisabatas na itong pagpapaliban ng BSKE. Ano po ang mga agarang hakbang na isasagawa ng COMELEC kaugnay ng mga nauna pang paghahanda para sa halalan?
9: Opo, napirmahan nga po at nalagdaan po ito ng ating Pangulo noong September 24 at na-i-publish sa Official Gazette noong September 25. Kaya ganap na batas na po yung Republic Act 12326. Agad din po nung nakita po natin sa Official Gazette, katanghalian po ito, ay agad po inanunsyo ng COMELEC at naglabas ng resolusyon ng COMELEC ng lahat po ng aktibidad patungkol sa November 2 barangay NSK elections ay itinigil na. Una po yung ating filing sana ng Certificates of Candidacy. Simula po sana yan, Ma'am Vance, bukas at tatagal hanggang October 5 ay hindi na po namin itutuloy. Ikalawa po, noong September 18 po, ayon sa aming calendar of activities, ay nagsimula na po yung ban on the disbursement of public funds, pati na rin po yung transfer, appointment, movement of personnel sa pamahalaan kung saan ilang ahensya na po yung mga nag-apply sa amin, kasama na po yung LTFRB patungkol dun sa kanilang mga libreng sakay, DSWD, sa iba't ibang social services program, lifted na po ang ban na ito. At yung supposedly po sa October 3 sana, yung ating election period kung saan po i-implement na rin po natin yung gun ban at iba pa pong mga bans ayon po sa halalan ay hindi na po ipagpapatuloy ng COMELEC. Ngunit meron pa po kaming paghahanda na ipinagpatuloy pa po namin yung pag-imprenta ng lisahan ng botante. Ang gagawin na lang po namin, Ma'am Vance, ano, ay yung padadagdag na mga bagong botante ay itadagdag na lang namin doon sa dulo ng listahan na yan para yung nauna namang na-imprenta na mga listahan na yan ay hindi po mababaliwala at magagamit natin. And lastly po, patungkol dito, i-inanunsyo na po namin sa COMELEC na sa second week ng November po ay bubuksan ng muli ang voters registration at tatagal po ito hanggang July 30, 2027 po.
0: Wow, malaki yan, sir, no? So sa palagay nyo, ano ang halos na naggastos na lang COMELEC dito?
9: Opo, 19 billion po ang pondo ng COMELEC sa barangay SK, 8 billion po ang nagastos na sa pag-imprenta ng balota, pagbili ng mga kagamitan, kasama na po yung mga ballot box at iba pa. Kompleto na po ang balota natin, Ma'am Van, 69 million sa barangay, 24 million para sa SK. Huwag po kayo mag-alala, hindi po masasayang ang lahat ng ito. Ngayon po ay itinatabi at ina-account na po yan at gagamitin po natin yan sa November 13, 2028. Ito po yung bagong petsa ng halalan. So ito po ay magagamit natin kahit pasabihin natin na imprenta para sa lumang halalan. Wala pong problema yan. Ngayon po, may nakita kami potential na masayang yung po mga ballpen, fingerprint takers, saka po yung indelible ink kasi po 1 year lang po ang shelf life niyan at baka mapaso, mawala ng kulay, o kaya tumigas po yung tinta. So ang ginawa po ng COMELEC dito, bagamat ito ay procured na, ay hindi muna po pinadeliver ng COMELEC. Sabi po namin sa manufacturer sa 2028 na i-deliver kasi mas magandang sila po mag-store sa kanilang warehouse. Mukhang temperature controlled naman po yung kanilang mga warehouse. So hindi po naman po ito masasayang. So ito po yung mga ilang bagay na gagawin natin. At ngayon nga po, yung mga ballot box, lahat po yan, secured po yan sa aming warehouses. So dun po sa 8 bilyon na nagastos ay wala po tayong masasayang dito.
0: Mm-hmm. So paano po natin maapektuhan itong postponement, yung pagpapaliba ng mga kandidato o aspirant na makapaghanda na para sa November 2026 election?
9: Ayun nga po, di sana po sila ay makapagpa-file na ng COC, ngunit wala na pong filing ng COC. So ito po ang epekto ng bagong batas, Republic Act 12326. Ang mga nanunungkulan po ngayon na mga nakaupo na halal na barangay at SK officials ay magpapatuloy sa kanila pong mandato sa paninilbihan. At tatagal po ito hanggang November po ng 2028. So nadagdagan po sila talaga in effect ng 2 taon. Ang isang pa pong epekto nito ay yung pong kung ikaw ay naninilbihan ngayon, ituturing na isang termino po, isang buong termino. Yung ito pong pagkakasilbi mo ngayon, kung ikaw ay nasa last term na, ay tuturing na rin po ito na last term mo. Kumbaga, itong bagong batas na nag-set ang 5 taon po ng termino nila, hindi po ito maaring magdagdag ng isa pang termino sa'yo. Kabilang na po ito. At by the way, ang isa pa pong epekto ng bagong batas, again, 5 taon na po ang kanilang termino mula po sa dating 3 taon sa Local Government Code, naging 4 taon sa Republic Act 12326, at ngayon po ay 5 taon na sa Republic Act 326 nga po. Ito na, 5 taon na siya. Mm-hmm. Tapos, ang isa pa po epekto nito, ang mga tatakbo pong mga SK ay isang termino lang. Hindi na po sila pwedeng mag-seek ng re-election. Ang mga barangay officials po ay hanggang 2 election lang. So, ito po ay a total of 10 years. Pagkatapos po, naka-10 years na sila, wala na pong re-election po yan. So, yan po yung mga bagong epekto po ng ating bagong batas.
0: Mm-hmm. Pero sir, usually sa mga SK, iba matatanda na. Paano yan?
9: Opo, yun po, ayon naman din po kasi sa batas, pagka ang tetsa pong tinitignan dito, yung edad mo po, ay yung kung edad mo kung kailan nagkaroon ng halalan. So talaga pong meron, kahit dun pa, sa lumang batas po yan, kahit sa Omnibus Election Code pa, Republic Act 12232, pinapahintulutan naman po yan na kapag basta sa oras na ikaw ay nahalal, dapat po yung araw ng halalan, nasa tamang edad ka. So kahit lumampas ka pa, ay pwede mong ipagpatuloy ang paninilbihan. May naapektuhan lang po dito dahil nananatili po na ang ating pong bagamat ang ating botante sa SK ay mula 15 hanggang 30 years old. Mm-hmm. Yung pong pwede kumandidato kasi Mang Vance ay nasa pagitan lang ng 18 years old hanggang exactly 24 years old. So sa pakatwid po, yung mga 24 years old na po by November 2, 2026 ay hindi na po maaring kumandidato pa sa 2028 na overage na po sila. So yan po yung isang sekta ng ating lipunan na talagang medyo naapektuhan po dito. At any rate, pwede naman po silang tumakbo sa barangay dahil ang at edad naman po doon ay 18 years old and above po.
0: So may mga pagbabago po ba sa voter registration o sa listahan ng mga botante na kailangan malaman ng publiko dahil sa paglipat ng halalan sa taong 2028?
9: Sa mga rehistradong botante po ay wala naman po. Kayo po ako po rehistrado na, wala pong problema yan. Yung dati pong botante lamang sa SK dahil wala pang 18 years old, wag na po kayong magparehistro muli. Otomatiko na po na pag kayo naging 18 years old ay magiging botante na kayo ng barangay nang hindi kinakailangan bumalik muli sa COMELEC. COMELEC na po ang bahala dyan. Automatic na po yan. Kaya nga po talagang sinasabi natin na isang beses lang po tayo nagpaparehistro sa ating buhay. Tapos nga po, yung inyong magiging paalala po, by November 13, 2028, ganito pong muli ang sistema. Yung pong 15 years old hanggang 30 hanggang 17 years old, isang balota lang po ang bibigay namin sa inyo para sa SK. Ngunit yung 18 years old hanggang 30 years old ay 2 balota po ang matatanggap. Isa po sa barangay, isa po sa SK dahil hanggang 30 years old nga po, Ma'am Vance, bahagi pa rin ng SK. At yung 31 years old din above po, isang balota lang, pang barangay lamang po yan. So ganyan pa rin po, nananatiling ganyan. And again, manual elections po tayo. Sinusulat po natin sa balota yung pong pangalan ng kandidatong napili natin. Kaya nga po sinasabi namin yung mga balotang na imprenta ngayon, 69 million para sa barangay, 24 million para sa SK. Hindi po masasayang yan. Magagamit po natin yan. At sisiguro siguraduhin po natin na maitatabi ng maayos. At alam ko nga po, darating pa yung pagkakataon, ipapa-inspeksyon po natin sa ating mga kabatid sa media. Makita nila yung aming pag-iingat at pagtatago sa balota.
0: Very good. Well said, no? Ano po ang magiging proseso ng COMELEC para ipaalam sa publiko ang mga pagbabagong dulot ng postponement o pagpapaliban para maiwasan ang kalituhan, lalo na sa mga botante na maghahanda sa susunod, ibig sabihin, para sila ay sumama maging kumandidato sa susunod?
9: Nako, tama po kayo. Yan po yung una natin ginawa. So, pinaalam po natin sa pamamagitan po ng ating social media channels na wala na pong halalan sa November 2. At ito pong ating filing ng COC ay tigil na. Wala na pong gaganapin niya. COC filing ng September 28. At inanunsyo na po natin. Una, yung bagong halalan, November 13, 2028, ang kanilang termino na 5 taon na lang, dalawang re-election para po sa ating barangay, no re-election para sa SK. At yun nga po, yung pagpapatuloy lang po ito ng term of office, hindi ito magdudulot ng karagdagan o bagong term of office dun sa mga nakaupo na ating mga halal na barangay at SK officials. Isa pa, wala pong pagbabago dun sa pagbabawal sa SK natin na kailangan po kayong tatakbo sa SK by November 13, 2028. Ay walang kamag-anak na halal na nakaupo, whether yan po ay kanilang nanay, tatay, lolo, lola, anak, o kaya po ay apo, asawa, or kapatid, or relative to the second degree of affinity or consanguinity, dahil mayroon pong anti-political dynasty provision ang SK Reform Act. Opo, yan po yung kauna-unahan po natin, Ma'am Vance, na anti-political dynasty law sa Pilipinas. At isa pa, again po, ang ating punghaat registration sisimulang muli ng November, second week ng November, tatagal ng July 30. So sa ating mga kababayan, itong registration pong ito, specifically para na po ito sa May 2028 national at local elections. At titignan po naming edad, ay dapat po kayo at least 18 years old by May 8, 2028. So ito na rin po yung hinihintay ng mga kababayan natin, yung gusto magpa-reactivate, mag-transfer, magbago ng pangalan, update, at iba pa, dahil kailangan po nila, lalo na dun sa mga magtatrabaho abroad. And lastly po, para po sa 2028 SK election, so iisipin ng iba, paano naman kami, may mga mag-15 na pwede na rin mag-qualify. Ang registration ng COMELEC hanggang July 30 next year, para yan sa 2028 national at local elections. Huwag po kayo mag-alala. Sa pagitan po ng July at August ng 2028 ay magbubukas muli ng registration ng COMELEC, and this time specific po ito sa mga kakwalipikado na maging SK. Yung mga mag-15 years old naman, nang sa gayon sila po ay makasali at makaboto rin sa November 13, 2028 barangay at SK elections.
0: Okay, alam naman natin sir na malaki ang losses sa COMELEC, that is about 8 billion, no? So meron pa ba kayong natitirang let's say balanse mula doon sa DBM?
9: Wala po matitira, ganito po yan, dahil nga po 19 billion ang budget sa SK, barangay at SK, 8 billion ay nagastos na, walang masasayang, itinabi na po namin ang mga gamit na na-procure. Yung 11 billion, supposedly po, Ma'am Vance, yung 9 billion po dyan ay honoraria ng ating mga teachers. Yung pong 1 billion ay para sa deployment, yung 1 billion po ay para sa training at iba pang gastos. Wala pa po sa COMELEC ang pera na yan. Ngunit ang sabi po ng bagong batas, Republic Act 12326, yung pera na yan, 11 billion na yan, ay gagamitin na namin para sa 2028 elections na po yan. Preparatory activities na po namin. So, kumbaga po, dahil kami itong taon na to ay binawasan ng DBM sa aming pondo ng 15 billion. At yung ganyang kalaki po ang tinapya sa COMELEC. Wow. Binalikin muli sa amin kahit papano po 11 billion ang naibalik sa amin para po ito sa paghahanda para sa 2028 elections. Napakabigat po kasi nung pagkakatapyas na yon, yung po yung gagamitin nating pangbayad sa bago nating sistema, na zero po kami sa voter education, na zero po kami sa overseas voting. Wow. Kaya po yung 11 billion ng barangay na yan na ipinagagamit na sa amin ngayon ay napakalaking bagay po. So ang susunod na katanungan, papano naman yung sa November 13 BSKE sa 2028, hibingi po kami ng bagong pondo para po dyan.
0: Oh, yan. Maganda yan. Ano? Kasi, biro mo, mahirap kumilos pag walang pondo.
9: tama po, no? May magastos po ang ating halala. Kung titignan nyo po, kahit na manual po ang barangay elections sa tiniisip ng iba, barangay elections lang yan. Mm-hmm. Naku, hindi po, dahil sabay-sabay po ang 42,011 na barangay sa buong Pilipinas ay sabay-sabay po naghahalalan sa isang araw. Kaya po ang gastos dito, tanggalin mo lang po yung automation, ay halos kapareho ng automated elections na presidential at national.
0: Okay, well said, sir, no? Sana sa susunod, makapanayam ka namin. Pero before anything else, any parting message sa ating mga kababayan na nakikinig po sa atin?
9: Maraming salamat po, Mumbans, at makakaasa po kayo ng paglahok namin sa inyong programa dito sa Pulso ng Pilipino, sa Radyo Pilipinas. Sa ating mga kababayan po, nakikita po natin ngayon ang pagsulong ng proseso ng pagsasabata sa Pilipinas. Parte po ito ng ating demokrasya. Kaya nga po sabi namin, eh ganito po talaga, nasa kapangyarihan ng Kongreso, ayon sa ating saligang batas, ang mag-fix ng term ng ating barangay at SK officials. At ito po ang naganap sa pamamagitan ng Republic Act 12326. Alam din po namin, nadidinig ninyo, may mga nagbabalak umakyat sa Supreme Court para questionin ang batas na ito, eh welcome po ito sa COMELEC dahil ito po ay again, parte ng proseso at natututo po tayo sa kung ano man po ang magiging desisyon ng Supreme Court. At kung sakali man po, sabi nga po namin, Ma'am Vance, mag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order sa Republic Act 12326, ay maagang nakapaghanda ang COMELEC, kaya kami po ay confident na masusunod namin ang tiyaro nito at kung sakali man maipagpapatuloy po natin ang halalan ayon po sa kapangyarihan ng COMELEC. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Vance, at sa buong Radyo Pilipinas po.
0: Maraming salamat sa iyo, Attorney John Rex Laudienco. Napakaganda ng explanation mo para sa ating mga tagapakinig at lalong-lalo na doon sa gustong tumakbo sa susunod na eleksyon ng BSKE. Maraming salamat po sa iyo, Attorney John Rex Laudienco.
9: Opo, and God bless po.
0: Okay. Ayan, napakinggan ninyo, no? Malinaw na malinaw ang nasa batas. Kaya dahil diyan ano, mag-ano muna tayo, commercial break muna tayo.
8: Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, bagong lahat, babatiin natin. Shout out to Mr. Enzo Hilado. At pasalamatan natin ang ating technical engineer, sina Engineer Joy Timidan, Orly Lopez, at siyempre, ang sexy si May Vidania na ating executive producer. Siguro susunod na ang ating update kasama si Albert Sebastian. But before anything else, pasasalamatan ko ang DSWD, Secretary Rex Gatchayan, USEC, Edu Punay, at si Mr. Paul Ang, and also Arlene Orbas ng DOH. We have also Dave Picacho Miharis na tumutulong din sa atin dyan at sa mga nangangailangan ng medical at financial assistance, ano? At siguro dyan din sa office ni Senator Erwin Tulpo, si Mr. Jericho Javier. Maraming salamat po sa inyo. At si Sheila Giling. At happy birthday to Jamia Chan. Today is her birthday.
10: Happy birthday!
0: Okay? Yes. Susunod na si Mr. Albert Sebastian para sa kanyang news update. Till next Sunday, ang inyong lingkod, Vance Fernandez. Kita-kita po tayo!
8: Pinalakas, pinalawak,
11: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
10: Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
10: 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
12: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Philippine Standard Time 4:53.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas nanawagan ng pagkakaisa at paggalang sa international law sa ginanap na 81st United Nations General Assembly. May ulat si EJ Lazaro.
17: Radyo Pilipinas Report.
18: Ipinanawagan ng Pilipinas ang mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa upang harapin ang mga pandaigdigang hamon kabilang ang climate change, mga armed conflict, food insecurity at mga banta sa maritime security. Sa talumpati ni former First Secretary Maria Teresa Lazaro sa 81st United Nations General Assembly, binigyang diin niya na kailangan ang diplomasya, international law at multilateral cooperation upang makamit ang tamatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang Pilipinas ng agarang ceasefire sa Gaza, proteksyon sa mga sibilyan at paggalas sa karapatan ng Palestinian people sa self-determination. Binigyang din ni Lazaro ang epekto ng climate change sa Pilipinas, kung saan mahigit 2.7 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga bagyo at ng habagat mula Agosto. Inalakay rin ang pangangailangan ng responsableng AI governance, proteksyon sa migrant workers at seafarers, at pagpapalatili ng malaya at ligtas na karagatan. Iginiit ng Pilipinas na dapat manatiling gabay ang international law sa paglutas ng mga alitan kabilang ang South China Sea at nanawagan ng reforma sa UN Security Council upang maging mas kinatawan at responsive sa mga developing countries. Ginaganap ang 81st UN General Assembly High Level Week sa United Nations Headquarters sa New York City sa Estados Unidos magmula Setyembre 22 hanggang 28. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Transport groups nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa fare hike. May ulat si Ray Ferrer.
17: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
17: Report.
19: Nagpaabot ng pasasalamat ang mga transport group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon sa kanilang panawagan para sa fare increase. Ayon sa mga grupo, makatutulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational cost. Kabilang sa nagpaabot ng pasasalamat ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines, ang Southern Luzon Bus Operators Association, at Mega Manila Consortium. Epektibo na bukas, Setyembre 28, ang fare increase para sa public utility vehicles matapos aprubahan ang fare adjustment. Sinabi ni Acting LTFRB Chairman Greg Poa Jr. na isinasaalang-alang ng LTFRB ang kapakanan ng mga commuter habang tinitiyak na mananatiling ligtas at tuloy-tuloy ang operasyon ng pampublikong transportasyon. Humingi naman ng pangunawa ang mga transport group sa mga pasahero dahil aminado silang dagdag pasanin ang fare hike. Paalala ni Puwa na available na ang bagong fare matrix sa website ng LTFRB. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa iba pang balita, problema sa climate change, magkatuwang natutugunan ng Pilipinas at New Zealand. May ulat si Luisa Erispe.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at New Zealand para palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa laban sa climate change at sa pagprotekta ng kalikasan. Saksi sa makasaysayang lagdaan si Philippine Ambassador Kira Christian Azucena at mismo si New Zealand Minister for Climate Change Simon Watts pumirma sa New Zealand Parliament noong September 17, 2026. Sa ilalim naman ng Memorandum of Arrangement on Climate Change Cooperation, magtutulungan ang dalawang bansa sa pagbabahagi ng kaalaman, eksperto at mga best practices para labanan ang epekto ng climate change, kabilang din sa pag-uusapan ang mga oportunidad sa ilalim ng Paris Agreement at pangangalaga sa biodiversity. Ang kasunduan naman ay paggunita na rin sa 60th anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at New Zealand ngayong taon at nasa comprehensive partnership na ang Estado nito lang Hulyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At pangwakas, balita sa lalawigan, kasunduan para sa Katibayan Program, pinagtibay ng LGU Baguio at BYC Ventures. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa report.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isinapormal na ng pamahalang lungsod ng Baguio at BYC Ventures ang kasunduan nito para sa implementasyon ng Katibayan Audit Ready Archiving Program. Ang naturang programa ay bilang pagpapatibay sa paggamit ng blockchain technology na magpapatibay pa sa transparency, accountability at pagsuri sa mga dokumento ng lokal na gobyerno. Kalinsabay ng paglalagda at paglulunsad sa proyekto, magsisilbi ang BYC Ventures bilang katuwang ng lokal na gobyerno sa loob ng 2 taon para sa naturang proyekto ng walang anumang gastusin. Sa paliwanag ni Mayor Benjamin Magalong, isa itong tool o kasangkapan na magpapatibay pa sa good governance ng syudad, lalo na sa transparency at accountability. Anya mahalagang naturang teknolohiya sa pagprotekta at pagsuri sa mga dokumento, lalo na sa panahong madaling mabago ang mga digital files. Sinabi naman ni Paul Suliman, Chief Executive Officer ng BYC Ventures, ang Katibayan ay blockchain-powered platform na nagbibigay ng permanenteng digital records sa mga naaprubahang mga dokumento at transaksyon ng lokal na gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
15: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
22: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming pinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
22: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan ang gahapunan.
5: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Meet Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
10: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Ayan, kumusta po kayo? Welcome po sa ating Aklat ng Bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang napapanood na sa Facebook live stream ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Division.
11: Pagbati ng isang magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso at muli, welcome po sa ating Aklat ng Bayan, ang Read Pinoy.
10: Ayan Gab, ano, panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating Aklat Alert, tuloy-tuloy ang ating maiinit at mga kaabang-abang na announcements at mga opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala, sa Creator Spotlight, makikipagkwentuhan tayo mamaya sa isang guro, manunulat and ang founding director ng Pluma at Lana Book Publishing. Siya po ay si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Pero bago yan, narito muna ang ating mga mahalagang panyay at ganap tungkol sa ating local publishing and creative industry. Setyembre ang Philippine Creative Industries Month. Nakiisa ang NBDB sa isinagawang Asian or ASEAN Creative Industries Expo by Malikhaing Pinoy o ASEAN MPEX nitong September 17 to 19 sa SMX Convention Center Aura, Pasig City. Pinagsama-sama rito ang creative industry sa Pilipinas at ASEAN region at ibinida ang mga produkto at inobasyong nagpapangat sa creative economy ng rehiyon. Aktibong nakibahagi ang NBDB kasama ang Mil Flores Publishing at ang Book Development Association of the Philippines o BIDAP sa publishing and printed media domain. Dito ay pinamalas ang isang book exhibit bida ang mga akdang Pinoy, mapa comics, children's literature at fiction works. Mayroon ding special section para naman sa mga akda ng national artist na si Sir Ricky Lee. Mahalagang katuwang ang NBDB sa pagtatampok ng sektor ng book publishing at print media bilang mahalagang bahagi ng creative economy. Naging pagkakataon din ito upang higit pang ipakilala ng NBDB ang mga serbisyong hatid sa stakeholders at ang ambag nito sa creative industries economy. Sa temang Navigating Our Future Through Creativity Together, layo ng naturang expo ang pagpapalakas ng creativity, innovation, negosyo at regional collaboration sa pamamagitan ng exhibitions, talks, performances, demonstrations at business engagements patungo sa ambisyon ng Pilipinas na maging Asians or Asia's premier creative hub pagsapit ng taong 2030.
3: So we're here because publishing is one of the country's 9 creative domains and everything pretty much starts from there. Films, TV shows start as stories and stories often starts as books. So that means every Filipino book that you pick up and buy supports the very beginning of our creative economy. The reception for the past 3 days have been great thanks to these books behind me, which are the real stars of this booth. Tons of people have been coming in, dropping by, browsing, chatting with the team, well, pretty much asking about these cool titles and also showing great interest in who the NBDB is and what it can do to support the creative industry and support the creative economy. As always, the National Book Development Board is proud to represent the Philippine publishing industry in events like this.
12: Sa isang okasyon na gaya nito, na nakatulong pansin natin sa pagpapalaganap ng ating literatura sa labas ng Pilipinas, I think lalo nating dapat tandaan na kaya tayo tatangkilikin ng mga nasa ibang bansa ay dahil Pilipinong-Pilipino ang ating isusunod. Hindi tayo dapat mag-adjust para gawin tayong accessible sa kanila. Dapat hindi natin gawing generic ang ating sinusulat para mas maintindihan nila. I don't think we should translate our strangeness para maging hindi strange sa kanila. In fact, I think yung ating strangeness, yung ating pagiging Pilipino, yung aspetong hindi nila madaling maintindihan agad, I think yun yung ating ambag sa global literature. Kasi yun yung tayo. Magsulat tayo bilang mga Pilipino, para sa Pilipino, tungkol sa Pilipino, buksan natin ang ating bahay sa mga banyaga, tapuhin natin sila, pero hindi natin babaguhin ang ating bahay para maging isang banyagang bahay, para sila mag-feel at home. They should feel at home sa bahay natin.
10: Sina Percival Palope ang Communications Officer ng NBDB at si Sir Ricky Lee ang National Artist for Literature.
13: Ayan, alam mo Sir Lowell, nakakatuwa yan nung during the ASEAN Expo, kagaya na nabanggit ni Sir Lowell, ay ni Sir Percy. Na napakadaming pumunta no sa NBDB booth at sa booth ng BIDAP na dahil daming nagbabrowse, no, natutuwa, interested no, sa ating Filipino author titles. At samantala, sa pagdiriwang pa rin po ng Creative Industries Month, makikipagsa ni Buwersa ang NBDB sa House of Representatives Special Committee on Creative Industries para sa Aklat Fiesta Mini Book Fair 2026 sa September 28 to 30 sa Upper Ground Lobby, Legislative Library, Archives and Museum Building ng House of Representatives sa Quezon City. Pangungunahan po ng NBDB ang isang book exhibit at katuwang ang 16 na publishing houses ay magkakaroon naman ng book selling. Tampok po sa naturang book selling event ang mga aklat pambata, comics, fiction at non-fiction at pati na rin textbooks. So buhay na buhay no?
10: Yes, sunod-sunod, tuloy-tuloy.
13: Ngayong Creative Industries Month.
10: Hindi nawawalan ng activities no. At nakakatawa para ang sa ating mga publisher at mga author itong mga opportunity na ganito na makapagbenta at pag-offer ng mga librong Pilipino
13: at makatap into newer markets. Yes. Syempre, dahil marami pa rin naman talagang interested no, na magbasa at dumiskubre no, ng mga Filipino author titles natin.
10: And another interesting fact dyan, Gab, is tayo na yung lumalapit doon sa mga ahensya or sa mga partners natin like nung nakaraang buwan
13: sa DBM.
10: And this time sa ano naman, sa
13: House of Representatives.
10: Kaya magkita-kita tayo dyan September 28 to 30 next week na po yan. Ilan lamang ang mga ito sa mga mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and the publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Ginoong Edgar G. Belda Jr. sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto. Pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: to exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong plantar.

0: ang ekonomiya.
1: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: I-extend natin ang bakin sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
6: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa amin dito sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3. At natututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines at ng Radio Magazine.
7: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito ngayong hapon sa Creator Spotlight.
6: Yes, tama ka dyan, Gab. At ngayong hapon ay panibagong ang creator na naman ang tampok sa ating Creator Spotlight. Siya isang children's book author, educator, at ang founding director ng Pluma Atlana Book Publishing House. Isa itong independent Filipino publisher na nakatuon sa mga aklat pambata na nagsusulong sa paglikha ng stories that educate the mind and comfort the soul. Ang ating special guest ay nagtapos bilang magna cum laude sa kursong BS Family Life and Child Development sa UP Diliman at kasalukuyang nagtuturo din sa UP Department of Family Life and Child Development.
7: Nagsimula po ang kanyang author journey sa kanyang pagiging guro. Nakapagsulat na siya ng mahigit 20 libro, kabilang ang mga aklat na idinevelop katuwang ang DOST-SEI at UNICEF Philippines na tumatalakay sa mga paksa tungkol sa siyensya, literacy, children's well-being at mga pang-araw-araw na karanasan. At itong nakaraang taon, binuo niya ang Pluma Atlana Book Publishing House, kung saan ina-advocate nila ang mindful and respectful parenting, children's socio-emotional well-being, at paggamit ng mga kwento bilang instrumento sa pagkatuto, koneksyon, at paghilom. Mga kaaklat ng bayan, nakatutok po sa ating Creator Spotlight ngayon, kasama natin si Ginoong Edgar G. Belda Jr. Magandang hapon po, Sir Edgar.
8: Ayan, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, sana po narinig nyo na ako.
6: Yes, loud and clear.
8: Yeah, three times the charm nga naman daw po.
6: Ayan, maraming salamat, Sir, sa pagpapaunlak ninyo sa amin dito sa Read Pinoy. Ano? Sir, diretso tayo dun sa interview natin. Puntahan natin. Kasi karamihan nga sinasabi itong mga manunulat bago naging manunulat reader muna. Kayo po, ano po ang paano nagbukas sa inyo ang mundo ng pagsusulat at ano po yung mga kinalakhan ninyo na mga libro o mga kwento?
8: Actually, naniniwala po ko na talagang hindi ka matututo magsulat nang hindi ka nagbasa. So, isa po yun sa mga kinahiligan ko talaga. Sa aming tatlo, magkatatlo po kami magkakapatid. Ako po yung batang nagbabasa. Sorry sa mga kapatid.
6: hello,
8: pero yun po, so syempre yung bata pa lang talaga, children's books yung mga Adarna books po talaga, isa sa mga kinalakihan ko, yung hindi ko po alam kung pamilya kayo sa Bruhahaha, Bruhihi, isa yung sila lagi kong binabasa nung tandang-tanda ko yung pag-delivery, no? Dahil paulit-ulit lang siya, pero paulit-ulit ko rin nai-enjoy bilang bata yung mga ganyan libro. Tapos eventually nag-transition ako sa mga children's novels. Kung familiar din po kayo sa series of Unfortunate Events. Yan. Lemony Snicket. So, 13 books po yun na abangan. Bibili ka talaga ng one book. Magpapagood shot ka sa parents mo para mapabili ka ng next book. Kaya kasi mahal siya. Mahal ang libro. Honestly po, yun, yes. Po, yun naman din ang... Kaya minsan naiintindihan din na hindi lahat ay nahiligan magbasa kasi minsan additional gasto siya for families. Mm-hmm. Pero magandang investment po talaga ang pagbabasa.
7: So mula dun sa pagiging hook no, ni Sir, yes, Edgar nung bata pa lang, paano Sir napunta or paano nagsimula naman yung from being an avid reader, saan po nagsimula yung inyong interest na maging author po, particularly sa children's books?
8: I think nung bata ako po talaga din ako nag-try ako magsulat ng, talagang lahat naman ng bata nag-attempt na magsulat ng isang kwento, may drawing pa nila.
6: Kung ano-ano na lang din.
8: So panigurado, I'm sure meron, hindi ko lang maalala yung mga kwentong ginawa ko, pero ang pinaka-naalala ko mas parang mas formal. mas nagsineryoso kong mag-try magsulat ng mga kwento ay yung nasumikat po yung fanfiction. Alam niyo po ba yung fanfiction? Ayan, so yung basically, anyone can write their stories. Pero ang idea ng fanfiction ay gagawan mo ng alternative stories yung mga familiar ka naman na papanood sa mga anime, ganyan. So, nagkaroon po talaga ako noon, I think 10 chapters doon.
6: Wow.
8: Tapos may readers talaga ako. I was 11 years old. So, yan, na-expose ako sa internet, may fanfiction, tapos nag-try ako mag-sulat. Nagsimula ako sa, nagbabasa lang ako ng gawa ng ibang tao. Tapos hanggang sa, try ko na magsulat, tapos ang nakakatuwa nun, yung readers mo talaga magre-reply din sa'yo. Tapos manalaman ko yung mga nagbabasa ng gawa ko pala ay mga 25-year-old, 30-years-old na. Tapos ako ay, sinabi ko doon na 11 years old lang ako. Kasi may mga comments sila na maganda yung kwento. Pero syempre, as an 11-year-old, may mga apparently grammar errors ako. Tapos masyadong minsan redundant, ganyan. Tapos hindi pwedeng mag-short. No, kasi bata pa ako. So may sinoshorten mo yung word. Parang text speak.
6: Yes.
8: So bawal pala daw. Wag daw ganun kapag ano, literature. So yun, doon po nagsimula yung starting. Pero yung for children's books po, nagsimula talaga siya nung pumasok na ako sa college. Mm-hmm. So nung college ako, ang kurso ko ay Family Life and Child Development. Parte sa mga inaaral namin ay paano gumawa ng mga materials para sa mga bata. So, nagkaroon ng opportunities na magsulat din ng mga libro para sa mga bata. Tapos yung first job ko sa university, nagturo din po. Ang unang project na pinasa sa akin ay magsulat din ng mga libro. Yung sa DOST-SCI.
6: Ang ganda, no? Parang talagang nakalaan sa kanya yung path papunta doon sa pagiging manunulat and eventually magiging publisher din. Pero pag-uusapan natin yung pagiging publisher naman mamaya. Ayun sir, paano naman, nabanggit mo na isa ka pong guro nga sa UP, ano? Ano po yung mga tanong or karanasan ng mga bata na somehow naging mas malinaw sa iyo dahil sa iyong pagtuturo at nakakatulong sa iyong pagkukwento bilang isang author naman?
8: Mm-hmm. Ang philosophy ko po kasi talaga, ang paniniwala ko, hindi ka makakabigay ng isang gamit na magugustuhan, mahihiligan, o makakatulong sa bata kung wala kang solid experience interacting with them. And dun ko hinugot po talaga yung mga storyang binuo, storyang pinagkukuhanan. So

0: old na mga bata ang tinuruan ko. 20 students, 25, 18, mm-hmm. iba-iba per semester, per year. Mm-hmm. So, doon mo makikita na may mga paulit-ulit na mga tanong yung mga bata. So, mm-hmm. ilang, kunwari, 5 years ka na nagtuturo, every year may same question mm-hmm. sila. Ibig sabihin, may curiosity talaga sila to the same things na hindi pa sila aware of. And yun yung mga bagay na pagkukuhaanan mo ng pwede mo, dahil interest pala to ng mga bata, common questions, common ano to, ito yung pwede mo pang hugutan para maka-appeal sa mga audience.
1: Batak na batak si sir sa ano. Ang holistic, ang holistic ng training din kasi.
2: From the field. Yeah. So, since nabanggit nyo, Sir Ed, na from that, nakakahugot kayo, no, from those experiences, paano naman po nakaka-influence no, yung inyong pag-aaral at training bukod sa FLCD? Kasi pati ngayon, sir, di ba, nagma-master's kayo sa psychology, you've mentioned. So,
0: Apo.
2: Paano po nakaka-influence yung inyong training both sa family life and child development and psychology
0: right.
2: sa paraan po ng pagbubuo ninyo no, ng isang kwento?
0: Yan, Apo. So, yun, ang natutunan ko sa FLCD talaga is yung pagkilala dun sa learner or dun sa bata na gusto mo, parang target audience mo, uh-huh. basically. Sa psychology naman po, ang area of interest ko kasi is on clinical psychology. So, ito po yung may kinalaman sa mental health, psychosocial support, isa sa mga konseptong nabubuhay po ngayon sa panahon natin. Uh-huh. Isa sa mga pinaka nakatutunan ko po sa master's ko sa psychology ay marami sa karanasan natin as an adult, yung mga challenges na experience natin as an adult, so kung paano tayo makikitungo sa iba, ay konektado sa experience natin growing up. Mm-hmm. So, sa FLCD naman, pinaniniwalaan na namin na yun na ang childhood ay formative years. Mm-hmm. No? In fact, ang science po natin dito, from 0 to 5 years old, 90% of your adult brain ay nab-develop na. 10% na lang 5 and up as you grow old hanggang mag-fully mature siya by around 30. Mm-hmm. So in short, that first 5 years talaga, mayroon siyang impact sa kung sino ka. So sa personality mo, kung paano ka mag-handle ng stress, paano ka mag-handle ng mga kung ano-ano mga bagay in growing up. So, paano po yung pinapasok sa mga story? Nabanggit po kanina sa introduction na ang sa Pluma Atlana, ang librong ginagawa namin ay educates the mind, pero may comfort the soul part. Mm-hmm. Kasi panigurado, lahat tayo ay may childhood experience mm-hmm. na parang yung child, may dahil may generation of parenting tayong na-experience. Mm-hmm. May certain common experiences tayo na pwedeng masama na generational trauma na shared. Mm-hmm. And yun yung idea ng books na sana ma-heal natin yun for the parents para habang binabasahan nila yung anak nila, natututo din sila, the parent. Walang bagay ang hindi mo pwedeng ituro o introduce sa mga bata. Kailangan mo lang siyang ibaba sa level na ma-appreciate nila. Mm-hmm. So, siguro dahil dun ako na-train, yung sa, parang ang sagot sa wala ko pong maiisip na mahirap i-translate kasi alam in my mind naniniwala ko na pwede siyang i-translate. So hindi parang wala akong na-experience when I was starting to write the books na parang nahirapan akong i-translate. More of dahil may ibaba din ako sa doon ako babalik sa hugot ko sa mga yes. bata. Mm-hmm. Dahil marami akong experience working with children. Alam to some extent, nakuha ko na paano sila mag-isip, paano sila magtanong. Mm-hmm. So yun yung pinakuha kong kung ito yung concept, kunwari po fractions, mm-hmm. parang idea, paano ba ituturo ang concept ng fraction 1 over 2 sa mga bata or 3 over 4. Syempre, hindi ka magsa-start with the abstract yes, numbers, yes. no? Kailangan realistic. So, ibababa mo dun. Yung kwento po ng ating kapatid, kung alam niyo po yung storybook na yon, so, pangalanggam sila na. Yung kuya niya ay, parang basically, kuya siya eh. So, medyo may bullying ng onti na parang, oh, mas malaki ako, so mas malami dapat yung sa akin. Mm-hmm. So, sa experience na relatable sa bata, realistic, na may pagkain, lagi mas malaki yung share ni kuya kasi mas malaki siya, maliit yung sa akin. Hindi ka nagturo ng 3/4 ng 7/8. Pero that's fraction, mm-hmm. in a sense. Actually, yung dulo ng libro, it's about fractions. Pero hindi sila nagsabi ng word na fraction or anything. Through experience mo ituturo sa bata na relatable sa kanya para mababa sa level nila.
2: Mm-hmm. ang ganda, no? Kumbaga parang mas napapalapit, no? Yung stories, imbes na ma-overstate, ma-overwhelm,
1: ma-overwhelm, may

0: Ganong tendencies kasi yung mga bata, mm-hmm. diba? Pag sinubuan mo ng medyo komplikado na konsepto, mm-hmm. talagang may alienate sila agad doon sa konsepto.
1: Okay, so ngayon naman, Sir Edo, kanina nabanggit niyo na may influence yung training niyo sa FLCD and sa psych, no, sa kung paano niyo binubuo yung story. So, ngayon naman po, dalhin niyo kami sa yung creative process, no. Paano po ba, or kapag po ba may isang ideya kayong gustong isulat, no, para sa ating children, saan po ito nagsisimula, no? Sa isang character po ba, sa isang problema or tanong, o isang mensahe po na gusto ninyong i-share, at paano po ito unti-unting nagiging buong kwento?
2: Right. Actually, sir, feeling ko po, ang hindi lang ako to as a creator, feeling ko maraming authors din naman would agree na there's really no one way of creating your own story. Mm-hmm. Kasi sa 20 books na ginawa ko, may mga times na yung idea nang galing from yung character muna yung naisip. May iba na, kunwari sa DOSTESEI, ito po yung isa sa mga unang librong nasulat ko. Ito po, nandito.
0: Pakita natin.
2: So, ito nandito po, ito pong malayong lugar. Ayan, kita po ba? Isa po ito sa mga unang librong nasulat ko noong 2018, pagka-graduate ko ng UP, ito yung project na pinagawa sa amin. So, ang sabi ng DOSTESEI, gusto lang nila na nalaman nila na may, kung may literacy concerns sa education, may science literacy and math literacy, math concerns din, numeracy concerns din. So, nakita nila na magsa-start ka sa younger group. So, mag-introduce science ang science and math concepts for young children. So, kami na bahala kung anong science or math concept ang gusto naming ituro. Pero basta kailangan kwento siya. So, during that time, ang way of kailangan namin magsimula from a concept, a science concept. And in this case, ang parang habitats yung naisip ko, animal habitats. Pero syempre, ang papasok na lang dun is paano mo siya gagawing interesting story sa mga bata. So, and paano pa rin siya relatable sa pamilya. So, yun. Actually, pag ginaw through niyo po itong libro nito, available po ito sa YouTube page ng DOSTSEI, may storytelling. Ginawa po nato ng live, as in, character, yung taong actor, bata,
1: cute.
2: Na yung kwento po na ito. So, medyo may surprise po kasi siya sa dulo, so I don't wanna spoil. Pero, yun po, so minsan may galing na may concept, may request, kasi mostly commissions po yung ako nag-start. Pero meron din pong moments na may gusto ko, may na-encounter akong topic online, parang na-interesan ako dun sa character. Sabi ko, parang kaya kung may Pilipinong ganun yung character. So, may mga books din na character-based. Meron din naman na may questions-based. So, actually, bawat isang libro po, iba-iba ng way process. Of starting. Way of starting. Pero definitely, kung anong, paano man mag-start, yung way of creating ko, mas systematic. Kasi ako po talaga, I work with systems.
0: Yeah.
2: Ganun po talaga ako as a person. So, may templates akong hinahati na na-ready na. Most of my storybooks po may 24 pages. kasama na dun yung parang mga cover page and everything. Kasi hinahati ko na kung saan maglaland yung basic parts of the story. May pattern na ako na usually pag nabasa niya po, may mga certain patterns na po siyang pinagdadaanan. Kahit ano man yung naging motivation to start the book, the pattern, fina-follow pa rin po yung system to finish it.
0: Interesting gabi yung lawak ng possibilities ng mga konsepto na pwedeng gawin para sa mga children's book. Sir, doon sa nabanggit mo, like yung sa conceptualization and the actual writing process, saan ka mas medyo nag-take ng time or mas naglalaan din ng panahon at oras para i-refine or ayusin pa ng mga maigi?
2: Actually, yung pagbuo po talaga. Yung hindi po, yung conceptualization po actually, yun yung madali, mas madali for me. In fact, meron po akong Google folder na may mga, minsan may mga titles na ako for the book, pero wala pa yung actual words. Kasi po, ang challenge din with children's books ay wayward count kang hinaconsider. No? So, as much as, so minsan naging start din ng process ko, minsan, kukwentuhan lang muna, tapos saka ako iti-trim down na hindi pwedeng ganito kahaba kasi bata yung mag, tsaka may images naman eh. So, you work with illustrations as well na hindi kailangan very wordy yung libro. So, most of the time, may conceptualization, minsan may na-experience ako, may narinig akong kanta or something, may isip ako, uy, parang gandang gawa ng storybook na. Minsan nga, may narinig lang akong phrase, as parang gandang gawing title ng libro yon. Uh-huh. So, sige, gagawan ko ng storya yon, pero yung title, ito. So, wala pang actual kwento. So, as in, mga ganun. So, yung pagsulat talaga ng uupuan, yun yung matagal na, okay, paano bubuuhin yung kwento? Ano yung actual words na isusulat natin? Paano ko to i-clean? Pati po kasi yung images. Kasi po, minsan yung iba, nagsusulat lang sila, papasa nila. Tapos iba po yung illustrator, yes, kung sinong itapat ni publisher. Ang kasanayan ko po kasi is, kung ito lang yung text na lalabas, ano yung images, kwento dapat ng image. So, pati yung suggestions ng image, yun minsan binubullet points ko rin para pag sinubmit ko siya sa illustrator ko or nag-work ako with an illustrator. Syempre, art style niya, bahala, yes, na siya doon. Pero meron akong hinahanap na layout or itsura sana kasi that should tell the story pa din. Mm-hmm. So, ganun, yun yung medyo matagal na parts. Paano ko mako-communicate yun sa illustrator? Mm-hmm. Pag sinend ko po sa illustrator yung file ko with that actual text, mas mahaba po yung mga notes ko for them.
0: Oh, actually, kasi kailangan nga, Gab, no, nagko-complement dapat yung ano, yung text nagkukwento, and at the same time, yung mga illustrations nagkukwento at nagbibigay din ng story sa mga bata. Sir, madalas nating sabihin na itong mga children's book, dapat, or yung, parang nakasanayan kasi, wala ko personally nung bata ako na dapat may lesson to, may aral, may takeaway na makukuha. Pero kayo ba naniniwala na required dapat sa mga libro na may ganito?
2: Actually, I think, ito pong sasabihin ko ay hindi necessarily na-research or ano. Pero napansin ko, personal na na-notice ko nga ay, yung Filipino template of stories ay kailangan nga may parang moral of the story. Okay. Kasi kahit yung mga kwento ni Lola Bashang, di ba, parang laging merong pulot. Ganun tayo, ganun kasi yung kamalayan natin eh. Pero pag may marami pong mga children's books na from a Western, or kahit sa Asian ka, kahit sa mga Japanese mo, na mas interaction siya with the book rather than an actual moral of the story. Kunwari, kung alam niyo po yung mga books like ni Herve Tulle, yung mga press the dot, press here, mga ganyan, or mix it up. As in, pag binasa niyo po siya, wala kayong moral of a story doon na parang values na makakuha doon. Kasi it's an may instruction na parang press the yellow circle. And that is still learning for children. Right. Siguro po ang kailangan nating matutunan lang is ang mga bata po ay active learners. Isa yun sa mga prinsipyong pinaniniwalaan namin sa child development. Ibig sabihin, kasi nga lumalaki pa sila eh, di ba, 90% of their brain developing. Bawat experience that they have is a learning experience, a learning moment. Kaya nga po formative years. Kaya nga din careful talaga tayo dapat, yes, din paano sila alagaan. Kasi that interaction with them, kahit saglit lang yan, is added to the formative year. So, that's a learning for them. So, actually, books, kahit wala sila yung parang moral of the story that you want as the adult na bumibili, nagbabayad ng book, ano mapupulot ng anak ko dyan? By simply interacting with the text, with the images, that is already in how you communicate, how you read it to your child, ask questions sa kanila, that is already learning experiences for the child. So, walang, masasabi kong walang librong walang learning from the child, kasi meron at meron mapupulot yung bata doon. Pero kung yung tinatanong po natin is yung moral of the story or values na mapupulot doon, tayo na yun as adult na naghahanap eh. Hindi siya necessarily for the child.
0: Parang kasi kinalakihan natin yun. Remember nung may bata,
1: tinatanong lagi, ano yung moral of the story nito?
0: Lagi yan sa mga recitation ng araw.
2: Right.
1: Pero ang ganda ng sinabi ni sir na automatically may mapupulot, correct, at may mapupulot. No? Masya-shape nung pagbabasa yung experience and yung formative years ng bata.
0: Sarap ng ating kwento. tuloy-tuloy na. Pero tuloy-tuloy, mamaya ang ating pakikipag-talastasan or pakikipag-talakayan. Kasama pa rin si Sir Edgar Belda mamaya sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pub.
4: publiko. Radyo Pilipinas.
11: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, pinigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Gabi, shoutout muna natin ng ating mga kaibigang nasa NBDB ngayon, yes. Mga miyembro ng Pinoy Book Clubs.
1: Yeah, mga Naranians natin.
0: Mga Naranians natin na nasa NBDB para sa Naralets Kumustahan at Kapihan Session.
1: Shoutout po sa inyo,
0: yes,
1: lahat.
0: Hello po sa
1: maraming
0: inyo.
1: Salamat po sa pagtutok.
0: And of course, ating Read family. Hi! Tuloy-tuloy na ating kwentuhan, kasama pa rin si Sir Edgar G. Belda Jr. Ayan, sir, pag-usapan natin yung parang naging transition mo naman from being a children's book author sa pagiging publisher ng Pluma Atlana na in-establish nitong last year lang, napakabata pa. No? Ano po yung gusto mong punan at simulan na nakita mong kailangan sa larangan ng children's book publishing?
2: Parang to be transparent din naman po, for I think when I started the publishing house, it was nagsimula siya from an idea or response na I've been writing books for many institutions, the OSD SEI, UNICEF Philippines, Sigla Research Center, yan, and I've been posting about it online din, and people are seeing it online, and then some people I know are asking na, so where can we get a copy of your book? Ganyan. Sasabi ko, hindi kasi sila commercially available. Yeah. So, government-owned, NGO-owned, ganyan. So, you can request through them. And most of the time, di naman sila nabibigyan kung isang tao lang yung may gusto, diba? So, parang sabi ko, parang 18 books na yung nasulat or something. Wow. Tapos, wala pa rin akong, ako personally, wala rin akong ownership sa sarili kong gawa. Mm-hmm. So, parang nakaka... something to think about siya for me on my end. So sabi ko, why not try writing for myself? Naisip ko actually mag-publish with traditional already existing publishers, no? Pero kasi parang feeling ko it's the same thing. Hindi pa rin ako yung parang fully may-ari, yes, ng book, kasi wala akong control sa decision making noon, most probably kasi ganun naman yung traditional setting. So sabi ko, sige, nag-google ako how to start a publishing house. As in, I'm really coming in blind doon sa idea. Pero I have stories to tell naman. And then, sabi ko, sige, kung sisimulan ko to, kung siseryosohin ko to, anong books ang kulang? Anong books ang wala pa? Anong magiging uniqueness ng publishing house na hindi lang siya magiging your typical or just another publishing house? And ano bang background ko? Sabi ko, FLCD, clinical psychology, ano yung pwede kong i-marry doon? And I've been doing parenting seminars, teacher trainings din naman, iba-ibang lugar. Tapos na-realize ko nga na, sabi ko nga po nung simula, diba, na yung formative years natin ay malaki yung impact, yes, sa atin. Mm-hmm. Kung tayo na yung naging magulang, na-form tayo to parent a certain way, meron tayong mga kinalakihang pagmamagulang din, parenting practices, most probably, ito rin yung ipapasa natin sa mga anak natin, no? Kahit actively tayong nag-decide na try baguhin yung nakalakihan nating parenting experience, paano paguhin? Ano yung ipapalit natin? Hindi rin natin alam. Most parents hindi rin alam. Yun naman yung common questions din na nakakuha ko. Mm-hmm. And then we are promoting na yung mga parents, basahan dapat ng book yung mga bata. Mm-hmm. We are also promoting that the parents should learn about parenting para nga maalagaan nila yung bata. So parang ang daming in-expect sa mga magulang. Mm-hmm. Kailangan basahan ko yung anak ko, kailangan magbasa rin ako for myself. So sabi ko, paano ito mapapadali for everyone? Mm-hmm. So sabi ko, why not make yung requirement natin na basahan yung bata is also a moment of learning for the parents. Mm-hmm. Kasi most storybooks, ang napansin naman natin, Noko, ay targeted talaga for children. For kaya sure. Nga siya children's, yes, book, eh. So, ang target audience pang bata, ang learning para sa bata din. Mm-hmm. Pero, kaya minsan may ibang parents na nabobore din or wala rin gana magbasa sa mga bata kasi it's walang benefit yun, mm-hmm, for them. Mm-hmm. Diba? Parang pagod na sila in events, wala naman silang, hindi siya enriching for them, so wag na. So, na-realize ko, why not make a parent a storybook na yes, for children pa rin yung ease of reading niya, yung appeal niya. Pero while reading it, the parent will be enriched as well. May matututunan, may pa-pick up din yung parent from it. Para sila mismo happy and interested na ulit-ulitin yung story kasi every time it's a reminder na ay, ito pala nga pala yung pwede kong gawin as a parent. So kaya yung tagline nung Pluma at Dana ay for, yung isa ay books for parenting the next generation kasi yun talaga yung idea niya na sa dulo ng bawat book ng Pluma at Dana meron kaming part na message for the parents.
0: Cute.
2: So kasi ang idea talaga they read it, they read the stories to the child pero again yung nagbe-benefit din yung parent na hindi pwedeng ang focus natin when we're developing materials or programs for children yung bata lang kasi may nag-aalaga sa mga batang yun. Yes. And yun talaga yung field ng family life and child development that the family and child are interconnected units. Hindi pwedeng may programa ka para sa pamilya pero wala sa bata, may programa ka sa bata wala sa pamilya. So yun yung design ng books ng PNL na dapat both the parent and the child will learn, will get something from it. And actually, yun yung challenge in creating the stories that we make in Pluma at Lana na paano siya interesting and appealing sa child at sa adult.
0: Paano mag-resonate in, din.
2: Yes. Na two different audience. Pero kailangan ma-deliver mo pa rin yung story.
1: Kumbaga para sa both child and parent na may mapupulot talaga.
2: Yes.
1: Yan. So, ngayon, Sir Ed, isa sa mga seryeng binubuo po ng Pluma at Lana ay yung Inner Child series yes. no, na tinatawag. Kwentuhan niyo po kami kung tungkol saan po itong series na ito po.
2: Yan. So, yung Inner Child, so sabi ko, okay, ganyan yung gagawin natin. Kailangan yung bata, yung magulang, ay parehong may makukuha from that. Paano kaya natin pwedeng pasukin yun, ipaalala yun sa parent? Sabi ko, edi i-remind natin na bata din naman sila. Mm-hmm. Diba? So, dati rin silang naging bata. So, kung gusto mong ipa-tulungan sila through a children's book, ipaalala mo na children ka rin, bata ka rin dati. So, pwede ka rin magbasa ng children's book. Pwede ka rin matuto sa children's book. Kaya yung pinakaunang librong nilabas namin ay yung naging bata rin. Ito po yung English version, yung Once Children 2. Kasi naubos na po yung Filipino version, kaya wala na po akong nadala. Yeah, so, naging bata rin. Para lang ma-promote yung pinaka-idea ng Pluma at Lana na it's for the parent and the child na they can both co-learn in the storytelling experience. I-remind natin yung mga parents na naging bata rin sila at yung childhood experience nila yon, pwede lang i-proseso yon through reading the storybook. Pwede ding makatulong yun sa paano nila gustong alagaan yung mga anak nila ngayon. That's why yun yung naging una. And kaya siya, and as the start, yun yung start ng Inner Child series. Yung mga succeeding books ay actually interconnected somehow in terms of yung concept of reparenting the inner child sa psychology. So, yun naman po yung input ng master's training ko. So, the way then to heal traumatic experience in growing up is to reparent that inner child who experienced that trauma growing up. So, and may mga pillars and philosophies po doon na yun po yung bawat isang book is a pillar and a philosophy na tinatarget to help the parents reparent the inner child. So, yung sumunod po na book, which is yung Paano Humingi ng Sorry,
0: yan.
2: It's about, obviously, it's about forgiveness. No? So, dito sa book na to, parang ang idea, yung bata, ini-invite, tuturuan yung bata. Actually, yun yung nanotice po namin sa mga fairs, parang pag nakikita ng mga parents yung title pa lang nito, kailangan mo yan, yung sa mga anak na, kailangan mo yan. But actually, yung surprise po dito sa part na to is, yung bata, hindi niya alam paano siya magsosorry. So, tinanong niya yung sarili niya, paano ba magsorry? May nagsorry na ba sa akin noon? Tapos, pag inopen mo yung climax page, may memory siya of yung parents niya nagsasorry sa kanya. And yun, dun niya matututunan na, pwede pala ka magsorry kasi nagsasorry sa akin yung parents natin. And healing yun for most parents kasi may generation na hindi nakarinig ng sorry from their parents. Yes. Kasi parang, parents do not say sorry. May ganong tayong kinalakihang experience na, magulang ako, bakit ako magsasorry? Dapat ang nagsasorry lang ay yung bata. So may mga parents ngayon na hindi nakarinig ng sorry. And if hindi nila makita, hindi nila ma-gets yung idea na matututo mag-sorry yung anak mo kung nakakarinig din sila ng genuine apologies from their parents. So, that could be a healing. So, yung message for the parents dito is about forgiveness. Forgiving the people na nagpalaki sa iyo growing up. Kasi minsan, most probably, you're not gonna hear that sorry na. Adult ka na eh. Gusto mo pa bang marinig yung sorry anak from your the grandparents of your children? Most probably hindi na natin marinig yon. Pero kasi closure naman doesn't really require the other person giving it to you. You can have that own closure and healing by yourself. So hopefully the book can offer that in that one page. Yung mga sorry na sana hindi mo narinig, dito mo mabasa sa second book. Yun yung idea. And then may third and fourth pa.
1: Ayan, exciting. Okay.
0: Exciting actually yung mga, ano pa yung mga susunod na libro dito sa Inner Child series. Sir, bilang founder nga nitong Pluma Atlana, no, ano po yung mga challenges na kinakaharap ninyo at patuloy na pinagtatagumpayan.
2: Yes.
0: Sa loob namang medyo maiksi pang panahon lang, ano, isang taon.
2: Yes po.
0: Isang taon pa lang. And yet, marami ng mga napuntahang mga event. And
2: right. Opo. So, definitely, honestly, for a starting publishing house, pakiramdam ko po, naging blessed din naman ang Pluma Atlana. At marami po doon ay talaga dahil din sa suporta ng National Book Development Board. Kasi yung unang MIBF namin, 1 month in, after being established, na-invite na kami through the NBDB collective stand ng MIBF. And dahil nagkaroon na ng ganong interaction through Ma'am Carol, lagi na kaming updated sa mga events ng NBDB and lagi lang kami nagtatry mag-apply and lagi din naman kaming nakukuha. So dun po yun yung gusto kong i-acknowledge na may tulong kaming nakukuha kaya talagang kahit pa paano nalalagpasan namin yung mga challenges. Pero definitely, ay ang paniniwala ko, as much as we have a passion and advocacy and may pinaghuhugutan yung stories ng Pluma Atlana, ako po as the founder, the sole proprietor and founder of it, ay hindi very well versed sa publishing industry as a business, the whole of it, no. So bago po ako, sobrang baguhan ko po sa mundo ng publishing, at yun po yung hindi masusustain ng passion lang and advocacy lang yung publishing house kung yun lang yung meron kami. So I'm really looking forward to enriching myself, capacitating myself para talagang mataguyod din yung gusto naming i-advocate sa librong nilalabas namin. So, yun nga po, recently, NBDB released a Book Institute program. Yung mga ganyan, hopefully, every year may ganun po na self-publishing authors or indie publishers could always try to apply to or other programs related to that. No? Kasi nauuso naman na po ang content creation. Pero we don't have an idea how to penetrate that big world.
1: And speaking of challenges, no, Sir Lowell, syempre yung pag-navigate, no, lalo na ngayon digital age, no, Sir, very talamak na ngayon yung AI, artificial intelligence. So, ano po yung inyong posisyon, no, hinggil sa paggamit ngayon ng AI sa writing and pag-illustrate, no, ng mga kwentong pambata, Sir?
2: Actually, ang napakahirap po siya na tanong talaga, no? Kasi we have to acknowledge na the world will continue to progress and evolve and to advance. And technology is one of... Never naman tayong tumagi sa advancements in technology. Kasi nakakatulong naman talaga siya to some extent. Pero technology is a tool. As a tool, it could build, it could also break certain things. And I think yun naman yung tinatry nating aralin and navigate as a society, especially in the creative industry, in kung paano magagamit yung technology ng AI as a tool to build and not to destroy, not to replace what shouldn't be replaced. Personally, I'm also understanding ano nga ba yung mga benefits na pwedeng makuha from AI. For a small publishing house, ang nakita ko pong pwedeng use ng isang AI ay yung mga, right na po I'm a sole proprietor, so mag-isa lang ako sa publishing house. Correct. I am Pluma Atlana. So, kunwari publicity, social media postings, ano yung mga trending na social media posts. Even as a publishing house, diba, promoting your books is part of it. Ako na nagtuturo pa ba sa university din, na nagpa-publish ng libro, na nagtatapos ng masters, ako rin ba yung magre-research on publicity and how to publish books, how to promote my books.
0: Elements,
2: so, yung mga ganong, yung the business side of it, kailangan talaga ng support. And there are many ways that AI can support in that part, no? So, doon ang pag-create ng mga letter as simple as pag-create ng letter. Hindi man sa hindi tayo marunong magsulat ng letter, mm-hmm. pero kasi susulatan mo yung iba't ibang organizations para makipag-partner with them, no? AI helps in drafting all of those things. Pero definitely in terms of creating something, parang mas naniniwala pa rin ako sa kakayahan, sa isip at sa kamay mm-hmm. ng mismong author at ng illustrator right. sa paggawa pag ng definitely. Ng kwento, ng content at mm-hmm. definitely ng illustrations, graphics para doon. I'm sure there are way AI tools pa rin that help. Ikaw pa rin yung gagawa pero nakakatulong kasi kunwari po sa Canva as a nagpa-poster making. Yung ngayon, ang pag-remove ng background, isang click na lang. Okay. Dati nagpa-Photoshop po kasi ako, before pa ako. Mano-mano yung pen tool, di ba? Like, ngayon, isang click na lang. And that's technically AI. Actually, kapag nag-gumamit ka ng remove background sa AI at nag-post ka ng poster na gumamit nun, mafa-flag na siya as AI assisted or AI generated. So, technically, it's AI. And meron namang lugar na pwede siyang gamitin as long as hindi pa rin mawawala yung puso talaga mm-hmm. at yung human sensibility sa paggawa ng mismong produkto.
0: Yeah. Ang enriching. Grabe, no? Of course. Medyo ano pa siya, mahirap pa ding manimbang, kumbaga. Yes. Kasi nga, marami siyang developing benefits. Pa rin siya rin. Tuloy-tuloy din naman siya sa pagde-develop. Ayan, sir. Bago tayo magtapos, ano, medyo kapos na tayo sa oras. Pero ang dami pa natin dapat sanang pag-uusapan. Sir, bibigyan namin kayo ng opportunity and time para mag-promote po ng inyong mga works and kung saan po, saan po namin mabibili right. ang mga libro at saka right. saan ma-access itong mga dati nyo pang naisulat na mga
2: po. Ayan po. So, again, maraming salamat po for Pinoy for inviting us. So, ito pong yung mga nabusulat po namin ng mga libro from DOSC, SCI, UNICEF Philippines, available po yun sa YouTube page ng DOST-SEI. Mayroon din po sa UNICEF, sa Sigla Research Center. Free po yun ng mapanood. May mga downloadable copies din po yun through the DOST website. As for the Pluma Atlana PH books po, you can follow us sa Facebook and so Instagram. Pluma Atlana PH. You can also find our Shopee and Lazada links there. Currently po, we're running a National Teachers Month campaign since it's also the National Teachers Month hanggang October 5. So, ang beneficiaries po, we're running a buy one donate one campaign. Ang beneficiaries po natin ay child development workers and teachers here in Quezon City. Mm-hmm. So sa September 28 po namin ibibigay yung lahat po ng donations na makukuha wow. from that campaign. And ang goal po namin 306 teachers currently po sa last check ko 227 na. So maraming wow. salamat po sa mga nag-participate. Marami po from MIBF mm-hmm. na dumaan sa NPDB Collective San. So maraming salamat po. Hopefully makumpleto po namin yung 306 to your support.
0: Maraming salamat, sir.
2: Salamat din po,
0: sir. Advocacy sa iyong mga libro at saka sa patuloy-tuloy. Yan,
1: impactful yan.
0: Kaya naman, sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at so, at of course, itong kilikin ng mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
1: At kaya naman po, tuloy-tuloy lamang tayo sa pagtambay dito sa ating Aklat ng Bayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. At live nyo rin po kaming mapakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po muli si Gab Barroso.
0: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at dedikadong mga kawani at opisyal ng ahensya, sa pangunguna ni E.D. Charis Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Lowell Alohado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
12: Suway niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
13: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
29: 738.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3
34: the AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3 collab.
39: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
40: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
41: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
42: Radyo Pilipinas is on Viber.
43: Viber.
42: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
43: Receive credible news and information.
42: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
43: Stay on track with
42: Radyo Pilipinas on Viber.
43: Viber.
42: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
44: Pinalakas, pinalawak.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital
49: 104.3 Colab.
50: Colab.
51: World Service Sports Radio.
52: Ang taginting ng FM
53: at lakas ng AM
54: sa iisang himpilan.
55: Pinagsanib na puwersa
56: para sa mas malawak na
57: serbisyo publiko.
58: Radyo Magazine 1278.
59: Sports Radio 918.
60: Radyo Pilipinas.
61: Radyo Publiko
62: 738.
63: At Radyo Pilipinas World Service.
64: Mapapakinggan na
65: sa Capital 104.3 FM.
66: Capital 104.3
67: the AM and FM collab.
68: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3 collab.
39: Collab.
41: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
69: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Magandang gabi, Pilipinas. Personal na tinignan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung paano gumagana ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup ng Department of Science and Technology sa isang steel manufacturing corporation sa Laguna.
5: Nakatulong ang makabagong teknolohiya para tumaas ng 30% ang produksyon ng kumpanya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Isang malaking milestone para sa local manufacturing industry ang binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na state-of-the-art facility ng Nuvali Steel Processing Center Incorporated o NSPCI sa Binyan City, Laguna. Sa kanyang tour sa Laguna Technopark Incorporated Annex, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang tech upgrade ng kumpanya gaya ng robotic welding at laser cutting units. Pagmamalaki niya, ang NSPCI ang pinaka-advance pagdating sa robotics manufacturing sa buong Pilipinas ngayon.
7: It's very good to see. We will do more of this, not only for Nuvali Steel, but also for the other companies. And it doesn't, we were talking earlier, it's not just products like this that are made out of steel, but also we were talking about robotics being used for the production and the helping the production, harvest, sorting of citrus products in the agricultural setting. So, makikita natin, ito na yung AI, parating na talaga yung AI. At kahit sa mga bukid, makikita na natin na may AI na. But that is the only way so that we can keep up in terms of competition with the rest of the world. So, this is a very, very important step that we have taken in terms not only of the advancement of the technology, manufacturing technologies, but also in the coordination and synchronization between government and the private sector.
6: Ibinida rin niya ang world-class quality ng kanilang mga produkto, kung kaya't kwalipikado rin umano itong maging supplier ng mga kilalang global brands ng sasakyan at iba pang machineries sa buong mundo. Strategic din ang naging tulong ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng 3 million peso funding mula sa Small Enterprise Technology Upgrading Program o Setup 4.0. Ginamit ng NSPCI ang pondo para maglagay ng 2 advanced arc welding robots sa kanilang production line para maging fully automated at i-align ito sa smart manufacturing. Hinangaan din ng Pangulo ang matibay na ugnayan ng DOST at private sector na naging tulay para maiangat ang produksyon ng lokal na industriya.
7: The value added stays here. The supply chain is in the Philippines. The supply chain is also being encouraged here in the Philippines because not only do they provide products that satisfy one part of the supply chain, they're also promoting and helping. DOST is also promoting all of the players along that supply chain.
6: Giit pa niya, game changer ang paggamit ng robotics para mapalakas ang supply chain ng bansa, makapagbukas ng mas maraming trabaho at maitaas ang local production capacity. Inilarawan pa ni Pangulong Marcos Jr. na impressive ang mga technological advancements na ito na laluan niyang maglalagay sa Pilipinas sa global manufacturing scene. Sa pamamagitan din ng Setup 4.0, tuloy-tuloy ang DOST sa pag-agapay sa mga local MSMEs para makatugon sa Industry 4.0 standards. Ang Industry 4.0 ay tumutukoy sa makabagong trend ng automation, data exchange at cyber-physical systems sa larangan ng manufacturing. at under standard setup rules, accessible para sa MSMEs ang hanggang 5 million pesos innovation fund na zero interest at pwedeng bayaran sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Posible mo nang makaapekto ang pagbabago ng administrasyon sa 2028 sa mga hakbang ng Pilipinas para ipagtanggol ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Nagbabalik si Elijah Canlas.
8: Nagbabala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring bumagal ang mga pagsisikap ng Pilipinas sa West Philippine Sea kapag nagkaroon ng pagbabago sa administrasyon pagkatapos ng 2028 elections. Sa isang forum, binanggit ng Kalihim na bagamat patuloy na pinalalakas ng kasalukuyang administrasyon ang depensa ng bansa, malaki ang tsansang mawala ang mga nakamit na tagumpay sa pagprotekta sa ating maritime rights kung mag-iiba ang prioridad ng susunod na leader.
9: Kahit sinong umupo, syempre may change ng momentum at ito dangerous din dahil karera ito eh. Karera ito sa resilience eh. Habang ikaw, nagpapatibay ka ng iyong mga depensa, ganun din naman ang mga pumupuksa sa iyong kasarinlan.
8: Dagdag pa ng Kalihim, ang seguridad at mga hakbang sa West Philippine Sea ay isang race in resilience kung saan ang anumang antala sa mga polisiya ay maaaring bumaliwala sa mga sakripisyo at panalong nakamit sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin din ni Teodoro na ang West Philippine Sea ay isang crucial na election issue dahil ang mga ipinaglalaban ng bansa ngayon ay hindi lang para sa kasalukuyang henerasyon.
9: It is the will to resist and the leadership to steer your armed forces into a direction which will uphold the interest of the state not only now but also for the future generations and to position the ship of state into a sustainable, free, and law-based future and not a transactional future with other countries for temporary gains.
8: Bukod sa mga resupply missions sa Ayungan Shoal, aktibo rin isinusulong ng DND ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang mas mapalakas ang anticipatory defense ng Armed Forces of the Philippines hanggang sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ.
9: No country or no entity or grouping of countries in the world can hope to be entirely free from conflict. That is a bad lesson that Europe has learned and other countries have learned to their peril. So I think we are still fortunate that we have now the momentum to do something about it. It will take a lot of sacrifice in terms of finances and resources, but we cannot escape it.
8: Tiniyak naman ang kagawaran na magpapatuloy pa rin ang mga rotation and resupply o RORE missions sa kabila ng mga naging panghaharang ng Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas. Ginamit din ni Teodoro ang pagkakataon upang ilantad ang patuloy na United Front Influence Operations at Cognitive Information Warfare ng China na naglalayong pasukin ang mga lokal na industriya at mag-infiltrate sa seguridad ng bansa.
9: So what the objective here really obviously is to create a culture of dependence on China which continues to feed the consumer consumption-led economy of the Philippines by flooding us with cheap retail goods while preventing us from developing our core industries which we need for resilience.
8: Para mapanatili ang katatagan sa rehiyon, patuloy na binubuo ng Pilipinas ang mas matibay na security alliances at reciprocal access agreements kasama ang mga kaparehong bansa tulad ng Japan, Australia, US at UK. Hinggil sa posibilidad ng pagtakbo sa 2028 elections, bukas naman daw siya rito. Pero mas prioridad niyang gawing makabuluhan ang termino bilang Kalihim kaysa sa mga espekulasyon sa politika. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Bayan, mapalad po tayo ngayong gabi at makakausap po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi yung si Claire. Si Claire Pardilla po ito kasama si Bernard Ferrer ng PTV Ulat Bayan. Good evening, ma'am.
10: Yes, good evening, Clay. Good evening, Bernard. Good evening sa lahat po na nanonood sa inyong programa. Good evening.
5: Yusek Lumutang Kamakailan ang nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na sinasabing naghatid umano ng mali-maletang pera kay VP Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paulo Duterte. Pinasinungalingan na po yan ng bise at tinawag na desperado pong hakbang ng pamahalaan para pabagsakin siya. Ano po ang masasabi ng Malacañang sa akusasyong ito, Yusek?
10: Una, kung meron mang lumulutang na ganyang mga impormasyon, hindi pwedeng itong pikit mata na hindi natin papansinin. Kailangan itong maimbestigahan at kung may mapapatunayan ay dapat na tugisin kung sino man ang nagkasala. Kailangan lamang din nating makita ang katotohanan ng sinasabi. Hindi naman tayo basta-basta agad magkakaroon ng judgment o paghusga sa mga itinuturo ng nasabing isang whistleblower. Pero ang pagbibintang na itinuturo na naman ng administrasyon patungkol dito at sinisiraan lang daw ang vicepresidente para siya ay bumagsak, ang kanyang pagbagsak, kung babagsak man siya, ay hindi kagagawa ng administrasyon. Ang pagbagsak man niya ay kagagawa niyang sarili. Lahat ng mga ginawa niya, lahat ng mga ibinibintang sa kanya, dapat lamang niyang bigyan ng depensa ng may ebidensya. Hindi pwedeng magtuturo lang siya para lang makaiwas sa mga issue na ngayon ay kinakaharap niya tungkol sa korupsyon. At marami ng mga ebidensya tayo na didinig dito sa impeachment trial. At yon ang dapat niyang tutukan instead na magturo siya na magturo, para iligtas lamang ang sarili niya. Hindi niya maililigtas ang kanyang integridad, ang kanyang kredibilidad sa pagtuturo at paninira sa administrasyon.
4: Yusek, nabanggit din po ni Vice President Duterte na itong panibagong bintang ng katiwalian sa kanya ay para itulak ng administrasyon, itong charter change at pigilan ng eleksyon sa 2028. Ano po ang sagot ng palasyo sa paratang na ito?
10: Siguro mas maganda dyan ay tingnan, alamin, kaya Vice Presidente, saan niya nakuha yung ganong klaseng mga balibalita. Kasi hindi ka pwede magsalita ng charter change. Tapos wala naman tayong nararamdaman na gumagalaw para sa charter change. Mas maganda, siya ang magbigay ng may kredibilidad na ebidensya, konkretong ebidensya, para sabihin niyang merong namumuong pagsasagawa ng charter change.
5: Yusek, patay na raw po ang rule of law, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, matapos po ibaba ng impeachment court ang kailangang boto para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ng palasyo sa pag-question sa rule of law?
10: Hindi natin matatawaran kung ano ang ginagawa ngayon ng Senado bilang impeachment court. Yan ay nasa mandato nila. At kung ano man ang naging decision nila, yan ay within its jurisdiction. So, hindi natin masasabi na may paglabag sa batas, may paglabag sa konstitusyon, dahil mandato nila ang mag-decide para sa ginagawang proseso sa impeachment trial. Kung patay ang konstitusyon, masasabi natin mamamatay talaga ang konstitusyon kung marami sa atin ang siyang mag-tolerate ng pagnanakaw ng mga public officials natin. Kumbaga, i-cover up pa natin para matakpan, no? Matakpan, i-cover up para matakpan ang mga katiwalian na mga iniidolo nila na mga political officials. At talaga namang mamamatay ang konstitusyon kung ito-tolerate din nila at ino-normalize nila ang pagpapatay sa mga kababayan natin, inosenteng kababayan, lalong-lalo na kung walang due process. Yun, masasabi natin, may pagpatay talaga ng konstitusyon at hindi na talaga aandar ang batas kung itong mga criminal na activities na to ang siyang palalawigin ng mga tulad nila Vic Rodriguez.
4: Yusek, may iba po tayo. Pansamantalang inalis ng Pilipinas ang ban o suspension sa messaging platform na Discord. Ano po ang naging batayan at ano pa ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para masiguro na ligtas ang mga online website na ina-access po ng ating mga kabataan?
10: Actually, ngayon talagang tinututukan ito, especially ng DICT, ng CICC, pati na po ang PNT. Nag-report po sila kamakailan, nagkaroon po sila na kami, kasama po tayo, nag-meeting with the President kung ano ba talaga ang pinagmumulan sa ngayon ng mga nangyayari sa ating mga kabataan. At napakita po na hindi lang po sa Pilipinas nangyayari ito. Global na po ang fenomeno na ito. Kaya po, sabi nga ng Pangulo, siya mismo po, nung nakita niya at nabasa niya yung note nung batang nagsagawa nito, kamakailan lamang dito sa Cotabato, hindi niya mawari kung bakit ang isang matinong bata ay papasok sa gitong klaseng karahasan. So yun ang dapat natin makita kung ano ang nagmumolde sa kanilang mga isipan, bakit humahantong sila sa ganong klaseng karahasan. Kaya yung mga SOCMED po ngayon ay tinututukan talaga, at kung nakikita po ito na ito ang isa sa mga nagiging sanhi para ma-brainwash ang ating mga kabataan, talaga pong tututukan yan at kakilanganin po na ito ay magkaroon ng regulasyon. Pero hindi naman po kinakailangan na maapektuhan ang lahat-lahat. So kailangan lang po talaga magkaroon ng magandang pagre-regulate para makasagip po tayo ng buhay ng ating mga kabataan.
4: Okay, Yusek Claire Castro, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras sa pagpapaunlak sa amin ng panayam dito sa PDV. Bayan, lumapit ng 36 nautical miles mula sa northwest ng bahagi ng Cabra Island sa Occidental Mindoro, isang barko ng China Coast Guard. Nagsagawa naman ng Maritime Domain Awareness o ODA flight kanina umaga ang Maritime Patrol Aircraft ng Philippine Coast Guard, kung saan isa sa mga sakay ay ang PTV News. Ilang beses na niradyuhan ng mga piloto ng PCG sa nagturang barko ng China na may bow number 3303, at kahapon pa simulang na monitor, giniit ng radio challenge na illegal ang anumang aktibidad ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Dineploy na rin ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa para itaboy ang barko ng China.
11: The reason why we need to challenge this through an MDA flight, and the reason why we need to deploy a Coast Guard vessel, is to once again prevent China from normalizing such illegal behavior, and to ensure na we have eyes on their illegal presence in the West Philippine Sea.
5: Kinunda na ng Estados Unidos ang pangaras ng China Coast Guard sa ginawang humanitarian rotation and resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, isang irresponsableng pagmanobra ang ginawa ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na posibleng humantong sa banggaan at tahasang pumipigil sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Panawagan ng U.S. Ambassador sa China, itigil ang paggamit ng nagpapalalang hakbang at banta sa kalayaan ng paglalayag sa Indo-Pacific. Una nang iniulat ng Armed Forces of the Philippines na alas 11 kagabi hinarang ng 8 Chinese warships ang MV Lapu-Lapu, 3 pang barko ng PCG. May 60 milya ang layo sa Ayungin Shoal. Itinigil ang PCG ang resupply mission ng alas 11 ng gabi para sa kaligtasan ng mga tauhan ng PCG.
4: Mahigpit ang bilin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa lahat ng drivers at operator ng pampublikong sasakyan sa pagpapatupad ng taas pasahe simula bukas. Ayon sa LTFRB, dapat tiyakin nakapaskil sa loob ng sasakyan ang updated na fare guide o yung tinatawag na matrix bago silang maningil ng dagdag sa pamasahe. Libre itong mada-download sa opisyal na website ng LTFRB. Hinikayat naman ang mga commuter na i-report sa ahensya ang anumang insidente ng walang nakapaskil na fare guide ang pampublikong sasakyan. Pwede itong itawag sa hotline ng LTFRB o sa kanilang official Facebook page para mabigyan ng kaukulang aksyon alinsunod sa umiiral na patakaran.
5: Nagpasalamat ang iba't ibang grupo ng transportasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos aprobahan ang pagpapatupad ng naantalang dagdag pasahe. Ayon sa mga grupo, mahalagang fare adjustment para maipagpatuloy ang ligtas na pagbiyahe ng mga pampublikong sasakyan, mapanatili ang mga ruta at maprotektahan ang hanap buhay ng mga driver. Kasunod po nito, hiniling ng mga transport group ang pag-unawa sa mga pasahero dahil aminado sila na dagdag gastos ito. Sinabi naman ng LTFRB na isinasaalang-alang sa fare adjustment ang interes ng mga pasahero at gastos sa pagpapatakbo ng mga PUV.

0: po yung inihaing petisyon noong pang Marso, tama po ba?
1: Ah, ito po yung petition po nito na naihain pa siya before March. Yung March po, yun po yung decision natin. Nailabas natin yung decision na itaas po yung fare increase. Pero noong March rin po na yon ay sinuspindi po natin yung pag-i-implement noong decision natin.
2: Attorney, may mga natitira pa po ba o nakabimbing petisyon para sa fare hike? At ano po yung mangyayari sa mga petisyong ito kung meron man?
1: Meron pa po tayo sa jeep, meron pa pong naka-pending na petisyon, ang piston, kung saan humihingi po sila ng 10 piso, dagdag 10 pisong minimum fare. Meron din po ang manibela, na kung saan naman po humihingi po sila ng 2 pisong dagdag sa minimum fare. Ano pa po yan, i-resolve pa rin po namin yan, aaralin pa rin po namin yan. Meron din pong pending ngayon sa MC Taxi, sa taxi, tsaka sa UV Express. Yung kaya po mapapansin niyo po yung amin pong nilabas sa taxi at UV Express, provisional lang po ito dahil pending pa po yung petition. So while we are resolving the main petition po sa taxi tsaka sa UV Express, nagbigay po tayo ng provisional increase.
0: Attorney, paano niyo po binabalance ito pong interest ng mga driver at interest naman po ng mga commuter?
1: Yun po talaga, kailangan po natin balansehin ang kakayanan ng ating mga commuters at ang epekto ng fare sa kanilang buhay at yung hanap buhay naman po ng ating pong transport workers. At tinitignan po naman natin dito ay continuous na makaka-provide ang ating mga transport workers ng serbisyo nila upang hindi po mahirapan ang ating mga commuting public sa kanilang pagpasok at pag-uwi sa galing opisina, eskwela o kung saan man po.
2: Attorney, ilang transport group pa rin po yung itutuloy yung kanilang nationwide transport strike. Gaano po dito kahanda ang pamahalaan?
1: Handa naman po tayo. Kung mapapansin niyo po, halos linggo-linggo rin po sila nagka-transport strike. At lagi naman po nakahanda ang gobyerno na mag-provide ng libreng sakay po. May mga sasakyan po tayong naka-ready po na i-deploy po natin kung talagang kailangan po. Kung nakita po natin sa isang area na meron pong marami pong pasahero na naghihintay or hindi po makasakay, i-deploy po natin yung ating libreng sakay. Pero as much as possible po, hindi po namin i-deploy ito dahil nga po, hindi po muna namin ito i-deploy hanggang hindi po kailangan dahil ayaw naman po namin na maging kaagaw ng ating mga PUV workers po sa daan.
0: Attorney, sa pag-usap niyo po sa mga transport group, magkano po ba talaga yung gusto nilang maibigay sana or na dagdag pasahe sana?
1: Well, marami na po tayong nakausap na masaya na po sila dito sa dagdag pamasahe na ano po natin, na ibinigay natin. Kasi ang sinasabi nila, dagdag piso, okay na po sila. Pero sa totoo po, hindi po dagdag piso lang ito. 2 piso po ito. Kasi kung ang last na decision po ng LTFRB, kung ano talaga ang minimum fare, ay 12 pesos. Noong 2024 po, nagbigay ng provisional na piso. So naging 13. Ngayon po, ang ginawa natin sa decision natin noong Marso, ginawa po natin permanent yung dagdag piso at nagdagdag pa po tayo ng piso. So 2 piso po yun. Tapos, in addition to that po, yung 30 kilometers from 1.80 per kilometer, ginawa po, binagdagan po natin ng 20 cents, naging 2 pesos po. Attorney, yung iba naman po, okay na po sila dyan. Yung iba, yung mga nagsasabi po na kulang, yun po yung mga hinihingan namin ng datos, ebidensya, na para magsusupport na wag po kung sakali man po na napakinggan namin ang kanilang mga petisyon.
0: Attorney, panghuli na lang po, no? Mga bilin nyo or paalala po sa mga jeepney driver at operator para naman po sa pagpapatupad nga po ng dagdag pamasahe simula bukas.
1: Para po sa atin po mga mananakay at sa mahal natin mga commuting public po. Ang fare guide po, naglabas po ang LTFRB ng fare guide kung saan po makikita kung ilan po yung dapat nyong ibayad. Taking into consideration po itong dagdag pamasahe. Makikita nyo po dito kung magkano po yung dati nyong binabayad at magkano na po yung ibabayad nyo mula po bukas. Para po hindi kayo magbayad ng mas mataas. Hindi kayo singilin ng mas mataas. Sa atin naman po mga transport workers, drivers and operators, paalala lang po na meron pong penalty kapag po hindi niyo sinunod ang fare approved fare ng LTFRB. marami na pong nagsubok, marami na pong na-penalize.

0: ay ayaw naman po sana namin na makansela o masuspindi ang inyong prangkisa kung hindi niyo po susundin ang tamang pamasahe na inilabas po ng LTFRB.
1: Okay. Attorney Greg, sir, maraming salamat po sa inyo pong oras. Abangan sa Ulat Bayan Weekend. Mary Jane Veloso, masayang-masaya nang makauwi sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija matapos bigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng absolute pardon.
2: At Department of Health, kinilala ang matagumpay na operasyon sa puso gamit ang robot sa Philippine Heart Center. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
3: Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkuling ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawaing may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
4: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Kia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Kumustahin naman natin ang mga ginagawang hakbang ng PhilRise ngayong El Nino. Makakausap po natin si Dr. Lailani Juliano, ang Chief Science Research Specialist ng PhilRise. Magandang gabi po, Doc. Ito po si Clay Pardilia kasama si Bernard Ferrer ng Ulat Bayan Weekend. Good evening po.
3: Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kasamahan dyan sa studio at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
2: Doc, ano-ano pong mga hakbang ng PhilRise bilang paghahanda po sa pagdating ng sinasabing very strong El Nino?
3: Sa pamamagitan po ng PhilRise Climate Smart Map Project at in collaboration with the National Irrigation Administration, ay natukoy po natin yung mga palayan na maaaring magkaroon ng high risk sa drought ngayong padating na dry season. So, bawat probinsya, ginawan natin ng mapa ng mga susceptible rice areas to drought at naipamahagi na ito sa pamamagitan ng DA Regional Field Offices. Dito makikita kung saan mismo sa bawat probinsya ang magiging apektado ng drought. Ganon din ay nagsagawa din tayo ng adjustment ng cropping calendar per province upang maaaring makapagtanim ang mga magsasaka bago pa magkaroon ng mahabang tagtuyot. Ibinigay din natin ito sa NIA upang maging gabay nila sa pag-release nila ng irrigation water. Ang mga lugar po na hindi makakapagtanim ng palay dahil walang magiging sapat ng ulan base sa forecast ng PAGASA o kaya hindi mapapatubigan ng NIA ay pwedeng magtanim ng ibang pananim na mas konti ang kailangan tubig kumpara sa palay. So, nagbigay din tayo ng crop suitability map sa bawat probinsya upang maging gabay sa ibang tanim na pwede sa kanila. Kung kaya naman pong magtanim ng ating mga magsasaka, ay pinapayuhan pong gumamit ng direct seeding technology upang mabawasan ang paggamit ng maraming tubig at mas maagang anihin ang palay. So, sa ngayon po, ang PhilRise ay very active sa mga advisories na pinapadala natin sa ating mga different stakeholders, lalo sa ating mga magsasaka, upang maaari nilang gawin itong mga to sa preparasyon ng El Nino. Isa dito yung tinatawag nating water harvesting habang may ulan pa. Pwedeng maglagay sila sa kanilang small farm reservoir o kaya small water impounding units upang makapag-imbak po sila ng mga tubig ulan habang mayroon pa. Maghanda din ang ating mga magsasaka ng ibang pagkakakitaan kung hindi po kayang magtanim katulad ng livestock raising or backyard gardening. So sa ngayon po ay nagsasagawa din tayo ng information dissemination campaign upang maging aware ang ating mga kababayan sa banta ng El Nino at sila ay makapaghanda, lalong-lalo na po yung enrollment nila sa crop insurance. So ilan lang po ito sa mga patuloy na isinasagawa ng PhilRise upang makapaghanda po ang ating mga magsasaka.
4: Mamay mga binhi ba tayo na matibay sa tagtuyot at maging sa sobrang tubig naman kapag madalas ang malakas na ulan?
3: Meron po tayong mga rice varieties currently na naihahanda na po, no, sa pamamagitan po ng RSF. So magpapamigay sila sa 78 provinces sa mga magsasakang nakalista doon sa programa. Ito yung mga varieties na early maturing, at meron din po tayong mga drought-tolerant varieties. At itong mga rain-fed varieties natin, mga 14 po ito na varieties na pwedeng itanim ngayong may El Nino.
2: Doc, gaano po kahalaga itong mga ipamamahagi na mga drought resistant na binhi? Kailan po ito ibibigay? Kasi baka po umabot na yung taniman ay hindi pa nila ito matanggap. At ilang beneficiaryo po yung target nitong mabenepisyohan?
3: Sa datos po ng RCEF seed program sa PhilRice, mayroong nakalaan na mahigit 940,000 bags ng early maturing at drought tolerant varieties ang ipamimigay po sa 78 na probinsya. So sana po ang ating mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng matinding El Nino ay kasama sa mga nakalista sa RCEF upang sa ganon ay makatulong ito sa kanilang dry season crop. Yung pong mga lugar naman na hindi naman maaapektuhan ng El Nino ay pwede pa rin naman pong magtanim ng mga usual na varieties na itinatanim po nila.
2: Alright, malinaw. Maraming salamat po, Dr. Leilani Juliano ng PhilRice.
4: Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang buong suporta para sa pagbango ni Mary Jane Veloso. Yan ang ulat ni Angelica Abrugara.
5: Yung pagraya ko po ngayon, hindi ko po talaga siya ang tawag din yung expected na ano. Kasi po nung nakita ko po siya sa TV first time, ngayon, nung yung mga kasamahan ko nga po, nanood ng TV, tapos nung nakita nila ako sa TV, nagsisigawan sila na, Mama Veloso, lalaya ka na daw sa TV ka. Ano ba po yun eh? Para akong nabingi na hindi ko maintindihan. Totoo, lalaya na ako. Totoo ba yan? Yung parang ganun po.
6: Iyan ang reaksyon ni Mary Jane Veloso nang marinig ang balitang makalalaya na siya matapos ang mahabang panahong paghihintay na muling makapiling ang kanyang pamilya. Sa kanyang pag-uwi sa Nueva Ecija, nakahanda ang mga tulong ng Department of Migrant Workers o DMW para sa muling pag-aayos ng buhay ni Veloso, kabilang ang financial at livelihood assistance, gayon din ang employment at iba pang reintegration services. Inatasan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang kanyang grupo na makipag-ugnayan sa pamilya ni Veloso sa Nueva Ecija para sa kanyang reintegration. Dagdag pa niya, magtutulungan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Samantala, hiling naman ni Veloso na sabihin na ng mga taong illegal na nag-recruit sa kanya na sabihin na ang katotohanan kaugnay ng kanyang pagkakakulong sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking.
5: Kay Ate Tintin at kay Kuya Julius, kung nanonood man po sila ngayon, na tama na ipagsisinungaling po, yun lang po ang gusto kong sabihin sa kanila na sabihin niyo na po yung katotohanan na wala talaga akong kasalanan. Kasi po yung isang kagustuhan ko naman, makasama ko ang pamilya ko, nakasama ko na po. Yun na lang po, yung galing mismo sa bibig nila na talaga wala akong kasalanan. Alam ko po na nadinis na yung pangalan ko dahil po sa absolute pardon ni President. Pero iba pa rin po ang pakaramdam pag mismo sa kanila nang galing na talagang sabihin nila na wala akong kasalanan po.
6: Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Veloso, iginiit niya na inosente siya sa kasong nagdulot ng kanyang 16 na taong pagkakakulong. Angelica Abrugar para sa Bayan.
2: Matagumpay na isinagawa ang isang operasyon sa puso gamit ang robot sa Philippine Heart Center. Kung paano nagawa yan, alamin natin sa ulat ni Azzy Roberto.
7: Kinilala ng Department of Health ang matagumpay na kauna-unahang robotic-assisted heart surgery gamit ang Da Vinci C Robotical Surgical System para sa mga pasyenteng nangangailangan ng valvular at congenital heart surgery na isinagawa sa Philippine Heart Center. Sa nasabing operasyon, nasa 2 sentimetro lamang ang hiwa sa tagiliran ng pasyente, mas mabilis ang pagaling at mas mababa ang tsyansa na magkaroon ito ng impeksyon. Prioridad ng DOH ang operasyon sa pagpapaunlad ng pampublikong serbisyong medikal sa bansa.
8: Major advantage ng robotic surgery, hindi na lalagariin ang sternum o yung breastbone dito. Sa tagiliran lang, naisusok namin yung mga kanilas, mga camera, gano'n, at nakikita namin yung puso yung mga operahan. So mas maliit yung mga incision na nagagawa. Mas hindi masakit at mas hindi prone sa infection. At saka para mas madaling para sa pasyenteng makauwi.
7: katuwang ang mga medical professional ng PHC, upang tiyakin na handa at may kakayahan ang mga healthcare facility ng bansa na magbigay ng world-class, ligtas at advanced na pangangalaga, mapaprimary care man ito o specialty care.
8: Talagang nag-training lahat ng mga surgeons dito para masimulan namin. In fact, meron pa kami mga proctor na pinadala ngayon para masigurado na walang problema yung ating surgery.
7: Patuloy ang kagawaran sa pagsuporta sa mga medical training ng mga profesional at sa pagpapatibay ng ugnayan sa mga ospital upang agarang matugunan ang mga suliranin sa kalusugan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
4: Itinampok sa Youth Climate Leadership Accelerator Project ang mga imbensyon at climate action proposal na dinisenyo mismo ng mga mag-aaral. Katuwang dyan, ang Climate Change Commission, National Youth Commission at mga piling kolehiyo at universidad sa bansa. Iyan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Kasunod ng mga nagdaang bagyo at pag-ulan, ay napapadalas ang suspensyon ng klase sa maraming pamantasan sa bansa. At mula rito, nagkaroon ng ideya ang mga young innovators ng Philippine Normal University para mabuo ang application na Baha Lana.
10: Nagkaroon kami ng agam-agam na ano po yung napapanahon issue ngayon. And nag-come up po kami sa pagbaha, particular na yung matagal na pagsuspende ng mga klase na hanggang ngayon ay naapektuhan yung mga lahat ng pamantasan. So from there, tinanong namin mga sarili namin kung paulit-ulit yung suliranin ko or yung problema ko, bakit hindi natin paunlarin or gawin natin batalas yung paraan ng pagtugon natin. And from there, nagkaroon kami ng ideya na okay, magkaroon tayo ng app.
9: Bunga rin ang inobasyong ito ng pakikipagtulungan nila sa lokal na pamahalaan para tugunan ang problemang nagpapahirap sa mga kapwa nilang mag-aaral.
11: Hindi lang po siya sa PNU ones or sa Philippine Normal University makakatulong, kundi mailalabas namin ang ito sa buong education system ng Pilipinas if possible, since ang bahala na ay nagkukunti ng application ng curriculum integration at partnership with the Manila LGU and our local university health unit.
9: Isa lamang yan sa mga imbensyon na tampok sa Philippine Normal University ngayong araw. Nagsama-sama ang Climate Change Commission, National Youth Commission at mga piling kolehiyo at universidad sa bansa para sa Youth Climate Leadership Accelerator Project o YouthClap. Tampok dito ang Innovation Showcase at Climate Action Proposal na idinisenyo mismo ng mga mag-aaral.
12: Nabuhayan ako ng loob sa mga pinakita ninyo sa inyong mga proposals. It seems like our youth, particularly the Filipino youth, will be able to make a difference not only for our country, not only for our communities, but also for our world.
9: Sumailalim din sa expert-led workshops ang mga mag-aaral sa pagbuo ng kanilang mga concrete at locally relevant solution. Layo ng YouthClap na magbigay ng praktikal na kaalaman para mas mapaigting ang pakikibahagi ng mga kabataan sa mga isyong pangklima at panlipunan. Ayon sa Climate Change Commission, mahalagang mabigyan ng tama at sapat na plataporma ang mga higher education institutions sa bansa sa pamamagitan ng mga makabagong karunungan ng mga kabataan.
13: You use design thinking not to build school projects for a letter grade, but to engineer evidence-based adaptation tools, campus resilience frameworks, and community level solutions.
9: Sa likod ng tagline na Knowledge into Action, Youth into Leaders, target ng programang maipamalas ang ideya ng mga mag-aaral para mamuno sa climate agenda ng Pilipinas. Sa lungat sa nakagawiang, nakukulong lamang ito sa mga teorya sa apat na sulok ng silid-aralan. Alinsunod ito sa National Adaptation Plan of 2023 to 2050 at Republic Act No. 9729 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Target nitong palakasin ang ugnayan ng mga pamantasan at stakeholder groups para sa nagkakaisang aksyon para protektahan ang kalikasan. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Mula sa pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya sa European Union hanggang sa mga hakbang para matugunan ang pagtaas ng presyo ng langis, ilang mahalagang usapin ang tinalakay at mahalagang batas ang nilagnaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga aktibidad ng Pangulo nitong nakarang linggo atin pong balikan sa ulat ni Azzy Roberto. Iselyado na ang mahalagang yugto ng negosyasyon para sa Philippines-EU Free Trade Agreement o FTA. Matapos ang pag-uusap sa telepono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen. Inaasahang magbubukas ang kasunduan ng mas maraming oportunidad sa negosyo at pamumuhunan, paglikha ng trabaho at pagpapalakas ng supply chains. Sa usapin naman ng halalan, nilagdaan ng Pangulo ang batas na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials mula 3 hanggang 5 taon. Ipinagpaliban din ang barangay at SK elections na gaganapin sa November 2028. Isang makasaysayang araw naman ang naganap ngayong Linggo nang binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng absolute pardon si Mary Jane Veloso na nakabalik sa Pilipinas noong 2024 matapos ang 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Samantala, sa harap ng pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis, nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 125 na nagsususpinde sa excise taxes ng LPG at kerosene sa loob ng 3 buwan. Sa larangan ng healthcare, sinuri ng Pangulo ang reconstructed na Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giwan, Eastern Samar na napinsala noong tumama ang bagyong Yolanda noong 2013 at nakatakdang muling buksan. Inspeksyon din niya ang paghahanda para sa bagong walang gutom kitchen sa Catbalogan City na maghahatid ng hanggang 200 na libreng pagkain sa mga vulnerable na Pilipino araw-araw. Samantala, nakarating na mula Valenzuela hanggang Quezon Avenue ang tunnel boring machine na bumubutas sa ginagawang Metro Manila Subway, ang pinakaunang underground railway sa bansa. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang konstruksyon ng proyekto sa Quezon Avenue Station nito.
14: Medyo hiningal kami, mataas yung inakyat
15: na. 35 meters,
14: pero vertical yun. Oh, so, dahan-dahan, nakikita ninyo yung subway project natin. Dahan-dahan ay nabubuo na.
2: Sinaksihan niya ang patuloy na paghuhukay para bigyang daan ang subway tunnel. Kabilang pa sa mga tinalakay ng Pangulo ang mga panukala para sa affordable housing at property taxes sa meeting niya kasama ang Private Sector Advisory Council. Isinulong niya rin ang kapakanan ng mga Pilipinong seafarers sa kanyang pangunguna sa Philippine Maritime Convention 2026.
16: 2 years ago, on September 23, 2024, I signed Republic Act No. 12021 or the Magna Carta of Filipino Seafarers into law, a landmark measure for our maritime workforce. As we commemorate its second anniversary, we renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety, and the dignity of our seafarers.
2: Samantala, tinanggap ng Pangulo sa Palasyo ang mga bagong talagang ambassador ng Switzerland at the Netherlands sa kanilang presentation of credentials. Tinanggap din niya sa Malacanang ang Filipino analog astronauts at pinalakay ang pagpapaunlad ng kakayahan ng bansa sa space science at human spaceflight research. Sa Eastern Visayas, bumisita rin ang Pangulo sa Camp General Vicente Lucban sa Catbalogan City at binigyang diin ang kooperasyon ng military, mga ahensya ng gobyerno at mga local government sa pagpapatatag ng peace and security. Samantala, nakiisa naman ang Pangulo sa pagluluksa sa pagpanaw ni dating Quirino Governor Dakila Carlo Dacscua at pinaabot ang kanyang pakikiramay sa pamilya nito kung saan binigyang diin niya ang 25 taon ng paglilingkod ni Cua sa pamahalaan at sa kanyang mga naiambag sa mga komunidad sa Quirino. Azzy Roberto, para sa Bayan!
4: Lubos ang pasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakibahagi sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan kung saan nakapaghatid din ang pamahalaan ng mga programang medikal sa libu-libong Pilipino. Iyan ang ulat ni Asi Roberto.
2: Sa loob lamang ng isang araw noong September 13, lahat ng pasyente sa halos lahat ng pampublikong ospital sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagbenepisyo sa zero balance billing.
17: Normally, mga ward patients lang ang kasama dito. Pero nung araw na yon, linahat na natin. Basta nasa ospital ka, ang mga kwarto, bayad na ang bill ninyo.
2: Mahigit 175,000 benepisyaryo ang napamahagian ng tulong sa mahigit 280 lugar sa bansa.
7: Nagkaroon rin ng libreng medical check-up sa mga komunidad at paaralan, kasabay ang pamamahagi ng gamot at kagamitang medikal tulad ng wheelchair at marami pang iba. Katuwang din sa naturang inisyatiba ang mga local government unit, Department of Education, Department of Health, PhilHealth at mga voluntaryong nakiisa upang matagumpay itong maisagawa.
17: Nagpapasalamat po ako sa inyo at ako'y natutuwa at nasisiyahan na ang ating pagbigay ng konting tulong sa inyo ay naramdaman naman ninyo at nabigyan kayo ng kahit kaunting ginawa.
7: Patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng programang medikal upang mas maraming Pilipino ang maabot ng libreng serbisyong pangkalusugan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
4: Patok ngayon sa social media ang kantang Pwede ng Mangarap ni Laika Gairangod, kung saan kanya-kanyang entry ang mga netizen at ilang personalidad ng kanilang version ng sayaw. Panoorin natin ilan sa mga yan sa ulat ni Millie Tabino.

na Elis Escarin ba sa kantang Pwede ng Mangarap? Trending ngayon online ang Pwede ng Mangarap ni Laika Gairanod. Dahil sa catchy at sa minsay ng kanta, ilang netizens at ilang kilalang personalidad na kiuso sa chat.

0: background like alike dahil sa trendy, nakiuso at nakijam ang ilang netizens. Hindi lang yan, kuwang-kuha at para ka na rin nasa music video dahil sa filtered background nito.
1: Meron

nag-ala acapella version ang entry ng ilang members ng Nation's girl group na Bini na sila Bini Aya, Maloy at Sheena sa challenge na ito, Mangarap para sa Pangarap. Nakisayaw rin ang Filipino double Olympic medalist na si Carlos Yulo kasama sina Carl Eldro Yulo at Chloe San Jose. At nagpakitang gilas din ng ilang empleyado ng inyong pambansang telebisyon

Ang ating pangarap ay bahagi na ng ating buhay. Ito ang nagbibigay ng motivation, layunin, at inspirasyon. Milly Tabino para sa Bayan.

ang Big Time Oil Price Rollback sa Martes, September 29. Ayon po sa Department of Energy, posibleng bumaba ng 8 pesos ang kada litro ng diesel, 7 pesos naman po sa kerosene at piso sa gasolina. Bunsod po yan ang pagbabalik ng operasyon ng langis ng Saudi Arabia matapos bombahin ng mga rebelding Houthi ang imbaka nila ng langis sa Riyadh.

0: Dumating na sa Aichi, Nagoya, Japan ang Filipina tennis star na si Alex Ayala para sa kanyang nalalapit na kampanya sa 28th ASEAN o Asian Games. Nitong Sabado, sinalubong ang 21-year-old pride ng bansa ng kanyang ama na si Mike Ayala kasama ang ilan sa delegasyon ng Pilipinas sa Continental Games. Sa punguna ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, susubukan Ayala na muling magbigay ng karangalan sa bansa sa kanyang paglahok sa Asian Games Tennis Tournament kung saan siya top seed sa singles event. Dahil dito, nabigyan ng first round bye ang WTA World No. 18 at agad na aabante na sa susunod na yugto ng kompetisyon. Sa Japan, susubukang mahigitan ni Ayala ang kanyang 2 bronze medal finish sa kanyang Asian Games debut noong 2023 sa Hangzhou, China.
1: Nadagdagan pa ang nasungkit na medalya ng Pilipinas habang dalawa namang Olympic medalists ang umabante sa quarterfinals ng boxing sa kasalukuyang ginaganap na 20th Asian Games sa Japan. Yan ang ulat ni Paolo Salamati.

0: Sumungkit ng bronze medal si Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos para sa Pilipinas sa men's 70kg weightlifting event ng 20th Asian Games ay Chinagoya, Japan. Kasabay ng podium finish, dalawang beses niyang binasag ang sarili niyang junior world record sa clean and jerk. Matapos magbuhat ng 178kg sa kanyang unang attempt, itinaas ni De Los Santos ang bar sa 181kg sa ikalawa bago muling magtala ng bagong record sa 183kg sa huling attempt. Nagkamit siya ng 324kg total matapos magtala ng 141kg sa snatch. Nagdagdag din ang kanyang huling clean and jerk at total sa mga bagong junior Asian record.
1: I'm relieved na nakaya ko pa kasi my training has been good in the sense na parang there's a lot of maraming bumps sa road. So yun, I'm just happy na na-pull off ko. So parang I didn't want it slipping out of my hands na.
0: Samantala, sa boxing, patuloy ang pag-usad ng kampanya ng pambansang koponan matapos umabante sa quarterfinals sina Olympic medalist Nesty Peteso at Carlo Paalam. Nauna nang umabante si Paalam sa men's 55kg class matapos talunin ng bansang India via 3-0 split decision. Sa women's 60kg class, dominante si Peteso katapat ang bansang Jordan kung saan dalawang beses niyang napabagsak ang kanyang kalaban sa second round bago tuloy ang itigil ng referee ang laban.
2: Sobrang ganda po ng laban namin. Saka adjust din po talaga ako sa taas ng ring kanina po. So, yun yung first time ng lumaban ngayon. Thankful po ako sa performance ng labas ko kasi na-attack yung endurance ko po. Saan yung galing pagod, paano maglaro ng ganung fighter. Sobrang ganda din po kinalabas nyo. Dahil sa training din namin po, mga coaches po, mga teammates din ang tumulong sa akin.
3: Hindi ko din po talaga isasahan. Matatapos po siya ng gano'n. Sobrang painful na natapos siya ng gano'n. Kung hindi man natapos ng gano'ng kadali, painful pa din ako kasi mas ma-warm up po ako ng gusto doon.
0: Kasama rin sa quarterfinal si John Milardo Ogaire na nakadakdang makaharap ngayong araw si Abdumalik Lakov ng Uzbekistan sa men's 60kg division. Paulo Salamatina mula sa POC Media para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
4: At para sa ating Christmas countdown, 89 days na lang at Pasko na. At yan po ang hatid naming mga ulat para sa bayan ngayong linggo.
5: Mula po sa inyong pambansang TV, ako po si Clay Zalpardilia para sa bayan.
4: At ako naman si Bernard Ferrer para sa bayan. Pero Clay, binabati natin ng maligayang kaarawan ang ating kasamahan sa pagbabalita, si Asi Roberto. Asi, happy birthday!
5: Happy birthday! Galingan mo pa, husayan mo pa, Asi.
4: At ito po ang
5: Ulat Bayan Weekend!
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Denyo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang ating po mga modern day heroes. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
3: Alagang Amasu dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amusup. At bago po ang lahat, masaya po namin ipinagdiriwang ang ikadalawang anibersaryo ng Alagang Amusup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Patuloy niyo kami magiging katuwang sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon at mga programang makakatulong sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya, syempre. Okay, ang episode po natin ngayon, ang ating tatalakayin ay ang Amusup HIV Treatment Hub, gabay sa HIV prevention, testing, treatment at suporta. Ayon sa Department of Health, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Kaya naman mahalagang mapalawak ang kamalayan tungkol sa HIV, lalo na sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Makakasama po natin ngayong araw ang Infectious Diseases Consultant ng Amusup Seamen's Hospital at Chair ng Amusup Compass Clinic HIV-AIDS Core Team. Siya rin ay Assistant Director and Research Faculty ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology, National Institutes of Health, UP Manila. Affiliate Clinical Faculty ng Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, UP College of Medicine, Co-Chair ng Research Committee at Fellow ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases at Fellow ng Philippine College of Physicians. Let us all welcome to Alagang Amusup, Dr. Christian Francisco. Doc.
5: Hello, good afternoon. So lalo na po sa ating mga members at mga naging pasyente namin, no, sa clinic, no. Magandang hapon.
4: Ayan, Doc, maraming salamat po for joining us dito sa napakahalagang episode po natin, Doc. Alam naman po natin lumabas na yung numbers from the World Health Organization, from the Department of Health, yung alarming number of HIV-AIDS cases po sa ating bansa. Mm-hmm. Yes, Doc.
5: So tama yun, no? So yung Pilipinas, kilalang-kilala ngayon, no? Because tayo yung bansa, no? Na may pinakamataas, no? Na o mabilis na pagdami ng bagong kaso ng HIV sa Asia Pacific region, no? Mm-hmm. So yung trend kasi worldwide, no, it's decreasing, no? Pero ang Pilipinas patuloy na tumataas. So kaya very alarming.
4: Mm-hmm. Kaya naman nakita rin po natin yung efforts sa ating gobyerno to address the situation, and syempre katuwang po yung mga ating mga institutions sa private sector gaya po ng Amusup Seamen's Hospital Manila. So Doc, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa mga listeners po natin kung ano po ba yung HIV at paano po ito naiiba sa AIDS? Bakit po din po mahalaga na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol dito?
5: So, yun, very important, no? So, yan yung usually yung tanong na nakukuha namin. Ano po ba yung pinagkaiba ng HIV? Tsaka ano po yung AIDS? No? So, magandang malaman natin na yung HIV, no, siya yung virus, no, na nagko-cause ng infection, no? Siya yung human immunodeficiency virus, no? So, kapag napabayaan natin, no, ang isang pasyente, no, na may HIV, hindi siya nakapagpatingin, hindi siya nasimulan ng gamot, maaari itong humantong doon sa tinatawag natin na late stage ng infection o AIDS, no? Kung saan, no, marami na siyang nararamdaman, no, marami na tayong nakikita ang mga symptoms, marami na rin mga kasamang ibang infection, no? Dahil masyado nang humina yung kanyang immune system, no? So, dito sa stage na to, no, sa sobrang baba na ng kanyang resistensya o kanyang immune system, no, kaya marami na siyang nararamdaman. Marami na rin mga sakit,
4: mga no? Komplikasyon.
5: Mga komplikasyon ng mga ibang infection tulad ng tuberculosis, no? Mga fungal infection na mahirap gamutin, no? Kaya gusto natin na ang pasyente maaga makapagpatingin, no? Kasi mas maaga nating ma-detect, no, na meron siyang HIV infection, mas madali tayong makakapag-start ng gamutan, no? Yun nga yung hindi masyadong maganda, no, sa sakit na to, no? Kung sino pa yung mas nangangailangan ng gamot, sila pa yung mas mahirap simulan, no, dahil nga sa dami na ng komplikasyon na nararamdaman nila, no? Kaya yun din, no, kaya gusto natin na maging maalam yung ating mga pasyente, no, ating mga members, no, para makapagpatingin sila kaagad, no? Makapagpasuri, no, ng kanilang dugo at malaman kung meron ba silang HIV o wala, no? Kasi ang HIV naman nagsisimula, wala kang nararamdaman, eh. 'Di ba? Asymptomatic kumbaga, no? So hindi yan nakikita lang basta-basta sa itsura ng isang tao na mukha namang siyang healthy, no? So mukhang wala namang HIV. So hindi ganoon, no? So lagi ko nga sinasabi, no, sa ating mga pasyente na ang tanging pamamaraan lamang para malaman natin na ikaw ay may HIV o wala ay kung ikaw ay magpapatest. No? So very important, no, na maagang makakapagpa-test ang ating mga pasyente.
4: Talagang yung immediate po, no. Doc, marami pa rin kasi misconceptions about HIV AIDS. Ano po yung mga common, alam ko po ang dami niyo na pong experiences through the years sa karamdaman na ito. Ano po yung mga common misconceptions na kailangan po nating ituwid, no, for the information of our...
5: So, tama yun, no? So, laganap pa rin yung misinformation, no? Yung mga maling information regarding dahil sa HIV o yung mga misinformation tungkol sa HIV, no? So, unang-una, no, ang HIV daw ay nakakahawa sa karaniwang pakikisalamuha, no? So, hindi ho yun totoo, no? So, kahit na yakapin mo ang isang pasyenteng may HIV, no? Makipagkamay ka sa isang pasyenteng may HIV, no? Hindi po tayo mahahawa doon. Mahahawa lang po tayo, no? Sa pamamagitan, una, no? Nung sexual activity, no? Pag unprotected sexual activity, no? So, yan yung pinaka number one, no? Na reason kung bakit nahahawa yung ating mga pasyente. Maari ding mahawa, no, ang isang pasyente ng HIV, no, sa pagsasalin ng infected na dugo, no, mga blood transfusion, pero itong pamamaraan na to ay very rare na nangyayari kasi nga maganda na yung screening natin, no, mga blood screening, no. So na-detect kagad siya, no. Kaya hindi na nang halos nangyayari yung mga ganitong bagay. Maari ding makahawa, no, ang isang nanay, no, na may HIV sa kanyang anak, no? So kaya kailangan din ang mga buntis na si-screen din for HIV para makapag-start sila ng gamutan para hindi na nila maipasa sa kanilang mga baby, no? At pag nagpapasukso ang isang nanay, no, na may HIV at hindi siya naggagamot, maari niya rin itong maipasa. So yung karaniwang pakikisalamuha ay hindi po 'yon, no, nakakahawa sa HIV. Pangalawa, no, yung paggamit din po o pag-share ho ng mga kubiertos. No, so lagi naming minsan natatanong nasasabi po sa amin, no, tatatanong po sa amin ng mga kapamilya na, "Dok, ito siya po ay na-diagnose na may HIV. No, kailangan po ba naming ihiwalay ang kanyang kubyertos? Mm. So hindi po 'yon dapat, no? So hindi po kailangan, no? Kasi hindi naman po siya nakakahawa, no? Yung pagkagat din po ng mga lamok, 'di ba? Sasabihin nila, kung ang isang pasyente ba na may HIV ay nakagat ng lamok at ang kasambahay sa bahay ay mga kasama sa bahay ay nakagat din ng lamok na yon, magkakaroon diba ng HIV. So hindi rin po doon napapasa. Opo, hindi po yung totoo. Mm. Pati rin ho yung paggamit ho ng CR, no? Mm. Yung ating toilet, no? So hindi rin po doon nakahawa ang HIV. Ang pangalawang misconception din po natin kailangan ituwid ay ang HIV ay isang death sentence. Pa rin, diba? So dati siguro, no, nung wala pa tayong mga magagandang gamot para doon, no? So ngayon po, no, dahil meron na po tayo ng mga mabibisang mga antiretroviral. So yun po yung tawag natin sa mga gamot para sa HIV, antiretroviral. So mabibisa na po sila, no, na napapababa po nila yung pagdami ng virus sa katawan, no? Mm. Hindi po nila ito naaalis. So wala po pa ring cure, no, para sa HIV, pero na-manage na po natin siya, no? Parang katulad ng mga ibang sakit tulad ng high blood, diabetes, yeah, no, may na maiinumin maintenance, so maiinumin ka lang na maintenance na gamot, no? At pag ininom mo 'yon, no, bababa ang dami ng replication ng virus sa katawan, no? Gaganda ang immune system, no? At nabubuhay na ang mga pasyenteng diagnosed with HIV na parang katulad ng mga pasyenteng walang HIV, no? So yung lifespan, no? Halos pareho na quality of life, no? Quality of life. So nakakapagtrabaho, no? So bumabalik sa dating mga activities, no? Sa iba't ibang larangan, no? Pwede pa ring umusad ang karera. So hindi na siya katulad dati na hadlang ang death sentence, ang virus, no? Para magawa mo ang mga gusto mong gawin o mga pangarap sa buhay, no? So yun yung mga misconception, no? Pangatlo, no? Meron ding magandang konsepto ngayon, no? Dahil nga sa magaganda na yung mga gamot natin sa HIV, no? Ano yung tinatawag natin na U equals U. Ang ibig sabihin nun, undetectable is equal to untransmittable. So, ibig sabihin, ang mga pasyenteng undetectable na ang viral load sa dugo, no? Hindi na sila nakakahawa, no? So, yun yung magandang mga improvement, no? Na nabigay sa atin ng science. No?
4: Oo. So, basta tuloy-tuloy ang gamutan.
5: Oo.
4: At eventually hindi na ma-detect nga po yung virus. Hindi na
5: siya nakakahawa. Na siya nakakahawa. So, maaari na silang hindi na sila mangangamba, no? Na mahahawahan nila yung partner nila. No? Hindi na sila mangangamba na yung magiging anak nila ay magkakaroon ng HIV, no? Kumbaga parang normal na pamumuhay, no, dahil doon sa ating mga antiretrovirals.
4: So nabibigyan sila ng bagong pag-asa.
5: Tama.
4: Hindi po.
5: Tama.
4: So let's talk about naman po yung bagong initiative ng AMOSOP, yung COMPASS, no, yung Comprehensive Program for HIV AIDS Services for Seafarers, or COMPASS for short. Ayan. So bilang isang organisasyon po or isang inisyatibo na nagsusulong ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat, bakit po mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong HIV treatment hub na sarili, specifically for our member seafarers and their dependents? Ano po ang kahalagahan nito, lalo na sa mga seafarers na nagiging HIV reactive?
5: So tama yon, no? So dati nga, di ba, ang iniisip natin na parang pag nagkaroon ka ng HIV, no, tigil na ang karera mo, no? So ngayon hindi na ganoon. So alam natin na pag ang isang seafarer, no, na diagnose siya ng HIV, no, at nakapagsimula siya ng gamutan, napaganda na natin ang kanyang immune system, no, ay makakapagpatuloy pa rin siya, no, sa kanyang trabaho, no. So itinayo namin itong COMPASS Clinic, no? Dahil nga nakikita natin na yung ating mga members, no, na na-diagnose ng HIV, no, ay nagpapatingin, no, sa mga ibang mga treatment hub, no? So, gusto natin, no, na yung clinic natin, yung Compass Clinic, ay parang maging one-stop shop, no, para sa ating mga pasyente. Kung saan ito ay magiging safe space, no, para sa kanila, no? Makakapagpakonsulta sila, no, sa ating mga doktor, no, na eksperto sa pagtingin sa HIV, no? Matutulungan sila, no, sa mga clearances, no, bago sila sumakay, no, sa kanilang mga barko, no? Kasi yun yung napansin namin dati na pupunta sa amin yung ating mga members, no, na diagnosed with HIV, no, for clearances, pero hindi natin sila namo-monitor, no? So ang isang kadahilanan, no, kung bakit natin to itinayo, no, para namo-monitor natin sila, no, at natutulungan natin sila, no, kasi sino ba ang makakaintindi, 'di ba, sa kanilang kalagayan, no, kung hindi tayo. Ang isang kagandahan din ng pagkakaroon natin ng sariling clinic, no, dahil nga sila ay members ng AmoSoup, no, ay magkakaroon sila ng mga ibang benepisyo, no, na hindi nasakop ng tinatawag natin na OHAT package. Mm-hmm. So yung OHAT package, siya yung outpatient HIV and treatment package ng PhilHealth. Oo, so lahat ng treatment hub ay merong ganito. Mm-hmm. So nabibigyan sila ng free tests, mm-hmm, no? Free viral load, no? Libreng gamot, no? Pero sa ating clinic, no, yung hindi kayang masakop, no, ng OHAT package, no, dahil sila ay mga members, no, ay kaya pa rin natin isilang tulungan sa mga test na ito. Covered, no, kumbaga libre. For example, mm-hmm, kailangan nila ng CT scan. Mm-hmm. Na ang CT scan, usually hindi siya covered ng treatment hub. So, kung nasa atin sila, sa treatment hub natin, no, halos wala talaga silang babayaran.
4: Mm-hmm. Kasi nandun lang mismo.
5: Yes, nandun lang lahat. So, pagpapatingin din sa ibang doktor, ibang subspecialty, mm-hmm, na meron tayo sa clinic, no? So, mas madali, no, ang communication with our doctors.
4: Tsaka yung pag-track po ng kanilang
5: so tama yun. For example, kailangan nila ng gamot para sa hypertension o diabetes, mm-hmm, no? Kaya natin yun ma-cover, mm-hmm, no? Dahil nga sila ay member ng AmoSoup.
4: Yes, and alam naman natin, libre po ang mga gamot. May sarili tayong pharmacy, yes, consultation sa mga espesyalista po natin sa AmoSoup. So, pwede po ba natin i-identify, isa-isahin po, Doc, yung mga serbisyo na maaaring i-avail for free ng mga miyembro natin at kanilang mga qualified dependents sa COMPASS? Mm-hmm. Ano nga po uling COMPASS, Doc? Comprehensive Program for... Sorry, Doc, mayroon akong kodigo. Comprehensive Program for HIV AIDS Service for Seafarers. Mm-hmm.
5: So, una, no, yung testing, mm-hmm, no? So, ma-test natin sila, no? For, mm-hmm, HIV, no? And for other sexually transmitted infection, no? Kasi yung mga sexually transmitted infection, ang lagi nga namin sinasabi, magkakabarkada yan, eh. Mm-hmm. Diba? So, swerte ka kung isa lang ang makukuha mo, mm-hmm, no? Pero minsan, magbarkada ang nakukuha mo. Pwede kang magkaroon ng HIV, okay, pwede kang magkaroon ng hepatitis B, syphilis, gonorrhea, mm, no? So, sa clinic natin, natetest yun lahat, no?
4: Okay.
5: Pangalawa, no, nagpo-provide din tayo ng counseling, mm, no? So, naka-counsel natin.
4: For the mental health.
5: For the mental health, and before and after testing, mm, no? So, requirement kasi yun, mm, no? Para, kumbaga, hindi sila mabibigla, no, kung ano yung magiging resulta, at ano yung next na step natin kung sakaling ano man ang magiging resulta, no. Maliban dito, no, makakapagpatingin din sila, no, sa ating mga specialistang doktor, no, sa HIV, no, at makaka-avail sila ng mga test, no, CD4 count, viral load, no, yun yung usually na tinetest natin, no, for mga patients with HIV, no. Maliban dito, nagbibigay din tayo ng antiretrovirals, no? So doon na nila makukuha. So usually yung mga pasyente natin, 'di ba, kukuha sila ng gamot bago sumakay. So nabibigay na natin for the whole duration ng kanilang contract. So kung ang contract nila ay 8 months bago sila umalis, yung 8 months worth of medicines ibibigay natin. Tapos babalik sila pagkababa, No, para lang makapagpa-check up ulit.
4: Follow up, check up. Ayan, talagang, I'm sure, mahalaga po itong impormasyon na sinishare natin sa kanila about the Compass Clinic po sa AmoSoap. And I think we're sharing also the poster on your screens. Ayan po, i-screenshot nyo, picturean nyo ang impormasyon po sa ating AmoSoap. Compass Clinic sa AmoSoap Siemens Hospital. Ayan, para sa mga miyembro at qualified dependents po natin. Dok, marami pa rin kasi syempre na natatakot syempre sa discrimination. Kasi may stigma pa rin talaga whether we like it or not. Syempre, we really endeavor to make every patient, ano man ang karamdaman mo, to make them feel na help is there. AmoSoap is there. You have a support, strong support system, not just within your family but in your community. Pero syempre, hindi pa rin natin talaga po maiwasan yung yung stigma, yung discrimination. Ano po yung gusto niyong ipabatid sa mga seafarers natin, saka sa mga pamilya nila, para mahikayat sila na magpasuri, lumapit po sa mga eksperto na gaya ninyo, at yun po, para ma-encourage sila kung may pinagdadaanan po silang ganito sa kanilang pamilya.
5: So, tama yun, no? So, dito sa battle natin sa HIV AIDS,

0: ang infection, mas madali nating magagamot, mm-hmm. no? Maiiwasan natin yung komplikasyon, mm-hmm. no, ng infection, no? So, habang patuloy, no, yung gamutan, no, normal yung buhay, mm-hmm. no? At ang diskriminasyon, no, kailangan nating labanan, no, sa tamang kaalaman, mm-hmm. no? Maliban dito, no, hindi hadlang, no, ang pagkakaroon ng infection para makapagtrabaho ka, no? Mm-hmm. So actually, no, meron tayong mga batas na nagpoprotekta, no? No, sa mga pasyenteng may HIV, mm-hmm. no? Na bawal silang ma-discriminate, no? No, o hindi sila mabigyan ng trabaho dahil lamang sa pagkakaroon ng HIV. Mm-hmm. No, so napoprotektahan ito ng batas, mm-hmm. no? At syempre, nandito pa rin tayong amusok, no, clinic, no, the Compass Clinic, no, para gabayan sila, mm-hmm. no, so sa kanilang kalusugan, no, at sa kanilang magiging trabaho.
1: Mm-hmm. Tsaka syempre, we ensure of course na protected sila.
0: Mm-hmm. Tapos mm-hmm. Confidentiality, no, so very important 'yun sa isang clinic, information. Mm-hmm. Mm-hmm. So doon natin masasabi, no, sa clinic natin very confidential ang lahat ng mga bagay.
1: Yes. Mm-mm. So, syempre, nandyan nga sa screens nyo yung impormasyon natin, and you can always reach out to your union. Maya-maya po i-share din namin yung contact center details na details natin and yung mga available platforms po natin online when you that you can reach out po if you're interested to avail of the services of AmoSoup's Compass Clinic. Napakahalaga pong serbisyo nito para sa mga member natin, yes. at sa kanilang mga dependents. Gaya nga na sinabi nyo kanina, Doc, hindi porket mukhang healthy ang isang tao ay sure ka na
0: nawala
1: ka. So, paano ba, Doc, yung, kasi wala namang immediate symptoms, hindi ba, Doc, yung ano, so it's really about you kung nagkaroon ka ng unprotected na
0: mga risk factors.
1: Yan, ano ba yung mga?
0: So usually nga, yun, yung mga unprotected sex, mm-hmm. no, paggamit ng IV drug use, mm-hmm. so yan yung mga common kasi, mm-hmm. no, so kung sa sarili mo, no, alam mo na meron kang mga risk factors, no, kailangan magpa-test, no? So yun lang kasi yung tanging pamamaraan para malaman natin, no, mm-hmm. kung may ikaw ay infected o hindi.
1: Yun. So wag po kayong mag-alala, wag niyo pong isipin yung mga judgments kasi yun nga sabi ni Doc, yun yung gusto kong i-highlight, Doc, eh, na this is a safe space for them.
0: Tama.
1: The AmoSoup Compass Clinic is a safe space. And nandiyan si Doc, ang kanyang team, no, to accommodate you, ang ating mga seafarers and yung mga pamilya ninyo. And gaya nga ng diniscuss natin, no, libre po yung test, libre yung kung ano man yung iba pang kailangan na procedures and yung gamot, yan po yung mahalaga eh, na nagkakaroon tayo ng pag-asa para sa ating mga seafarers, sa mga kababayan natin na may ganitong kondisyon na mayroong pag-asa, hindi ba? Mm-hmm.
0: Tama, tama. Hindi, so, hindi siya end of the world.
1: Yes, hindi titigil ang buhay mo. Di ba, may available na service na ganito, may kumbaga may pagmamalasakit yung ating komunidad, yung pamilya nyo, yung pamilya nyo dito sa alagang AmoSoup, sa AmoSoup Siemens Center, Manila, sa AmoSoup Siemens Hospital, ang inyong union, nandito po tayo para sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mag-doubt. Nandito po ang office, ang Compass Clinic ni Dr. Francisco. Ayan. So, Doc, final message na lang po sa mga listeners.
0: So, yun po, no, sa ating mga members, no, so, huwag pong matakot, no, kasi meron naman pong gamot, no. So, hindi na po ito death sentence, no. At kaya po natin mamuhay ng normal, no. Kaya pa rin po nating umarangkada sa ating karera, no? Alam po namin na itong ating Compass Clinic ay bago pa lamang, no? So, at ating pong mga members, no, na meron pong or infected po ng HIV, no, ay usually nasa mga ibang treatment hubs po sila, no? So, inaanyayahan po namin sila, no? No, no, maaari po silang kumonsulta sa ating clinic, no? Maaari po silang magpalipat, no, from their previous treatment hubs, no, sa atin pong treatment hub, no? Para mas maging maganda po, no, yung aming monitoring.

0: sa kanila. So yun po.
1: Ayan. So talagang long-term care ang
0: long-term care
1: ang ating po tinitingnan dito na to make sure po na yung inyo pong treatment ay tuloy-tuloy, na yung screening niyo po, meron po tayong mga facility sa ating hospital. Kaya yun po, bukas po ang pinto na ating Amos of Compass Clinic sa pamumuno ni Dr. Francisco. Thank you so much, Doc.
0: Thank Ayan. You.
1: So para po sa inyong mga concerns or gusto niyo po mag-reach out sa Amos Hope, sa inyong union, nandiyan po sa screen ninyo ang impormasyon ng Amos Hope Contact Center o ACC. Nandiyan po ang telephone, mobile, globe, and smart numbers po natin na pwede niyong tawagan. Nandiyan din po ang ating Amos Hope Official Facebook page and Amos Hope Official Facebook group. And of course, the Amos Hope Official YouTube channel para sa mga announcements po ng ating union. And perhaps you can also share the poster you shared with us, Doc, on the Compass Clinic. So for our programs naman po, benefits, welfare programs, mga facilities and service units ng ating union, punta lamang po kayo sa www.amosop.org. Sa gitna po ng mga tensyon sa Persian Gulf at Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang Amosop Help Desk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amosop.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nasa inyong mga screens po ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan, meron po silang email, Viber, at WhatsApp numbers. At ang ITFC Fairer Support naman po. Nandiyan po ang email address ng ITF. At sa ating Manila Inspector, nandiyan din po ang email address ni Chief Engineer Arvin Peralta. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusot na si Lara San Juan. Maraming salamat din po, Dr. Christian Francisco. Thank you so much sa inyong oras, pagbabahagi ng kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol sa HIV awareness at sa mga serbisyong hatid ng Amos Hope Siemens Hospital Manila HIV Treatment Hub o Compass Clinic. Sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga seafarers at kanilang mga pamilya, sana po ay may natutunan tayo sa episode ngayong araw. Tandaan, huwag matakot, magtanong, magpasuri, humingi ng tulong. Nandito po ang Amos Hope HIV Treatment Hub para umalalay at magbigay ng tamang gabay at suporta. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amos Hope na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amos Hope sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amos Hope.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amos Hope dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 7:38 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, nandito na naman po tayo sa isang another Sunday edition na naman po ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito lang po sa Radyo Pilipinas. At syempre, mamaya po ay makakasama din po natin si AJ. Yan, pero bago ang lahat, magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo, mga OFW. Yan, maraming pong salamat sa patuloy po na sumusubaybay sa Radyo Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa atin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre, si AJ, bumati ka na muna, AJ.
6: Yes, salamat. Maraming salamat, Idol Admin Rich, no, sa ating mga
5: kababayan,
6: sa
5: to.
6: Ating mga supporters. Magandang gabi, mga Lodi, no. At ngayon po, no, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook Live, live streaming at sa Radyo Pilipinas, no, sa 104.3 The Capital. So sorry po. So tapos din po ang Radyo Pilip, ang ating programa sa Free TV. Sa mayroon pong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box ng Channel 45 at 249 ng GMA7. At papakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band.
5: Yes, at saka syempre, no, pinapasalamatan po natin ang Presidential Communications Office Head, si Secretary Dave Gomez, no. Maraming pong salamat. At syempre, pinapasalamatan din natin ang Radyo Pilipinas staff na palagi pong tumutulong sa atin tuwing tayo ay nag-air sa every ano po yan, araw-araw po, no? Monday through Sunday po yan, no? Everyday po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At saka, isa pa, no? AJ, masabi ko lang, no, na yun nga, ang napakaraming kaganapan tong week na to, no? Pero syempre, yung ating uunahin ay PBBM Good News. Yan. Ano-ano ba ito mga good news, no, ng ating nahatid ng ating Pangulo? Syempre, atin po munang ipiplay ang video at pagkatapos ay atin pong kokomentuhan.
7: The good to see the Old Bay Hospital, this is that rose from the ruins of the original hospital that was completely destroyed by Yolanda. And we are grateful to Force and Unity, the ambassador is also here, Koika. And of course, inatulungan ito by the national government.
8: So yung facility talaga was built for 5 years lang. It's still a level 1 hospital. But lahat ng equipments natin dito is bago. Through the donation of the Korean government and Koika, pumondo po sila sa atin. Nagbigay sila ng training tsaka equipments.
7: Problema na lang natin, how to increase the money in nurses, we need more nurses para mabuo na yung 50-bed capacity. Right now, nagagamit pa lang nila sa 25-bed, but we have a plan.
8: Sa mga pasyente natin, magiging mas madali para sa kanila. Hindi na nila kailangang magbiyahe ng 2 hours or 3 hours para lang makakuha ng magandang medical service.
5: Yan! Yan po, mga kaibigan, napanood po natin, no? So, yan po nga hospital na yan. Sabi nga nung sa interview, level 1 hospital siya, no? Pero, eto nga, ang mga facilities, mga gamit ay talaga namang mga bago, no? Mga makabago. At isa po ang Korean na talagang nagbigay po dyan, no? Nag-donate po. So, ang sabi nga po dito, mailalapit na ang serbisyong medical sa mga taga Eastern Samar at Karatig lugar sa muling pagbubukas ng Felipe Abrigo Memorial Hospital sa Giuhan na layong mapabilis ang pagtugon sa mga pangailangang pangkalusugan sa mga residente, lalong-lalo na sa mga malalayong komunidad. Yan. Ano ba sasabi mo dito, AJ?
6: So, sa itong pagkakataon, Admin Rich, no, ang ating mahal na Pangulo ay taga namang lumilibot sa buong kapuluan. Whether itong malaking city o pinaaliblib na ano no na bayan sa probinsya. Hindi siya nag-atubli na puntahan at alamin kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kabayan diyan, mm-hmm. lalo na yung mga walang mga ambulansya, walang mga clinic yung mga kanilang mga lugar. Kaya naman ang ating Pangulo ay nilalapit na itong mga medical equipment, medical bato yung mga pangailangan medical ng ating mga kababayan para mm-hmm. nang sa gayon ay hindi na sila ganang mahirapan pa na mm-hmm. pumunta sa kung saan saang malalayong lugar para magpapagpagamot, no? At syempre, no, sa mga ganitong klaseng mga proyekto ng ating mga pamahalaan ay syempre ang unang-unang nakikinabang dito ay yung mga maralita, no?
5: Correct.
6: Na talaga namang ang laki ng pangangailangan sa medical mm-hmm. na na pangangailangan. So, ang ating Pangulo talaga ay talagang kumbaga ipupush talaga yung kumbaga yung ano ng family niya mula pa kay First Lady Imelda Romualdez Marcos. Itong health ng agad talagang inaatupag nila, ipupush talaga nila para mailapit sa taong bayan. So, napakaganda nito, no? Kasi yan unang pangangailangan ng ating mga kababayan, eh. So, kaya yun ang una nilang pinaprovide sa ating mga kababayan.
5: Correct. Tama ka dyan, AJ, no? Lalong-lalo na ngayon na sabi nga nila, di ba, bawal magkasakit.
6: Yes.
5: Kasi bawal talaga magkasakit dahil mahal po, no? Mahal po pag nagkasakit, kailangan ng pera, mahal din ang gamot. Pero dahil nga dito, no, isa sa mga programa, proyekto ng ating Pangulo, ay talaga namang mas napapaganda, no, yung buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa lugar na medyo mga liblib, no? Medyo hindi masyadong naaabot ng kung ano mang mga moderno, no, na mga makabagong mga kung tawag doon yung mga equipments. Pero dito dito sa hospital na to, ang sabi nga nung isang staff ay mga puro moderno, no, mga makabago yung talagang mga kagamitan dito. So kahit na level 1 hospital siya, pero maaasahan siya, no, ng mga taga Samar kasi talagang ito ay mas pinaganda at talagang mas pinalawak yung serbisyo, no, para sa mga kababayan natin na mga mahihirap, no. Kasi alam naman natin, AJ, no, sa panahon ngayon talagang kapag nagkasakit ka kailangan mo pera. Karamihan nga, AJ, no, sa mga hospital, lalong-lalo na sa private hospitals, hindi ka naman tatanggapin dyan kapag wala kang deposit.
6: Yes,
5: 'di ba? Kailangan may deposit ka muna. Kahit nga yung bang tipong mamamatay ka na, pero kailangan pa.
6: Pero may mga batas na, 'di ba, regarding sa ganyan, 'di ba? Yung deposit, may batas na dyan, pero
5: ganun pa rin, eh.
6: Private pa rin kasi sila, eh. Yun ang kanilang bread and butter, eh.
5: Kasi katulad nga ng kapatid ko, 'di ba, na hospital siya sa isang pribadong hospital, no, sa Das Marinas, kilalang hospital. Pero talagang kailangan muna, bago siya i-admit, kailangan muna ng deposito. Kasi hindi pwedeng ma-admit kahit na parang mamamatay na, no? Hindi po pwede. Kailangan may deposit muna. Ganun po, no? So, kaya eto, napakaganda po, no? Dahil ang Pangulo po natin ay talagang tinitingnan niya, AJ, no? Yung mga hospital sa mga iba-ibang panig ng Pilipinas. Hindi lang siya nakafocus dito sa Metro Manila o kaya sa mga lugar na kung saan malapit lang sa Metro Manila, no? Kundi kita mo Samar, no? Dito sa bandang Samar.
6: Yes.
5: Kita mo AJ sa mga nakaraang mga administrasyon, parang 'di ba? Medyo napapabayaan.
6: Ano rin niya, medyo liblib din yung iwan eh, sa Eastern Samar.
5: Kapag mga ganyang mga lugar na mga liblib na, medyo napapabayaan at talagang hindi talaga nagagawan ng kung ano yung mga pangailangan nila dyan. Hindi talaga masyadong natutugunan. Pero sa Pangulo natin, BBM, ito kasi ang gusto niya na walang mapag-iiwanan na syudad, walang mapag-iiwanan na LGU, walang mapag-iiwanan na kahit sino mang Filipino. Tinatry talaga at talagang ang Pangulo natin, ginagawa niya ang lahat para talagang maibigay, no, ang mga pangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na nga sa medical. Kasi sabi ko nga kanina, AJ, napaka-importante ng medical, di ba? Health is wealth. Kapag ikaw ay ang kalusugan mo ay bagsak, no? Aba, hindi ka siyempre makakapagtrabaho, hindi ka, or kung nag-aaral ka, hindi ka masyado makapag-aral. Kaya kailangan talaga, ang isang gobyerno, kailangan talaga natutukan niya ang kalusugan ng kanyang mamamayan. At ito nga po ang ginagawa ng ating Pangulo. No, na dito po, muling nagbukas po ang Felipe Abrigo Memorial Hospital. No? At kita natin, natutuwa po kahit yung mga staff dahil talaga namang upgraded po yung mga kagamitan, yes, sa kanilang ma'am, hospital. May madadagdag ka pa, AJ?
6: Ang madadagdag ko lang, no, siguro no, sa mga pagkakataon na gayon itong ating mahal na Pangulo ay talaga namang lumalapit, bumababa sa ating mga kababayan, no? Kahit sa pinamalit na antas ng status ng tao, no? Sa ating mga kababayan, no, huwag na tayo mag-fake news.
5: Mm-mm.
6: Kasi ginagawa naman po lahat ng ating gobyerno ang kanilang makakaya at kanilang maibibigay na tulong sa ating mga kababayan.
5: True.
6: Naman ito, financial or whatsoever, no? So sana po, huwag na po yung fake news ang ibigay nyo sa ating mga
5: correct
6: kababayan. Kasi sila una-unang napapahamak sa mga fake news ninyo. Kasi maaari nyo sabihin na itong ginagawa ng ating presidente ay hindi totoo, fake news nyo. Itong ating mga kababayan naman na medyo naniwala sa inyo ay hindi nila i-avail yun kasi hindi nila alam na totoo pala. So, itama na po yung mga fake news ng ating mga kababayan dyan na siguro ito, kung ito man ang kinabubuhay nyo pag fake news, meron din kapalit yan, no? May balik po yan. So, ingat-ingat po sa mga balik na ganyan.
5: True, tama. Correct ka dyan, AJ, no? Kaya kita natin, kahit na yung mga detractors, no, ng ating Pangulo na wala pong nakikita na magandang ginagawa ng ating Pangulo, no, na panay-paninira lang, ay makikinabang din po kayo dito, no?
6: Yes.
5: Imposible naman na hindi kayo magkasakit, eh.
6: Yes.
5: Diba?
6: Di pangangailangan din kayong medical.
5: Oo. At saka kita mo naman, AJ, no? Talagang hindi lang dyan sa Samar, kundi sa lahat, no? Synchronized yan sa buong bansa. Ang Pangulo natin ay talagang pinapaayos, no? Ang mga hospital dinadagdagan. Napakasipag talaga.
6: Ina-upgrade talaga.
5: Ina-upgrade. At dahil dyan, AJ, no, dumako naman tayo sa pangalawa, PBBM Good News, no? At atin po munang i-play ang video.
2: Ito ay isang programa or servisyo under the Pag-abot Program ng DSWD. So dito po, kung makikita mo, ito po yung site natin ngayon. At kung makikita nyo sa likuran, ito po yung nilagyan natin dyan, walang butong kitchen. Kung makikita mo, dito po isi-set up natin mismo, ito yung ating dining area. Target natin na sana we'll be able to serve like 200 families or individuals in a day. We targeted na makatapos sana itong lahat ng repairs by September 30. And hopefully we can launch like probably the first week of October. Hindi natin mapagkailan na meron talagang mga pamilya or individual also experiencing involuntary hunger. Basta patuloy lang ang suporta ng lahat ng ating mga stakeholders, we believe that we can fight indeed yung sinasabing involuntary hunger.
5: Yan! Yan, AJ, no? So, napanood po natin ang video. Yan, mas maraming Pilipino, mas maraming pamilyang Pilipino ang nangangailangan na matutulungan, no? Sa pamagitan ng bagong walang gutom kitchen sa Catbalogan City, Samar, no? Na nagbibigay ng sapat na masustansyang pagkain, counseling at iba pang agarang tulong, no? Pati tutoring, no? Sa mga bata yan na nag-aaral. So AJ, kita mo, ang walang gutom kitchen ng ating Pangulo ay pumupunta na at dumadami na sa iba-ibang panig ng Pilipinas, di ba?
6: Yes.
5: At eto nga yung pinakauna, di ba, yung dito sa Pasay.
6: Yes, oh yes.
5: Hindi pa tayo nakakapunta, di ba? Ang sabi natin, pupunta tayo dyan at i-vlog natin. At the same time, makikitikip na rin tayo ng pagkain, no? So, kita natin, AJ, na eto po, tama naman yung sabi kanina, no, nagsasalita kanina sa video na hindi talaga maiiwasan na meron talaga tayong mga kababayan na nangangailangan talaga ng agarang tulong pagdating po sa pagkain, no, nutrition. Kasi syempre AJ, may mga kababayan tayo na medyo talagang kapos talaga. No? At yung iba ay ginagawa nila, pag wala silang pagkain, pumupunta sila sa walang gutom kitchen, di ba? At talagang sila ay nakikikain doon. At welcome naman, ha, welcome po. Kahit sino, welcome po na pumunta doon. Huwag lang yung may pambili naman kayo or may pera naman kayo, pero talagang gusto nilang makikain doon. Huwag naman ganun, ano? Ibigay na lang natin sa mga talagang nangangailangan ng tulong, no? So, ayun nga AJ, nakakatuwa dahil dyan sa Walang Gutom Kitchen, kung napapanood nyo yung mga video, ay tuwang-tuwa yung mga bata, may mga street children, no? May mga, yung iba naman ay talagang nakapunta lang sila kasi mayroon silang lakad, pagkatapos gutom na gutom, wala nang pambiling pagkain, nabalitaan, ay meron pala ditong Walang Gutom Kitchen, pumunta para makikain. So, talagang very useful ito, no, sa mga kababayan natin na talagang medyo kulang sa budget. At eto, ibinabalik nga ng ating Pangulo sa mamamayang Pilipino yung itong ganitong klaseng mga programa, no, nakikita natin na instead na ang Pangulo natin ay talagang yung iba, di ba, na puro salita. Ang Pangulo natin, talagang gawa. Nandyan talaga. Puro gawa, hindi lang sa salita, AJ, no? Kaya hindi katulad ng mga nakaraan, no, na mga naging presidente na talagang puro lang salita, magaling sa salita, pero wala naman sa gawa. So, eto AJ, anong masasabi mo dito? May madadagdag ka pa ba?
6: Yes, no. Etong sa Walang Gutom program, sa kitchen ng ating Pangulo ay ika-apat na ito, no, na centralized kitchen ng Walang Gutom program. Ito po ay para po yung matupad ang pangarap na ang goal ng ating gobyerno na Walang Gutom 2027 program. Mm-hmm. Ayan po ang goal talaga niyan, no, para sa 2027 po yung mga sobrang nagugutom na ating mga abaya na hindi na yun mararanasan. Mm-hmm. Kaya nga po nagtatayo po ng mga Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang lugar. Although ito, ika-apat pa lamang po ito, no, nauna rin sa Pasay City, tapos at sa Cebu, sa Davao Bay, isa? Umutok na, no? At saka ito nga po sa Mekat, Balogan. So, napaaganda pong programa ito ng ating Pangulo, no? Bukod pa po dyan, yung 3,000 pesos na binibigay sa naka-ATM na, no? Para po doon naman makukuha yung mga pagkaing masustansya. Hindi ko ano-anong pagkain lamang po, no?
5: Correct.
6: Pero dyan po, nakuha na dyan sa 3,000 na yan, yung kumpletong pagkain na para sa pagkainan ng mga maralitang Pilipino. Diba? Napaagandang programa ng ating Pangulo yan.
5: Correct. Tama ka dyan, AJ, no? Kaya ito, sa mga kababayan natin, no, supportahan po natin itong Walang Gutom Kitchen ng ating Pangulo. Kasi yung mga medyo sobra-sobra naman, no? Sobra-sobra naman yung kanilang wealth, no? Meron namang maibibigay. Maari naman po kayo din na tumulong, no, sa gobyerno. At saka, pagkakaalam ko, AJ, no, yung may mga restaurant na
6: yes,
5: yung bang, bawa, kasi
6: oversupply
5: sa mga restaurant kasi, di ba, meron silang supply for one day.
6: Yes.
5: Tapos yan, kapag hindi nagamit lahat, kailangan yung iba tatapon na lang. Talagang mga malilinis pa talaga kasi fresh from the refrigerator, di ba? Malilinis pa, kumbaga hindi na nila pwedeng iluto kinabukasan. So, yun, ibibigay na lang.
6: At sa paano, admin, masingit ko lang, no, itong walang gutom kitchen ay actually pwede naman siyang kung sino man gustong kumain doon, may pera man siya o wala, pwede naman siya talaga. Pero syempre no, bilang isang may peraan na, parang pero kung gusto mong matikman, may experience, go. Pero yung tagang para maatipid doon ang nakakain, kumbaga maganda naman kita mo, pero may iba naman taga para maatipid ano sa kanilang budget, pwede naman sila kumain ng kumain doon. Basta't alam lang sa sarili na na talagang may kulang lang sa nila. Kumbaga, kapag nakapagtipid sa pagkain na yun, kahit paano, masusustain na niya yung pangangailangan nila. Okay lang naman. Pero yung tagang alam mo nang medyo wealthy o di ba, okay na yun na ma-experience, matikman. So, yun, ganun lang, no? Pero for everybody talaga yan.
5: Correct. Yan. Medyo kumati lang yung aking lalamunan, no? AJ,
6: pareho tayo.
5: Pareho tayo. Yan. Kaya,
6: dahil ito, yan sa tamarind.
5: Oo nga, no? Pinakain mo kasi ako. Sweet kasi yun eh, no? Yan. So, by the way, yun nga, AJ, itong walang gutom kitchen, no, ng ating Pangulo. Talagang napakaganda yung kung sino man yung nag-conceptualize yes, nito, no?
6: Galing,
5: napakaganda. Galing. Ang galing talaga. Kasi ito ay talagang napapakinabangan ng mga kababayan natin na talagang nangangailangan. At sabi nga, meron tayong long-term solution sa kahirapan, yes, no? At meron din tayong short-term solution. At ito yun, AJ, no?
6: Yes.
5: Yung agaran, no? Agarang solusyon para sa gutom, yes, ng mga Pilipino na talagang naghihikahos sa buhay. Kaya ito, napaganda dahil tuloy-tuloy yan, AJ, no? At hindi lang mag-i-stop sa Catbalogan, yes, dahil meron pang mga ibang mga location, no?
6: Key cities din, key cities.
5: Oo, may iba pang mga location na talagang aiming na gawan, no, ng walang gutom kitchen. At sabi nga nung nagsasalita kanina, konting ayos-ayos na lang, no, at talagang makukumpleto na,
6: yes,
5: yung kanilang walang gutom kitchen diyan sa may Catbalogan.
6: Yes.
5: May masasabi ka pa ba, AJ?
6: Masasabi ko lang sa ating mga kababayan, no, lalo na yung mga ibang nagko-comment, no, yung mm-hmm, mga fake news. Sabi niya, wala naman tao diyan. Una-una, bagong bukas pa lang yan, hindi pa taga inaugurate as meron ng food, no, something like that. Pero itong mga gitong proyekto ay dapat matuwa po tayo, no, dahil let's say, no, nawala ka ng trabaho, yun, pwede ka mag-avail doon kahit paano, makaka-survive ka pa rin, no, may stretch out mo yung another day ng buhay mo, hindi ka magkakaroon ng ulcer, diba?
5: Tama.
6: So, magpasalamat na lang po tayo at may gitong mga programang ating Pangulo. Unlike before, may programang lugawan dun sa may kabaw, ilang buwan lang wala na.
5: Oo.
6: Hindi sustainable, di ba?
5: Oo. Tsaka lugaw lang.
6: Lugaw lang.
5: Yan, tama yung sinabi mo, AJ, no? At yan nga, excited nga ako na makadalaw talaga tayo sa walang gutom kitchen dito sa Pasay, no? At para naman ma-experience din natin.
6: Yes, so,
5: at saka i-vlog na rin natin, no? Para makita ng mga kababayan natin na ganito pala yung nangyari sa walang gutom kitchen.
6: Para iyan natin na parang isa siyang establishment na food chain, tapos walang gutom program pala.
5: Ang
6: ganda-ganda ng place, di ba?
5: Yan. At dahil dyan, AJ, tayo muna ay mag-break at babalik po tayo pagkatapos ng break.
9: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
11: Radyo Mag 1278,
9: Sports Radio 918,
11: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publico
11: 738,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3,
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, I-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
13: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
14: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
13: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga system. Salamat na si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Ayan namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Yes, andito na naman po kami. Nagbabalik po kami ni AJ dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito lang po sa Radyo Pilipinas. At yan nga mga kaibigan, kanina po ay pinag-usapan natin yung mga good news ng ating Pangulo. At ngayon naman ang mga trending na issue sa social media. At ngayon nga mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong patungkol sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ito nga, yung pinag-uusapan ngayon, yung paglabag di umano nitong si VP Sara Duterte sa sub-judice violations. No, meron siya mga violations daw, no, patungkol sa sub-judice. Yan. So, eto mga guys, no, alam naman natin na si VP Sara Duterte ay isang lawyer, no, isang abogado. At alam naman siguro natin na alam niya ang patungkol dito. So, eto nga mga kaibigan, mabasa ko lang ng konti, no. Sabi dito, habang dinidinig ang impeachment sa Senado, patuloy ang tahasang pangbabastos ni na VP Sara Duterte at ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Salvador Pannelo. Yan, di umano ha mga kaibigan ha, sa pamagitan ng mga sub-judice violations, no? Yung kanilang magkakasunod na pahayag mula sa pagtawag sa trial na sarsuela hanggang sa akusasyong niloloko at minamanipula ng mga senador ang rules ng bansa ay isang malinaw na paglabag sa batas na dapat formal na akusasyon na formal na aksyonan ng Senado at ng Korte Suprema. So, ito AJ, no? Ito kasing si VP Sara Duterte. Alam naman natin hindi siya pumupunta sa trial, 'di ba? Since day 1 ng kanyang trial hanggang ito nga day 27, pero hindi pa rin siya pumunta. So, nakita natin na parang wala talaga siyang balak na pumunta sa kanyang sariling impeachment trial. So, pero pagdating sa press, pagdating sa kanyang sariling mga statement, kapag tinatanong siya sa press at saka sa kanyang mga conference, ay grabe yung pambabatikos niya sa Senado at saka sa prosecution. Grabe yung kanyang mga sinasabi, no? Nakatulad na lang na magulo daw yung impeachment, hindi na daw kailangan guluhin kasi paggulo na daw. No, napakarami niyang sinasabi na etong mga salita niyang ito ay pwedeng makapagbigay, no, ng gulo at saka ito ay kalituhan, no, sa mga mamamayan na talagang nanonood at sumusubaybay sa kanyang impeachment trial at maari din na maimpluwensyahan ang mga kung sino mga tao, no, na instead na maniwala sa mga facts, sa mga nakikita, no, na mga facts, instead na timbang-timbangin yung mga data, yung mga facts na nilalahad, ay maniniwala, no, sa VP, kay VP Sara Duterte dahil siya ang vice presidente. So, eto, paglabag ito, AJ, no, dapat kapag katulad ng nasa kaso na or nasa korte ng isang kaso, dapat wala ng mga ganitong klase na mga usapan o mga salita. Wala na dapat. Sasabihin natin, oh, impeachment trial yan sa impeachment court sa Senado. Ganon pa rin yun kasi case niya yun eh. Kaso niya yun. So, dapat hindi na siya nagsasalita ng kung ano-ano pa para lang masira, no, itong credibility ng Senado at saka ng mga prosecutor. Kaya bilang isang akusado, no, diyan sa impeachment trial na yan, siya yung akusado eh. Dapat tumatahimik na lang siya. O kung hindi man niya kayang tumahimik, sana ay pumunta na lang siya doon sa Senado at doon siya magdadaldal at kailangan under oath, 'di ba? Pero hindi niya magawa. 'Yun ang problema kay VP Sara Duterte. Anong madadagdag mo, AJ?
20: Sa gayong ano, no, issue, no, kapag ang kaso kasi nasa
6: korte na. Oh. Sa gayong mga issue, no, Admin Rich, no, kapag ang isang kaso ay nasa korte na, hindi siya pwedeng talakayin on air sa publiko.
5: Correct.
6: Kung kayong kakaroon ng eto nga problema, no. Pero kung sa inyo lang kwentuhan sa pamilya sa during kumakain kayo, nagko-coffee, walang problema. Pwede. Na mapuna yung mga gayong uri ng mga kaso. Pero kapag nasa ano ka na, radio, nasa television, kumbaga in public forum, ay hindi siya talaga dapat maano talakayin o pag-usapan dahil nga ito ay nasa korte pa. Mm-hmm. So hangga't hindi natapos yung decision sa Korte Suprema o sa anumang korte ito, ay hindi mo siya pwedeng basta-basta talakayin, mm-hmm, on public discussion, mm-hmm, dahil maaari ka magkaroon ng problema later on. At syempre sa mga gatong uri ng mga discussion ay hindi lang ikaw yung ano naapektuhan dito, pati, mm-hmm, yung decision ng korte Diba? Kasi ang nangyayari dito, ikaw yung nagmamanipula na sa nila.
5: Mm-hmm.
6: Imbis na facts yung na ano ng tao, nagiging ano na, nagkaroon ng ibang issue regarding sa ginagawang ganyan. Mm-hmm. At katulad na itong si Panelo, no, na yung puro pambabastos, yung kanyang pambabastos, yung pagbabalahura niya at sinasabi niyang isa lang sa swela, ito ay sa totoo lang, isa sa mga abogado ni Sarah.
5: Mm-hmm.
6: So, yung mga sinasabi niya, ay I'm sure na utos o sinabi ni Sarah na gawin niya ito. Mm-hmm. Para kahit papano, yung utak o yung mindset ng ibang tao na niniwasa nila, ay doon papunta. Mm-hmm. Doon nila ginigiya na mm-hmm. dapat geto yung gawin natin. Para ang tao, geto rin ang mindset. Ang mindset, para sa gayon ay maapektuhan ang desisyon ng korte.
5: Mm-hmm.
6: Ganyan ang ginagawa nila. At which is, ano yan, ha? Merong parusa rin yan kung tutuusin kapag patunayan.
5: Mm-hmm.
6: Maaring ano yan, no? Diba? May multa yata, kulong.
5: Mm-hmm. Tsaka AJ, no? Yung sinasabi pa ng spokesperson ni Bibisara, si Attorney Sal Panelo, na lokohan na lang daw yung nangyari dito sa impeachment. No? So, kung titingnan natin, AJ, ang impeachment ay isang legal yan, ha? Nasa constitution natin. Yes. Ha? Legal democratic process, no? Political nga lang siya, pero legal siya, no? Legal. Para talagang mag-alis sa isang vice presidente o isang mataas na official ng gobyerno na impeachable official na sa tingin ng taong bayan ay talagang lumabag, no, sa kanyang katungkulan at binitray ang taong bayan. So, eto, hindi naman kung sinong government official lang ang nagsampa ng impeachment. Ang taong bayan ang nagsampa ng impeachment. Yes. Ang taong bayan ang gusto na litisin si VP Sara Duterte.
6: At ipaliwanag.
5: Oo, paliwanag niya. Sa totoo lang, AJ, wala namang masama dito. Eh. Kung sakaling kahit na napakarami pa ng akusasyon kay VP Sara Duterte, kung haharap siya at kakayanin niya na ipaliwanag ang lahat, mas maganda yun kasi lilinis yung kanyang pangalan.
6: Mm-hmm.
5: Kaso ang ginagawa kasi ni VP Sara Duterte, hindi nga siya pumupunta at ayaw niya talagang pumunta. Wala siyang balak na sagutin yung mga paratang laban sa kanya. Pero pagdating sa media, sa mga press con, sa mga interview sa kanya, ay nagsasalita siya ng kung ano-ano. Kaya nga may mga nagsasabi, bakit hindi pa yan ako contempt, di ba?
6: Mm-hmm. Dapat contempt
5: na yun. Samantalang diba? Yung iba, di ba, may mga na-contempt dahil sa pagsasalita lang ng konti. Pero eto, bakit hanggang ngayon, ano, natatakot ba si Senate President Chisi Escudero, ayaw na magbabas diba? Ng contempt order dito kay VP Sara Duterte, na ang dami-dami na niyang sinasabi na talaga namang makakasira sa credibility nitong Senado at ng prosecution. Kaya, no, AJ, ang masasabi lang natin dito, sana itong si VP Sara Duterte ay magpaka-abogado.
6: Mm.
5: Kung talagang ikaw ay abogado, kung talagang nakapasa ka, no?
6: Yes,
5: at abogado ka talaga, na pinagmamalaki mo na
6: 80%,
5: ipakita mo na talagang abogado ka.
6: Sure.
5: Kasi alam naman natin, kung abogado ka, dapat alam mo kung paano ka mag-act, diba? At kung paano mo idepensa ang iyong sarili. Kasi abogado ka. Magpaka-abogado ka, VP Sara Duterte, kinu-call out ka, no, ng taong bayan dito. Kasi nakikita ng taong bayan na lawyer ka, pero hindi ka nagpapaka-lawyer.
6: Yes.
5: Diba? Ano pang masasabi mo,
6: AJ? Regarding kay Jesus Cordero, no, kaya siya ganyan, no. Yung pagkiling niya, masyadong mm-hmm. obvious, eh, no. Kasi sa totoo lang, no, sa isip din niya, in his mind, na after this ng impeachment, maaaring siya na ang kasunod ng paglilitis dahil nga regarding sa 142 billion na flood control o insertions, I mean. Diba? Kasi hindi niya yun basta-basta lang matatalikura, no? Although ikaw nga presiding officer dyan sa may Senado, pero that necessarily mean na ano ka na, wala ka ng pananagutan sa 142 billion na ano na insertion budget. Pananagutan mo pa rin yan, kasi dun siya nag-ano eh. So, lumalaro siya, di ba?
5: Mm-hmm.
6: If in case na si Sarah ay maging ano, mababaliwala yung kasong isasampasaan niya,
5: mm-hmm.
6: ganun lang naman yan eh.
5: Mm-hmm. Tama ka dyan, AJ, no? Maraming ang mga haka-haka at maraming mga komentaryo, no, ng mga kababayan natin na baka pagkatapos nga nito, no, ay siya naman din. Ito, AJ, no, masabi ko lang ng konti, no, itong si BP Sara Duterte, talong-talo talaga siya ni dating congressman, dating speaker Martin Romualdez.
6: Yes,
5: talong-talo talaga siya kasi itong si dating speaker Martin Romualdez ay talaga namang ano ba yung word dito ng kanyang abogado, sabik, no, sabik,
6: eager,
5: sa
6: very oo, eagerly,
5: oo, sa korte, na pumunta sa korte para talagang ipagtanggol yung kanyang sarili, di ba? So kita natin isang BP Sara Duterte na day one pa lang umiiwas na nagsabi pa na I want a bloodbath, no?
6: Yes.
5: Pero yung bloodbath naging bubble bath, no? At hanggang ngayon ay wala, no? Hindi talaga siya pumupunta. Samantalang si dating speaker Martin Romualdez, nakita mo, AJ, no? Talagang gusto pa niyang ano, eh, gusto niya mangyari ay kung maari lang, AJ, no? Pabilisin ang hearing, no? Pabilisin kaagad-agad.
6: Kaso yung case niya
5: sa October pa, eh, no?
6: Oh.
5: So pero nakita natin dito na meron talaga siyang eagerness na humarap para linisin ang kanyang pangalan. Ganon yun kapag alam mo na ikaw ay malinis ang iyong konsensya. Hindi natin sinasabi dito na hindi tayo nagiging bias na sasabihin natin na ay, walang kasalanan si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi natin sinasabing ganon. Pero nakikita lang natin yung kanyang attitude,
6: yes,
5: no? Bilang isang akusado, nakikita natin yung eagerness niya na humarap talaga sa korte at ipagtanggol ang kanyang sarili para linisin ang kanyang pangalan. Ganito lang kasi yung AJ kasimple. Yung mga may kasalanan, nag-i-evade sa batas. Yung kapag
6: totoo
5: alam
6: yan,
5: mo may
6: no?
5: kasalanan ka, ayaw mo talagang humarap dahil alam mo wala kang maisasagot na tama at alam mo na magsisinungaling ka lang.
6: Oo.
5: Pero kung wala kang kasalanan, aba, very eager ka talaga na humarap,
6: yes,
5: kasi alam mo na kahit pagbalibalik ta rin man ang tanong sa'yo, i-cross-examine ka man, nakapikit o kung ano pa man ang posisyon mo dyan na nasa witness stand ka, alam mo kung anong isasagot mo. Consistent ka dahil alam mo na nagsasabi ka ng totoo. Diba?
6: Yes, tama.
5: Yun yung AJ. Kaya, eto, nakita natin yung pagkakaiba, no, ng ni BP Sara at ni Congressman Martin Romualdez. Nakikita natin kung ano ang ugali ng may kasalanan at kung ano yung ugali ng walang kasalanan, no? So hindi natin sila na-judge, hindi natin sinasabi na oy, may kasalanan talaga si Sara, si BP Sara, oy, walang kasalanan si Congressman Martin Romualdez. Dito ang ating ina-analyze ay yung kanilang attitude pagdating sa kanilang kaso, at kitang-kita natin yung malaking pagkakaiba, no, ni Congressman Martin Romualdez sa pagharap dito sa kanyang kaso. Kasi AJ, siya lang talagang napakatapang, no, talagang humarap. Ang dami nang lumayas, eh. Di ba? Katulad ni Sara Duterte, hanggang ngayon wala, hindi bumabalik. Oh, yung mag-ina hanggang ngayon wala. Ang daming nagsilayas. Pero si Congressman Martin Romualdez, sa totoo lang, pwede naman siyang umalis. Di ba? Mga panahon na hindi pa siya masyadong, hindi pa masyadong putok na putok itong sinasabing kaso niya. Pwede siyang umalis ng bansa. Padaming pera yan. At pwede niyang gamitin yung kanyang kayamanan, yung kanyang pera para makapagtago sa ibang bansa. Pero never niyang ginawa. Kasi bakit nga naman siya magtatago kung alam naman niya na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili? Dahil gamit niya ang facts, di ba? Meron siyang mga data, meron siyang mga dokumento. At AJ, 40 na mga witnesses,
6: yes,
5: na nais nilang iharap, no? Pero depende yun, AJ. Kapag nakita nila na medyo wala naman masyadong dating, no,
6: yes,
5: yung mga ebidensya na ilalatag ng sa sandigang bayan, baka hindi na nila tawagin yung iba,
6: yes,
5: nilang matitindi na mga witnesses, no? Pero 40 daw yan yung mga witnesses na kanilang iaharap. Meron ka ba bang idadagdag, AJ?
6: Wala na. Actually, nasabi mo na lang.
5: Ang tal-tal ko pala. So, ano na lang ang... Ano na lang yung masasabi mo dito
6: pero
5: sa...
6: Pero masasabi natin dito no, sa gayetong kaso, no? Kasi kapag nga sa, katulad sa sinabi mo, kapag meron kang itinatago, nagpupumilit ka na huwag humarap. Kasi alam mong lalabas yung katotohanan eh.
5: Mm-mm.
6: Alam mong any moment na pwede mong pwede kang i ano yung dilam ipahamak ng sarili mo, di ba? Kaya ayaw mong marap kasi alam mong kung ano yung totoo eh, di ba? Kaya maaring may mga abogado na pag kinos examine ka, dun ka mahuhuli. Mm-mm. Kasi alam mo yung sarili mo na eh.
5: Mm-mm.
6: Pero kung alam mo yung sarili mo na mula ang kasalanan at gusto mong linisin sarili mo, ipangalan mo sa lahat ng mga akusasyon laban sa iyo, ay harap ka.
5: Correct.
6: Hindi, hindi. Kasi pangalan mo yung ataya eh, di ba? Mm-hmm. Lahat naman ng taong na gustong ipaglaban sarili na darating sa saan mang korte, pupunta yan eh.
5: Mm-hmm.
6: Pero itong ginagawa ng mga ng Duterte, especially ng Sara, ay binababoy nila ang ating hustisya.
5: Mm-hmm.
6: Ang justice system, binababoy nila. Parang gusto nila iparating na sila ang Harriet Reyna ng, dito mm-hmm. sa ating bansang Pilipinas. Uh-oh. Walang batas-batas, kami ang batas. Parang ganun sila
5: uh-oh,
6: eh.
5: Oo, oo, oo. Tama. Diba? Oo. Correct ka dyan, AJ. Ganyan din yung tingin ko, no? Pero pag-usapan lang natin, madaliin na lang natin ito, no? Kasi kulang na tayo sa oras.
6: Okay.
5: Ito kasing dating security aid, no? Umamin siya na mahigit na 2 bilyong cash ang inihatid niya kay VP Sara Duterte, no? So, itong iniimbestigahan ngayon ng National Bureau of Investigation or NBI, yung mga alegasyon ni Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. na nagsilbing security officer ng at dating House Speaker Lord Alan Velasco. So ayan nga AJ, no, yung kanyang akusasyon ngayon na nagdadala daw siya, no, ng maleta, ng bag, tapos may mga kahon-kahon pa na naglalaman ng mga pera at nagdi-deliver di umano, no, dito daw kay VP Sara, kay dating Pangulong Duterte at saka meron din sa mga kapatid kay Paolo Duterte, no? So ito AJ, anong masasabi mo dito?
6: Eh dito kay Mr. Gracioso Jr. Sa naging pahayag niya, no? Mm-hmm. Mas kapapaniwala eh kasi hindi siya nagbabakil,
5: mm-hmm.
6: walang nagdidirect sa kanya kung sino yung scriptwriter nito, mm-hmm. katulad nung kay Gutesa. Obviously, o basahin mo yung page 20. Dahan-dahan lang, huwag ka magmadali. O mm-hmm. una po ito, hindi ko na alam. O, parang, mm-hmm. may nagdiglid sa kanya. Mm-hmm. Pero ito kay Gracioso, wala.
5: Uh-huh.
6: Alam na alam yung sinasabi niya, pati sa affidavit niya, kinag-examine nga, at diba, dumaan pa siya sa polygraph, no, na examination, which is, diba, ayan yung lie detector, yung polygraph, diba, o dumaan din siya ron. So, para ma-verify yung kanyang mga sinasabi at again sa kanyang affidavit.
5: Mm-hmm.
6: At na panood naman natin, no, narinig natin sa kanyang mga naging pahayag na, yun nga, nagdala siya ng mahigit ng 2 billion more, no, mm-hmm. sa 20 times niyang pag-delivery ng cash, no?
5: Uh-oh.
6: Wow, ang galing, yaman, uh-oh. Diba? At uh-oh. Minsan pa nga, nagkaroon siya ng delivery ng 500 million. Ganun kalaki, ganun kayaman, no? At ano siya, may sinasabi pa na six na bumili pa siya ng 6 na bahay para paglagyan ng mga pera ng mga Duterte.
5: Oo, si dating Speaker Lord Alan Velasco,
6: yes.
5: Kailangan pa daw bumili ng mga bahay para

0: officially, no? Officially July 1. President at nasa opisina na, nasa Malacanang na si PBBM, si BP Sara naman, ay nasa kanyang opisina na rin. That time, AJ, hindi pa speaker si dating speaker Martin yes. Romualdez. Kasi naging speaker siya later na ng mga July 25, kung hindi ako nagkakamali.
1: Term na ni PBBM yun.
0: Oo, term ni PBBM, pero mga July 25 na. So, pagpasok ni PBBM at saka ni BP Sara Duterte, ang Speaker of the House ay si Lord Alan Velasco pa. So, kung titingnan natin, AJ, sa sinasabi ni BP Sara, matagal na niyang alam, matagal nang naririnig, matagal nang pinag-uusapan yan, ibig sabihin, hindi nga nangyari sa panahon ni PBBM, hindi si dating Speaker Martin Romualdez yung speaker noon, 'di ba? Yung mga maleta-maleta, kundi yung speaker ni dating Pangulong Duterte, no? Yes, kaya ito, kita natin, syempre nahuhuli din sa sariling dibig, no? mismo si BP Sara Duterte ang nagsabi niyan. So, eto, si Gutesa noon, na, di ba, nung nag-testify siya sa Senate, nahuli din siya, di ba? Nag-deliver daw siya dun sa bahay daw ni Michael Young, di ba? Tapos, medyo tinanong siya.
1: Mali yung lugar, location.
0: Oo, medyo parang sinasalba siya ni Marcoleta, no? May ibang tinatanong, pero gets na natin, no? So, kita natin na kapag talagang nagsisinungaling, hindi ka talaga magiging consistent. Mag-iiba-iba talaga.
1: Alam mo na sinungaling ka, kakabahan ka.
0: Nagsisinungaling. At saka, madali lang kasi makita ang taong nagsisinungaling sa cross-examination.
1: Yes.
0: Diba? Kaya nga, ang isang video
1: ayaw nila mag-iwahulay din.
0: Oo, diba? Yung isang video ni itong si Saldico, hindi mo siya pwedeng paniwalaan dahil hindi mo naman siya mako-cross-examine kasi wala siya sa Pilipinas. Tapos yung sabi mo nga, yung 18 na Marines, di ba? Ayaw nilang mako-cross-examine, kailangan
1: buo silang
0: aso. Buo. O, hindi naman yung pwede yun. Di ba? Yan.
1: May ganun ba?
0: Oo. Kaya, itong tungkol sa mga mali-maleta na yan, so noon pa pala nangyari yan sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Ano pang may dadagdag ka pa ba, AJ?
1: Ito, kung inyo matatandaan, ito si Sara Duterte ay kung saan sinabi niya na dalawang tao lang ang humahawak ng pera ng ating kabanang bayan.
0: Mm-hmm.
1: Si Saldi at si Speaker Martin.
0: Mm-hmm.
1: So, how come nalalaman niya yun samantalang hindi naman siya kasama sa mga BICAM at sa DBM, sa NEP na yan? Hindi naman siya kasama. Mm-hmm. Diba? Baiska eh. Wala kang nalaman dun ah. So, how come you know it? Diba? Mm-hmm. Kasi, nung panahon ng tatay niya, kaya siya nabibigyan ng pera ng million hanggang maging bilyong pera, 2 bilyong pesos ang kanyang nakubra dahil nga doon sa ginagawa ni Lord Alan Velasco. Kaapelyido mo pa.
0: May madadagdag ka ba?
1: Ayun nga, no? Dahil nga, involved siya eh. Kaya alam niya. Yung panahon ng tatay niya yun.
0: Uh-huh.
1: Hindi ng panahon ngayon ni PBBM.
0: Uh-huh.
1: Kaya alam niya na dalawang taong umahawak. Una-una ang tatay niya at saka si Speaker Lord Alan.
0: Uh-huh.
1: Diba? Uh-huh. Yun ang umahawak. Uh-huh. At maaaring nga si Pulong kasama dun sa pag-aaral. During
0: correct.
1: That time ay congressman din siya, diba?
0: Mm-hmm.
1: Am I right?
0: Mm-hmm. At saka ito AJ ha, tinan mo ha. Bakit si Speaker Martin Romualdez ang ididiin? Kita mo ha, 6 years, natapos na ang 6 years, di ba, ng dating administrasyon. Ibig sabihin, talagang tapos na tapos na yung pangungurakot, di ba? Tapos na tapos na, naka-anim na taon na pangungurakot, no? Pero itong si dating Speaker Martin Romualdez, 2022 lang siya pumasok. Ang budget pa yon ni Lord Alan Velasco, yes. No? Ni dating Pangulong Duterte. 2023 ang budget niya, 2023, 2024.
1: Yes,
0: 2023. Yun. Kung meron man talagang na naggamit sa mga goals, dalawang taon lang yun. Oh. Kasi yung 2025 AJ, hindi na inilabas ng Malacanang.
1: Yes.
0: Hinold, kumbaga, ni PBBM, yes. yung budget. Yes. Kaya nga, di ba, nagalit nun si, yung yung ano, yung paborito mo si
1: Aimee,
0: no? Nagalit si Senator Aimee.

0: sa palasyo, bakit inuhold yung budget, no? So kung titingnan natin, 2 years lang talaga ang masasabi nating nawaldas, kung totoo man talaga na talagang nawaldas, no, at napunta sa bulsa ng mga kung sino mang mga nangurakot na yan. Pero yung the past administration, 6 years, di ba?
1: Full time.
0: Oo, buong administration, alin na taon, termino ng dating niya. Pangulong Duterte. Kaya kung meron man dito na dapat na talagang imbestigahan ng talagang todo investigation, yeah, yung mga natapos na ng 6 na taon, yes, bakit si dating Speaker Martin Romualdez talagang ini-insist na talaga ito ang mastermind,
1: bakit
0: ito ang mastermind?
1: Alan, no?
0: Oo. Kaya nga, 'di ba? So, 'yan talaga, AJ, ang nakakapagtaka, no? Bakit ganoon? Tapos si Pulong Duterte, meron pang 51.8 billion, almost 52 billion. So, kung titingnan natin, ha?
1: Di ba ano yan? Sa 7-Eleven project?
0: Oo, at sabi pa ng ombudsman, ha, na the epicenter of flood control
1: corruption,
0: nasa Dabao daw, yes, di ba? Pero, bakit si dating Speaker Martin Romualdez, ang gustong talaga nga, tuluyan,
1: managot,
0: gawing mastermind.
1: Gustong diba? Gawing sacrificial lang.
0: Ano bang meron, no? So, yun talaga ang naiisip, no, ng taong bayan, yun talaga tinatanong, no, kung bakit ganun. Sana, kung ano man yung mga binibigay natin, no, na hustisya dito sa ibang mga politiko na to, ibigay din natin kay dating Speaker Martin Romualdez. Patas, kailangan.
1: Yes,
0: fair.
1: Dyan, admin.
0: Iniimbestigahan ngayon si dating Speaker Martin, investigahan din to mga to, to mga speaker na to. Lord Alan Velasco, si Alan Peter Cayetano, si Alvarez, investigahan lahat yan. At yung lalong-lalo na si Pulong Duterte na merong 51.8 billion.
1: Ang naapagtataka, diba, dito, bakit meron din na insertion itong si Sarah, 1 billion si Rojaro Roque, at si Pulong, 1 billion.
0: Investigahan yan.
1: Anong meron sana? Bakit sila merong ano?
0: At saka itong malinaw na 142 billion ni Chis Escudero.
1: Yes.
0: Investigahan yan.
1: Yes, tama
0: diba? Yan. Pero AJ, dahil kapusta tayo sa oras, oras na para mag-shoutout ka.
1: Yes, ating mga supporters at sa ating mga kababayan, no. Maraming pong salamat sa inyong pagpatuloy na pagsuporta sa aming programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog at si AJ Opinion Dos, no. Para po ang ating programa ay magpatuloy po. Kaya patuloy din po dapat kayong sumuporta sa aming mga programa mula Lunes hanggang Linggo. So sa ganap na 8 to 9 p.m. sa during weekdays and 7:30 to 8:30 during weekends. Salamat po.
0: Yes, mga kababayan, marami po salamat din sa mga nanonood po ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas. Salamat po kay Amirizul, Florcita Anakaya, at maraming salamat po sa lahat po ng mga followers ng Radyo Pilipinas. Salamat po sa staff ng Radyo Pilipinas na palagi pong tumutulong sa atin tuwing tayo nag-air. May sasabihin ka ba?
1: Belated happy birthday kay Aaron Beltran Antonio. Ayun nga lang, pumauna po siya. So, condolence din po sa family ni Aaron, Mark Aaron Beltran Antonio.
0: Yan, at dahil nagsabi ka ng condolence, no? Condolence to the bereaved family of Rashdi Bin M. Dinur. Condolence po, no? He just passed last night. So, condolence to the bereaved family of Rashdi Bin M. Dinur. Condolence. Yan. So, maraming po salamat. Bye-bye. Good night.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World League Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3 FM.
2: 104.3 the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

lifetime. Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Horas para sa musica. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musica. Oras para sa musica. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Horas para sa musica. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Makikita niyo ang mga anghel ng Diyos. Mabiyayang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ng kauna-unahang santong Pilipino, si San Lorenzo Ruiz at mga kasamang mga martir. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 9, Talata 46 hanggang 50.
2: Nangyari na ikinabahala ng mga alagad kung sino nga kaya sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang pinagtatalunan nila sa kanilang isipan, kaya kumuha siya ng isang bata at pinatayo sa tabi nila. At sinabi niya sa kanila,
3: Tumatanggap sa akin, ang tumatanggap sa batang ito, sa ngalan ko, at tumatanggap sa nagsugo sa akin, ang tumatanggap sa akin. At isa pa, ang matag ko ang pinakamaliit sa inyong lahat, ang siyang dakila.
2: At nagsalita si Juan,
4: Guru, may nakita kaming nagpapalayas ang demonyo sa ngalan mo. Pero pinagbawalan namin siya dahil hindi siya sumusunod na kasama namin.
2: Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya,
3: Huwag ninyo siyang pagbawalan, dahil panik sa inyo ang hindi laban sa inyo.
1: Ibinahagi ni Sister Judith Malen ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa Ebanghelyo ngayon, malinaw ang kaibahan ng kaisipan ng tao at kaisipan ng Diyos. Ang pinagkakaabalahan ng mga disipulo ay kadakilaan, katayuan at kung saan sila kasali. Pero ang itinuro ni Jesus sa kanila ay pagpapakumbaba, pagtanggap at pagiging bukas. Hindi lang niya itinuwid ang kanilang mga salita o kilos dahil alam niya ang kanilang kalooban at pag-iisip. Inanyayahan niya sila sa isang mas malalim na pagbabago, ang pagbabago ng kanilang pag-iisip at pananaw. Ang pinaniniwalaan natin ang humuhubog sa ating pananaw, at ang ating pananaw ang humuhubog sa paraan ng ating pamumuhay. Kapag nakasentro ang puso sa pagkilala at paghambing, madaling maging kakumpetensya ang kapwa. Ngunit kapag hinubog ni Jesus ang puso, nagkakaroon ng puwang para sa pagpapakumbaba, pagtanggap at pasasalamat sa kabutihang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iba. Ang panawagan ay hindi lamang kumilos ng naiiba, kundi mag-isip ng naiiba upang hayaang pabanalin ni Jesus ang ating isipan at baguhin niya ang ating pananaw. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, alam mo ang aming kalooban at isipan. Alam mo kung ano ang aming pinaniniwalaan, kung ano ang gusto namin, at kung paano namin nakikita ang aming sarili at ang iba. Panibaguhin mo ang mga nakatagong lugar sa aming isipan at puso. Palayain kami mula sa paghahambing, sa pagnanais na makilala, kumatol at sa makitid na pananaw. Naway unti-unting maging katulad ng sa iyo ang aming iniisip, pananaw at mga gawa. Amen.
5: Hang- Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Mabuhay mga brata! Mabuhay ang Luzon, Oboy, Visayas, and of course! Mabuhay din sa ating mga patid dyan sa Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyot balitang napapanahon. Ngayon pong araw mga brata! Nang Lunes! Yes sir! September 28, 2026! Last week para po sa buwan ng Setyembre mga brata! Lagas na po ang Setyembre! Ayan, napakabilis naman niya mga brad. Parang kakasimula lang last week. Tapos ngayon, last week na naman. Last week na agad, oo. Ito na yung mga nagpapagising po ngayon Setyembre mga brad. This is the time. Wake me up when September ends. Mag-unat-unat na kayo ha. Lalo po yung mga papasok po ngayong umaga. Maganda-magandang morning sa inyo mga brad. Yung mga nagkikikilos pa lang. Yung mga pauwi pa lang. Maganda-magandang morning po sa inyo. San man sulok po kayo ng Pilipinas naroon. San man panig kayo ng mundo nararihan mga brad. Morning good po sa inyo mula po dito sa amin. Sa mahal nating bansa. Siyempre. Sasamahan nyo pa rin kaming Romonda mga brad sa mga nangyayari. Siyempre sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Pilipinas. Dagdag pasahe po kasabay ng transport strike. Inaasahan po ngayong araw. Habang si dating House Speaker Martin Romualdez mga brad, inaasahan namang maghahain po ng kanyang petition for bail sa Sandigan Bayan. Ngayong araw din po yan ha. Ang Estados Unidos, kinukundina ang pagharang po ng Chinese vessel sa Ayungan Resupply Mission ng Pilipinas. Habang ang Supreme Court po, o yung desisyon ng Supreme Court, inaantabayan na po sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagyong Queenie naman mga brad ha, nakalabas na po tuluyan ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga ilang weather system pa rin po ang inaasahang magpapaulan dito po sa ating bansa. At yung inaantabayan na ng lahat ha, trabaho po sa National Government Offices suspendido simula po alauna ngayong hapon. Habang ibang paralan po natin, na double check nyo po sa inyong mga lokal na universidad at mga paaralan kung meron po silang suspension ng klase, bagamat wala pong ano ha, wala pong local wide suspension as of this very moment, but then because of the transport strike mga brad, may mga ilan-ilan pong universidad gaya po ng University of the East ang nagdeklara po ng kanselasyon ng pasok ngayong araw. Ano ho? So make sure na check nyo po yung latest update dyan po sa mga Facebook pages o announcement board ng inyong mga paaralan para po sa karagdagang detalye hinggil sa kanselasyon ng inyong mga klase ngayong araw ha.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:11 po na nagmamadaling umaga mga brad. Bad news para sa bayang namamasahe. Pero good news naman para po doon sa ating mga kababayang jeepney driver. Talaga naman pwede ng mangarap dahil na-aproba na po at epektibo na po ngayong araw. In fact, yung taas presyo po ng bagong pasahe po sa ilang public utility vehicles matapos aprobahan ng Department of Transportation mga brad ang rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa traditional jeepney po. Mula po 13 pesos yung magiging 14 pesos na po ang minimum fare sa unang 4 na kilometro. Habang 17 naman na mula po sa dating 15 pesos ang minimum sa modern jeepney. May mga adjustment din sa bus, TNVS, airport taxi, UV Express at P2P buses. Kasabay nito, magsisimula rin naman ngayong araw mga brad. Ang tatlong araw na transport strike ng Manibela hanggang September 30 habang nakatakda naman ang pagkilos ng piston. Mula po bukas yan mga brad hanggang 30 ng Setyembre dahil po yan sa mataas na presyo ng petrolyo. Nagbabala naman ng LTFRB na maaaring patawan ng show cause order at sanction ang mga operators na lalabag po sa kailang obligasyon na magbigay po ng serbisyo sa publiko. Ayan ha, kasi ho, bawal ho yung kung tutusin, bawal ho yung transport strike, mga brad. Baka po yung inyong pangarap mabulilyaso pa. Kung hanggat maaari, wag na po kayo sumama dyan. Dyan po sa mga transport strike na yan, mga brad. Dahil, bakit? Aba, 5,000 ata ang paang ano dyan, kung di ako nagkakamali. 5,000 po ang ano dyan, ang penalty sa mga ganyang klase po ng galawan. Lalo na kung ano ha, kung kayo ay yung kumbaga may prangkisang maayos. Kasi o nasa prangkisa nyo huyaan na kayo ay kinakailangan magsilbi ng sa publiko. At hindi ho po pwede sa inyo yung ano, yung magtitigil pasada ho. Ano ho? Remember, yung prangkisa po hindi ho nyo karapatan yan. Ayan po ay kumbaga pribilehiyo. Ibinibigay ho yan sa mga gustong magserbisyo sa taong bayan. Ngayon, kung kayo ay hindi magsiservisyo at gagalaw po kayo ng ganitong tigil pasada, ay, baka malintikan ho kayo. Oo. Dahil baka mamaya ay kayo po ay mabigyan ng penalty. Sa harap na kayo ay pwede ng mangarap. Oo. Baka ibang pangarap po ang inyong maranasan. Sana hindi ko alang ginawa. Pero naiintindihan natin kung bakit nagkakaroon nga po ng tigil pasada. Personally, of course, naiintindihan natin yan. But then again, speaking of the franchise itself, aba ay medyo hindi maganda. Oo, dahil wala po sa prangkisa niyo yan, ha? Bakit pa kayo mag-transport strike? Aba, sabi ni kinakapatid na AJ, meron daw magandang balita para sa inyo. Tuloy-tuloy nga, sabi nga, inyong pangarap. Aba, alamin natin yan mula naman kay kinakapatid AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid, pwede ba ating mga transport sector, mga chuper?
2: Alam mo, kinakapatid, talagang pwede naman mangarap yan, tayo, yan. No? Dahil sa sunod-sunod na oil price increase, mm-hmm, nito nga mga nagdaan linggo, abay ngayong papasok na linggo, na kapatid, ay rollback na tayo, mm-hmm, sa presyo ng produktong petrolyo. Kung saan nga, no? Sa pinakauling trading sa world market, posible nga, kinakapatid na Lawrence, na pumalo ang rollback sa diesel ng 7 pesos and 50 centavos, kinakapatid. So napakalaking halaga, no, ng i-roll back, no, sa kada litro ng produktong petrolyo. Habang, kinakapatid, ano, sa presyo naman ng kerosene ay posible naman bumaba, no, sa tinatayang na nasa 6 pesos ang posible, mm-hmm, namang ibaba sa kada litro ng kerosene. Habang sa gasolina naman ay sad to say, may rollback pa rin tayo, mm-hmm, pero nasa 1 peso Diyos and 50 centavo naman ang kada litro ng gasolina. Kinakapatid, inaasang i-anunsyo ito ng Department of Energy at nakatagdang i-anunsyo, no, mm-hmm, sa ngayong araw na ito at ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ang pinal na presyo bukas ng alas 6 ng madaling araw.
0: So, mamaya pa, meron pa tayong ano, posible pang magbago yan, basis official na anunsyo ng DOE, o na yun, yung binanggit mo?
2: Malamang sa malamang, kinakapatid, magkakaroon lang naman tayo ng discrepancy. Yan na rin yun, ano? Mm-hmm. Pero magkakaroon lang tayo ng discrepancy sa centavos. Kasi minsan na nagiging 85 point something, 82 point something. Pero usually, worst case naman tayo ay doon na yan naglalaro, kinakapatid na Lawrence, itong presyo na ito. So lagi natin tatandaan, ang oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Ito, payo ko lang, kinakapatid, sa ating mga kasamahan, lalo na sa ating dalawa, kinakapatid. eh wag muna tayong mag-full tank at pa-500 lang yan, dahil bukas para maramdaman natin ang ginhawang tapyas ng presyo sa produktong petrolyo. So yun na muna pinakuling balita mula pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas.
0: Alas 4:18 po na nagmamadaling umaga mga brad. Ayan ha. Para lang sa inyo ang magandang balita ni kinakapatid AJ Ignacio. Lalo na po doon sa mga nakabang dyan po sa presyuhan ng produktong petrolyo. Eh, linawin natin ha. Meron pong mga tag dito. Yung binabanggit niya na presyuhan 7 to 8 pesos and 5 to 7 pesos naman para sa diesel at kerosene. Habang piso ang inaasahan naman. Bah, grabe naman kasi. Ba't naman piso? Para man kayo ng lilimos niyan. Ano, sige na. Kesa wala, sabi. Kesa wala. O sige, okay, okay na yan. Oo. Ayan po ay in-expect pong ipatutupad bukas ng umaga yung payo ni kinakapatid. Eh kung kayang pakatiting-katiting muna hanggang marating doon sa pupuntahan. Pa-isa-isandaan, dala-dalawandaan muna ang iyong ipagasolina habang inaamtabayanan itong malakihang rollback dito po sa diesel at kerosene. Ano ho? Lalo na sa diesel. No? Yung mga magdi-diesel, eh, kaya siguro naka-transport strike, eh, mahal eh. Hintayin na namin yung rollback bukas. Ganun din naman, wala rin naman kami pangkain, eh, di ba? Yan po yung reklamo. Kasi ako nakakakausap po ako ng, ano, ng mga driver dyan sa amin. Mga tropa, no? Mga kuro-kuro po nila, ano, eh mas mabuti pong wag na po silang bumiyahe kaysa bumabiyahe sila dahil minsan lugi pa. Depende ho doon sa ano, kumbaga mas ano eh, mas alanganin. Dati ang kanilang sinasabi, eh hindi mo alam kung malaki o maliit ang kikitain mo. Pero importante kikita ka. Hindi nga lang kalakihan o di kaya naman malaki, may tsansa o minsan naman hindi. Ganun, pag matumal, eh wala, matumal eh. Pero kumita pa din, di ko ba? Ngayon daw, ang labanan, eh kung kikita ka o malulugi ka. Yan daw ang sinasabi at ang galawan dyan po ngayon sa mga pampaseherong jeep natin. Ano ho? Lalo na doon sa mga maiksi ang biyahe. Oo. Di kaya naman sa matatraffic ang kanilang mga binabiyahe, mga brad. Nako. Mapapao ka talaga. Namasahe ka ng tatlong, gasolina ka ng 3,000. Pero ang kinita mo, 200. Pero bayad yung gasolina mo. Or minsan, lugi ka pa sa gasolina. Ayun yung masakit. Ano ho? Yun yung masakit na katotohanan, mga brad. Ha? Anyway, 4:20 in the morning. Meron din pong transport strike ngayon ha. Ngayong araw po na ito. Ang manibela, gaya po ng aming binabanggit, hanggang Setyembre at 30 po ang transport strike. Habang nakatakda naman ang pagkilos po ng piston mula naman bukas po hanggang 30 dahil po sa mataas na, na presyo ng petrolyo. Dahil po sa kabila po nitong inaantabayan natin mga brad na rollback, ano ho, bukas na 7 hanggang 8 pesos, eh yung mga nakaraang unang 3-4 na linggo dito po sa buwan ng Setyembre mga brad, kasi nasa ano tayo eh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, meron pong ano, nakalimang Tuesday po tayo mga brad eh. And every Tuesday, meron pong price increase at least yung unang 4. Ito pong huling Tuesday natin ngayon ay rollback mga brad. Ano ho, rollback. Yung ano, yung in-expect natin. So yung unang apat na linggo, apat na Tuesday, malalaki mga brad. Malalaki yung rollback, yung presyuhan na itinaas po nung yung oil price increase. So, may umabot po ng 100 eh. Parang kung di ako nagkakamali, parang nasa 60 na lang muna yan eh. Di ho ba? 60 lang yung presyuhan niyang diesel. Eh bigla pong nasa 100 na naman ngayon. Biruin mo yun. Nasa 4 na pong piso yung itataas po. Eh, good thing, ito po medyo makabawi-bawi kahit papano ang ating mga kababayang chuper. Dahil po dating 13, magiging 14 na po ang minimum fare, habang yung dating 15 na modern jeep ay magiging 17 na po. Ano ho? Again, meron po mga adjustment din po sa mga bus, TNVS, airport, taxi, UV Express, at P2P buses mga brad. Ha? Alas 4:22 ng umaga. Dako naman po tayo dito sa usapin ng magagaling ha.

Alas 4.23 ng umaga mga brada. Nag-manifest ang kampo po ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na maghahain ito ng ngayong Setyembre 28 ng petisyon o hindi tawag pong petition for bail kaugnay sa mga kasong isinampa laban sa kanya na may kaugnayan po sa umano'y 7.44 billion pesos kickback sa flood control project kabilang sa kinakaharap niyang kaso ang plunder at una siyang nagpasok ng not guilty plea. Itinakda naman ang Sandigan Bayan 3rd Division sa October 12 ang magsimula ng bail hearing at inatasan siyang personal na humarap sa korte. Ang mga paratang ay bahagi ng kasong dinidinig ng anti-graft court at hindi pa katumbas ng hatol o finding of guilt laban kay Romualdez mga brad ha. So, ibig sabihin, yung mga galit po dito sa mamang ito as much as you would like to, would love to, pero not yet, sabi nga po ng korte, wala pang guilty na hatol ang korte mga brad ha. Eh proven na ano po na to, assumption po dito inosente pa itong si dating speaker Martin Romualdez kahit pa sa ilalim ng kanyang ilong nangyari mga brad, yung malawakang korupsyon na napatunayan po ha. Napatunayan po ng DPWH, napatunayan po ng Marcos administration na may nangyari talagang nakawan. Diba, yung mga ano, sa ilalim po yan, eh hindi mo na matatanong. Kaya ho nadadawit ang pangalan nito ni dating Speaker Martin Romualdez. Aba, siya po ang laging bukang bibig nung mga kasamahan niya sa Kongreso during the time nung nakawan era, if I may say. Aha, ha. 'Di ba dahil nga kay speaker? Oh, 'di ba dahil kay speaker? Lahat dahil kay speaker. Yan po yung mga ano, kumbaga pinagmulan po niya ano ho. So, ingat muna. Ingat muna doon sa mga nanggigigil. Ingat niyo muna yung inyong mga puso at baka po kayo ay takihin, ha. Relax lang. Meron po tayong due process. Kaya naman darating din po tayo sa gusto nyo mangyari na makulong ang dapat makulong but din again dapat po mapatunayan muna without or beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda, sabi nga mga brother, walang pag-aalinlangan. 4:25 in the morning, dako naman tayo mga brother, dito naman po sa usapin itong magagaling nating kaibigan ano ho na mga Chinese. Oo, dito po, particular dito po yung mga Chinese Coast Guard. Ito pong napakagagaling po na ito. Dahil po sila ay, may panibago na namang adventure. Meron na namang ginawa, magagaling. Ang kinumpirma po ng Armed Forces of the Philippines sa tatlong People's Liberation Army Navy Warships at limang China Coast Guard Vessels ang nakialam mga brad sa routine rotation and resupply mission patungo po sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong September 24. Dahil po yan sa panganib ng banggaan at escalation, pansamantalang sinuspinde ng mission na naghahatid po sana ng supply at nagro-rotate ng mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Kinundina ng United States ang tinawag nitong dangerous blocking at irresponsible maneuvers ng Chinese vessels at nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Itinanggi naman ng China ang posisyon ng Washington at inakusahan ng US ng nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Dito magaling ang China mga brother. Magtataka kayo, no? Yung mga ganyan, huling-huli na sa camera. Pero for some reason, sila po ay merong mga kakaibang sagutan. Pagdating po sa ganyang bagay mga brother. Hindi mo alam kung saan mundo ba sila. Baka nasa Marvel Universe. Nasa alternate universe po itong mga ito. Dahil talaga namang pilit po nilang itinatanggi at in fact, maliban sa pagtanggi mga brad, meron pa po silang mga ano, meron po silang mga bagong istorya. Hindi nila alam, tapos meron silang sariling istorya. Yun yung nagiging sitwasyon po dyan. In fact, pag meron po kayo nakikita ng ano, if I may suggest, kung meron po kayo nakikita mga videos online pertaining to the West Philippine Sea, siding with the Philippines, mga brad, share nyo. Para po malaman ng, kasi wala po tayong ibang magagawa eh. Wala akong nakikita personally, wala akong nakikita ibang paraan para po
solusyonan itong West Philippine Sea kung hindi natin kung hindi sila kukundinahin ng international community. Kasi ano, pipilitin mong umalis, eh malakas nga. Eh kung hindi mo na mapalis, ano gagawin mo? 'Di ba? Pwede mo bang i-command? Pwede ka ba magsumbong sa kahit kanino? Hindi rin naman eh. And of course, we are for peace. Di ho ba? And the only peaceful way para po magawa yan is by condemnation ng international community, mga brother. Yang ginagawa pong pang-abuso, pang-haras nitong Chinese Navy dito po sa atin, ha? Duro yung pagpapalit po ng tao yan eh. Tauhan na po yung papalitan mo. Eh, talagang ginigipit po tayo nito. Pero sabi nga, eh, malulusot pa't para saan ay Pilipino yung mga yan. Diba? 4:29 in the morning, mga brada! Inaantabayan naman po ng lahat, actually, ha, ang magiging resulta po ng desisyon ng Korte Suprema sa issue po ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga petisyon sa Korte, mga brada. O may petisyon sa Korte Suprema na kung may question sa naging ruling ng Senate Impeachment Court kung paano bibilangin ang 2/3 ng boto na kailangan para po sa convictions sa impeachment trial. Sa ilalim ng ruling ng impeachment court, ang threshold ay ibabatay sa mga senador na present at maaring bumoto. Isang interpretasyong hinahamon ngayon sa Supreme Court. Sinabi ni Senate President Sherwin Garcialian na magpapatuloy ang impeachment proceedings hanggat walang temporary restraining order o ibang kautusan mula po sa Korte Suprema. Sa ngayon, wala pang inilalabas na final ruling ng SC sa mga hamon sa nasabing voting threshold, mga brother. Dito, kanya-kanyang interpretasyon yung ginagawa. Dapat ba?

0: Brad, hindi lang po ito makakaapekto dito sa mismong impeachment trial, kundi maging doon po sa mga susunod pong impeachment trial. Ano? Dahil anything na sasabihin po ng Korte Suprema ay lagi pong magiging batas. Parang jurisprudence na po yan ngayon. Yung mga decision po ng Korte Suprema, pinag-aaralan po yan at sinasama po yan sa mga batas, mga Brad. Ha? Alas 4.31 po na nagmamadaling umaga. Wala mo nang bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. RNK PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot.
4: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for

0: us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Ronda Pilipinas.
7: Hey, my goodie and my goodie.
6: Ronda
8: Alas 4:36 na po na nagmamadaling umaga mga Branda. Kilos, galaw, bangon na. Tuloy tayo sa ating balitaan. Tiniyak po ni Senador ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo na hindi maaaring bawiin ang mga electric company sa ibang singil ang mawawalang system loss charge ng electric bill. Ayon kay Tulfo, malinaw na isinusulong ng Senate Bill number 2486 o yung Systems Loss Charge Removal Act na bawal ipasa distribution, supply, metering, universal charges, subsidies o iba pang bahagi ng bill ang dating pinapasa na system loss ng mga consumer. Aniya layunin ng panukala ng mga electric company at cooperative na mismo ang managot sa kanilang allowed losses at hindi na ito ipasa pa sa mga consumers o sa mga customers. Matagumpay na rin na na-sponsor ni Tulfo sa plenaryo noong September 22 ang panukala na kabilang sa priority measures ng administrasyon na hinimok ni Tulfo ang Senado na pabilisin ang pag-aproba sa panukala upang tuluyang matanggal ang system loss charge at matiyak ang mas mataas sa singil sa kuryente. Alas 4:38 na po ng nagmamadaling umaga mga Brad. Lumalaki naman ang interes ng mga overseas Filipino workers o OFW sa nalapit na initial public offering o IPO ng Mint Incorporated, ang parent company ng GCash. Bagamat wala pang dato sa posibleng halaga ng investment mula po sa mga OFWs, pinag-uusapan na ang Mint IPO sa ilang Filipino investment communities abroad. Partikular ang proseso sa ng subscription, minimum investment at paraan ng paglahok mula po sa ibang mga bansa. Naglabas na rin ang Gulf News ang ng impormasyon tungkol naman sa posibleng paglahok ng mga Pinoy at OFW sa offering. May existing market na rin ang GCash ng mga Pinoy abroad sa pamamagitan ng GCash Overseas na nagbibigay daan sa mga kwalipikadong Pinoy na gumamit ng international mobile number para ma-access ang ilang serbisyo nito. Kasabay naman ito, naghanda na rin ang Mint buksan ang IPO nito sa mas malawak na retail investors. Alas 4:39 ng umaga mga Brad. Epektibo naman po ang 60 pisong dagdag sahod para po sa mga minimum wage workers sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, aabot po sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Para sa mga non-agricultural worker, tataas mula po 695 pesos patungo sa 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala mula po sa 658 pesos, magiging 718 pesos kada araw naman ang minimum wage para po sa mga manggagawa sa agriculture, maliit na retail at service establishments na may 15 o may counting empleyado at small manufacturing establishments na regular na may mas mababa pa sa 10 manggagawa. Hinimok naman ng DOLE mga Brad ang mga employers na tiyaking na update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ng bagong wage rates. Isinagawa ang nasabing wage adjustment sa pamamagitan po ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ito sa pagmonitor sa pagsunod sa mga bagong minimum wage rates sa Metro Manila.
6: Ronda Pilipinas.
8: Alas 4:40 ng umaga mga brada. Mindanao Development Authority nagsagawa naman ng stakeholders consultation bilang paghahanda po para sa 3rd Mindanao Youth Convergence. May report si Justin Bulanon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinamunuan ng Mindanao Development Authority o MINDA ang isinagawang Mindanao Youth Development Plano MYDP Stakeholders Consultation sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur upang paghandaan ng 3rd Mindanao Youth Convergence na nakatakda sa darating na Nobyembre. Nasa higit 50 kalahok na binubuo ng mga youth leader, civil society organizations, ehensya ng pamahalaan, academe, pribadong sektor at mga katuwang na stakeholders sa mga rehiyon sa Mindanao ang nakiisa sa dalawang araw na aktibidad. Nakatuon sa aktibidad ang pagbuo ng Youth Development Framework na naglalayong isakatuparan ang mga plano at hangarin ng kabataan sa kanikanilang rehiyon, alinsunod sa Building a Better Mindanao na layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagtapos ang aktibidad sa paglagda ng Mindanao Youth Development Plano MYDP Declaration of Commitment kung saan itinatag ang kolektibong pagtutulungan upang tiyaking napapakinggan ang boses at pangangailangan ng sektor ng kabataan sa buong Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas. Sa Radyo Publiko, Zamboanga.
6: Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
8: Alas 4:42 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Na nanawagan po ang Pilipinas para sa mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa upang harapin ang mga pandaigdigang hamon. Kabilang dito ang climate change, mga armadong kaguluhan, food insecurity at mga banta po sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York City. Ang nasabing pahayaga, binigyan din niya na kailangan ng diplomasya, international law at multilateral cooperation para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang Pilipinas ng agarang ceasefire sa Gaza, proteksyon sa mga sibilyan at paggalang sa mga karapatan ng Palestinian people at self-determination. Binigyan din mga brada ni Lazaro ang epekto ng climate change sa Pilipinas kung saan mahigit 2.7 million families ang naapektuhan po ng mga bagyo, habagat mula po nitong Agosto. Tinalaki rin ng Foreign Affairs Secretary ang pangailangan ng responsabling governance ng artificial intelligence, proteksyon sa migrant workers at seafarers at pagpapanatili po ng malaya at ligtas na karagatan. Iginit din ni Lazaro mga brad na dapat manatiling gabay ang international law sa paglutas ng mga alitan kabilang ang nasa South China Sea. Nanawagan din siya sa reforma ng UN Security Council upang maging mas kinatawan at responsive sa mga developing countries. Alas 4:43 ng umaga mga brad, kakaya naman ang 87 disaster response o responders sa Eastern Visayas, higit pang pinatibay ng pagtatapos ng USAR training sa ilalim po ng Pacific Partnership 2026. Ramonda sa balitang yan, Daisy Laloza Belazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na nagtapos ang 87 mga responder mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Disaster Risk Reduction and Management Officers at mga Army Reservists sa 10 araw na Urban Search and Rescue Training na ginanap sa Tacloban City kasabay ng Pacific Partnership 2026. Nagtapos ang pagsasanay sa isang simulation exercise kung saan isinagawa ang mga critical na kasanayan gaya ng rope rescue, collapse structure search and rescue, structural assessment at mabilisang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa mga nakalipas na kalamidad tulad ng Super Typhoon Yolanda, nilayunin ang pagsasanay na ito na tiyaking mas mabilis, mas handa at mas epektibo ang pagtugon sa anumang sakuna sa silangang Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Laloza Belazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: Alas 4:45 naman ng umaga mga brada. Patuloy po ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard o PCG para pa sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan po at baybayin ng Kalanahuyan. o Kalanhayaon Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan. Itong September 26, nagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan po ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group o Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at rubber boats para po sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ang ahensya ng mga drone para sa aerial surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, walang nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon po sa PCG, magpapatuloy ang Search and Rescue at Maritime Response Operations hanggang matugunan ang mga kinakailangang hakbang sa paghahanap po ng 8 pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Alas 4:46 ng umaga mga brad, pagkakamit po ng 100% efficiency rate sa pagtugon sa Unified 911. Hamon ngayon sa mga pulis. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Titiyakin ng Philippine National Police na magkakaroon ng kagamitang makatutulong sa mga pulis upang maging mabilis at mas angkop ang kanilang pagtugon sa anumang emergency call na magbubuhat sa Unified Emergency Hotline 911. Ito ay makaraang makapagtala ng sistema na 96.51% efficiency mula Enero hanggang Agosto ngayong taon na makapagbibigay ng mabilis at mahusay na pag-aksyon sa mga pangangailangan at hinaingin ng publiko. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr., magsisilbing hamon ito ngayon sa lahat ng pulis upang makamit ang 100% efficiency rate sa pagtugon sa Unified 911 Hotline. Higit pa na PNP Chief, bawat segundo ay mahalaga kaya't walang dapat masayang na oras upang makasagip ng isang buhay dahil ito anya ang ninanais sa resulta ng taong bayan. Kabilang sa pagdaragdag ng kagamitan ng mga pulis sa mga prioridad sa pondo ng PNP para sa taong 2027, gayon din ng iba pang resources para sa pagtugon sa mga emergency. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ronda Pilipinas.
8: Alas 4:47 po na nagmamadaling umaga mga brad. Tuloy na nga pong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Queenie. Ayon po sa pag-asa, lumabas ng para bandang alas 11 po kahapon ng umaga itong Typhoon Queenie na may international name na Surigay, at hindi na ito inaasahang direktang makakaapekto po sa bansa. Sa huling position report na binanggit po ng pag-asa, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 190 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang silangan. Gayunman, patuloy pa rin mga brass na makakaranas ng scattered rain at thunderstorms ang maraming bahagi po ng Visayas at Mindanao dahil po yan sa ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Sa Metro Manila naman at malaking bahagi po ng Luzon, posible pa rin ng isolated rain showers at thunderstorms dulot po naman ng localized thunderstorms. Alas 4:48 ng umaga mga brada, Pangasinan magiging punong abala sa Region 1 Tourism Summit. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magiging punong abala ang lalawigan ng Pangasinan sa Region 1 Tourism Summit mula September 29 to October 1 sa Season Auditorium bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Tourism Week. May temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism, layunin ng tatlong araw na summit na talakayin ang paggamit ng bagong teknolohiya para sa pagpapaunlad ng turismo sa rehiyon. Kasama sa aktibidad ang mga tourism stakeholder mula Region 1, kabilang ang mga local government unit, tourism officers, private sector partners at community-based organizations. Ayon kay Department of Tourism Region 1 Assistant Regional Director Evangeline Dadat, ang Tourism Summit ang highlight ng Tourism Month celebration ngayong taon sa Region 1, kasabay ng iba pang seminar at workshop. Kabilang sa programa ang plenary discussions, breakout sessions at appreciation night para kilalanin ang mga natatanging tourism partners sa rehiyon. Para sa registration at iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan sa mga lokal na tourism office at sectoral head. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
8: Alas 4:49 po na nagmamadaling umaga mga brad. Hoy ha, ngayong araw po, suspendido po ang mga pasok natin sa hapon. Pero parang hindi kami kasali. Dito kami kakain. Sa ilalim po kasi ng Memorandum Circular Number 136, suspindido mula po alauna ng hapon ngayong September 28 ang trabaho sa mga national government agency at instrumentalities, kabilang ang government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Ito ay para po sa paggunita sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Tuloy naman ang operasyon ng mga tanggapang nagbibigay po ng basic at health services, disaster response at iba pang vital services. Ang iba pang sangay ng gobyerno, independent bodies at pribadong sektor ay hinihikayat lamang na gawin. O gawin din ang suspensyon at hindi otomatikong sakop ng nasabing utos. Alas 4:50 na po ng umaga, mga opisyal naman sa Cebu nagpahayag ng suporta sa Lead Gov for Health sa pagpapabuti po sa mga serbisyong pangkalusugan sa kanilang mga nasasakupan. Ramonda sa balitang yan, Sheila Gravines.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Nagpakita na kanilang suporta ang mga opisyal at miyembro ng local health boards sa Cebu sa Leadership and Governance Program for Health or Lead Gov for Health sa pamamagitan ng pagpapabuti sa mga programang pangkalusugan sa kanilang mga nasasakupan. Pinangunahan ng Department of Health Central Visayas Center for Health Development ang 5 araw na pagtitipon para sa programa na dinaluhan ng mga miyembro ng local health boards mula sa mga lungsod ng Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu at mga probinsya ng Cebu at Bohol na ginanap sa Mandaue City. Dumalo din sa aktibidad ang mga lokal na leader sa Cebu, kagaya ni na Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Uwano, Cebu City Mayor Nestor Archival at Cebu Governor Pamela Baricuatro. Nagsimula ito sa paglalahad ng bawat miyembro ng local health board ng mga kasalukuyang datos at sitwasyon sa kani-kanilang mga lugar, kabilang ang mga kinakaharap na hamon at ang mga inisyatibong ipinatupad upang tugunan ang mga ito. Ipinakita din nila ang kanilang suporta para sa pagpapaunlad ng mga lokal na serbisyong pangkalusugan sa isinagawang seremonyal na pagpapahayag ng pangako o pledge of commitment sa nasabing programa. Bumuo rin ang mga kalahok ng mga plano ng pagkilos o action plans upang higit pang mapabuti ang kanilang mga lokal na sistema ng kalusugan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Mayor Uwano na hindi dapat nalilito ang mga pasyente kung saan sila lalapit dahil nariyan na ang sistema ng kalusugan upang gabayan sila at tiyaking matatanggap nila ang tamang pangangalaga sa tamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Ronda, Ronda, Pilipinas.
8: Alas 4:52 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Dako naman tayo dito, ha? Sa usapin po ng IMF, muling ibinaba ang growth forecast po para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa pinakahuling assessment po ng International Monetary Fund, inaasahang 3.4% lamang ang paglago ng Philippine economy ngayong 2026. Mas mababa po sa unang forecast na 3.9% para po sa 2027. Ibinaba rin ang projection sa 5.1% mula po sa 5.5%. Ayon sa IMF, bumagal sa 2.3% year-on-year ang GDP growth nitong second quarter dahil po sa paghina ng public construction investment, mahinang investor confidence, natural disasters at iba pang domestic at external pressures. Tinataya rin ng IMF na abot po sa average na 5.6% ang headline inflation ngayong 2026 bago bumaba sa 4.1% sa susunod na taon. Ayan. Diyos mio. Sa dami po ng bagyo. Ano? Alas 4:53. Meron pa ba tayo bossing na report dyan? Wala na. Okay na yan. Okay. As usual. Alas 4:54 po, nagmamadaling umaga. Dakuha naman natin, mga brad, itong usapin patungkol naman po dito sa ano, sa dito sa ating mga kasama sa ano, sa ASEAN na yung ating mga kababayan na aba, eh, meron na po tayong ang Team Philippines, meron na pong 11 medalya. Congratulations dyan sa 2026 Asian Games. Umabot na po sa 2 gold natin, 2 silver at 7 bronze medals ang medal haul ng Pilipinas hanggang September 27 sa Asian Games dyan po sa Japan. Wala pa po dyang sumasabak na Alex Iyala, mga brad, ha? Hopefully makaisa pa yung Alex Iyala, pero yung 2 ginto po natin coming of course from the golden boy Carlos Yulo. Oho, ha? Parehong mula kay 2-time Olympic champion Carlos Yulo ang 2 ginto matapos niyang manalo sa men's floor exercise at men's vault ng artistic gymnastics. Kabilang naman sa dalawang silver ang medalya ni MMA fighter Jean-Claude Saclag at ng Gilas Pilipinas Women's 3x3 team, habang nagdagdag ng bronze ang Cebol Pokemon Unite Esports team. May bronze medals din ang Pilipinas sa soft tennis, MMA, karate, artistic, gymnastic at weightlifting, mga brada. Kaya naman mapapakongrats ka na lang dyan kay Golden Boy Carlos Yulo, mga brada. Hopefully maparami pa natin itong ating gold medal, mga brada, ha?
14: Ang tunay na Pasko ay tayo.
8: Time to say goodbye for us. Maraming salamat, mga brada, sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. 88 days na lang, mga brad, bago magpasko. Lawrence Tanho ko po ito. Magkarinigan tayo bukas. Adios!
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Wala na dapat magsasaka at mangingisda na mahirap. Dahil gobyerno pa lang, hindi na sila mawawalan ng pagbebentahan. Sabi nung BJMP, hindi tulad dati nung hindi sila bumibili direkta sa mga magsasaka, parang kanin baboy yung hinahain na pagkain sa mga nasa persons deprived of liberties, yung mga PDL. But because bumili na sila direkta sa farmers, gumanda, 13 million pesos ang kinita nung isang farmers association, tapos masarap pa yung pagkain. We'd like to know, I understand, the Bucor has about 2 billion pesos worth of food purchases. Hindi naman natin ilalahat, di ba? But at least a portion of that should be allocated to purchase rice, perhaps, or other agriculture products or food items sa ating mga magsasaka at mangingisda. So malaki ang epekto at direkta sa ating mga magsasaka. So Bucor has 2 billion. Baka you can put in place a program similar to what the BJMP is doing.
4: The Office of the Secretary will be issuing soon, no, subject to legal scrubbing and vetting, a department circular which will give guidelines on the implementation of the provisions of Sagipsaka Act.
3: Wala na dapat magsasaka at mangingisda na mahirap. Dahil gobyerno pa lang, hindi na sila mawawalan ng pagbebenta. So, and critical for our farmers is that the produce is purchased at the right price. Hindi yung binabarat sila. Kung nandyan ang gobyerno na bibili direkta sa kanila, ay malaking bagay. Budget ng NIA, billion-billion. At lagi ko itong binabanggit. Anong saysay ng billion kung ang mga magsasaka ay patuloy na baon sa utak? Wala tayong lahat dito kung wala nang nagsasaka. We are here because we are serving our farmers. Kahit na bilyong-bilyon ang ginagastos natin, dapat ang dulo nito, tumataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kung hindi, hindi na sila magsasaka. Wala na rin tayong trabaho sa niya. Huwag nating hintayin na tamaan tayo ng El Nino bago tayo kumilos. Ayusin natin ang irigasyon ngayon. Siguraduhin nating mapupunta ang pondo sa magsasaka ngayon. At iyakin nating bawat proyektong ipinangako ng gobyerno ay aktwal na gumagana sa bukid niya. Gastusin ang budget nang may malinaw na resulta, malinaw na pananagutan at tunay na pakinabang para sa magsasaka natin. Sa totoo lang, hindi budget ang ating ipinagtatanggol, kundi ang pagkain, mura at abot kamay na pagkain sa ating hapagkainan, kabuhayan at kinabukasan ng ating mga anak ng ating bansa.
5: Ang mahirap pa po sa NIA, hindi po kami kagaya ng ibang agencies na whole year pwede mag-implement ng budget. Eh kung January, mag-modify pa kami ng budget, wala na akong mangyari sa atin. So, you know, baka pwede niyo po kami tulungan.
3: We'll figure it out. No? In fact, before we started this hearing, I requested the administrator that we will sit down and dress this out in a separate meeting before plenary. Para lang mahimay natin ng maayos. Risk averse na ang ating farmers kasi nga lalabas pa lang siya, tumataya na eh. So para tumaya pa siya ng husto, dapat merong
5: tumaya incentive, yes.
3: Merong maliwanag na direksyon, may suporta. Merong dapat nag-shoulder nung risk,
5: yes.
3: At least sa umpisa. And that should be government.
5: Tama po.
3: The budget of the NIA is deemed submitted for consideration of the plenary.
6: Ganyan kalakas at kasagana ang patubig na hatid ng solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa mga magsasaka ng San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative o SARFC sa bayan ng Bula, Camarines Sur.
2: Ano una po, nawala po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, wala na po kami problema. Kaya po, inaasahan po namin na lalaki na po ang aming kitang mga magsasaka.
6: Tunay ngang masaya ang lahat dahil napawi na rin ang kanilang pangamba na baka maputulan muli ng kuryente o hindi makapagbayad ng bill dahil sa taas ng singil. Umaabot kasi ng hanggang 450,000 pesos ang monthly bill sa kuryente ng SARFC. Pero sa nakalipas na 4 na buwan, gamit ang solar, wala na silang binabayaran. Gaya ng SARFC, malaking hamon din sa Numas the Multipurpose Cooperative sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur, ang pagpapatubig gamit ang kuryente. Nalubog sila sa halos 10 milyong pisong pagkakautang sa electric cooperative. Ngunit nabuhayan ang kooperatiba nang mapaandar na ang kanilang irrigation system gamit ang solar-powered pump irrigation project na ipinagkaloob ng NIA sa kanila. Isa sa mahigpit na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernisasyon ng mga irigasyon sa bansa at paggamit ng renewable energy na magbibigay daan sa mas matatag, maaasahan at napapanatiling pagsasaka sa Pilipinas.
7: Maraming salamat sa National Irrigation Administration, lalo specialmente na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 7 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Lunes ngayon, huling araw ng Lunes sa buwan ho ng Setyembre. Ibig sabihin sa pagbabalik ko natin sa araw ng Lunes sa susunod, buwan na ho yun ng Oktubre. Bilis, ano? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awag din po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pag ikalabit lang, ano ho? Aantok-antok, bubungas-bungas ho yan. Delikado ho yan ganyan. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo. Ang baga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda, tagusuyang kilanan ay tatay sa mga lola at lola ho natin. Nakatutok sa pinapampanig ho ng Kapuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Siyempre tayo din po isabay-sabay na mapaingas sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas. King sa Radyo at Television sa 104.2 ni Capital FM. Huwag DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora. Yan po naman sa may parte ho ng DWCJ. Yan po naman sa may parte ng Cagayan. Help po ng social media platforms, tayo po yung magkakarnigan, magkakapalitan ng mga balitaan. Araw nito ng Lunes, may kinalaman pa rin po naman sa usaping agrikultural. Ay gagaya ho ng dati, kapanin ho naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustrero, brigado. Samahan po ninyo hanggang ika-anim po naman ng umaga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ingat sa mga aksidente ha, kaninang pasado alas 12, ngayon lang madaling araw. Ay aksidente nangyari ho dyan sa Meros Boulevard, ano ho? Nung truck na sinalpok yung mga nasa unahang sasakyan, nasa may stoplight, may talagang mabilis ho yata yung takbo eh. Po yung aksidente naganap ho dyan sa may area niya kanina lamang, ano? Mamaya sa mga iba pang detalye, alamin ho natin ho. At din ho sa sunog. At din sa sunog, bagamat may mga pag-ulan-ulan tayo naranasan sa mga panig ng Kapuluan, maging dito sa Metro Manila, sunog ay talaga naman komisyon ay talagang nakaw eksena pa rin, ano ho? Instiller, sabi nga ho, kaya ingat pa rin sa sunog. Sinasabi nating maulan, pero sinasabi nga marami ng biktima ho ng ano ha. Awak na po yung pinsala ng dulot po ng tagtuyod. Yung 4 sa 18 rehiyon, oho, pinaramdaman at nakaramdam na ho ng sobrang init na yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tutok muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Lunes bago kayo lalabas sa inyong mga tahanan. Nasa labas na po ng ating par ang bagyong si Queenie. Ano, ngunit ang intertropical convergence zone sa mga lokal na pag-ulan ang magdadala po ng panahon ngayong Lunes. Setyembre 28, 2026. Ano ho, ang mga panahon natin ayon sa PAGASA. Area po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caragal, Lanao del Sur at Basilan. Mga lugar ay sinasabing magiging maulap po na kalangitan. Pero ho, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog o thunderstorms dahil po naman sa ITC Ceiba rin. Mag-ingat to sa posibleng pagbawa pag-uho ng lupa, mga flash floods o landslides. May katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Ang area naman ng Palawan at natitirang bahagi po ng Mindanao, agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Ito naman sa atin sa Metro Manila at iba ang natitirang bahagi ng Luzon. Agyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Dulot pa rin po ng mga localized thunderstorms. Bagyong si Queenie na ang international name po niya ay Surigay. Kasalukuyan na hong nasa labas ng ating par at patuloy na humihina habang lumalayo sa bansa. Ano ho? Walang nakataas sa tropical cyclone when signals sa alinmang bahagi po naman ng Pilipinas. Metro Manila, ang mararamdaman daw sa ating temperatura nasa 25 degrees Celsius hanggang 31. Anong Baguio naman, nasa 16 degrees Celsius hanggang 24. Anong ang Cebu, nasa 25 to 32. Ang Davao, nasa 25 to 32 po naman. Ano ho? Okay. At kalagay ng mga baybaying mga coastal waters natin, po sa area ng Luzon, Malayad hanggang sa katamtaman o slight to moderate ang pag-alaw ng karagatan. Ligtas po ang paglalayag para sa mga karamihan ng sakyang pandagat. Ngunit, mag-ingat pa rin. Biglang hanging dalapo ng localized thunderstorms. Di po ng Visayas, Mindanao. Malayad din po ang alunan, pero maaaring maging maalon sa mga direct ng maapektuhan po ng mga thunderstorms mula po sa Intertropical Convergence Zone. Ang sikat ng araw dito sa Metro Manila, mararamdaman alas 5.45 ng madaling araw at lulubog huyan ng alas 5.48 po naman ng gabi. Ayan. Sa mga papaniko ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, yung mga pupunta ng Benguet, ng Atok, ng Baguio, ay makararanas ng maulat na kalangitan, may kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm. Ay hiwalay din po silang thunderstorms advisory ang pag-asa ho. Ilang bahagi po ng rayon dahil nga po sa mga pag-ulan-ulan na yan. Ang area ng Atok at Baguio City, dyan sa Benguet, nasa ng malamig at maulap na panahon na may katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan, partikular po naman sa hapon at sa gabi po naman. Ang agwat ng temperatura ay nasa Baguio City, maglaro po naman ng 17 hanggang 25 degrees Celsius. Ang mas malamig naman dyan sa may Atok na maaaring bumaba naman sa 16 degrees Celsius po naman. Ang Kalinga at Mountain Province ay naglabaso ng mabalang pag-asa ho rin, ho. May kinalaman sa katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas sa pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin po naman. Kaya pinapayuhan at po ng mga residente at mga biyahe sa mga blubundukin lugar gaya po ng Halsema Highway sa Atok. Pag-ingat to sa posibleng pagguho ng lupa, landslides o kaya mudslides po naman, ano ho? At makapal na hamog na nagpapababa po naman sa visibility sa mga daraanan ho dyan. Ingat-ingat sa mga nasa biyahe, pakiusap lang, bawal ho ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Eh galaw-galaw para hindi pumanaw at siyempre kagaya na binabanggito natin sa inyo kanina, ano ho yung aksidente? O mga may aksidente kanina eh. Mamaya, pag-usapan din ho natin yung may kinalaman ho dito sa maliban sa mga binahang lugar, dulot po nagpagkakalbo ng kagubatan, yung panganib din po sa mga dam at mga watershed. Ano ho? Pagkat pagkalbo na ang kagubatan, wala na hong watershed na nagsisibing esponga. Yung sisipsip po sa mga tubig na yan at magiging pakinabang ho naman para sa mga dam at mga inumin natin maging dito sa Metro Manila. Kaya titingnan ho natin na kung ano-ano mga lugar ang lalagay po sa panganib, may pa rin po ng ganyang klase ng sitwasyon. Ano ho? Ilang dam at watershed abektado sa mga kinalbong Sierra Madre naman. Kasi nga, kinalbong ho yung Sierra Madre. Ano ho? Siguradong ganyan din po ang magiging senaryo. Naramdaman ho natin, siyempre may mga domino effect ho yan. Kaya pag-usapan ho natin yung sakamuna natin pala tuntunan eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagkaroon ho ng karambola dyan sa Meros Boulevard, ano ho, ngayong araw na ito ng Lunes. O pitong sasakyan ho yan ho. Anulukan ho ng Rose Boulevard at Petro Hill dyan sa Maynila. At sinasabing tatlo ang kumpirmadong sugatan sa insidente, kabilang po ang dalawang pasahero ng taxi at isa mula po naman sa pribadong sasakyan. Dito sa Metro Manila yan. Pati naman ang Batangas ay nagkaroon ng bus crash ano ho nitong weekend lamang. At pagkasabi po ng 54 anyos na lalaki pagkasugat ng tatlong iba pa matapos salpukin. Isang modern POV bus ang isang tricycle naman nakahinto sa provincial road sa barangay Palsahingin, San Pascual, Batangas ho naman. Paingat pa rin po tayo pare-pareho ano ho. Sa mga sunog, wala naman na ito lang sunog sa ngayon ano ho. Uling sunog noong September 26 sa may barangay Baysa, Quezon City. Hanggang 30 bahay ang mga tinupok ng apoy huron. Aranyake, ganun din, ay kaamabot ay kalamang alarma sa may Dr. A. Santos Avenue, UP S5 Barangay San Isidro. Itong pong milyong pisong sinasabing pinsala po rin. Okay. And po sa sunog, at din sa mga disgrasya.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itutok na ho tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang ulo ho ng mga balita ngayong araw nito ng Lunes sa ating Usapang Agrikultura. National Food Authority ay happy anniversary pa rin sa NFA ho. Lakas ang rice procurement at modernization.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture nakapagdala po na higit sa 6 na bilyong pisong pinsala na sa agrikultura dahil po sa El Nino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: El Nino pa lang yun, hindi pa superlatibo ho yun ha. merong Super El Nino eh. Di iba yan, itakwentahan yan. Yeah, per tariff, posibleng itaas po ng Department of Agriculture sa 2027.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: May po lamang sa mga report magagaling ko sa mga laliwiga sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Ang mga detalye ng ating balita, pinahigting pa ng National Food Authority ang Rice Procurement, Distribution at Modernization Program nito. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang NFA sa pagpamanatili ng sapat at abot kayang supply ng bigas. Dami natuwa sa anniversary ng NFA, nandun si Secretary Francisco Chu Laurel. Ang oras na natili ron, ho. Sa September 18, nasa 278,444 na metriko tonelada, inaasang milled rice inventory po ng NFA. Mula Enero hanggang Setyembre, nakabilang NFA ng magis sa 72,000 metriko tonelada ng palay. Akumpirma rin ang distribusyon ng magis sa 207,000 metriko tonelada ng bigas. Bilang hurian, ang para po naman sa 20 pesos na rice programa. Samantala, nasa 10.363 bilyong piso naman ang inilaan para po naman sa 36 na modern facilities at rehabilitation po naman ng 128 mga warehouses. Aminon. Ayon din po ng modernization program na mapalakas ang food security at gawing mas epesyente ang operasyon ng NFA dito po naman sa ating bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sabi ng ilang mga nakakausap po natin, ano ho, maganda kung palalakasin natin yung ating lokal na mga programa sa pagtataniman, ano ho. Ano sa pagtutok natin sa palay, sa bigas, sa mais. At yung mga bansang kinukunan ho natin kung saan tayo nag-i-import ng mga bigas. Alam mo po, biktima na ho ng galit ho ng kalikasan. Binabaha ang Indonesia, binabaha ang Vietnam, karanas na kung ano-anong kapighati din ng Thailand. Mga lugar na yan, dyan ho nang gagaling yung mga inaangkat nating bigas eh. Paano na lang may maaangkat pa ba tayo pagka nasa piligro na yung kalagayan nila? Siyempre, tayo man yun, hindi tayo maglalabas ng bigas. Ito yung mga kababayan po natin eh. Dapat talaga yung sinasabi ko sa inyong pag-asa, o yung Weather Bureau, acronym ng pag-asa nung araw, natatandaan ko yan, during 70s. Pag-asa, liin at gamitin ang sariling atin. Eh, bakit di natin gawin yan?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Abot na po sa 2.87 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa El Nino. Simpleng El Nino pa lang yan, hindi pa Super El Nino ho yan ha. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 223,224 na mga magsasaka at nasa 249,028 na hektarya ng agricultural areas ang apektado na. Abang nasa 163,812 metric tons ang kabuang production losses sa mga pananim, livestock at maging sa poultry. Abilang sa mga rehiyon na kapagtala ng pinsala ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Central Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Oxarjen at Caraga. Sabi nga, sa 18 rayon, 14 eh. Oh. Ilang tugo, nakapaglaan na rin po naman ang DA ng 10.76 bilyong pisong halaga ng intervention at iba pang tulong para po naman sa mga apektadong magsasaka. Samantala, sinabi po ng DA na stable pa naman ang water levels ng major dams. Lahat po ng reservoir na nanatiling higit sa kanikinalang water level. Ayon sa DOSD, pag-asa ay nasa magpapatuloy ang El Nino hanggang unang kalahati ng 2027 at posibleng mabot pa sa very strong state bago naman matapos ang 2026.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaya naman dapat talaga pagbutihin pa natin yung pag-aaral, pagre-review at pagre-repaso sa mga nangyayari sa bansa at kagubatan ho natin. Mga kinakalbong kagubatan, kagaya ho ng Sierra Madre, ilan pong lalawigan ang dinadaanan ho niyan? Sa 8 ba? Di ako nagkakamali. Ilan pong mga dam, ilan pong mga watershed ang apektado ho niyan? Wala na hong sisip-sibing tubig dahil sa pagkawala ng mga puno. Di lalo na magkakaproblema sa mga dam, yung mga siltation. Pupunta ho doon putik, mga buhangin at marami pang iba sa mga dam, magpapababaw at magpapalito ng espasyo ng tubig. And may mga domino effect ko talaga yan eh. Dapat holistic approach ang gagawin sa pagresolba ng problema di ho mga fragmented lamang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pasok natin sa buong Pilipinas. 25 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tanggap tayo ng balita. Pasangipilan, tatlong individual. Inaresto naman habang nasa 1.3 milyong pisong halaga ng ilegal na krudo ay nasa balpo naman sa Negros Oriental. Maraming kay Ma'am Veronica Maputi at happy birthday sa iyo, madam. Kalambig ng kanyang karawan kahapon. Nandito ako pa sa Metro Manila. Ang sila dyan sa may ano eh. Araw sa may Global Bonifacio. Wow! Minati ng mga detalye kay J. Mike Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, katuwang ang lokal na pulisya, ang tatlong individual. Ito'y makaraang mahuli sa aktong ilegal na nagbebenta ng mga produkto petrolyo sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa barangay Balokbolok, Sibulan, Negros Oriental. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng dalawang fuel machines na naglalaman ng mga gasolina na nagkakahalaga ng 1.3 milyong piso. Nasukol ang tatlo matapos na mabigong magpakita ng anumang dokumento na nagbibigay pahintulot sa kanila na magbenta ng krudo sa visa ng Certificate of Compliance mula naman sa Department of Energy. Naharap sa mga kasong paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 at Presidential Decree 1865 o ang ilegal na pagbebenta ng langis ang mga naaresto. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. 23 minuto sa kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Report tayo sa mga lalawigan. Dako tayo ng sugod. MIS Eastern Visayas. Oy, good morning sa mga nakatutok sa atin sa National Meat Inspection Service. Oh. Kunguna ni Director Randy Lantong. Diyan din sila Dr. Umali. Duke. Ayaw na. Nang magat, happy morning, happy breakfast. Teka muna, half day ang gobyerno ngayon, ano? Okay. Anyway, Assistant Visayas, nasamsama higit sa naman, higit po sa 130 kilong mishandled poultry meat sa Tacloban Public Market. Lang, trabaho lang tayo, eh, magpapasko na, maraming ganyan, nakakapuslit, nakakalusot, mahirap na, no? Inunod na mga detalye niya kay Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sugod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa mahigit sa 130 kilo ng mishandled na karne ng manok ang nakumpiska sa magkasanib na operasyon ng National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 8 at ng City Veterinary Office sa Tacloban City Public Market noong September 10. Inilunsad ang naturang strike operation upang matiyak ang kaligtasan ng mga consumer at ang pagsunod sa mga patakaran sa sanitasyon at tamang paghawak ng karne. Sa kasagsagan ng operasyon, dalawang sasakyan na nagdadala ng karne ang nahuli dahil sa hindi tamang paghahatid ng mga produktong manok. Matapos ang tamang dokumentasyon at pag-record sa police blotter, agad ding itinapon at ibinaon gamit ang backhoe ang mga nakumpiskang karne sa Tacloban City Landfill upang maiwasang maabot pa ito ng publiko at makapasok sa food chain. Tiniyak ng NMIS RTOC 8 at ng lokal na pamahalaan ng Tacloban na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng batas upang protektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga consumer sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Sogon. Samantala, 72 sa mga magsakal po naman at mga negosyante sa Pangasinan. Ay nagsanay ho naman sa magkabalawak ng Mercado Sendusi ng Yoga. Ay detalye naman dyan sila si Jimino, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: DTI Pangasinan ay isang matagumpay na seminar na pinamagitang Enhancing Market Access and Opportunities in the Coconut Industry kung saan nagtipon-tipon ng 72 magsasaka ng niyog, mga kinatawan ng kooperatiba at organisasyon at mga lokal na negosyante upang palakasin ang kanilang pangkabuhayan. Layunin ang isang araw na aktibidad na mabigyan ng mga kalahok na mga praktikal na kaalaman sa mga programa sa industriya ng niyog, mga oportunidad sa merkado, value adding, digital marketing, e-commerce at pagpapatakbo ng negosyo. negosyo. Sa pamagitan nito ay nasang mapaiinam na mga magsasakang kalma produkto makapapasok ka sa mas malawak na merkado at makabubuo ng sustained na negosyo. Naging tagapagsalita at nagbahagi ng kalang kaalaman sa programa ang mga kinatawan ng Philippine Coconut Authority, Pangasin State University Lingayen Campus, ang Ion Sprint Solutions Incorporated, Pangulo ng Mahayhay Organic Farmers Association. Bukod sa mga talakay, nagkaroon din ng open consultation and learning session kung saan malayang na isang guni ng mga magsasakang kalamang alalahanin, nakaingin ng gabay at nakapagsiyasat ng mga bagong oportunidad para sa kanilang mga produkto mula sa Niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Tayo, Pangasinan. Samantala po naman isang asosasyon sa Burgos, La Union, ang tagumpay sa unang ani ng tilapia sa kabila po ng mga nagdaang kalamidad. May detalye naman si Albert Camille, Radyo Pilipinas, Agro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa kabila ng El Nino at magkakasunod na bagyo, matagumpay na nakapagani ng mahigit 800 kilo ng tilapia ang Imelda Cayganda Fisher Folk Association sa Burgos, La Union. Isinagawa ang proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 program na nagkaloob sa asosasyon ng 12,500 na tilapia fingerlings at 100 sako ng feeds. Mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito, umabot na sa 105,265 pesos ang kabuang benta ng asosasyon mula sa kanilang ani na naibenta sa halagang 120 pesos hanggang 150 pesos kada kilo. Hindi naging madali ang produksyon dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon na nagdulot ng pagkamatay ng ilang alagang isda. Gayunpaman, nakatulong ang regular na monitoring, mga pagsasanay at gabay ng mga implementer upang mapanatili ang operasyon ng palaisdaan. Ayon sa presidente ng asosasyon na si Nancy Sabado, naging mahalaga rin ang kahandaan, responsibilidad at pagtutulungan ng mga miyembro upang malampasan ang mga hamon. Para sa Fisher Folk Association, ang unang ani ay hindi lamang dagdag kita, kundi patunay ng kanilang tiyaga at determinasyong mapaunlad ang kanilang kabuhayan habang naghahanda para sa susunod na siklo ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Agoo. Galaw-galaw para hindi pumanaw, gising-gising bangon, kilos galaw-galaw. Dalawang araw nakadiwa ng Pangulo sa nagawa po naman sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte. Detalyo si Blasio Boyan, Lar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling isinagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte upang mabigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng presko, de kalidad at abot kayang mga produkto habang direktang sinusuportahan ang mga lokal na magsasaka at mangingisda. Ginanap ang dalawang araw na aktibidad sa Echo Park Turno Dipolog City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan kabilang sa mga produktong mabibili sa naturang programa ang 20 pesos na bigas, sariwang prutas at gulay, mga preskong isda at karne, sariwang ani ng mga magsasaka at iba pang lokal na produkto. Bukod sa pag-aalok ng mas murang produkto sa mga mamimili, layunin din ng kadiwa ng Pangulo na suportahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong direktang maibenta ang kanilang mga produkto. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo na pagsasabay ang pagtulong sa mga lokal na producer at pagbibigay ng mas abot-kayang pagkain at produkto para sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala po naman mga magsasaka sa Zamboanga, Sibugay, binigyan ho ng aktual na pagsasanay para po naman

0: o DA RAED na makabubuti sa siyam na pong mga magsasakang beneficiaryo, kabilang ang sampung kinatawan mula sa bawat isa sa siyam na mga kalahok na asosasyon na mga magsasaka sa mga bayan ng Mabuhay, Talusan at Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Engineer Jeffrey Pepito ng DA RAED na nangunguna sa hands-on session, ang mga makinaryang pang-agrikultura ay naglalayong gawing mas epesyente ang mga gawaing pambukid at pangkabuhayan, ngunit ang pangmatagalang pakikinabang nito ay nakasalalay sa tamang paggamit at pagpapanatili anya upang mapalakas ang kapasidad ng mga magsasaka na pamahalaan ang mga kagamitan. Binigyan sila ng aktual na pagsasanay sa tamang pagpapanatili ng mga kasangkapan sa pagsasaka. Dagdag ni Engineer Pepito, ang regular na inspeksyon at tamang paghawak ay napapahaba ng posibilidad ng pagkasira sa panahon ng pagtatrabaho kung saan ang pagkukumpuni ay nakakaantala sa mga gawain sa sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Samantala, itinutulak ko ng Department of Agriculture at Hag Industry ang mas mataas na tarifa sa pork imports para po naman mapataas ang farm gate prices. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., napag-usapan na nila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagbalik po ng dating tarifa. At 2027, kaya ng DA ang 26% na in-quota tarif mula sa kasalukuyang 15 at 25%. 2028, ano namang ibalik ang tarifa sa 30% in-quota at 40% out-quota? Ayon po sa DA, maas ang 6% naman ng local hog production pero bumagsak ang farm gate price, 150 kada kilo noong Agosto. Pinangkahi rin po ng industriya naman ang qualitative restriction at pagmaikbit na magsusuri sa mga imported na imported pork para maprotektahan ang mga lokal na hog raisers.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
1: 33 minutos mga kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Babalik mo kami. Sandali lang.
2: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang

0: Auto, pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Kasunod natin sa buong kabuluhang kapitbahay. Meron po tayong 37 minuto sa makalipas ang alas 5 na madaling araw. Itong Sierra Madre, sinasabing naku, ilang dam at watershed apektado sa mga kinalbong kabundukan. Tama po dyan ang Sierra Madre. Kaya medyo hihimay natin ng konti yan ha.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nanggap tayo ng report sa Tabuk. PDR RMC Kalinga. Naghahanda po naman sa inasang epekto pa rin ng Strong El Nino. Detali po dyan si Aquino Perez, Radyo Pilipinas Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naghahanda ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Kalinga sinasang epekto ng Strong El Nino ngayong huling quarter ng 2026 hanggang sa unang quarter ng 2027. Ito'y matapos ang ulat ni Romeo Ganal Jr., Senior Weather Specialist ng Northern Luzon Pag-asa Regional Services Division sa third quarter PDRMC Full Council Meeting na inasang makakaranas pa rin ang Kalinga ng Very Strong El Nino mula Oktobre 2026 hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Sa Oktobre, inasang makapagtatala ng below normal rainfall condition. Samantala, mula Nobyembre hanggang Disyembre 2026, may yellow color coding na nagpapahiwatig ng posibilidad ng dry spell. Mula Enero hanggang Marso 2027 naman, red color coding ang inasang patutupad dahil sa posibilidad ng drought. Dahil dito, sinabi ni DLG Kalinga Provincial Director Mayor Max Adong na kinakailangang may patupad ang may intervention at mitigating measures laban sa epekto ng El Nino. Kaugnay nito, iniulat ng Office of Agriculture Services na nakapaglan na sila ng mga solar-powered irrigation project at engine sets para sa water pump na maaaring gamitin ng mamagsaka kapag naramdaman ang epekto ng Strong El Nino. Bukod dito, namahagi na rin sila ng mga corn at palay seeds na drought-resistant, gayon din ng mga vegetable seeds. Samantala, iniulat ni Engineer Ferdinand Damog, Division Manager ng NIA Kalinga, na nisagawa na rin ang desilting ng lateral at main canals ng Upper Chico River Irrigation System. Sakop nito ang Pinokpok at Tabuk City sa Kalinga, gayon din ang ilang bahagi ng Quezon at Malig sa Isabela, na may mahigit 16,000 hektarya na lupang sinasaka na napapadaloy ng tubig. Maliban dito, may ma-constructed solar power irrigation project at isinasagawa pa rin ng iba sa bahagi ng Malig Isabela, Tabuk City at Rizal, Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
5: Samantala po naman mga magninyo sa Sagnay, Camarines Sur, nakatanggap po ng servisyong pangkalusugan mula naman sa PCA Bicol. Detalye si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng libreng serbisyong medikal ang mga maraming rehistradong magidyog at kanilang pamilya mula sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA barangays ng Sangay, Camarines Sur. Isinagawa ang mobile health services sa ilalim ng CFIDP Health and Medical Program sa punguna ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Camarines Sur 2 Provincial Office. Katuwang sa aktibidad ng Municipal Local Government Unit ng Sangay, PhilHealth Local Health Insurance Office Camarines Sur, Barangay Local Government Unit ng Kilumaon at mga opisyal ng barangay na kabilang sa programa. Samantala, nakatakdang isagawa ang mga susunod na mobile health services sa Paracales sa September 26 to 27 at San Vicente sa September 29 to 30. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng CFIDB Health and Medical Program na mailapit ang serbisyong medikal sa mga magdinyog at kanilang pamilya bilang suporta sa isang matatag at progresibong industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Usapang agrikultura.
1: Usapang agrikultura.
5: Maraming salamat po labi ng Radyo Pilipinas Albay. Samantala, higit sa kalating milyong pisong halaga naman ng kambing at kalabaw. Pinamahagi po sa siyam na grupo naman ang magsasaka dyan sa may Pangasinan. Sa detalye, nandiyan po si Milord Cauquia, Radyo Pilipinas sa Yunga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magbibigay ang Provincial Veterinary Office ng Pangasinan ng kambing at kalabaw na breeders sa siyam na farmers cooperatives and associations bilang dagdag kabuhayan at suporta sa food security. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Arceli Robinol, nagkakahalaga ng kabuuang 526,000 pesos ang mga livestock may pamamahagi matapos ang dalawang araw na training na isasagawa sa huling bahagi ng Oktubre. Sa unang araw, tatalakayin ng livestock raising, management at forage production. Sa ikalawang araw, isasagawa ang lakbay-aral sa provincial breeding facilities at hands-on demonstration, kabilang sa breeding stations ang nasa San Quintin, Dasol at Mangatarem. Kasama rin sa hands-on training ang wastong pamamahala, mahusay na pagpapakain at forage pasture development para sa nutrisyon ng mga hayop. Ayon kay Rubinyol, ang mga kwalipikadong grupo ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission at Department of Labor and Employment at may regular na aktibidad at ugnayan sa municipal Agriculture Office. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Cauquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: And salamat tayo, Pangasinan. Samantala po naman, DA Northern Mindanao. Inilansar po ang Kita 10 upang matulungan naman ang mga sakas na naging mga negosyante po naman. Dali ng balitang yan. Katutok po si Cauquia Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamagitan ng kanilang research division ang Kita 10, isang technology-based innovation program ng DE na isinagawa sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex sa Dalawangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang Kita 10 ay isang research project na pinanduhan ng DE Bureau of Agricultural Research na dinisenyo upang matulungan ang mga kooperatiba ng mga magsasaka at mga asosasyon nito na magsimula ng negosyo sa agrikultura sa pamagitan ng research-based food production and processing technologies. Ang Kita 10 ay isang programa na magbibigay ng business development assistance para sa mga kwalipikadong mga Farmers Cooperative Association o FCAs. Ang bago at piling na negosyo sa ilalim ng Kita 10 ay sa ilalim sa isang inkubasyon na tatagal ng 2 taon at 4 buwan. Mula 2023 hanggang sa kasalukuyang taon, umabot na sa 5 Farmers Cooperative and Association ang nakatapos sa inkubasyon sa pamagitan ng tulong ng DA. Para sa Bagong Pilipinas, Cauquia Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Alam ba ninyong nasa 8 ba o 10 mga probinsya ang tumatabi ho dyan sa Sierra Madre? Ano ho? Dyan ho sa Sierra Madre na sinasabi na ho pagkakukunan po ng satellite data, ay nasa 68 protected areas at watersheds ang sakop po ng Sierra Madre. At ilan na ho mga nakakatanggap na ho ng mga pinsala base na rin po sa mga datos.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga beneficiaryo ng Walang Gutom Program sa Tangam City, Misamis Occidental, nagkaisa po naman sa pagkatanim na sa Communal Garden. Detalye na balita kay Dante Macarambon, Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bahagi ng Walang Gutom Program ng Pamahalaan ay ang panghihikayat sa mga benepisyaryo ng programa na gumawa o magkaroon ng communal garden o pangkomunidad na harden bilang sustainableng inisyatiba para matiyak ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa mga sambahayan. Kaugnay nito, tulong-tulong ang mga benepisyaryo ng programa sa bawat barangay ng lungsod ng Tanggob, Misamis Occidental na bumukod ng kanikanilang community garden sa tulong ng kanilang barangay LGU, barangay nutrition scholars at iba pang community partners, inaasahang pagmumula ng sustainableng supply ng gulay at iba pang mga pananim na pagkain. Bukod sa pagsisiguro ng mapagkukunan ng pagkain, itinataguyod din ito ang kamalayan sa kapaligiran, produktibong paggamit ng mga bakanteng espasyo ng komunidad o barangay at kultura ng pagtutulungan o bayanihan at pagbabahaginan. Ikinararangal na uri ng bayanihan ito para sa Nutrition o City Nutrition Committee, LGU Tanggob City, bahagi ng pagsusulong ng kanilang asenso Tanggob. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Dandy Makarambong, Radyo Pilipinas, Siligan. Oras natin, hapon tapos 6 na minuto na, mga kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kaya kikwentuhan ko pa kayo about Sierra Madre. Ano, kinakalbo kasi eh. Apat na pong mga DAR facilitator sa Ilocos Region. Mas pinalakas sa kakayahan sa pangasiwa po ng mga beneficiaryo pang agraryo. Pinatid ng detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Dayug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Masanda na ngayon sa paggabay sa Migrant Reform Beneficiaries Organization sa ang 40 development facilitator ng Department of Migrant Reform Region 1 at mga provincial office matapos silang matagumpay na makumpleto ang value chain ng Migrant Reform Community Organizing and Development course na ginanap sa San Carlos City, Pangasinan. Ang pagsasanay inisiyatiba ng Pangasinan upang mas mapalalim ang kalaman ng mga kalahok sa tamang polisiya, programa at implementasyon para sa mas mahusay at epektibong pagtulong sa mga ARBO. Sa buong durasyon ng kurso, tinalakay ang personal effectiveness at mga kasanayan na epektibong facilitator, ARC development perspective, mga polisiya ng DAR, value chain based community organizing, strategic planning, risk assessment, facilitation skills, events management, gender integration, pati na ang paggamit ng digital at AI tools. Nagtapos ang pagsasanay sa pamamagitan ng workshop, action planning at presentasyon ng output ng bawat kalahok. Dumalo sa kaganapan si Assistant Secretary James Arsenio Ponce at Support Services Office, Regional Director Maria Ana Francisco, Assistant Regional Director at PARPU 2 Charlotte Las Marias at PARPU 1 Raymond Nino Yu ng DARPO Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Leslie Amino, Dayog, Pangasinan. Samantala, Municipal Cooperative Development Office ng Tinambang, Camarines Sur. Inalalakas sa pagkabaugnayan sa mga magsasakat kooperatiba. Ay, dapat lang ho. Dapat talaga meron. Kooperatiba, dapat palakasin ho talaga yan. Amin natin ang mga detalye kay Ronnie Ofansya ng Radyo Pilipinas Naga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ipinaliwanag ng Tigaon Municipal Agriculture Office sa publiko kung paano makakasali at maging kwalipikado sa binting bigas program ng gobyerno ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga beneficiaryong grupo ay ang senior citizen, solo parents, persons with disability, indigent household, mga magsasaka, farm workers, manging isda, jeepney drivers, tricycle drivers, minimum wage earners, DepEd teachers at non-teaching personnel. Ayon sa nasabing opisina, para sa mga senior citizen ay kailangang magpresenta ng kanilang senior citizen ID mula sa OSCA. Sa solo parents ay kailangan din ng solo parent ID na inisyu ng local government unit sa ilalim ng Social Welfare and Development Office, habang sa mga persons with disability ay kailangan din ang PWD ID na inisyu ng Persons with Disability Affairs Office at iba pang ID na nagpapatunay ng kanilang kinabibilangang sektor. Inabisuhan din ng ahensya ang publiko na hindi kabilang sa nasabing sektor na magbisita sa kanilang opisina upang maturuan kung paano magkapag-avail ng nasabing programa. Samantala, nanawagan din ito sa publiko na ugaliin ang pagbase sa mga lehitimong social media platform para masiguro ang maayos at tamang impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
4: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Kamsur. Alam ko ninyo, ibinabang ito dito sa report at sa mga datos na nandiyan naman at available, makikita nyo rin. Huwag pagkakalbot, patuloy yung pagkasira ng Sierra Madre. Sa illegal logging, mining, quarrying at mga proyekto ng infrastruktura, ito'y direkta hong nakaka-apekto. Ano ho? Sa hindi po bababa na 6 na malalaking dam. At igit po naman sa 68 protektadong watershed sa Luzon. Muba ninyong dahil ang Sierra Madre ang nagsisilbing backbone. Pinagbumulan po ng tubig ng malaking bahagi ng Luzon. Ang pagkaubuso ng mga puno, dudulot po yan ang matinding saltation, yung pagbabaho dahil sa putig. Pagkasira ho ng supply ng tubig, malubang pagbaha dito sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Dapat nakikita at nasisilip at nagpag-aaral, mabuti ho yan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mas palalawakin pa natin yung usapin tungkol yan, ano? IA o NIA o National Irrigation Association, asin mo ba ito? nakapagbahagi po ng 123 milyong pisong halaga ng proyekto sa irigasyon. Alamin natin ang mga detalye. Al Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Nakapagbahagi ang National Irrigation Administration o NIALBAY Catanduanes Irrigation Management Office ng 113.8 million pesos na halaga ng proyekto sa irigasyon bilang bahagi ng nationwide culminating event ng handog ng Pangulo 2026 sa AFBville, Barangay Kabaangan, Kamalig, Albay. Ayon sa NIA Bicol, ang proyekto ay para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng slope protection works, canal structures at canalization works ng Agos Santa Cruz Communal Irrigation System sa Pulanggi, Albay. Naibalik at napahusay nito ang sistema ng irigasyon upang makatulong sa mas maasang paghatid ng tubig sa mga agricultural area sa service area nito at mas mahusay na masuportahan ang mga magsasaka. Ayon pa sa NIA Bicol, 50 magsasaka ang nakatanggap ng certificates of condonation para sa kanilang mga kwalipikadong obligasyong may kaugnayan sa irigasyon na nakatulong upang gumaan ang kanilang pasaning pinansyal at masuportahan ang kanilang patuloy na mga gawaing pang-agrikultura. Sa pamamagitan naman ng Federation of NIS and CIS Irrigators Associations in Albay Incorporated, ipinagbili ang bigas halagang 29 na piso kada kilo para sa mga sektor na nangangailangan na dumalo sa aktibidad. Samantala, sinabi pa ng ahensya na nakiisa rin ang NIA Catanduanes Sub Office sa kadiwang ng Pangulo Trade Fair kung saan nagbenta ng direkta sa mga mamimili ng sariwang gulay ang mga miyembro ng Irrigators Associations. Dagdag pa ng NIA Bicol na sa pamamagitan ng mga aktibidad, ipinamalas ng NIA Asimo ang patuloy nitong dedikasyon sa paghatid ng infrastruktura sa irigasyon, tulong sa mga magsasaka at suporta sa kabuhayan na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pamayanang agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Samantala, Kalinga at Ambra, kinilalang top producer ng yellow corn at white corn sa nakalipas na taon. Itali po dyan si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nanguna ang lalawigan ng Kalinga at Ambra sa produksyon ng mais sa Cordillera Administrative Region batay sa 2025 corn situationer na inilahan sa isinagawang 19th Philippine National Corn Congress na itala ng Kalinga ang 68,477 metriko tonelada ng yellow corn, pinakamataas sa rehiyon at ikasampu sa mga lalawigan sa Luzon. Samantala, ang Abra naman ang nanguna sa rehiyon sa white corn production matapos makaani ito ng 15,439 metriko tonelada at naglagay ito sa ikatlong pwesto sa mga lalawigan sa Luzon. Sa kabuuan, umabot sa 167,744 metriko tonelada ang produksyon ng yellow corn sa Cordillera, dahilan upang malagay ang rehiyon sa ikalimang pwesto sa mga rehiyon sa Luzon. Para naman sa white corn, nakapagtala ang Cordillera ng 16,608 metric tons na naglagay sa ikaapat na pwesto sa Luzon. Ipinapakita ng datos ang mahalagang ambag ng Kalinga at Abra sa industriya ng mais sa Cordillera, partikular sa pagpapaunlad ng produksyon ng yellow at white corn. Ang mga datos ay bahagi ng ulat ng 2025 Corn Situationer. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
12: Agrikultura. Usapan. Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Baguio. Muna nyo, 10 galawigang sako po ng Sierra Madre. Ano ho, at yung kabundukan na may habang 540 kilometers yan. Mabaybay po yan sa silangang bahagi ng Luzon. Kaya may mga galawigan ho yan. Unang sumasaklolo, pasahagupin ng mga bagyo. O sumasalo. Unang mga sumasalo ho. Pagpapit ng mga bagyo, direktang naapektuhan kapag nakakalbo ho yung bundok. Meron ho dyan yung Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna at Quezon. Bukas nagdagan natin yung mga impormasyon tungkol ho yan. Maraming salamat sa ginawa niyong pagsama sa amin sa labo isang oras sa galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Alam nila Alvin Pelgone, Arnold Villamor, Mike Bukiron, Marianne Villos. Mapunin po natin sila Nita Soriano, Susan Marameda, Jamal Rocamora, Reyes Marcio Malimbang, Julius Ngab, Camilo Mali, at Ronald Esperanza. Kami sa kalang panipo ng ating mga produso, sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. namang bagay matuwid tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag ko tayong masabas na naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
12: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Pilipinang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, taas pasahe para sa mga public utility vehicles, epektibo na ngayong araw.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpaalala sa mga operators at drivers ng mga PUVs na tiyakin na nakapaskil ang updated fare increase.
4: Headlines.
3: Mga asset ng Philippine National Police nakaanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw.
4: Headlines.
3: Dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, epektibo na.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Olympian John Cabang Wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 28th Asian Games sa Japan.
6: Mga balitang matinis ang pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 28, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Epektibo na ngayong araw, September 28, ang taas pasahe para sa public utility vehicles. Matapos aprubahan ng pamahalaan ng fare adjustment, nagpabot ng pasasalamat ang mga transport group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagdugon sa kanilang panawagan para sa fare increase. Ayon sa mga grupo, makakatulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational cost. Kabilang sa nagpabot ng pasasalamat, ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines, Southern Luzon Bus Operators Association at Mega Manila Consortium. Sinabi ni Acting Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Greg Pua Jr. na sinasaalang-alang ng ahensya ang kapakanan ng mga commuter. Ito'y habang tinitiyak naman na mananatiling ligtas at tuloy-tuloy ang operasyon ng pampublikong transportasyon. Humingi naman ng pangunawa ang mga transport group sa mga pasahero dahil aminado silang dagdag pasanin ang fare hike.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Una nang inaprubahan ng LTFRB ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan kabilang ang mga point-to-point at provincial bus o metro o city bus, public utility jeepneys, TNVS at airport taxis. Maring i-download ng libre ang updated fare guide sa official na website ng LTFRB na ltfrb.gov.ph. Hinimok ng ahensya mga commuter na i-report ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa official na Facebook page ng LTFRB para sa mga reklamo at kaukulang aksyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: House Tax Chief tutol sa panukalang pagtaas ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC. mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tinutulan ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang pagtataas ng Motor Vehicle Users Charger MVUC. Ayon kay Kimbo, bagamat kailangan ng gobyerno ng dagdag na pondo para sa maintenance sa mga kalsada, hindi dapat agad ipasa sa ordinaryong motorista ang dagdag na gastusin. Sa panukalan ng Department of Finance, tataas natin natin ang 109% ang kasalukuyang MVUC rates. Bata ito sa naipong inflation sa loob ng mahigit na 2 dekada. Layunin ito na makalikom ng karagdagan ng 22.39 billion pesos kada taon na gagamitin para sa konstruksyon, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga kalsada at drainage. Git ni Kimbo na dapat munang tingnan ng gobyerno kung saan maaaring manggaling ang karagdagang kita na hindi nadaragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers at motorista. Anong mahalaga ang road maintenance pero hindi dapat maging default na solusyon ang dagdag singil sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga aset ng Philippine National Police nakahanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Handang umalalay ang Philippine National Police sa mga namaapektuhan ng 2 araw na tigil pasada ng grupong pistol simula ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., nakastandby na ang kanilang mga aset para maghandog ng libre sakay, lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng programa na mga nagtitigil pasada. Hinatasan na rin ang PNP Chief ang iba't ibang regional director sa buong bansa na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para tiyaking hindi maantala ang biyahe ng mga pasahero na papasok sa eskwelahan at trabaho. Ngayong araw, aarangkada ang tigil pasada ng grupong na pinagkaisang samahan ng chopper at operators nationwide o piston, kasabay ng nakatakdang pagtataas ang pasahe sa mga public utility vehicle. Dapat ito 14 pesos na minimum na pasahe sa ordinary jeepney, habang 17 pesos naman na minimum na pasahe sa modern jeepney. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office nakahanda na sa magiging epekto ng transport strike sa buong Metro Manila. Narito ang report ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Naka-alerto na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa 3 araw na transport strike simula Lunes hanggang Miyerkules. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, paigtingin ng pulisya ang seguridad sa mga terminal, pangunahing kalsada, paaralan, business districts at iba pang lugar na inaasahang maraming commuter. Iginit pa ni Abrahano na igagalang ng pulisya ang karapatan ng mga transport group na magsasagawa ng mapayapang protesta. Kasabay nito, magsasagawa rin ng NCRPO ng libreng sakay para matulungan ang mga commuter na posibleng ma-stranded dahil sa tigil pasada, at hiniling naman ng NCRPO sa lahat ng kalahok na panatiling maayos at mapayapa ang protesta at igalang ang mga driver na patuloy na babiyahe sa mga nabanggit na araw. Mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo ng 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, abot sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Para sa mga non-agricultural workers, tataas mula 695 pesos patungong 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala, mula sa 658 pesos magiging 718 pesos kada araw naman ang minimum wage para sa mga manggagawa sa agriculture, maliit na retail at service establishments na may 15 o mas counting empleyado, at small manufacturing establishments na regular na may mababa sa 10 manggagawa. Hinimok ng DOLE ang mga employer na tiyaking na-update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ang bagong wage rates. Isinagawa naman ang nasabing wage adjustment sa pamamagitan ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ito sa pag-monitor sa pagsunod sa bagong minimum wage rates sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ang Pilipinas para sa mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa upang harapin ang mga pandaigdigang hamon. Kabilang dito ang climate change, mga armadong kaguluhan, food insecurity at mga banta sa seguridad sa karagatan. ginawa ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York City. Binigyan din niya na kailangan ng diplomasya, international law at multilateral cooperation para makamit ng pangmatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang Pilipinas ng agarang ceasefire sa Gaza, proteksyon sa mga sibilyan at paggalang sa karapatan ng Palestinian people sa self-determination.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Secretary Lazaro ang epekto ng climate change sa Pilipinas, kung saan may gits 2.7 million na pamilya ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat mula Agosto. Dinala kay din ng Foreign Affairs Secretary ang pangangailangan ng responsableng governance ng artificial intelligence, proteksyon sa migrant workers at seafarers at pagpapanatili ng malaya at ligtas na karagatan. Ginit din ni Lazaro na dapat manatiling gabay ang international law sa paglutas ng mga alitan, kabilang ang sa South China Sea. Nanawagan din siya ng reforma sa UN Security Council upang maging mas kinatawan at responsive sa mga developing countries.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate Impeachment Court umaasa ang agad na magpapasya ang Korte Suprema sa voting threshold petitions. Davao Mayor Baste Duterte, walang special treatment sa pagharap bilang witness. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Umaasa ang Senate Impeachment Court na agad na pagpapasyahan ng Supreme Court ang mga petisyon kumikwestiyon sa naging desisyon nito tungkol sa pagtukoy ng baseline para sa two-thirds vote para sa conviction sa paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, inaasahan ng presiding officer Chief Escudero at ng buong Impeachment Court na mare-resolve ng Korte Suprema ang usapin bago bumoto ang mga senator judge sa huling tanong kung hahatulan o aabsuelto ba ang vice presidente. Matatanda ang dalawang petisyon na ang inihain sa Supreme Court laban sa ruling ng Impeachment Court. Samantala, ngayong Linggo ay nakalinyang humarap sa Impeachment Court bilang isa sa mga testigo ng prosekusyon si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa pagharap ni Mayor Baste, iniyak ni Tungol na walang special arrangement na ibibigay sa kapatid ni VP Sara. Sinabi na tagkapagsalita ng Impeachment Court na maaari lang gamitin ng alkalde ang holding room na nakalaan para sa vice presidente o manatili sa lugar kung saan karaniwang hinihintay ng mga witness ang kanilang pagharap sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapaliwanag ng financial at business interest ni Vice President Sara Duterte nasa kampo na ng defense lawyers. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nasa kampo na ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang responsibilidad na ipaliwanag ang umunoy financial na interest nito sa Gencore Industries Incorporated. Ito ang binigyan di in-house legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na matapos matanong kung maaari bang igiit ang isang trust o nominee agreement sa deklarasyon ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth patungkol sa naturang korporasyon. Paliwanag ni Tolosa, ang pangunahing issue sa Gencore ay kung tinalikuran na o nag-divest ba ang respondent sa kanyang interes sa negosyo dahil mahigpit na ipinagbabawal ito sa Vice Presidente kung magkakaroon ng ganitong uri ng financial interest. Anya, ipinaubayan na ng prosecution sa mga senator judges ang pagkapasya kung lumabag ba si Duterte sa mga naturang probisyon. Samantala, nilinaw naman ang prosecution ng Kamara na nakatuon ang kanilang pagsisiyasat sa mga transaksyon ng Gencore Industries simula 2022, panahon na umupo si Vice President bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Kongreso na ipasa ang isang tunay at epektibong batas na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Sa isang pastoral statement na pirmado ni CBCP President Archbishop Gilbert Carcera, sinabi ng mga obispo na hindi ilamang usaping politikal ang political dynasties. Anya, usapin din ito ng moralidad, katarungan, pagkakapantay-pantay at kapakanan ng nakararami. Sinuportahan din ng CBCP ang citizen-led initiative na dapat isa lang kasunod ng kautusan ng Supreme Court sa Kongreso. Nato pa rin ang constitutional duty nitong magpasa ng anti-political dynasty law. Ayon sa Korte Suprema, mandatory ang tungkulin ng Kongreso na magpatibay ng naturang batas matapos ang 39 years na hindi pagtupad sa probisyon ng ang 1987 Constitution. Hinimok naman ng CBCP ang mga institusyon ng Simbahang Katolika na ipaliwanag sa publiko ang issue. Hinikayat din ng CBCP ang mga Pilipino na gumawa ng sariling desisyon at itakwil ang misinformation, coercion o pamimilit, vote buying, intimidation at political pressure.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayaon Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan nitong Setyembre 26. Nagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at Rubber Boats para sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ang ahensya ng mga drone para sa aerial surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, walang nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang search and rescue at maritime response operations hanggang matugunan ang mga kinakailangang hakbang sa paghahanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 pesos na cash relief assistance kay Mary Jane Veloso at kanyang mga magulang sa General Mamerto Natividad Nueva Ecija. Tig 10,000 pesos ang natanggap ni Veloso at ng kanyang mga magulang. Magbibigay din ang DSWD ng karagdagang 20,000 pesos para sa dalawang anak ni Veloso ngayong araw. Kasabay nito, sinagawa ng DSWD ang assessment sa livelihood needs ng pamilya sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Sinabi ni Veloso na nais niyang magtayo ng sari-sari store sa kanilang bahay bilang pagkakakitaan. Ang tulong ay bahagi ng patuloy na suporta ng DSWD kay Veloso at kanyang pamilya matapos siyang palayain. Tumanggap si Veloso ng absolute pardon mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 25.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas sa lokal na produksyon upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imported na piyesa at mapalakas ang domestic supply chain. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kanyang talumpati sa Nuvali Steel Processing Center sa Binian, Laguna. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang ganitong teknolohiya dahil hindi lamang nito pinapalakas ang isang kumpanya, kundi nakakatulong din sa iba pang bahagi ng local supply chain. Anya, inaasang makakatulong ang mas matatag na local supply chain sa pagpapalawak ng produksyon at paglikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Gumagamit ang Nuvali Steel Processing Center ng Advanced Robotics sa paggawa ng mga piyesa para sa automotive, motorcycle at machinery industries.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
3: Libreng legal na konsultasyon handog para sa mga senior citizens. Naritong balitang hatid naman ni Charmaine Cristobal.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
15: Naliwanag ng Integrated Bar of the Philippines ang tungkol sa libreng legal na konsultasyon para sa senior citizen. Ayon sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine kay Attorney Maria Cristina Yambot, Deputy Director ng Integrated Bar of the Philippines, mayroong 85 chapter ang IBP sa buong bansa na handang magbigay ng libreng konsultasyon sa lahat ng kasong may kaugnayan sa senior citizens. Ilan sa mga libreng serbisyo ng IBP ay ang draft ng iba't ibang uri ng affidavit, katanungan legal at pagpapabasa ng mga legal na dokumento. Kailangan lamang na personal na magpunta sa pinakamalapit na IBP office, magparehistro ng mga personal na detalye at magdala ng mga dokumento o ebidensya na maaaring makatulong sa kaso. Paalala ng IBP sa mga senior citizen na tangkilikin ang mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan para suportahan ang kanilang karapatan. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Half day ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw, November 28. Ito'y bilang paggunita sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
16: Deklaradong hot day ang pasok sa mga government offices para sa araw na ito, September 28. Baso na din ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 136 na nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto noong September 16, 2026 na may kaugnayan sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Saklaw ng half day work declaration ng mga ahensya na nasa Executive Branch, GOCC at State Universities and Colleges. Alauna ang opisyal na suspensyon ng trabaho sa pamahalaan ngayong araw, subalit hindi kasama dito ang mga ahensyang nasa linya ng paghahatid ng health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Ang Kainang Pamilya Mahalaga Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-4 na Lunes ng Setyembre, alinsunod sa Proclamation No. 326 Series of 2012. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Manila by Manila Tourism Expo, dinumog ng libo-libo katao. Darito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
17: Umabot sa 13,702 ang kabuang bilang ng mga bumisita sa 3-day na My Manila Tourism Expo na nagtapos nitong linggo sa Foro de Intramuros. Ayon sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o yung DTCAM, ito ang kauna-unahang tourism expo ng lungsod at bahagi ng pagdiriwang ng Manila Tourism and Creative Industries Month. Kasabay ng expo ang opisyal na paglulunsad ng bagong tourism campaign na Manila My Manila, na ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ay layuning higit pang buksan ang lungsod sa mga lokal at dayuhang bisita. Sinabi naman ni DTCAM Director Crystal Bagaching na layunin nilang gawing destinasyong gustong maranasan ng mga turista ang Maynila sa pamamagitan ng pagtatampok sa kultura, kasaysayan, pagkain at hospitality industry ng lungsod. Kabilang sa mga pinarangalan sa expo, ang Liberty Food Mart bilang best overall booth, kasunod ang Escolta Fab at ang Bailiff Intramuros. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, hindi bababa sa 6 na katao nawawala sanhi ng isang avalanche sa Nepal. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Ray Sampang.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
18: Hindi bababa sa 6 na katao ang patuloy na hinahanap sa Nepal matapos ang isang avalanche itong linggo sa Himlong Himal Base Camp sa Central Nepal. Batay sa ulat ng CNN International, naganap ang avalanche habang hinahanda ng mga Sherpas at support staff ang base camp sa nasabing lugar para sa isang expedition mula sa United Arab Emirates. Ayon sa pahayag ng Himalayan Holidays Organization na expedition, patuloy sila nakikipag-ugnayan sa Nepal Tourism Board upang makumpirma ang eksaktong bilang ng mga nawawala, gayon din ang pagpapadala ng rescue helicopter sa Himlong Himal Base Camp. Nangyari ang avalanche sa tuwing linggo sa harap ng severe weather warnings na itinaas ng mga Nepalese authorities sa ilang mga lugar sa nasabing bansa. Matatanda ang tumama sa Nepal ang flash flood at landslide ilang linggo pa lang ang nakalilipas, kung saan mahigit 1,300 katao ang nasawi at hindi bababa sa 5,000 ang nawawala. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang,
16: para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
19: Radyo Pilipinas Sports.
3: Olympian John Cabang wagi sa bronze o wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 20th Asian Games sa Japan. Ang detalye mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
20: Nakupo ng Madrid-based hurdler na si John Cabang ang bronze sa men's 110-meter hurdles sa impresibong 13.48 seconds, bagong season best sa athletics competition ng Aichi Nagoya Asian Games. Tumapos siya sa hulihan ni Chen ng China at Murataki ng Japan para bawiin ang kanyang 4th place finish noong 2023 Asian sa Hangzhou. Tunay na mataas ang paniwala ni Cabang na siya ay kukuha ng medalya dahil semis pa lamang kung saan siya una nag-season best ng 13.58 seconds. Tahasan niya nang sinabi na tutuntong siya sa podium. Ang 25 taong gulang na si Cabang, SEA Games gold medalist, ang unang Pilipino hurdler na nakamedal sa Asia matapos si Elma Muros noong 1990 at ang ikalawang lalaking Pilipino na nakapodium matapos si Jaime Pimentel noong 1954 Manila Asian Games. Ang medalya ni Cabang ay inaasahang makaka-inspire sa susunod ng mga tracksters na kalahok. Kasama na ang defending pole vault champion na si EJ Ubiena, ang 800-meter bet na si Victoria Bosong, ang 5,000-meter runner na si Yasini Germali. Samantala, wagi din ng bronze ang Seabull sa Pokemon Unite Esports matapos na manalo sa Hong Kong at matalo sa Indonesia, habang nakakasiguro ng isa pang kupunan ng medalya sa Honor of Kings sa pag-abante sa semis laban sa China. Sa medal standings, Pilipinas nasa pang-16 na pwesto sa kartada na 2 gold, 2 silver at 8 bronze medals. Habang namamayagpag sa itaas ang China na may 119 gold medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Judith Karingal, Aichi Nagoya, Asian Games.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 30 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
22: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT.

0: online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
2: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 300 bagsasaka sa Cordillera. Formal nang nabigyan ng land titles ng Department of Agrarian Reform. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Jong Munar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Jong.
10: 388 mga magsasaka sa Cordillera Region ang formal nang natanggap ang kanilang mga titulo ng mga lupa at land ownership certificates. Ito ay kalinsabay ng distribusyon ng Department of Agrarian Reform Cordillera ng 279 na electronic land titles o e-titles at 174 na certificates of land ownership awards sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Ang mga beneficiaryo ay kinabilangan ng 74 na ARB sa Benguet na sumasaklaw sa 122.187 hectares. 104 na e-titles din ang napamahagi sa 64 na magsasaka sa Kalinga at 68 e-titles sa 107 agrarian reform beneficiaries sa Abra na ipasakamay din ng kagawaran ng 169 na CLOAS sa 79 na ARB sa Mountain Province, 10 e-titles at 5 CLOAS sa 14 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Apayao. Maliban sa mga e-titles at CLOAS, na ipamahagi din ng dark car ang mga farm machineries at iba pang mga pasilidad kakibat ang agricultural input sa iba't ibang mga agrarian reform beneficiary organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: Pangasin

0: Ng State University, naguwiin ang tatlong karangalan sa Investors in People Philippines Awards 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Leslie!
2: Muling nag-uwi ng pambansang karangalan ang Pangasinan State University matapos masungkit ang kampiyonato sa well-being category at maging finalist sa dalupang kategorya sa ginanap na Investors in People Philippines Awards 2026. Pinanguna ng PSU San Carlos City Campus ang tagumpay ng pamantasan sa well-being category. Bukod dito, pumasok din bilang finalist si Annabel Kasir ng PSU Santa Maria Campus para sa Inspiring Employee of the Year, habang finalist din ang buong pamantasan sa kategoryang People Investor of the Year sa ilalim ng pamumuno ni University President Dr. Albert Galas at ng Human Resource Management and Development Office. Inayag ni Galas ang kanyang kagalakan sa nakuhang parangal at nangakong ipagpapatuloy ang pagtataguyod ng malusog at maayos ang kapaligiran sa paggawa, hindi lamang para sa mga pampublikong universidad sa Pilipinas, kundi maging sa buong Asya. Ang bagong pagkilalang ito ay kasunod ng makasaysayang pagkamit ng PSU sa IIB Platinum Accreditation na siyang pinakamataas sa pagkilala sa People Management Framework ng IIP, kung saan ang PSU ang kauna-unahang higher education institution sa Asya na nakakuha nito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Face-to-face classes sa Albay sa September ngayong araw o sa September 29 hanggang 30. Suspendido dahil naman sa transport strike. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid sa atin ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Paul.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribatong paaralan sa probinsya ng Albay sa September 29 at 30 bilang paghahanda sa nakatakdang transport strike sa lalawigan. Ayon sa advisory ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pansamantalang ililipat ang mga klase sa alternative learning modality sa dalawang araw at magbabalik ang face-to-face classes sa October 1. Inaasahang maapektuhan ng transport strike ang pagbiyahe ng mga estudyante at commuter sa Albay. Pinapayuhan naman ng mga government at private offices na gamitin ang kanilang service vehicle para sa kanilang mga empleyado upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyo. Inatasan din ng mga LGU na maglaan ng libreng sakay para sa mga commuter na posibleng mas stranded. Naka-alerto rin ang mga city at municipal disaster risk reduction and management offices para sa monitoring at agarang pagtugon sa mga insidente sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Apin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong graduates ng Palawan State University pasok sa top 10 ng September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atin sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Jillian.
4: Pumuesto mula sa Palawan State University si Maria Jelome Gaba sa ASPE sa top 8 na may markang 92.80%, habang sina Faith Ann Misahon Cornell at Felix Nathaniel Marquez Makalakad ay kapwa pumuesto sa top 9 na may gradong 92.60% sa September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nag-uwi ng karangalan sa pamantasan ang kabuang 73 na bagong lisensyadong psychometrician matapos pumasa sa pagsusulit ngayong September 2026. Nagtala ang universidad ng kahanga-hangang 97.89% passing rate, kung saan 73 mula sa 75 examinees ang matagumpay na nakapasa. Tumaas ang antas ng tagumpay ng paaralan kumpara sa 91.72% na pambansang porsyento ng mga nakapasa sa parehong licensure examination. Nagpaabot din ng mainit na pagbati ang pamunuan sa mga bagong profesional na nagbigay ng malaking karangalan at inspirasyon sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang taginting ng FM
13: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
13: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
13: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Trending issue na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Di papahuli
18: sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
25: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
29: Sports Radio,
30: Radyo Magazine,
31: Serbisyo Publiko,
32: the AM and FM collab
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas
36: and Capital 104.3 collab.
37: Ito ang Presidential Broadcast Service.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko
40: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 115 billion pesos na fish port itatayo sa Mapanas, Northern Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balita atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Charmaine.
41: Isinusulong ang pagtatayo ng 150 million peso fish port sa Barangay del Sur, Mapanas na layong magbigay ng ligtas at organisadong pasilidad para sa mga lokal na mangingisda. Kabilang sa proyekto ang fish sorting, washing, icing at storage areas, pati docking at berthing facilities para sa mga fishing vessel. Inaasahang mababawasan ito ang post-harvest losses at mapapanatili ang kalidad ng mga isda at iba pang yamang dagat na makatutulong sa kita at buhayan ng mga mangingisda. Ang proyekto ay popunduhan ng Philippine Fisheries Development Authority at nakapaloob na sa 2026 General Appropriations Act kapag nakumpleto ang mga kinakailangan kabilang ang Environmental Compliance Certificate. Maaari nang simulan ang implementasyon para sa Bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo.
1: Radyo Pilipinas,
42: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: City Government ng Cebu at Mandaue nagkaisa upang masolusyonan ang problema sa baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Naritong report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas.
1: Report.
0: Sheila.
44: Nagsanipresa ang mga lokal na pamalaan ng mga lungsod ng Cebu at Mandaue upang lalong paigtingin ang pagpapatupad ng flood mitigation projects para mabawasan ang suliranin sa baha sa dalawang lugar. Nagkasundo ang magkatabing mga lungsod sa pamamagitan ng isang commitment signing na bigyang prioridad ang mga hakbang laban sa baha, ang rehabilitasyon ng mga ilog ng buto katotohanan at mahiga at ang paglalagay ng karagdagang mga sistema ng maagang babala upang matiyak ang tamang datos at mabilis na pagbibigay alam sa publiko. Kamakailan lang dumalo sa kaganapang Beyond Borders 5.0, Unity of Two Cities, Sustained Attention to Waterways, sina Cebu City Mayor Nestor Archival at Mandawi City Mayor Tadeo Jovito Uwano upang ipakita ang sinseridad sa bawat lungsod sa pakikipagtulungan sa kapitbahay na lungsod upang tugunan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Layunin ng dalawang lungsod na matiyak na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, magiging mas malinaw at maayos ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong makakabawas sa baha. Bukod sa paglagda sa kasunduan, nagsagawa rin ng ceremonial biofence linking ang dalawang alkalde bilang simbolo ng pagpapatuloy ng inisyatibang Beyond Borders para sa dalawang lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravillas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
40: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao Connect, formal nang tinatag sa Davao Region sa pamamagitan ng BOA signing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
9: Formal nang itinatag ang Davao Alliance for Vigilance and Organized Network Towards Consumer Trust o Davao Connect, isang regional consultative mechanism na naglalayong palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, consumer organizations at iba pang stakeholders. Isinagawa ang formal na institutionalization ng Davao Connect sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA signing ng mga kalahok na ahensya at consumer organizations. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI 11 Regional Director Romeo Casanyaga, sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pagtutulungan sa pagtugon sa mga issue ng consumer, pagprotekta sa karapatan ng mga mamimili, pagpapalawak ng public awareness at pagpapatupad ng mga batas at regulasyon para sa consumer protection. Dagdag ni Casanyaga, simula ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na sa produktong petrolyo bunsod ng krisis sa Middle East, dahilan ito upang palakasin ang kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at consumer organization sa pagitan ng Davao Connect. Layunin din ng Davao Connect na mapabilis ang koordinasyon at daloy ng tama at napapanahong impormasyon sa pagitan ng mga consumer at mga ahensyang may mandato sa consumer protection. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: TESDA nagsagawa ng skills training sa mga persons deprived of liberty sa Zamboanga City Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang balita natin sa atin ni Justin Bulanon.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Justin.
10: Nakipag-ugnayan ang Zamboanga City Jail Mail Dormitory sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagsasagawa ng skills training seminar para sa persons deprived of liberty o PDS ng pasilidad. Nasa 60 PDL ang nakakompleto ng pagsasanay sa paggugupit at paghilot kung saan kanilang natutuhan ang mga wastong pamamaraan at tamang paggamit ng mga kagamitan sa nasabing kasanayan. Pinangasiwaan ng mga TESDA specialist ang 4 na araw na aktibidad kung saan sumailalim sa mga talakayan, demonstrasyon at practical session sa mga kalaho. Malaki naman ang pasasalamat ng mga PDL dahil maliban sa nadagdagan ang kanilang mga kaalaman at kasanayan, ay nabigyan sila ng oportunidad para gamitin ito sa paghahanap ng trabaho sa pagkakataong sila ay makalaya at makabalik sa komunidad. Sinusuportahan ng inisyatiba ang mga pagsisikap ng BJMP na matulungan ang mga PDL na makatayo sa sarili nilang mga paa, mabigyan ng oportunidad sa pagkabuhayan at magkaroon ng produktibong integrasyon sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, nagsagawa ng medical mission sa mga banging isda. Yan po ay bahagi ng National Fish Conservation Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balita natin sa atin ni Malik Mambuay.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Malik.
11: Isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Lanao del Sur ang isang medical mission para sa mga mangingisda at kanilang pamilya sa Barangay Pinduluna na Buari Poso Bantong. Bahagi ito ng paggunita sa ika-63 National Fish Conservation Week na naglalayong itaguyod hindi lamang ang pangangalaga sa yamang tubig kundi maging ang kapakanan ng mga fisherfolk kabilang sa mga servisyong inila ng libreng medical consultation, pamamahagi ng mga gamot, yakap registration at vaccination services. Isinagawa ang tibdal katuwang ang Ministry of Health o MOH sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office ng Lanao del Sur. Pinaunahan ang nasabing medical mission ng MAFAR Fisheries Section sa Buari Poso Bantong. Pinalalahan ng MAFAR ang mga mangingisda na ang pangangalaga sa kanilang kalusugan ay mahalagang ang bahagi ng pagprotekta sa kanilang kabuhayan at pagpapanatili ng food security sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 28, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
37: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Lunes, September 28, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ay, araw ng pamilya ngayon ha. Sa mga government offices, mga kaibigan, sa mga state colleges and universities, mga estudyante, hanggang 1 o'clock lang, ha? O, ang intention niyan, uuwi ng maaga, ha? Uuwi ng maaga kasama ang pamilya sa paghapunan. Mga kaibigan, pambungad natin, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning! Sa iyo, Kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating tingnan at silipin ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman na pagdating sa may Balintawaka Cloverleaf hanggang dito naman po yan sa may Kaingin. At may pagbagal ding nararanasan sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. At bago dumating naman ng West Avenue, makakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang dyan na po yan sa may MRT North Avenue Station. At moderate heavy traffic na rin dito naman sa may Ermin Garcia sa Cubao po yan, na tapat ng Nepa Q-Mart, at tuloy-tuloy hanggang dito na yan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo, at tuloy-tuloy dito sa may bahagi naman ng Connecticut. Pagsapit dito sa may Ortigas sa flyover, muli tayong makaranasan ng light to moderate traffic hanggang sa may Show Boulevard. May bagyang pagbagal naman approaching Estrella sa Makati hanggang Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic naman dyan sa Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic lamang po yan. At pagdating din dito sa may Magallanes sa flyover, apektado ng pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng SLEX at South Luzon Expressway or Skyway patungo ng EDSA hanggang makarating ng Pasay Road. Dahil pagsapit naman sa Ayala, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate heavy traffic din dyan naman po sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan. May konting build up naman dyan sa may SM Annex hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. Samantala, sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo. Pagdating naman sa may southbound ng C5, dyan po sa pagbaba ng Libi sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal yan dito na sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Diyan din po sa may Libis sa flyover, apektado naman sa pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libis sa flyover at tunnel hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview papunta ng Elliptical Road, simula po dyan sa may Labayani Road, moderate to heavy traffic na po at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Commonwealth Market. Pagdating naman dito sa may bahagi ng Villa Beatriz, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2, at bawal na kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, si Charlie Nozares, mga kaibigan. Direkta po yan mula sa MMDA Metro Base.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, may paalala muna mga kaibigan ng Department of Health, ha? Baka mamaya hindi niyo alam, kayo pala ay may sakit na tuberculosis. Ito ho, ang isang taong posibleng may TB, tuberculosis, kadalasang nakakaramdam po ng alinman sa mga pangunahing sintomas na umaabot ng 2 weeks o higit pa. Ayan. Kabilang dyan, ang ubo na hindi nawawala, hindi may paliwanag na paglalagnat, hindi may paliwanag din na pagbaba ng timbang o pamamayat, at ang labis-labis na pagpapawis sa gabi. Kung nararanasan mo po o yan, ang alinman sa mga sintomas na yan, kayo o kaya ang inyong mga mahal sa buhay, ha, huwag pong magatubiling, magpa-check up ka agad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Yung pong maagang pagtukoy sa mga sintomas ng TB ay mahalaga para agad pong makapagsimula ng libreng gamutan at maiwasan ang pagkalat nito sa inyong pamilya at sa komunidad. So, ang gagawin, makipag-ugnayan po kagad sa inyong mga pinakamalapit na health facility para sa libreng konsultasyon.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 13 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radio Mag 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
8: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 16 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Makakausap natin this morning ang chairman ng COMELEC, Attorney George Sherwin Garcia. Mr. Chair, sir, good morning po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Opo, nalagda na po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas itong postponement nang sana ay November 26 barangay at SK elections. Ang reaction lamang po ng Commission on Elections tungkol dito, sir, please.
9: Yes, Sir Alan, nung pong nakaraang linggo, nung malamang kaagad natin na napirmahan na nga ng nalagdaan ng ating Pangulo ang naturang batas, kaagad nating pinerify muna kung ito ay na-publish sa Official Gazette para sa kaalaman ng lahat kasi na ang publication po kasi sa Official Gazette ay pwede ng online. At na-verify namin, tama po na i-publish na ito at base po doon sa provision mismo ng naturang batas na kalagay doon na ang batas na yan ay magiging epektibo makatapos na ito ay ma-publish sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Ibig sabihin, kahit isa lang doon ay makomply ay epektibo na yung batas. Kaya po kami, kaagad ang komisyon ay nag-issue ng isang resolusyon. Number one, kinakancel namin ang lahat ng aktibidad na may patungkol sa November 2, 2026. Barangay SK election sapagkat wala na nga pong halalan. Number two, sinigurado po namin na ngayong araw na to hindi matutuloy ang filing ng certificates of candidacy mula nga September 28 hanggang October 5. At the same time, sinabi namin na magkaka-resume po tayo. Magkakaroon muli tayo ng registration of voters na magsisimula naman sa ikalawang linggo ng Nobyembre at tatagal po ito hanggang July 13 ng susunod na taon. So, kansilado po ang lahat ng aktibidad na may relasyon and therefore, ang paniniwala ni Comelec, wala pong halalan, wala po kaming choice, Sir Alan, sapagkat yun po ang batas natin sa kasalukuyan.
5: Opo. Mr. Chair, naalala ko nung earlier na mga pag-uusap natin sa Himpapawid na babanggit nyo noon na kung anuman sanang maging desisyon, kung ipopostpone o hindi ang Barangay SK elections na originally scheduled November 2 of this year. Sana lumabas yung desisyon bago matapos ang buwan ng Setyembre. And true enough, naisa batas bago matapos ang Setyembre ng taong kasalukuyan, Mr. Chair.
9: Yes po, in fact, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sapagkat nalagdaan niya ang naturang batas dalawang araw bago po ang filing ng Certificates of Candidacy. Napaka-importante po yan sapagkat hindi po kagad nalagdaan yan. Isipin nyo, Sir Alan, magkakaroon tayo ng filing ngayon ng Certificates of Candidacy, tapos later on pala naman ay mapapirmahan din yung batas and therefore lalabas yung mga nag-file. Bali, wala pala yung na-file nila. Nagkaalaman tuloy sa mga barangay kung sino yung mga magkakalaban. Baka po dalawang taon na hindi mag-uusap yung mga magkakalaban na yan dahil nga magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan, magkakakilala talaga and yun po iniiwasan din natin. At syempre, yung dagdag na gastos kay Comelec kapagka nagpatuloy tayo sa mga aktibidad tulad po nito.
5: Ayun. At ang base dito sa nilagdaang batas, ang susunod na barangay at SK elections ay November 13, 2028, Mr. Chair?
9: Yes po, ikalawang linggo po ng Nobyembre at yan po'y talagang napag-usapan sa doong karoon po ng pagdinig ang Senado at mababang kapulungan kasi nga siyempre po undas kasi ang November 1 at kung magiging November 2 pa rin ang halalan, laging may issue at may problema kung paano ba makakaboto pa yung mga kababayan natin. Kaya minarapat po nilang gawin na ikalawang linggo ng Nobyembre ang susunod na halalan at yan po ay mangyayari nga sa 2028.
5: Opo. Nabanggit mo, Mr. Chair, na ang mangyayari, magbubukas naman ng registration para sa mga botante sometime November of this year. Ito po ay kapwa din sa mga tatakbo sa SK elections din. Kasama yan, sir?
9: Apo, ito pong November second week 2026 na pagsisimula muli ng registration na dapat ay February, Sir Alan. Kung next year, kung nagkaroon tayo ng halalan sa November 2, mas pinaaga na natin, ay ito po'y para sa 2028 national local election, yung Mayo. Pero siyempre, yung lahat na magpaparehistro mula po sa November na ito hanggang sa susunod na taon, siyempre, kung makakaboto ka sa November 2028, sigurado makakaboto ka. Sa May 2028, sigurado makakaboto sila sa Barangay SK election ng November 2028. Kaya po, doble na po ang purpose natin. Pang November 2028 po, at the same time, pang May 2028, national and local elections.
5: Opo. At yung barangay election sa November 2028, diba? Sino-sino ang pwedeng magparehistro na as early as November this year para kung sakali makaboto sila para sa November 2028, let's say, barangay at sangguniang kabataan election, sir. Lalo na dun siyempre, sa SK. Yes, sir.
9: Siyempre po, kung hindi ka pa 15, anyos, hindi ka pa pwede magparehistro para sa barangay, and SK, lalo yung sangguni ang kabataan.
5: Yes, sir.
9: Subalit kami po ay plano namin magkaroon ng 10 araw na registration sa 2028 ng July. 10 araw para naman doon sa magiging 15 ng oras at panahon na yon. Ngayon po, kahit sino po pwede magparehistro ngayong November. Basta po hanggat maaari, 15 anyos pataas dahil nga pang SK din naman po. Pwede na sila magparehistro kung sila ay 15 na. Sa mismong araw ng eleksyon sa 2028. Mm. So pwede na po. At yung mga magpapatransfer din ng registration, pwede rin po silang magpatransfer na rin. Yung magpapareactivate ng kanilang registration, pwede rin po nilang gawin na ngayon pong mula ng Nobyembre na ito.
5: Okay, ayun. So ibig sabihin, ang point of reckoning pa rin is always, kung tatakbo ng SK, dapat at least 15 years old on the date of the elections mismo, Sir Anha.
9: Yes po, at dapat hindi lalampas ng 24 anyos sa araw mismo ng eleksyon. Yan po ay sa November 13, 2028.
5: Mm-hmm. Okay, dito sa bubuksan na period for registration, more or less ilang mga botante ang inaasahan na makakapagparehistro, Mr. Chair, sir?
9: 3 million, Sir Alan, sa kasalukuyan. 71 milyon tayo para sa regular na eleksyon, 25 para sa sangguniang kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabutin, Sir Alan, ng mga 74 million. And therefore, ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections po yon.
5: Opo. Pero dito sa binabanggit ng figures, around more than 70 million, ilan dito ang para sa SK lamang, sir?
9: Ay, separate po yun. Sa 71 million, hindi po kasama,
5: okay.
9: SK.
5: Uh-huh.
9: Ang SK po natin ay 25 million.
5: Mm-hmm. 25 million ang makakaboto para sa sangguniang kabataan at meron pang 74 million naman para sa national at local elections sa 2028. Yun po.
9: Opo, at may posibilidad yung 25 million, bababa yun dahil yung mga nag-15 yung mga 17 ay pwede po maging 18 na.
5: Yes.
9: Halimbawa, and therefore, masasama na po sila sa regular na botante. So, tataas po yung bilang ng mga botante natin na masasama sila doon sa 74 million. Yung 25, maaaring bumaba. Kaya lang, madami rin po kasi na magkikinse
5: yun
9: ng mga kabataan. And therefore, dadagdag po yan doon sa nabawas sa 25 million.
5: Mm-hmm. Okay. Now, isang puntos pa, moving forward, of course, Mr. Chien, yung pong mga balota na intended para sa SK, halimbawa, at barangay elections for November. Ang mga ito naman po ay pwede pang magamit kung sakali sa 20...
9: Ayaw po.
5: Dahil... Yes, sir.
9: Itatabi namin, Sir Alan, yun na maayos. I-warehouse natin na maayos kahit pa ang date na naandyan ay November 2, 2026.
5: Mm.
9: Sir, yan pa rin po ay magagamit natin. Mag-i-issue lang po kami ng resolusyon na kung saan yung lahat ng mga balota para sa November 2, 2026 ay siya rin mga balota na gagamitin para sa reset barangay SK sa November 13, 2028 naman. Kasi naman po, Sir Alan, hindi naman po iniimprenta ang pangalan ng mga kandidato sa balota.
5: Yes.
9: Blanco, and therefore, hindi po katulad ng automated election na naka-imprenta yung mga pangalan ng kandidato. At pagka po talagang nagkaganyan yung pangyayari, hindi mo na magagamit kung na-reset yung election.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, ang election sa barangay at SK na na-reset sa November 2028 ay mano-mano pa rin, manual pa rin, Mr. Chair, ano po?
9: Yes, mano-mano pa rin po yan unless magkakaroon ng batas at sasabihin na ang barangay SK elections ng 2028 ay magiging automated din.
5: Ayun. So, ibig sabihin, itong mga nagastos ng COMELEC originally intended for November 2026 elections ay hindi masasayang dahil yung mga balota mismo magagamit pa rin sa 2028 barangay and SK election,
9: sa katotohanan po, wala naman talagang masasayang kahit naman po yung mga ibang gamit pa na amin pong nabili.
5: Opo.
9: Hindi po masasayang yan basta po ma-safe keep na maayos. Kahit po yung pinag-overtime, pinagtrabahuhan ng mga tauhan namin, siya
5: yes.
9: Po yun naman po yung nagresulta sa mga produktong ganito.
5: Yes.
9: And therefore, wala po halos na... At therefore, kung nasakaling na-reset, ang mahihingi lang po namin budget ay yung dagdag dahil sa pag-reset ng barangay and SK election dahil nadagdagan din ang ating botante, nadagdagan ng guro, at nadagdagan ng mga presinto.
5: Okay. Ganito. Mr. Chair, kanina nabanggit nyo na magkakaroon ng registration para sa bagong botante ngayon ng Nobyembre. base sa revised calendar ng Commission on Elections. May nabanggit din kayo, next year magbubukas uli ng registration para sa mga botante, sir?
9: Sa 2028 na po yun.
5: Okay. 2028 na.
9: Sapagkat matatapos po ang registration natin mula second week ng Nobyembre, ngayong taon, pagkatapos tatagal ito hanggang July 30 ng next year.
5: Uh-huh.
9: Ang dahilan ay para yan ay matapos kagad tayo, makapag-cleansing, makapag-hearing yung mga Election Registration Board bilang paghahanda naman ng 2028 National and Local Election ng Mayo. Pagdating naman po ng Mayo, May 2028 ay meron po tayong pagitan naman, 28 hanggang November of 2028. Sa pagitan po niyan, yung pong July naman, may 10 araw tayo na registration, lalong-lalo na para naman sa kabataan na boboto sa sangguniang kabataan.
5: Ayun, okay. Nako, Chairman George Erwin Garcia, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Baka mamaya merong nalimpungatan at biglang magpunta pa sa mga tanggapan ng COMELEC para mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Please go ahead, mga reminders po, direkta galing sa inyo.
9: Salamat po, Sir Alan.
5: Opo.
9: Opo, salamat po. At alam nyo, sa mga kababayan natin, dahil nga po sa bagong batas na hindi na po matutuloy ang election natin sa November 2, 2026. At dahil po dyan, wala na po tayong filing ng Certificates of Candidacy na mangyayari. Ngayon dapat na Lunes na ito hanggang 5 ng Oktubre. Ito po ay kansilado na at lahat po ng aktibidad ni COMELEC ay kansilado na rin po. Ngayon, of course, alam natin, Sir Alan, may pupunta at pupunta sa Korte Suprema kaya questionin na naturang batas. Kaya lang po, hanggang sa kasalukuyan, ito ang mananaig na batas, ito ang umiiral na batas, ito ang ipapatupad ni COMELEC. Yung postponement na yan at yung resetting at the same time yung pagpifix ng termino mula 4 na taon hanggang 5 taon. So kayo po yung patuloy po kayong makikinig at mahihingi ng mga balita tungkol sa mga pangyayari yan. Pero ngayon po, again, sa 2028 na po election natin sa barangay at SK.
5: Yes, sir. Salamat po ng marami, Mr. Chairman George Erwin Garcia, sir.
9: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
5: Thank you. Good morning. Ang Chairman ng Commission on Elections, COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time. Meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ha? Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa National Water Resources Board. Pag-usapan po natin, hingi tayo ng update mula sa National Water Resources Board sa mga preparasyon para dito sa posibleng epekto po ng isang very strong El Nino. Ayan. Ha? So, nandun na sa, papunta dun sa kategoryang yun eh. Very strong El Nino. Ayan o, pag-uusapan natin maya-maya. And ang ating makakausap ay ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sevilio David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Ayun namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.

0: and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 34 minutes makalipas pang 7 AM. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin this morning ang Executive Director ng NWRB, si Dr. Sevilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig po ang inyong programa.
8: Yes, sir. Una, sir, ay hingi lang kami ng update sa mga paghahanda ng ating National Water Resources Board kaugnay nitong mga posibleng epekto ng pagkakaroon natin ng, ito na, sinasabing papunta na rito, very strong El Nino. Dr. David, sir, please.
9: Opo, no? Nung po naman, ano, nung magsimula po nung Marso, no, nung taon na to, ay ito pong pag-asa, no, na kapartner po natin, no, sa pagmamatsyag ng water supply po natin, ay nagkaroon na rin po ng para abiso, no, initial na advisory. Posible nga po, no, na magkaroon ng El Nino, no, noong panahon na yon, no. At mula po, no, nung Marso, ay naglatag na rin po, ay tayo po nakipag-ugnayan na sa mga kasama mo natin, particular po dito sa Metro Manila, no, sa MWSS po at mga konsesyonaryo, para po ihanda, no, paghandaan itong napipintong El Nino. At sabi ko natin, eh, nito pong mga July ay naging para pong nasubukan na rin natin, no, kasi nga po bumaba sa 150 meters po ang level ng Angat Dam noong mga panahon na yon. At yun po yung pinakamababa, no, na itala natin sa level ng Angat Dam mula pa itong na-construct ito, no, 1967. At noong mga panahon na yon, no, na kahit na record na mababa po, ay kung mapapansin po natin ay hindi po tayo nagkaroon ng major interruption dito po sa Metro Manila, no. Kaya po ano po ang ginawa natin noong mga panahon na yon ay una po, no, yung mga deep wells po ay pinayagan po natin ang NWSS po, no, para i-activate po, no, yung mga standby deep wells. At yung pong mga additional water sources po, no, ay inoperate na rin po, kagaya po itong mga water treatment plants dito po sa Laguna, Divay, no, at dito po sa may parting Cavite po. At yan po, no, yan po yung mga mangilan-ngilan po, no, sa mga intervention po natin para mapunuan, no, yung kakulangan ng supply po noong mga panahon na yon. At sa panahon na to, Alan, dahil nga po ay nagsabi na rin po ang pag-asa na papasok na tayo doon sa very strong El Nino.
8: Opo.
9: Ay magiging guidance po natin, no, itong mga ginawa natin, no, noong panahon po na mababa ang level ang Angat Dam para po mapaghandaan itong El Nino, particular po dito sa Metro Manila, no. At ito pong mga alternative water source, ayan po ay nakalatag

0: internet, no? At ano po to, no? Susuportahan po natin ito ng mas agresibong water conservation measures.
1: Yes.
0: Ano po yun? No? Yung mga abiso po, no? Sa may iba-ibang sangay ng pamalahan para magkaroon ng mandatory water reduction measures. At kasama rin po sa mga kabahayan, no? Yung publiko po ay nakikayat po natin na paigtingin po, no, yung pagiging mas responsable po sa paggamit ng tubig, kagaya po ng pag-recycle, pag-reuse, at hanggat maaari po ay kung yung iba pong mga gawain sa bahay, eh, kung hindi naman po ganun ka-importante, ay bawas-bawasan po natin ang paggamit ng tubig.
1: Mm-hmm. Okay. Balikan ko ng konti, nabanggit niyo yung Angat Dam. Dito galing ang malaking bahagi ng supply ng tubig sa Metro Manila. Noong bandang Hulyo, bumaba as low as ang water level, 150 meters. Pero sa kasalukuyan, ito ay almost 209, 208.8 meters. Halos bumalik na dun sa normal high water level na 210, sir. Ano?
0: Tama, alam, no, nasa malapit na po dun sa normal high water level, no, halos ilang metro na lang po. Pero alam, ang target po kasi natin bago magtapos ang taon ay mga 212 po, no.
1: Okay.
0: Para po mapangalagaan yung pangailangan ng water supply sa Metro Manila. Kasama na rin po yung irrigation dito po sa Bulacan at Pampanga.
1: Mm.
0: Pero dahil nga po, no, dito sa abiso ng pag-asa na very strong El Nino, at ang ibig pong sabihin nito ay medyo kabawasan, mo, sa mapag-ulan na mararanasan po natin itong mga latter part, no, itong bago magtapos ang taon, ay ito po yung kailangan natin paghandaan kasi kaya baka nga po hindi siya umabot, no, doon sa tinatarget nating 212 na meters na operating level bago po sana magtapos ang taon.
1: Ayun. At saka nabanggit nyo rin na dahil sa tumaas na level ng angat, maging ang tubig na nakalaan para sa irigasyon sa ilang bahagi, halimbawa ng Bulacan at mga kalapit lugar, ay napagbibigyan na rin sa kasalukuyan, sir.
0: Tama, ala, no, ito pong wet cropping season nila ay dahil po nasa malapit na rin, no, nasa normal high water level, ay napagbibigyan. Sabi natin po natin sa ngayon binibigay yung buong o yung regular na pangangailangan po nila, no, kagaya po ngayon, no, sa NWSS ito pong buwan ng October ang allocation po natin para sa NWSS ay nasa 46 cubic meters per second at sa NIA naman po para sa irrigation ay mga 25 cubic meters per second po, no. At mababa po yan, no, dun sa regular, no, na ina-allocate po natin sa ganitong panahon po, no, sa NWS po, mga 50 to 52 yan dapat. At yung sa NIA naman, mga 35 po. Kaya ngayon pa lang po, Alan, ay kasama na rin po sa paghahanda po natin ay yung pag-optimize, so yung pagbabudget po natin, no, dun sa allocation na nire-release po natin sa Angat Dam kasi gusto ho natin talagang matipid, no,
1: mabudget, yes.
0: No, na mas maganda sana ay hanggat maaari ay mas maganda yung kalagayan ng Angat Dam para naman po mapaghandaan natin itong El Nino na sinasabi nga po ng pag-asa, ito po ay tatawid, no, hanggang sa susunod na taon, particular po yung mga summer season po natin. At kailangan din po natin paghandaan yun.
1: Yes, sir. Dr. David, sa panig po ng mga water concessionaires natin dito sa Metro Manila, limbawa, Maynila at Manila Water, they have been properly advised na magsagawa rin ng kukulang mga measures to make sure na conscious tayong lahat, ika nga, sa paggamit ng tubig natin na galing sa Angat, sir.
0: Tama po yun, no? Meron tayong meron tayong team, no, nakasama po natin ng NWSS at concessionaires at nasa Pangasiwa rin po, no, na pinangungunahan po ng DNR yan, no, para po mapaiting, no, yung mga water conservation measures. At sa parte na rin po ng concessionaires ay pinapaiting na rin po nila, no, yung tinatawag nating mga non-revenue water, no, ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po, no, ng mga leakage, mga tagas sa sistema. para hanggat maaari po ay mabawasan po no yung mga nasasayang na tubig na kasama rin po no sa mga contingency measures po natin ito.
1: Okay. Maliban sa Angat Dam, of course, we understand na ang ating Laguna de Bai o itong Laguna Lake is also a source of water, potable water na ginagamit dito sa atin sa Kalakang, Maynila, sir.
0: Opo, no, tama po yan. No? Kaya nga po, yung sinasabi nating alternative other sources po, no, bukod opo po sa Angat Dam, no? Kung tutusin po, kasi 90% po ng water supply dito po sa Metro Manila ay sa Angat po nanggagaling.
1: Yes.
0: At yung iba po ngayon ay dyan na rin po nanggagaling sa Laguna Lake, no? Karamihan po dyan, no? So may mga water treatment plants po tayo dyan na nakakatulong po sa kasalukuyan, no? Para po makadagdag, no? Doon sa supply ng tubig. At para naman po sa itong bago magtapos ang taon ay meron pong panibago no na water treatment plants po na pwede na po mag-operate no bago magtapos ang taon sa diyan po sa Laguna Lake at dito na rin po sa Upper Wawa no meron na po mga water treatment facilities na makakatulong na rin po no bago magtapos ang taon no para na pwede mapagkunan po ng karagdagang supply ng tubig at sa tingin po natin Alan ay itong dalawang proyektong to ay makakatulong no doon po sa paghahanda natin para po matugunan no yung mas reliable na supply ng tubig dito po sa Metro Manila.
1: Ayan, okay. Kumusta naman po sa kasalukuyan yung supply ng tubig galing sa mga deep wells natin? Halimbawa, dito sa atin, sa Metro Manila at mga karatig lugar, sir.
0: Opo, so ngayon po ay sabi nga natin ay pinapayagan po natin no, ang NWSS po no, para gamitin po no, yung mga deep wells as emergency or standby pagka kailangan po ng karagdagang supply ng tubig.
1: Opo.
0: So ito po mga deep wells sa ngayon, dito po sa Metro Manila ay yan po ang mga parang sinasabi nating standby no na karagdagang tubig na mapagpwedeng pagkunan. Pero sa labas po ng Metro Manila no Alan ay nagbigay na rin po tayo ng abiso no sa mga water service providers no so di lang po kasi Metro Manila ang tinitingnan natin.
1: Yes, of course.
0: Na magsagawa na rin po ng mga karampatang aksyon po no para papaghandaan itong El Nino no at ito po ay sa pamamagitan din no yung pagkomponi po no mga tagas no doon sa mga sistema nila. At din po yung ano yung mas mapaiting din po yung water management or water conservation measures po sa publiko no at yun naman po mga deep wells eh pagka El Nino po no kasi pagka El Nino po ang medyo tinatamaan talaga yung mga ilog no at nagda-dry po yung mga ilog natin at nababawasan no pero ito pong mga deep well ay kung medyo short term no na El Nino naman po ay sa tingin po natin ay makakatulong ito at pwede pa pong mapagkunan ng karagdagang supply po natin ng tubig para sa kababayan po natin.
1: Ayun, okay. Dr. David, sir, baka meron po mensahe please sa ating mga kababayan nakikinig at na nanonood ngayong umaga. Lalo tigit, kinakailangan tulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig lalo na ngayong magkakaroon ng strong El Nino. Please go ahead, Dr. David, sir.
0: Opo, no. Salamat po, Alan. At sabi nga natin, mas ito po'y panawagan sa mga kababayan po natin. No? Paghandaan natin itong very strong El Nino. Ano po to? Unprecedented, no? So, para ang sabi nga po, ito yung pinakamalakas, no? O may matinding El Nino po na mararanasan natin sa history po. Sa ngayon no at kaya seryosohin po natin ito at paghandaan po natin tayo naman po sa pamahalaan ay nagsasagawa po tayo ng whole of government approach para po mapangalagaan no yung mga supply po natin ng tubig at para po matugunan yung pangailangan ng kababayan po natin pero mas maganda pong pagtulungan natin ito Alan at yung publiko po ay kahit nating ngayon pa lang po ay maging mas responsable pa sa paggamit ng tubig at kailangan po nating tipirin ang mga tubig po natin ngayon para mapaghandaan po natin itong napipintong very strong El Nino na pwede pong makaapekto, no, sa mga pag-ulan at yung supply po ng tubig natin.
1: Yes, sir. Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
0: Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan, ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sibilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Publiko Serbisyo, Bayan Mahal News Nationwide,
8: Balitang Pambansa,
9: sa ulo ng ating
8: pinakamalawang pagbabalita,
7: ang Radyo ng Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
7: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan,
10: ang Radyo ng Publiko,
9: Radyo Publiko,
10: nag-uugnay ng pamahalaan
7: sa sambayanan,
10: ay inyo ring mapapakinggan
7: sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa,
11: magtulungan
9: para sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko
10: sa 104.3
7: The Capital,
10: ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
7: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
10: and The Capital,
7: ang boses ng Pangulo,
10: sabay na maghahatid ng serbisyo
7: sa mamamayang
10: Pilipino
7: in the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
10: sa 104.3 The Capital.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mahigit pong 1,500 residents ng Tarlac na nalubog sa tubig baha. Natulungan ng Metro Manila Development Authority. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
1: Report. J. Mark.
15: Boss Alan, magandang umaga. Umigit kumulang 1,500 mga residente ng Tarlac City sa lalawigan ng Tarlac ang natulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito'y kaugnay sa kanilang misyon na tulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng mga pagbaha dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Tarlac City, nitong nakalipas sa Sabado at Linggo, nasa 1,456 na pasahero nitong Sabado, September 26, habang 1,041 na pasahero naman itong September 27, ang ligtas na ihatid ng team ng MMDA sa Tarlac City. Ang gamit ng mga ito, Busalan, ay mga dimakinang rubber boat, mga life vest at 100 meter pontoon bridge na may bamboo handrails. Ang pag-aksyon na ito ng MMDA ay linsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaki na kaligtasan ng mga estudyante at magagawang tumatawid araw-araw sa ilog habang patuloy na kinukumpuni itong bahagi ng Aquino Bridge na gumuho nitong Agosto. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala. Oras natin, meron tayong 51 minutes makalipas ang 7 a.m. NCRPO, mayroon pong paalala sa publiko kapag oras ng emergency.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas Report.
1: Hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
6: Yes, Boss Alan, pinalalahanan nga ng National Capital Region Police Office o NCRP ang publiko, lalo na Boss Alan, ng mga estudyante, guro at school personnel na tandaan lagi ang salitang alis bilang gabay sa oras ng active shooter at iba pang emergency. Ang alis ay alert, lockdown, inform, counter at evacuate. Kabilang nga dito Boss Alan ang pagiging mapagmatsyag para sa pagla-lockdown kung hindi ligtas, lumabas at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga otoridad at agarang paglikas kapag may ligtas na daan palabas. Ang counter ay tinuturing na huling opsyon kung agarang nakaharap sa panganib at wala ng ligtas na paraan para makalayo. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang manatiling kalmado, suriin ang sitwasyon at piliin ang pinakaligtas na hakbang. Hinimok din ng NCRPO ang mga paaralan at iba pang institusyon na maging pamilyar sa mga evacuation route, ligtas na lugar at paraan ng pagingin ng tulong sa mga otoridad. Sa oras ng emergency, paalala ng NCRPO, manatiling alert, maging handa at unahin ang kaligtasan. Alan, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.
1: O isa nga pala mga kaibigan, ha? Congratulations sa meron pong ginanap na pagpipin ng mga medalya. Kasama dyan yung paggawad ng Chief of Staff AFP at Meritorious Achievement Medals at iba pang awards dito po sa 1302nd CDC 1st Ready Reserve Infantry Battalion. Sa panguna po yan ni GOH Group Commander Colonel Maria Victoria Iblanca Flor, MNSA, Armor Philippine Army at Battalion Commander. Ganon din si Lieutenant Colonel Elmer F. Guevara, ang Adjutant General Service ng Philippine Army Reserve. Congratulations sa inyo, ha? Mga awardees. Teka. Ito nga pala. Kasama sa mga pinarangalan kahapon ay ang ating very own executive producer sa Boses, si Army Reservist Paula Antulin. O yan, di ba? Congratulations! Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, September 28, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Glory Febagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukireon, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
18: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
17: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
17: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo